0: abortion, pero yun yung nagiging agenda nung mga nasa party list group na ito, unfortunately.
1: Ayun. O, binigyan tayo ng listahan dito. Ang sabi, mm-hmm. sa mga party list groups, yung parang sinasabi nilang political dynasty, eh mga apat na po sila. Mm-hmm. Apat na po ang related sa mga political dynasty. Yung mga apelido bang yun?
0: Tama.
1: 25 sa kanila sa malalaking negosyo.
0: Yes.
1: Contractors ho ba itong mga ito?
0: Partly contractors, tama ka. Mm-hmm. In fact, yung ilang mga nakakulong ngayon na contractor, believe it or not, tumakbo sila bilang party list. Yung mga kamag-anak ng mga contractor mm-hmm. na ito. So, yung apelyido na nagsisimula sa letter D, ayun, mm-hmm. nandun din sila.
1: Ah.
0: Kaya ganun kalala yung party list. At saka, Corina, I should also mention, total si Zaldico ay nagtatago na ngayon.
1: Mm.
0: Yung grupo ni Zaldico, if I'm ako Bicol, ay talagang malala kasi may dynasty na sila, tapos may negosyo pa through yung SunWest Corporation sa Bicol. Mm. Kaya ganun kalala yung sitwasyon.
2: Ano ho, Prof. Danny, ang nakikita nilang kumbaga makukuha ng mga party list groups na ito at ng mga interest na ito? Kung bakit sabik na sabik silang makakuha ng party list seat? Ano ho ba ang perks ng pagkakaroon ng isang party list seat sa Kongreso?
0: Siyempre, kasama sa perks, yung gaya ng nabanggit ko, yung pagiging honorable, it gives you undue power and influence and it makes you entitled to a lot of things. Kaya yung keyword dito, yung usapin ng impunity as you get into the echelons of power. And then of course, usapin din dito yung pork barrel. Kasi once upon a time, yung party list representative hindi entitled sa pork barrel. Pero ngayon, ang kalakaran, the closer you are to the kitchen, mas malapit ka sa kusina, so to speak, it doesn't matter kung party list rep ka o hindi, mauupo ka sa pwesto. Tsaka yung mga committee chairpersonship, sino ba yung nasa Committee on Appropriations nung pumutok itong flood control scandal? Party list representative din. So, may ganon. Sino ba yung most decorated na reserve force na brigadier general sa reserve army ng AFP? Dating party list representative din yon. So, you know, those things happen.
1: Okay. So, paano po ito mababago?
0: Okay.
1: Ngayon pinag-uusapan, kaya nga po sinusulong namin dito sa memo,
0: yes.
1: ano, na ganito pa lang kaaga, pag-usapan na natin, kasi pag minadali na naman tayo going into 2028, lilituhin na naman nila tayo Makakalimutan na naman yan, hindi na naman natin mapapansin. Sa totoo lang, malaking racket po ang pagkakaroon ng mga party list na yan.
0: Yes.
1: Hindi ba? Malaking racket yan.
0: Yeah,
1: so,
0: tama.
1: Bakit hindi siya sinasala ng COMELEC? Hindi ba? Bakit wala sa batas ang vetting procedure para sa mga kumakandidato for party list?
2: At ano ang realistic chance na mapapasa ang batas para ma-reforma ang party list system?
0: Yeah, that's a good point. Actually, through the years, in past congresses, meron na talagang mga nakapending na party list reform bills through the years. Yung iba sa kanila, sinuportahan din ng Contradaya, tsaka ng iba pang election watchdogs. And even up to now, meron pa rin. Kaya lang, tama ka, Corina Willard, talagang yung support mula sa Congress in terms of reforming. Halimbawa, gusto namin na mawala yung dynasty control at saka big business control sa party list. Dapat magkaroon ng tunay na party list nominee na talagang kumakatawan dun sa interes ng sektor. May mga malinaw na measures. Halimbawa, kung ikaw ay para sa manggagawa, di ba dapat yung income tax return mo, isasubmit mo para patunayan na ikaw ay kumukuha ng sweldo ng manggagawa o kaya below minimum or minimum wage ikaw. Yung mga yon ayaw. Kasi ang problema rito, Corina Willard, sila yung nakikinabang. Meron tayong sitwasyon na minsan yung district representative tatay, tinetrain niya yung anak niya para maging future legislator, so pinapatakbo muna niya bilang party list. O kaya naman, may mga kaso sa isang rehiyon, somewhere north, na yung mayor, natapos na yung termino niya, naka 3 terms na siya, hindi na siya pwedeng tumakbong mayor uli. So magpa-party list muna siya for 3 years, and then after noon, babalik naman siya sa pagiging mayor.
1: Hindi po ba pagkatapos ang termino ng isang party list, dapat binabantayan natin? Ano
0: exactly.
1: ba ang mga batas na naisulong mo para sa kapakanan ng marginalized sector na dapat Opo. Kinakatawan mo?
0: At kadalasan hindi. Yung sinabi nyo kanina na na-flag namin, through the years, dun sa mga aktual na naupo sa Kongreso, 70 to 80% lang talaga yung masasabing party list representative, 70 to 80% lang yung talagang yung masasabi nating ka-question. Meron matitino, pero ito yung irony eh. Minority na nga yung party list representatives, yung bilang nila. Tapos kung hihimayin mo yung 20% na yon, minority rin yung tunay na kumakatawan. So yun yung kailangang baguhin. And I think through public pressure, we should be able to effect certain changes. Ang medyo kakaiba sa Marcos Jr. administration, ginawa niyang prioridad yung reform sa party list. Pero, syempre, kailangang magbantay pa rin. Bakit? Kasi, kita mo, yung anti-political dynasty law, priority raw, pero ang inilabas ng House of Representatives... Exactly. Actually, hindi lang malabnaw, peke. Pro-dynasty in essence. Anti-dynasty in title, but it's pro-dynasty in essence. Very unfortunate.
2: Prof. Danny, habang hinihintay natin yung maisabatas itong mga reforma na ito, ano ang dapat bantayan at tandaan ng mga botante kapag pipili na sila ng party list group?
0: Kailangang busisiin talaga yung track record. Siguraduhin natin na tunay na nagsisilbi sa mamamayan yung mga party list na pipiliin. Gaya ng binanggit ni Corina kanina, more than 170 plus yung tumatakbo talaga. Kaya kailangang pagtiyagaan. Sa bahagi ng kontradaya, we will try to present the data set once more pagka dumating na yung halalan sa 2028. Pero syempre, we can also do research on our own.
2: Saka huwag kalimutan ng mga botante na bumoto kasi nasa page 2 exactly. yan, Corina, ng balota. Usually, nalilimutan na.
1: Ay, paglalimutan, paano po yun?
0: Ay, wala na pong boto. Kasi ano eh, isang buong pa... Kasi sa sobrang haba ng listahan, kailangan ikalawang pahina siya. Kailangan, buti binanggit ni Willard.
1: It's really crazy.
0: Minsan nakakalimutan.
1: Talagang kabaliwan.
0: Yes,
1: para
0: exactly.
1: kabaliwan talaga siya.
2: Yung mga magulang ko, binibilinan ko election day. Turn to page 2, huwag kalimutan yung nasa
0: likod. Minsan nakakalimutan, unfortunately.
1: Diktahan mo na yung pamilya mo. Kasi at least ikaw, pinag-aaralan mo kung talagang kabalbalan ba yan o merong saysay.
2: May command vote ako na dalawa sa bahay.
1: ganon. Sino yan yung
2: tatay
1: kambal?
2: Tatay nanay ko, inuutusan ko kung sino yung boboto.
1: And that, ladies and gentlemen, is the anatomy kung paano ang mga kagalang-galang na kinatawa nagiging kagulang-gulang na kinawatan. Ayan. So, nalinawan po tayo ng kaunti tungkol dito. Ano kaya sa loobin ng ating mga netizens? Tinanong namin, dapat bang bawasan ang mga party list na yan? Jeffrey Villapastor, dapat magkaroon ng nakalaang slots bawat sektor, 10 to 15 na pangunahing sektor ng lipunan. Ang bawat slot, meaning we should dictate, di ba? Yeah. Ang sinasabi niya, we should dictate who the marginalized sectors are or the law should dictate. Para hindi yung kumatawan lamang sa isang particular na sektor. At ang mga party list na tatakbo ay dapat tunay na kabilang at may malinaw na mandato mula sa sektor na kanilang kinakatawan.
2: Tama,
1: diba?
2: Magandang idea to.
1: Magandang idea yan. Kasi kumbaga, the law should already include what sectors only can be represented.
2: And be clear, no? At sundin. Huwag na magkaroon ng loophole pa. Sabi naman ni Rosenberg Castaneda, tanggalin na yan. Abolish na. Now na.
0: Okay. Medyo maintindihan natin yung sentimiento ng mga mamamayan. Talagang nakaka-frustrate talaga yung sitwasyon. Kaya lang gaya ng nabanggit, kung ima-maximize natin yung objective ng party list, mas reforma sana yung panawagan. Ulitin natin na hindi natin sinisisi yung collective frustration natin. Kahit ako, bisit na rin sa nangyayari. Pero medyo kailangang magreforma muna. Tingnan natin kung
1: baka
0: hanggang saan
1: nangyayari. Baka hindi kaya, Prof, dapat abolish muna tsaka i-reform?
2: Yun nga, are you for abolition?
0: That's one way to look at it. Basta nandyan pa rin yung sistema ng party list. In other words, hindi natin i-abolish yung party list system. Maybe the party list law as crafted in 1995 can be abolished to be replaced with a new one. That's one way of looking at or approaching the problem.
1: Okay, mula naman kay Darwin Lianeta Baez Jr. Tanggalin na lang ang party list, dagdag gastusin pa kasi ng gobyerno at ng taong bayan yan para may mapaglaanan ng budget na karapat-dapat. Halimbawa, okay, security sa mga eskwelahan. Diyan yun na lang ilagay.
2: Sa bagay, 64 seats, no? Times how many? Per how office much? Para
1: hindi
2: ma-maintain.
1: Pa natin nga natatanong, magkano bang kinikita ng bawat isa dyan?
2: At yung maintenance ng bawat opisina.
1: Oo. Oh.

0: Million-million talaga.
1: Million-million, wala pa yung binulsa.
0: Oh, oh. Iba pa yung usapin ng pork barrel, syempre. Oh.
1: Right.
2: Joseph C. Suyo, yung nasa mga party list, di naman tunay na kumakatawan sa totoong sektor yung umupo. Minsan mga dating congressman or mga kilalang politiko na nagtayo ng party list.
1: Hi, ayan. Kulang na naman ang oras natin, Prof. Oh, sa susunod na naman na pagkakataon.
0: Ayan, walang problema.
1: Oh, sige,
0: pwede ko mag-mainstay dito kung gusto mo. Oh, biro lang po. Biro lang.
1: Bigyan natin siya ng segment sa agenda. Maraming salamat po sa inyong oras, Contra Daya Convener, Professor Danilo Arau.
2: Manatiling nakatutok. Magbabalik ang Memo.
3: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
4: I don't take from an org na sauna. I truly believe it is a waste of time.
5: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
3: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
4: So bakit pa kayo naniniwala sa manlulupig ng sauna?
6: I'm Mayra Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. In the headlines,
7: join Mayra Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
6: Stay informed and stay safe. That's the Midday Report. Monday to Friday, 1 p.m. only here on BMC.

0: May bago na naman pong isyong binabatiko sa panukalang 2027 national budget.
1: May nakikita kasi umanong pattern ng budget padding sa ilang line items ng National Expenditure Program o NEP na posibleng maging daan para sa mga insertions kapag dumaan na ito sa Kongreso.
0: Pero bago ang lahat ng iyan, ay tanungin po muna natin ang taong bayan, ano po, paano mababantayan ba talaga ng mabuti ang national budget? Naiintindihan ba natin ito? Ang sabi nila?
2: Mas magiging madali kung digital na yung mangyayari sa fund ng ating government para malaman ng tao kung saan na-allocate yung budget natin sa government.
3: Hindi lang yung palaging tungkol sa transparency. Lahat ng aspeto dapat silipin. Buong public expenditure cycle yan mula sa execution monitoring hanggang audit at sanction. Public contract din kasi itong budget, hindi lang dapat aprobado ng Kongreso.
4: We should really make use of technology. I understand yung ating Department of Budget and Management.

0: management, meron silang portal. Kung paano na-spend kasi yung pera, mamamonitor yun doon. Also, dahil nasabi ko rin yung technology, you can also check out yung website ng COA, Commission on Audit, kasi meron doon mga policies kung paano yung tama na dapat na pag-spend ng pera.
1: Pag nirelease na yung mga SALN ng mga politiko at mga government officials na yan, kasi alam mo, matutulungan talaga tayo niyan, kasi right now, hindi talaga natin alam kung anong mga meron sila. At siguro aside from releasing the SALN, isama na rin yung mas strict na pag-audit sa kanila. Kasi nga, pwede namang hindi mo i-declare sa SALN, di ba? Yung mga bagay-bagay. Maraming loophole.
2: Upang may paliwanag ang kanyang mga bagong natuklasan at ang mga posibleng implikasyon nito sa 2027 national budget, mabuti nga na pag-uusapan natin ngayon bago matapos, hindi ba? At kailangan hindi talaga tigilan bago maipasa na naman yan. Yung ating pong 2027 national budget, pinag-uusapan po kasi ngayon, ano po, ng ating mga mambabatas. Makakasama po natin at Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ayan. Magandang umaga po, Kong.
3: Hi, good morning, Corina. Good morning, Willard. Thank you for having me here.
2: Opo. So, at least alam natin, itong party list na ito ay may kabuluhan.
4: Salamat. Ibabantay ng budget.
2: Sir, hindi po ba kayo namimilipit doon nung pinag-uusapan po namin ang party list?
3: Hindi tayo affected doon.
2: Pero
3: sa sinasabi
2: niyo. Pero do you agree na dapat bawasan?
3: Tama po. I agree. Definitely talagang inabuso na, no, na yung dapat para sa marginalized and underrepresented. Alam naman natin, for the most part, take over ng mga political dynasties, mga malaking negosyante, and so on. So definitely, kailangang ireporma. Kaya may bill din tayo na nakasalang. At in agenda na for the first time last week. Mm-hmm. No? So tignan natin kung
2: tignan natin. May magandang legacy dyan ito ni Pangulong Bongbong kung sakali.
4: Oh, realistic chance.
2: Eh, diba? Oh, kalahatiin na lang yan. Mm. Oh, okay, ito na po, yung atin naman pong topic. Kamakailan kayo po'y lumabas nga po sa mga balita tungkol sa budget padding, hindi ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng padded yung budget?
3: Well, itong padding, budget padding, ka-partner ito ng budget insertions. No, sa budget natin dahil...
2: Magpinsan.
3: Oo, magpinsan, o magkapatid, whatever. No? Dahil sa budget, may ceiling yan, hindi pwedeng lumagpas. Ngayon, it's 7.2 trillion pesos for 2027. So kung gusto mo ng insertion, ibig sabihin magpapasok ka ng mga bagong item na wala sa sinubmit, no? Kailangan may bawasan ka, no? So ibig sabihin noon, kailangan yung mga gusto magpasok, kailangan bawasan nila yung ibang item sa budget, yung ibang mga ahensya. Ang sinasabi natin na ang pattern, historically, may mga items dyan na pag sinasubmit ng Malacanang, napakalaki. No? Pero pag naging batas na, naging GAA na, biglang malaki ang pagliit. Doon, yun yung binawas para makapagdagdag. No? So yung sinasabi nating padding.
2: Okay.
3: Specifically, may ilang items tayo na in-identify na laging ganun ang pattern. No, one, yung mga foreign-assisted projects, lalo na ng Department of Transportation at saka DPWH. No? Pinakamalala ito, nung height ng flood control corruption scandal, no, dahil doon pinakamalaki yung mga insertion. So, malaki rin yung kailangang ibawas mo doon sa proposed budget. So, isang malaking binawasan, yung foreign assisted projects, at pangalawa, yung para sa personnel services, yung para sa benefits ng mga sweldo at benepisyo ng mga government employees. As much as more than 300 billion yung padding. No, ibig sabihin, yung originally ang proposal nasa let's say 190 billion tapos lalabas yan 60 billion na lang.
2: Okay.
3: Sa dulo.
2: Yung 300 billion pesos padding.
3: Uh-huh.
2: Yan po for which year? This year? This coming year or
3: ano yan? 2020, especially 2024 and 2025.
2: Ah, okay. No?
3: For this year hindi pa natin
2: nakikita.
3: Nakikita. kasi proposal pa lang ang

0: nandyan, no? So, yan ang kailangan bantayan natin. Malaki yung pinropose na foreign assisted projects, particularly ng Department of Transportation ngayon, no? 232 billion pesos ang budget for foreign assisted projects, mm-hmm, no? When for this year 2020, 64 billion lang yan, mm-hmm, no? So ito yung isang malaking padding binabantayan natin. Ganun din yung para sa personnel services, yung pang sweldo at benepisyo, no? Merong 55 billion ngayon na gusto nating bantayan para hindi bawasan na naman ito, to make room for insertions.
1: Mm-hmm. Usually, sir, saan po napupunta yung mga binabawas dito sa mga items na ito, mm-hmm, sa mga pet projects na?
0: Historically, talaga flood control. Mm-hmm. Yung malaking pinaglagyan. Mm-hmm. No? Yung mga insertions, flood control, mga kalsada, tulay, yung mga public infrastructure projects, mm-hmm, mainly. But also, yung pagpapalaki ng ayuda, no? Katulad ng AIX, medical Tupad assistance, Tupad, mm-hmm, etc. Mm-hmm. No?
2: Okay, so paano po natin masisiguro? I mean, okay, we've identified na yun na nga yung ginagawa. Ano? So ngayon po, for 2027, pakikinggan po ba kayo kung magsasalita kayo? No. Kailangan talaga may media, ano po? Mm. Para, well, pansinin nila.
0: Kaya nga this time around, in-identify natin, ito yung modus, no, para magawa yung insertion, merong mga padded items na babawasan, no? So kino-call out na natin ngayon pa lang, ito napakalaki ng budget for foreign assisted projects ng DOTR ngayon, ha. Yan yung para sa mga subway, yung mga relays, yung modernization ng mga bus, and so on. Hindi maayos na na-implement, no? Or delayed. Isang reason dyan ay palaging binabawasan o tinatanggalan ng budget, no? At higit pa yung sa personnel services. Sa huling budget deliberations, talagang malinaw na tinanong natin at sinagot ng DBM na for 2027, may budget na para taasan yung personnel economic relief allowance ng mga government employees. Yan yung parang monthly cost of living allowance. Na since 2009 pa, hindi tinataas. No? 2,000 a month na additional. No? Ngayon, may dapat nang itaas yan. May budget, 55 billion, na pwedeng ma-accommodate ang pag-increase niyan. Ngayon pa lang, sinasabi na natin na yung 55 billion na yan, may paggagamitan yan para sa government employees, huwag galawin ito. No? Mm-hmm. Hindi tulad ng mga nakarang taon na yung pondo, binabawasan ng husto, tapos nilalagay sa flood control at iba pa.
1: Kung tutuusin pala, Corina Kong, yan talaga ang pinag-ugatan ng walang katapusang kalbaryo ng mga commuters, halimbawa, sa MRT at LRT. Oo. Dahil binabawasan pala yung budget para sa halimbawa, modernization, maintenance, mm-hmm, ng mga tren na ito.
2: So, kumbaga, parang sa unang draft, mm-hmm, nakalagay talaga siya sa parang dapat.
0: Yes.
2: At pagkatapos, tsaka nila babawasan, mm-hmm, yes, at ilalaan sa ibang bagay. Oh.
1: Kaya kung at what stage?
2: Hindi lang insertions po ang nangyayari. Diversion.
1: Ay, lipatan, diba?
0: Dagdag at bawas.
2: Bawas
0: para makapagdagdag.
2: Ganun pala yun.
1: At what stage of the budget process ito nangyayari, Kong? Doon pa lang sa plenary, committee hearing, tapos plenary or bicam at small committee?
0: Mangyayari ito, usually nangyayari ito, between budget briefings, mm-hmm, and plenary, no, pag unang pwedeng mangyari ito pag submit ng GAB, mm-hmm, General Appropriations Bill, no, so yung makikita mo iba na yung proposal ng Malacañang sa tatalakayin sa Kongreso, mm-hmm, pero sometimes hindi binabago yan. Nangyayari talaga ultimately sa BICAM.
1: Oo.
0: No, okay. So doon mostly yung mga pinakamalaking movements,

0: pina-finalize talaga sa BICAM.
1: Sa BICAM.
0: Senate and BICAM.
1: In the small committee? Ganun. Sa small committee? Wala na daw po yan eh.
0: Tatanggalin sa House, nila. Pwede. Pwedeng, hindi na yung small committee, ang tawag na ngayon yung BARC, ano ba yan? Budget,
1: Alipot ako yung pangalan. They call it something.
0: So, yun yung mga posibleng pagkakataon na gagawin yun. No? But usually, ultimately, sa BICAM yan nangyayari.
1: No? Sino lang po ang nagde-desisyon doon? Kung napag-desisyonan na ito ang ilalaan natin dito, sino-sino lang po ang magsasabi, okay, bawasan natin dito?
0: Well, kung BICAM na yan, di, yun na yung, of course, yung leadership, yung mga members ng BICAM, ultimately, ang may say dyan, yung leadership ng House at saka ng Senate. No, sila ang gumagawa niyan. No?
1: Okay.
0: And then eventually ibabalik 'yan sa dalawang chambers at aaprubahan.
2: Oo.
1: No? Kaya maraming mga kaya parating puno ang mga cafeteria nila doon. Mga kapihan nila doon kasi siyempre kakausapin mo muna lahat ng mga alam mong dissenting opinion.
2: Oo.
1: O di, 'di ba? Nandiyan ngayon yung horse trading.
0: At 'yun yung totoong usapan, no, na ang of course pinagmamalaki na live stream na raw yung BICAM for the first time last year. Pero alam din naman ng lahat na may mga mahalagang usapan na nangyayari off camera.
1: Yeah.
0: Diba?
2: Kasi exactly. Usually, diba, Kongti nyo, Corina, pagka may budget hearing ang committee, merong kabilang kwarto na nakalaan for parochial concerns.
1: What?
2: Kinakausap pa yung head of agency ng mga miyembro.
0: Well, totoo rin yan. Bilang reporter, alam mo naman, nakikita mo yun, diba? Meron talagang parang pre-plenary minsan ang tawag doon, tapos nandun yung head of agency at may nagkukumpisal. May one-on-one between yung mga kongresista at saka yung cabinet, yung department secretary.
1: Sila-sila rin, akala ko naman, mga lobby groups.
2: Na off-cam, sila-sila rin, off-cam.
1: Sila-sila rin.
0: So, pinapaabot yung mga individual requests ng mga kongresista.
2: Hindi naman illegal, ano kong?
0: And
2: depende.
0: Well, hindi kasi transparent, open, di ba?
1: Hindi mo naman pwede sabihin, hoy, huwag kayong mag-uusap, ha?
2: Oh.
1: Pwede naman magtawagan sa telepono. Hindi ba? Oh. Kaya nga, kailangan talagang ayusin natin yung pag-iisip
2: sistema
1: natin eh. Kung yan ba talaga, kinatawa natin yan o kinawatan eh. Hindi ba?
2: Tsaka totoo bang, halimbawa gusto nilang magkaroon ng open at transparent process, all stages ba ng proseso, mababantayan ba talaga?
1: Hindi lang yan. Magbabantay ba talaga? Eh, katutulugan mo yun eh. Hindi ba? Baka pilit po nila pahahabain yung mga diskusyon. So, paano pa mababantayan ng ordinaryong tao yun?
0: Yun nga ang challenge din sa budget deliberations. No? Kahit sabihin, naka-livestream yan, pero hindi madaling intindihin ang proseso. Very technical. Diba? Para sa ordinaryong mamamayan. Kaya, well, yan ang isang sinisikap natin na mapaunawa. No? Na, kung may insertion, meron ding padding. Sabi nga, bawas muna tapos saka dagdag. So, naapektuhan, hindi lang, yung insertion, yun yung usually, yun yung may mga historically, may malaking corruption. No? Tapos yun namang, pero kailangan makita rin natin, may mga binawasan at sa mga binawasan, may naapektuhan. No? For example, yung bonus o ng mga government employees. No? Sa halip na mabigay last year, malaki ang binawas. No? Binanggit natin ito specifically for the 2026 budget. No? Na a total of 43 billion from personnel para sa benepisyo ng government employees na wala yon at nilagay sa local government support fund.
1: What is that?
0: Yun yung malaking increase, no, something like 58 billion na naging pondo para sa LGUs, national government support to LGUs. Yan ngayon yung pinamumudmud ng administrasyon sa mga mayor at kapitan.
1: Para ipanalo sila sa eleksyon. Naku, maasahan na natin yun. Hindi ba dapat lahat ng mayor mag-accounting ng, anong tawag po doon?
2: LGSF.
1: LGSF?
0: Local Government
1: Kailangan
0: Support
1: lahat ng mga mayor yan, hindi ba? Unahin na natin ang Metro Manila. Kailangan i-account ninyo kung saan nyo ginamit yung LGSF.

0: SF. Oh. I don't think we're going to have a problem in QC. I think lang, ah. That's just my opinion. Di ba ang dami yan? Makati, Pasig, Pasay, Bulacan, lahat po yan kailangan.
1: Mga lalawigan.
2: Na subject sa COA audit, hindi ba?
3: Subject din naman sa COA audit.
2: Napapakita yan.
0: Naman ang COA. Abangan po ninyo ang aming word for the day tungkol sa COA. So ito po, nakita po ninyo yung aming bagong diksyonaryo. Baka meron po kayong suggestion, ha? Sabihin lang po ninyo sa amin.
2: Entry.
3: Padding.
0: O, gawan natin ang alian. Okay, tinawag ninyo po na yung panukalang budget na isang blatant case of misprioritization. Mm-hmm. On what did you base that?
3: Well, ang notable dito nga, binalik yung flood control, tapos binawasan yung social services, alos lahat ng mga education, health, housing, may bawas, yung DSWD. Tapos binalik yung flood control, tapos mas malaki rin yung defense, yung para sa police at militar. Yun, kaya sinasabi nating misprioritization. No? Bakit pinawasan natin yung edukasyon, kalusugan, at iba pa?
0: Oo nga naman. Ano?
3: Ba't binalik na natin ang flood control? Mm-hmm. Samantalang nananatili yung pork barrel system ng yung tinatawag na ngayong allocables, yung leadership fund. No? Nandyan pa rin yan. Mm-hmm. Kahit sinasabi ng TBM at Malacanang, nireforma na raw yung sistema, ang pinapakita rin natin, that's not true. No? Mm-hmm. So sa DPWH budget, nakita mo pa rin na nakaabang siya para sa insertions. No? At merong leadership fund. Merong, nagtataka tayo bakit sa ilalim ng central office ay nandun, may mga listahan ng mga proyektos para sa mga distrito. Mm-hmm. No, so yan exactly yung sinasabing leadership fund, no? It's under the central office, pero yung mga projects are for the districts.
0: Oh. Ang laki pala nung subsidies to local government units.
3: Oh, malaki
2: 27.3%
0: ng
2: budget.
0: Oh, laki, oh. 500 billion pesos. Which budget is this, sir? Sorry. I think anong
2: pinagsama
0: taon yan?
2: Sa this year ito, no?
0: This year ba yan? Oh.
3: Well, kasama diyan yung parang automatically nire-remit, nandiyan yung ang malaking bahagi niyan yung NTA, no, yung National Tax Allocation, yung dating ira. No, yun yung nagpapalaki diyan. No, pero may malaking bahagi rin nga diyan yung Local Government Support Fund, which
0: looking into that?
3: Yes, tingnan
0: saan po napupunta?
3: Merong ano yan, merong menu para yang ano eh. Alam niyo yung dati yung PDAF, no, yung pork barrel ng mga kongresista, may menu. Yung mga mayor pwedeng pumili ng mula sa menu. Mm-hmm. May mga infrastructure project, no, patayo ka ng mga
1: basketball court.
3: Pwedeng ganun o di kaya hall. O multipurpose whatever o kaya ayuda of some sort, no? So pipili ganun. Meron din namang isang programa sa ilalim niyan na bawat barangay captain ay binibigyan ng 200,000 pesos. Mm-hmm. No, again, may, you know, pwede siyang para sa kanyang pet projects. Mm-hmm. No, so yan ngayon ang pinamimigay o pinamumudmod ng administrasyon. Kahit si Pangulong Marcos, umiikot yan sa iba't ibang lugar, tapos yun yung dinidistribute.
0: No. Hindi ko maintindihan yung pet project. Oh. Ano ba yan? Para sa mga alagang aso at
2: mga
0: kusa?
2: Kanilang ano, alagain. Itong paglobon ng subsidiya at paglobon ng mga menu choices, may kinalaman kaya sa 2028 elections dahil sinasabi na campaign budget na itong 2027 proposed budget.
0: Hala, ayan na.
3: Of course, malinaw yun, no, na unang pinalobo itong local, yung pondo para... Kasi nga, uminit yung flood control. So sabi, kailangan ilipat natin yung pondo. Ang isang malaking pinaglipatan ay itong Local Government Support Fund. So talagang lumobo ito. Dati na yan, pero for 2026, first time, umabot sa almost 50 billion pesos. No? At tawag na, kaya tinawag natin itong LGU pork, no? Bagong forma ng pork. No, tapos napatunayan nga ito pinamumudbud na ngayon.

sa mga mayor, sa mga barangay cutting. Hmm. Tapos, malinaw naman, eh, kailan ba ang supposedly ang barangay election? Hmm. It's supposed to be this year, di ba? Hmm. November.

0: budget na totally ang administrasyon ito ang mag-i-implement, no? Mm-hmm. Pang-kampanya.
1: Ayun.
0: Kaya malinaw naman na
1: so, pero
0: lumalaki pwede ang pork. Opo. Dahil pinaghahandaan yung eleksyon.
1: So, but all is not lost, right? I mean, we can you can still do something about it.
0: Well, yes, kaya nga. Ngayon pa lang, nilalantad na natin, pinapaliwanag na natin, at kailangan bantayan na natin. Mm-hmm. So, ayan, may pondo para sa personnel benefits ng mga empleyado. Nandyan yan. Huwag na galawin. No? Yung foreign assisted projects, nandyan yan. Gagalawin ba muli? At saan ilalagay? So, malinaw na, no, kung ano yung galaw para pwede nang bantayan.
1: Dapat po bang bawasan o tanggalin ang mga ayuda?
0: Well, may mga ayudang nandyan na kailangan. For example, yung 4Ps, parang institutionalized na yan, nandyan na yan.
1: May structure naman po kasi yun, eh, no?
0: At the same time, ang posisyon naman natin, no, na masyadong naging ayuda dependent ang ating patakaran for social services, no? Ang mas importante sa halip, for example, ng 4Ps ay trabaho. Mm. Diba? Yun ang mas kailangan ng ating pamamayan. Hindi ayuda kung hindi trabaho. No? So, merong lugar ang ayuda, pero mas kailangan, mas malaking resources ang ilagay para sa paglikha ng trabaho sa agrikultura, sa pamamagitan ng suporta sa agriculture. So, ito rin, kapos ang budget para sa agriculture. Masyadong nakadepende sa imports. Tsaka para sa manufacturing, no, para sa ating local na industriya, no. Hindi yung depende lang sa foreign investors katulad ng darating ba rito yung pack silica. Dapat may sariling plano para sa pag-develop ng local na industriya ang Pilipinas. Yan ang ginawa ng mga kapitbahay nating bansa na mas maunlad na sa atin ngayon.
1: Ang kapansin-pansin, jobs.
0: Vietnam, for example, no, nag-export na ng mga sasakyan dito because they focus on developing their manufacturing. Yan ang wala sa plano ng gobyerno at sa budget na pinopropose niya.
1: Naku, babalik na naman dito si ano, si Kong. Kulang ang oras, pero hindi po natin titigilan ito hanggang po sa sana medyo makausad ng kaunti sa tamang direksyon yung budget natin. Ano? Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Hindi na nga siya natin natanong tungkol sa ano, security ng mga eskwelahan.
2: Ay, oo.
1: Hindi ba?
2: Hindi
1: sa susunod po, sir,
2: po,
1: ha? Okay.
2: Manatiling nakatutok po, magbabalik ang memo.
3: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
4: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
3: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel. The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
5: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
6: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
7: Just show your salin and then afterwards, wala na.
3: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
8: Apogado Thursday,
9: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
3: The Philippines is moving fast, and so are we.
10: Billionario News Channel is now live on GSAT.

0: Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonaryo News Channel.
1: Panibagong insidente na naman ng pamamaril sa eskwelahan ang nangyari kahapon, mahigit 2 buwan lamang matapos ang Tacloban shooting.
2: 2 ang napaulat na nasawi, kabilang na ang mismong sospek na nakuha pang mag-livestream habang walang habas na namaril.
1: Nang tanungin po namin ang taong bayan, ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan ang karahasan sa mga eskwelahan? Ang sabi nila,
3: dapat po kasi nahigpitan natin yung mga security measures ng schools, like magkaroon sana ng mga metal detector and improvement din ng batas na dapat or mas mainam ibaba po sa 12 years old yung mga legally accountable, kasi yung mga boys town or shelter for minors, sa tingin ko po kasi hindi siya nag-work.
4: Muling ibalik yung edad na dapat ay hindi yung sobrang yung karamihan kasi ng mga bata ngayon eh, yun ang gumagawa ng kaharasan dahil malalakas ang loob nila. Dala nga ng alam nila, hindi sila makukulong.
5: Kung kapaligiran din nila eh, mga lumaki sa karahasan, pero kung sila'y napalaki ng maayos ng mga magulang nila, maiiwasan nila yon. At saka, siyempre, nasa eskwelahan sila, responsable din yung mga teacher.
1: At para bigyan tayo ng update sa imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente, makakasama po natin via Zoom si Police Regional Office 9 Spokesperson, Police Major Shelami Chang. Magandang araw po sa inyo, Major Chang.
6: Yes po, Ma'am Corina. Good morning po. Mm-hmm.
2: Ma'am, sa inyo pong paunang imbestigasyon, ano po ang napag-alaman nilang background nitong nasawing suspect at kanyang mga biktima?
6: Yes, sir. Sa pong paunang investigasyon po na aming ginawa po, atin pong na-establish na nagkaroon nga po ng shooting incident at around 7:45 a.m. kahapon po ng umaga sa loob ng campus ng isang high school dito sa Zamboanga City po. So, ang insidente ito po ay nagdulot po ng pagkasawi ng 2 katao po. Yung isa po ay ang biktima po natin na grade 10 student po, at yung isa naman po ay ang ating shooter na isang grade 8 po na student po.
1: Itong nakikita po nating video na ito, yung sa loob po habang nangyayari yung kaguluhan sa classroom, kaninong telepono po yan?
6: Ito po ay mga video po ng mga nandun po nung panahon na yun. Kasi at around 7:45 po, yung iba po ay nasa mga classroom na, about to start na yung school, at yung iba naman po ay papasok pa lang po. So meron pa po sa, may mga sasakyan pa po na naghahatid. Area po.
1: Saan?
6: So
1: yes.
6: Lahat po ito, ma'am. Yes, ma'am.
1: Saan po ba nangyari yung actual na pamamaril? Sa loob po ba ng classroom, sa corridor, parking lot, saan po nangyari?
6: Yes, ma'am. Yung pamamaril po ay nangyari po sa isang building po ng school na yon, which is located on the 4th floor.
1: In the corridor, so, inside the classroom?
6: Pumasok po, ma'am, yung shooter natin sa isang classroom.
1: Ah.
6: At nagpaputok po siya doon.
1: Is that his classroom?
6: No po, ma'am.
1: Ah. Okay. At hindi rin
6: no,
1: po yun.
6: No, kasi it's yun kung saan po nabaril yung biktima natin. He's in grade 10 po. Whereas yung ating shooter po is in grade 8 po.
1: Ayun.
2: Oo. Napag-alaman ho natin na consistent honor student itong batang namaril. Nakapagbigay na ho ba ng statement, ma'am, ang kanyang pamilya kung may napansin ho ba silang kakaibang kinilos ang kanilang anak bago ang insidente?
6: Sir, ang coordination po natin sa family ay very strict po. Actually, kahapon po medyo nag-ano lang po tayo. nagbigay galang lang po

0: sa kanilang pagdadalamhati dahil kailangan po nilang ihatid sa uling hantungan kanilang kamag-anak in relation to their traditional burial rites po. Pero after that po, we were able to contact them po and I think po kahit kagabi po ay kausap po sila ng ating investigador hanggang ngayong araw po babalikan po sila ng ating investigador para po sa mga investigation po na gagawin ng ating mga personahe ng para information na pwede namin magamit sa investigation na ito.
1: Okay, ma'am, ano po ang bago? Sa pakikipag-usap po sa pamilya, ano po ang bago? What we know is that nag-live streaming pa yung bata, ano po, bago na Maril, consistent honor student. Ilang armas ang nabalitaan po namin? Dalawa ang kanyang daladalang armas. Tama po ba? One short and one longer?
0: Verify ko lang po, ma'am. Dalawang firearms po yung na-recover natin sa area. Dalawang pistol ang na-recover natin sa area. Dalawang short firearms po, ma'am.
1: Ah, dalawang short firearms. Nakita na po ba yung na-trace po ba sino may-ari noong firearm na iyon?
0: Actually, ma'am, with the creation ng Special Investigation Task Group for this, ma'am, isa po yan sa pina-fast track namin. Ang pag-locate ng owner ng firearms na to and ang pag-check po ng legality. And kasama na rin po nun, kakibat na po nun yung ng gun owner. Kasi po, nagamit niya po yung kanyang baril sa isang incident po.
2: At na-establish na ho ba, ma'am, kung paano na ipasok itong baril sa school?
0: Sir, kasama po sa i-check natin yan. Actually, kahapon po, meron na po tayong mga CCTV footages. Pero dinadagdagan pa po natin yung ating information. Meron pa po tayong kinakandak na interview sa mga personnel doon. And then we are checking po. Paano po niya talaga nakapasok po yung baril and kung meron pa pong lapses doon sa in-implement nila na security protocol nung araw na yun.
2: Aha. Sa ngayon ho ba, Major, may metal detector sa school?
0: Sir, so, hindi ko po siya masasagot kasi wala po sa report ng ating natanggap sa official report na kung meron pong metal detector or wala.
1: Ma'am, regarding online activity, kasi sa Tacloban, hindi po ba na-trace nila na yung dalawang bata ay kasama sa isang chat group, no? That promotes violence. Ito pong batang ito, meron na po ba kayong nalalaman tungkol sa kanyang online activity?
0: Ma'am, kasama po sa coordination natin sa parents, yung paghingi natin ng permiso na ma-examine ng ating forensic cybercrime unit. Ang gadgets na ginagamit po ng siguro po within the day ay masasakamay na po ng ating cybercrime unit forensic examiner yung mga gadgets na yon and ma-examine po yung social activities, kanyang mga interaction sa social media sites. Hopefully po makabigay po sa atin ng mas maliwanag na rason ng pangyayari ito po.
2: And Major, ano po ang hakbang ng PNP para makipag-ugnayan sa mga paaralan para mapalakas ang security matapos ang insidenteng ito?
0: Sir, kung matatandaan po natin, roughly 2 months ago, nangyari po yung isang insidente sa school. After that po, nag-intensify po tayo ng coordination dito sa Region 9 sa lahat po ng mga schools, both public and private, para tulungan sila na i-revisit yung implement sa mga schools. Kaya nga po, meron po kaming mga kinakandak na simulation exercise sa mga schools. Pero this time po, may nangyari pa rin po na anticipate na meron. Pero mas kaya po namin coordination with the schools, the education sector, sa ating mga LGU rin po, i-intensify rin po namin yung aming coordination sa kanila. And then sa community rin po, paitingin namin yung coordination natin sa kanila para ma-ensure

0: hindi na po mangyari ito.
1: Maraming pati salamat.
0: Tulong po kami na ma-ensure na yung ating mga schools ay maging safe zone po.
1: Opo. Maraming salamat sa inyong oras, Police Major Shelami Chang.
2: Naku, yan ang kailangang i-memo na natin ngayon.
1: Oo, access to firearms, ano? Bakit niya napasa kamay ng bata yung dalawang pistols na yun?
2: Oo, at saka siguro kung ano man ang... Naintindihan naman natin ano, na it's a moment of grief for lahat po ng mga namatayan, kasama na rin yung pamilya noong hindi gunman, gun boy, di ba? So, pero kailangan din siguro magmadali ang mga kinaukulan ng pagbigay ng impormasyon sa publiko kung paano ito nangyari. Kasi we have to take the steps so that it doesn't happen again. Kasi katatapos lang po ng Tacloban, di ba may nangyari pa pagkatapos nun or before that?
1: Stabbing incidents
2: stabbing naman
1: oh.
2: Dahil may dalang balisong. So, and we were expecting it wouldn't happen again. Mm-hmm. And then, not so long after, nangyari na naman siya. So, ano ba ang kailangan gawin? Gano'ng kabilis ba? O gano'ng kabagal ba? At sino ba dapat ang kumumpas para sa security ng mga school?
1: Mukhang ang common denominator dito, Corina, yung service firearm ang in-issue, eh, no? Mm-hmm. Ng pamahalaan, yun ang ginamit.
2: Ay, oo, no? Tama. So,
1: dapat magkaroon ng review.
2: Pero hindi pa niya sinabi sa hindi pa niya inamin 'yon ano na yung tungkol doon sa pagmamay-ari. Pero nabalitaan na nga natin which needs to be confirmed, officially verified na yung isang firearm hindi yung dalawa. Mm. Yung isa ay mula sa kanyang ama. Mm. Okay, so antabayanan po 'yan. Pero i-memo na po 'yan yung seguridad sa lahat ng school. Yan po ay public and private. So what will it take? Kayo na po ang mag-isip, hindi na po namin trabaho 'yan. O isa pang kailangang i-memo. Yung pagbabantay sa budget, ito na po ang ating maaaring huling pagkakataon para we can make a difference in the outcome of the 2028 elections. Kasi kung bibilin lang din naman po lahat ng boto sa pamamagitan ng ayuda, ano na po na namang uri ng mga kandidato ang mauupo dyan po sa Senado, Kongreso, mga mayor po natin. At saka yung accounting ng binibigay na pondo sa mga mayor, meron pa rin pala po niyan. Merong magkano binibigay sa bawat LGSF, barangay captain? 200,000 pesos? Mm-hmm. Wala bang accounting yon? Talagang binibigay lang at pet for pet projects. Oh.
1: Dapat tayong makialam dyan dahil kung tutuusin, yung sakit ng ulo natin araw-araw halimbawa sa pagko-commute ay dahilan pala dyan ay yung budget para sa modernization ng transport ay nabawasan at inililipat lang sa ibang mga bagay.
2: Oo, at ako naman, para sa akin, dahil araw-araw ko sila nakakausap, yung pinakamahihirap sa ating mga kababayan na hindi nakukuha ang kanilang mga nakalagay sa batas na mga ano ha, mga
1: subsidiya
2: para sa kanilang kalusugan, sa mga senior citizen, sa mga disabled, sa mga single parent. Hindi naman lahat, pero marami hindi nakukuha yan dahil wala daw pondo. Come on, hindi ba? At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
2: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ingat po kayo sa ulan. Ito ang Memo.

0: man yan, bakit 17 billion ang dinagdag nyo?
1: So, Toby, sa ano, na-notice mo yan sa House, hangot sa Senate?
0: Maliliit lang dagdag doon eh.
1: Ah, yung sa Senate budget.
0: Maliliit lang dagdag doon eh.
1: Oh, although konti lang kasi sila, kaya medyo maliit lang
2: did
1: din ang...
2: Did they ever explain why the huge increase?
0: Hindi, the only chance, because last year, admittedly, dapat tatanungin ko yung sa plenary, and nagkasakit ako ng plenary, hindi ko natanong. So ngayon, gusto ko bakit na, I think we have to explain bakit importante yung budget briefing. Sa budget briefing, doon mo sasabihin how you utilize the previous budget. So sasabihin mo doon yung 2025 budget, ganito namin ginastos yan. Ganito yung natira dyan. Yung 2026, Agosto tayo ngayon, ang nagagastos namin, ganito. Ang 2027, ang programa natin is ganito, kaya kailangan natin ng ganitong pondo.
2: So essentially, you're not...
0: So pag dinala mo sa plenary kaagad, wala na explanation na ganun. Ang makikita lang ng congressman is yung proposal sa NEP. Paano ka magtatanong dun?
2: So essentially, you're asking for a procedure which has never been done before.
0: Never. Okay. Pero it is applicable even to the Office of the President, even to the Supreme Court. Lahat yan dumadaan sa pre-plenary. So ang sagot nga nila is dati hindi naman ginagawa.
2: Correct.
0: Eh yung small committee, kung hindi ako nakipaglaban dun, noong una ayaw lang tanggalin yung small committee, di ba? So later on, kakapilit natin na hindi na pwedeng small committee, pinalitan na nila ng budget amendment subcommittee, di ba? So okay. We just have to insist na dapat transparent ito. Kasi bakit may double standard? Kami na nag-approve ng budget, hindi namin idadaan yung sarili namin doon sa parehong procedure na hinihilingan namin yung ibang departmento.
2: So, sino nagde-decide ng increase ng budget sa House? Sila-sila lang, House leadership lang?
0: BICAM. Pagdating sa BICAM.
2: BICAM na pinapalitan.
0: BICAM ito pinapasok eh.
1: Para sa ano, kung Toby, ano, si Edwin, yung pre-plenary kasi, parang, somehow parang may pagka-informal yan eh. Kasi parang upo tayo dyan. Ano bang nangyari sa budget? Ba't humihingi ka nito?
0: Yes. Eh,
1: ito, hindi po mga nagagastos, mga ganito ganyan. Etcetera, ganun.
2: Pero walang ganun sa House
1: para committee budget. Committee level pa rin yan. Committee level. Pero may pagka-informal. Yun nga yung sinasabi ni Kong Toby na nahihimay. Kasi parang one-on-one, secretary. Anong ganun. Parang ganun ang ano yan.
2: Pero it is never
1: kasi
2: been done.
1: Kasi time-consuming yan pag doon ka na sa plenary at saka sa committee level mag...
2: It has never been done. Obviously, they were surprised at your request. But in terms of accountability, it is right to demand, be transparent. Anong plano niyong gawin, di ba?
0: Yeah, in the same manner, di ba? In the same manner that dati, hindi naman live streamed yung BICAM, di ba? So, dinemand natin na dapat live stream. Di ba dati, hindi live stream yan?
2: Right.
0: Okay, so ginawang live stream. Yung small committee, sabi natin, dapat tanggalin nyo na yung small committee. Dapat plenaryo ang mag-a-approve ng amendments.
2: Mm-mm.
0: Noong una, ayaw nila. Ginawa nila.
2: Mm-mm.
0: So, ganun din dito. Kasi kung gusto natin ng transparency, bakit natin tinatago to. There were two issues during that day. Number one yon. Number two, sinasabi ko, ito re-request ko noong nag-third reading pa lang kami ng budget ng 2026 last year.
2: Mm-hmm.
0: Gumawa ng gawing simple yung pagtingin ng mga residente doon sa budget ng kanilang distrito.
2: Right.
0: So, sabi ko, dapat i-publish yung budget per district.
2: Correct.
0: At per party list. Eh, last year ko pa hiningi, ayaw nila. Ang sagot nila, nahandun naman yan sa NEP. Eh sabi ko, yung NEP ng DPWH is 772 pages. So yung gusto niyo yung residente ng Nabotas, para lang hanapin niya yung proyektong gagawin sa Nabotas, babasahin niya yung 772 pages na yung font, hindi ko alam kung anong font ba sa budget.
1: Pero pwede bang ano, normally, pinare-research na natin yan. Nagkakagilap kami yan na... Si Edwin, kung sa mga departments, isa-isa namin yan
2: point,
1: eh.
2: Right
1: so,
2: now,
1: ngayon, pag nakukuha namin, yun, ito yung
2: lumalabas. I just want to ask.
0: Ben, alam natin yung sa atin.
1: So,
0: ang sinasabi ko, para maging fair sa lahat, kasi tanggap naman natin lahat na hindi equal.
1: Yes.
0: But it has to be equitable. Right. Di ba? Hindi pantay, pero dapat patas ang budget.
2: But Toby, there's a technological solution right now because may soft copy ba yung budget?
0: Meron.
2: It's soft copy. You can do an AI of that. You can let AI determine. Let's say you're asking, show me the per district project. Ilalatag ng AI yan.
0: Tama yun, Sec. Edwin. Kaya, but officially, it has to come from them, di ba? Bakit ako yung gagawa? Hindi.
2: Correct.
0: Kasi sinasabi nila, hindi mahirap eh. Actually, in 2025, meron ako eh. galing sa DPWH. So ang point ko, meron ang DPWH, bakit ayaw niyong ilabas? Kayo ang mag-publish doon sa website ng Kongreso, 'di ba? Mahirap naman ako maglalabas ng listahan ko, 'di ba? Ayoko naman ng ganun na akong maglalabas.
2: Those are part of the transparency measures, which yes. dapat, I think the civil society would welcome a mm-hmm. per district breakdown of the, for instance, DPWH. Because I remember we guested you before. Ang sinasabi mo, yung mga projects, ang laki ng mga commission, ang daming porsyento.
0: Okay, ganito. Buti na bring up mo yan. It is a preventive measure. Eh.
2: Correct.
0: Kasi doon sa 2025 budget, na sinasabi na pinakamasamang budget, may distrito doon na dalawa, tig 20 billion ang total budget nila.
2: Right.
0: Ang regular niyan, pag dinivide mo the total budget of DPWH divided by the number of districts, right. it's about 2 billion.
2: Ang per district?
0: Average.
2: Equally,
0: but
2: syempre,
0: may mas mababa, right. may mas mataas. Pero kung may 20 billion, tapos 2 billion lang ang average, magtataka ka na eh. So makikita right. mo na kaagad eh. Diba? So it prevents them from doing what they plan to do.
1: Anong mga district yan, yung 20 billion?
0: Hindi, yun yung pinuntahan nila ano dati, di ba? Nila Sec Vince na may ghost. Di ba natandaan mo?
1: Sa Bulacan ba yan?
0: Hindi, yan yung sa dalawang Mindoro. Oh. Tapos sabi yes. ng dalawang congressman, which I believe naman, kasi first termer sila doon, sabi hindi naman namin proyekto yan eh. May nagpasok lang eh. Yun ang point ko, para makita na kaagad, di ba?
2: But normally, kapag malaki ang budget ng isang particular district, normally it belongs to the House leadership, one of the members, di ba?
0: Hindi, baka ayaw nila. ayaw nila ilabas. Kasi magkakatanungan, bakit ang laki ng budget mo? Sasabihin ng distrito, hindi naman akin yan.
2: And the way they do it is para hindi nga makakita ang obvious na medyo malaki nga. They pass it on to other districts like in Mindoro. Hindi nila alam pala. Nilagyan sila
0: yun
2: ng budget.
0: That is the main reason, Sec Edwin, na gusto ko ilabas para makita yung bakit ang taas dito, di ba?
2: Correct. So, wasn't that one of the measures that are being proposed by civil society also?
0: Hindi ko alam if they proposed it. Eh.
2: Okay. And then, kailan nagsimula itong kalakaran pala, by the way, ng contractors?
0: Ng contractors? Hindi, okay. Natatandaan ko, nung panahon namin ni Ben, ni classmate, hindi naman binibili proyekto noon eh. Talagang pumunta ka speaker. Baka naman.
2: Toby, for the benefit of the public, which we don't know the kalakaran, what was the previous practice and what is the current practice which people are finding to be too abusive?
0: Hindi. Di ba, noon dati, lahat naman ng congressman gusto mas maraming proyekto sa distrito mo.
2: Right.
0: So, hihingi ka sa speaker, bibigyan ka konti, pero konti-konti lang noon. Mabigyan ka ng 20 million doon, 10 million.
1: Sobrang saya ka
2: namin. Anong year yan?
1: Eh, ako nga, sinabi ko ay itang previous show natin na, sabi ko, ako, kabats ko si, sumalangit na nga, si Yusek Cabral, kabats ko, kasama ko pa si Student Council.
0: Oh, student council. Hindi siya makahingi ng...
1: Hindi ba ako nakahingi ng additional sa kanya eh. Kasi that was Pinoy style at saka ito si Sec Babes. Nako.
2: And then, what happened after?
0: Hindi, di ba tayo noon? Magpapadagdagan ka ng G's, 20.
1: Makahingi ka ng 10 million.
0: Nako, tuwan-tuwa.
2: Hindi ka pinahirapan ni Butch Abad.
0: Ako hindi nakakuha.
1: Kasi hindi 75 million yung ano namin eh.
2: So and then, after that, ano nangyari?
0: Pagbalik ko nung, nagulat na lang ako nung, until natapos ako ng 2019 natapos ako. Pagdating ko ng 2022, tinatarahan na nila yung...
2: Ano yung gusto mong tinatarahan?
0: May 20% kung gusto mong additional.
2: Okay.
0: So, bayad ka ng 20%.
2: To whom?
0: To Saldi.
2: Really?
0: Yes.
2: That was that flagrant?
1: Narinig ko nga yun.
0: Hindi, sigurado ko yun eh. Kasi there was once na meron isang proyekto dun sa Novotas, gustong-gusto ko na matapos. Instead na next year pa ulit babudgetan. So, sabi ko, baka naman lumapit ako sa isang malapit kay Saldi. Sabi ko, baka naman pwedeng makahingi ng additional na 200 million para itong project na to, hindi yung 2025 pa mababudgetan ulit. Sana 2024, mabigay na yung buong 200 para matapos na.
2: Talaga?
0: Tapos, sabi sa akin, nung linapitan ko, sige, sa'yo, 10% na lang kasi presyong ka mag-anak. So may discount ka, hindi 20%. Ang sabi ko noon, wag na lang. Sabi ko, paano ko sasabihin doon sa district engineer na may 10% yan? Di, ako pagdududahan noon na akong humingi ng 10%, sabi ko, wag na lang. So, proof yan na meron talaga.
2: So, it's possible also, but you went back to Congress 2022 lang?
0: 2022, kasi 2019, termed out ako. So, 2019 to 2022, nag-mayor ako noon.
2: So, is it possible also that practice has been there even before bumalik ka?
0: No, 2019. Hindi ko masabi. Okay. Hindi ko masabi.
1: Pero umingay talaga ito nitong ano na nitong term nila ano nila Kong Saldi.
0: Oh, hindi kasi ang nangyayari kaya meron naman iba magaling. Bibili siya ng 20, papasa niya sa iba ng 30. So laway lang, meron siyang 10%.
2: Eh, pero paano yung
1: ano, mangyayari yung project? Pero wala paano, na. Ghost na yun. Toby, or substandard.
2: How about the congressmen who are really may negosyo talaga nila yung contractors? Contractors sila.
0: Hindi, yun.
2: May gunding, may 20% pa rin.
0: Hindi,
2: and more?
0: Bibili sila ng extra. Babayad sila ng 20% kay Saldi.
2: Talaga?
0: Pero yung iba, kahit yung mga contractors, kaysa gawin nila, ibibenta nilang nila eh. Kasi, for example, okay, bumili ka kay Saldi ng 20. Sabi mo, 1 billion. Bumili ka ng kay Saldi ng 20, bayad ka kay Saldi 200 million. Benta mo ng 30, 30%.
2: Wait, bago pa lumabas yung price, you go
0: basta
2: for
0: all? Ang usapan doon, basta't nasa libro. So,
2: okay,
0: ibig sabihin, pag nasa HGAB, HGAB muna.
1: HGAB muna.
0: Pag HGAB kasi hindi na magagalaw, di ba?
1: Alas ano okay na yun eh.
0: HGAB. Kasi di ba, ang HGAB nga, in early procurement
1: yes,
0: yan,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, yes, yes.
0: So, sigurado na sila na hindi magagalaw yon pag nasa HGAB. Pag nasa HGAB, bayad ka na ng 20. Pag napasok doon sa BICAM at lumabas sa GAA, doon ka naman magbabayad. Basta't ang tawag na doon, basta't nasa libro.
2: Pero to your knowledge, is it still the practice now?
1: Ngayon.
0: Wala akong nadidinig ngayon.
1: After kumutok tong ano.
0: Wala akong nadidinig ngayon.
2: Wala na.
0: Wala akong nadidinig ngayon. No? Tsaka sa tingin ko, tama kasi yung ginawa ni Babes noon eh. Nung kay Babes Singson, binaba niya yung dupa.
2: Right.
0: Yun yung sikreto doon eh. You have to bring down the dupa para walang kakagat eh. Kasi kung ang profit na natitira is 10%, sino naman loko-loko unless balak na gawing substandard o ghost ang bibili ng 20%. So dapat ibaba yung dupa. Kaya ganun naman ang ginawa ni
2: Secretary. Dupa?
0: Detailed unit price analysis.
1: Yung mga presyo ng
2: doon i-manipulate sa dupa?
0: Hindi, kasi di ba, lalakihan nila yung dupa.
2: Correct.
0: Para may room kakagahan nila. So ang lalabas na profit doon is 30 or 40%. So, makakabili ka talaga ng 20. Pag binaba mo yun ng G's, ang hirap mo na ibenta ng 20. Yun.
1: Sa batas kasi mayroon talaga contractor's profit, pero very minimal.
2: Guaranteed margin yun.
1: Wala namang contractor na pa...
0: Hindi, kaya nga, yung ibababa mo na ang matitira na lang is yung contractor's profit. So, yun ang ginawa na rin ni Sec Vince last year.
2: So, but you've been very, very vocal in saying that apart from Saldico, former Speaker Martin Romualdez are the architects of this 20% budget system. Do you still believe that?
0: No, I have personal knowledge. Siyempre, pwede niya i-deny ito. Kasi nung pumutok na yan, nag-usap kami.
1: Sabi Nino.
0: Ni Martin. Di ba? Ang tawagan pa namin nun, okay pa kami nun, Primo, di ba? Primo.
2: Mm-hmm.
0: Sabi niya, ano ba to? Ano ba na didinig mo? Sabi ko, alam mo, Speaker, never ako nagsumbong sa'yo. Pero since tinatanong mo ako, bakit nagkaganito, I will tell you yung personal experience ko. Sabi ko, ako nga hiningan ng 10, pero hindi ako nagsumbong sa'yo. Sabi, ang sagot niya sa akin is, dapat dumiretso ka nilang sa'kin. So parang, instead na tawagin niya si Saldi at sitahin, na bait mo ginagawa to, ang ibig niya sabihin, dumiretso ako sa kanya exempted. Sabi ko, Speaker, kung yan ang patakaran, I will not ask for exemption. Pero hindi ko kaya, nag-no ako. Pero kaya ko lang sinasabi sa'yo ngayon, dahil tinanong mo ako. O yun.
2: Pero si, So
0: alam niya, kasi sabi niya, dapat dumiretso ka nilang sa'kin.
2: So the two actors are no longer present in this current Congress.
0: Sino two?
2: Si Martin and
0: Saldi. No, Martin is still a congressman,
2: yeah, but
0: diba?
2: Wala siya sa part of the leadership. Theoretically.
0: No, but he's not part of the leadership, but all his people are still in the leadership.
2: Are you saying the practice continues?
0: No, I'm just saying na wala naman natanggal na tao niya eh, di ba?
2: So, by extension, are you saying also na it's possible tuloy pa rin yung 20%, but ang tawag ni Congressman Tinio ngayon, padding.
0: Wala akong nadidinig na nagbebentahan. Ngayon. Wala akong nadidinig. Kung nangyayari, okay, hindi ko alam.
2: O baka ayaw nila makamina sa'yo.
1: Pero in fairness, parang ano, pero wala ako na rin.
2: Pero sabi ni Congressman Tinio daw, may padding daw. So that's why I don't know where that is coming from.
0: I spoke to him on his way out.
2: Yes.
0: Kasi hindi ko na nadinig interpolation niya. Ang sinasabi niyang padding, is there are items like yung personal services pinapad para doon kukuha.

0: the faint-hearted generation. Period.
1: It's another four more gunshots, guys!
2: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
3: Aabot sa 3.9 billion pesos ang record.

0: This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
1: And the Spokes is back, still with Congressman Toby Tiango. But before we go to our hanging questions, let's acknowledge first the comments and questions from our live viewers. Comment from AJMP, dapat sa mga national positions sa public hospital magpagamot at walang VIP treatment para maranasan nila gaano kahirap pumila. Tama naman yun.
2: Oo.
1: And comment from Bong Sanchez, dati wala kaming pakialam sa budget ng Pilipinas pero ngayon, binabasa at binubusisin na namin. Tama yun.
2: Tama.
1: At
2: least
1: naging more conscious. Comment from Sunshine Rogue, may proposed bill si SP Win Gatchelian called Mind Act. Are you familiar with the Mind Act?
3: No, what's that?
1: Meron yan eh, mahaba yun eh. So, Master Plan for infrastructure daw yun.
3: Okay.
1: Eh. Question from Navi Britannia, bakit si Marcoleta may bail hearing po?
2: Meron ba?
3: Pag nag-motion for bail, magkakaroon ng hearing. Pero it doesn't mean na mag-grant yung...
1: Just to be clear, pag mga non-bailable, the right to bail is not a matter of right.
3: Uh-huh.
1: It's you have to ask.
3: Yes.
1: Kasi pag non-bailable yan. So tama lang naman gawin yan. From Joffer Sparkle, tama ka naman, Kong Toby, pero bakit ngayon ka lang nagsalita? Sagutin mo muna yun.
3: No, alam ni Ben, hindi ngayon na. Magkasama kami ever since 2010.
2: Nag-walk out pa kayo doon.
3: Oh, alam ni Ben yun, hindi po ngayon lang. Kung magkasama po kami since 2010, alam diyang hindi lang po ako yung nagsalita. Ever since 2010 po.
1: In fairness po kay Kong Toby, nung panahon namin sa 2010, siya opposition, talagang masigasig sa opposition.
3: Alam po nila yun, so hindi lang po ngayon yan. So, kaya galit nga sa akin si Butche.
1: Balik tayo sa our hanging question. Meron ba bang mapapanagot sa remainder ng term ni PBBM? Especially nung sa SONA, sinabi nga rin niya na yung file charges will be filed against my... Sinabi lang niya, without mentioning the name.
3: Hindi, that's a problem. That's a problem.
1: So what do you think?
3: Number one, no? Ang pinaka-importante kasi is yung biggest fish, no? Na
1: right.
3: Si former Speaker Martin Romualdez, no? It doesn't matter kung ilan yung DPWH na engineer mapakulong niya, contractor na mapakulong niya, kung hindi niya mapakulong si former Speaker Martin Romualdez at iniintay pa yung desisyon ng France doon sa political asylum ni Saldico, no?
1: Right.
3: So, yun ang napakahalaga eh. Kasi otherwise, kung hindi ma-file ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, ano isipin ng tao? Ang isipin ng tao is, baka naman may hawak siya laban sa inyo because of what he said na I will not go down alone.
1: Right.
3: Tsaka marami siyang alam, no?
1: But don't you think that the fact that he stated that in the SONA shows that he is going to do that except pinabayaan niya sa ombudsman? Or do you think it was a token statement or there is really a push to that effect?
3: Okay. Ang problema ko lang dun sa statement niya is sabi niya kasi masakit man eh.
1: Mm-mm.
3: Masakit man, something eh. Eh di ba pag ini-injectionan tayo sa ospital, sinabi mo, ay masakit. Anong gusto mong gawin ng doktor? Alam naman, gusto mo diinan. Siyempre, ang in-expect mo, tanggalin yung karayom o dahan-dahanin.
1: Mm.
3: So, yun ba ang ibig sabihin ng masakit, no? So, para sa akin, and dapat lang ang ginawa sa SONA ng mga speechwriters niya is sinabi na dapat whole of government approach ito.
1: Mm-hmm.
3: Kung ano pa yung nalalaman ng ibang mga ahensya, tulungan yung ombudsman sa investigasyon. Ang nangyayari kasi dun sa case ni former Speaker Martin Romualdez, parang the ombudsman is by itself na maghanap ng mga ebidensya. If we compare it doon sa mga nasa opposition naman, bakit pag nasa opposition, hindi lang ombudsman gumagalaw, buong gobyerno naghahanap ng ebidensya laban doon sa mga kalaban sa politika. So dapat hindi double standard. Accountability should be for all. Eh.
2: Pero alam ko, kung Toby, ano na eh, di ba? May hold departure order, tapos may freeze order na kay mga properties and bank accounts ni Speaker Martin. So, hindi lang naman siguro...
3: Yung ombudsman talagang porsigido. Pero kung i-compare natin doon sa mga nakulong na hindi kakampi ng gobyerno, makikita mo, hindi lang naman ombudsman ang gumagalaw doon, di ba? Madaming ahensya. So ito, sana naman sabihan niya ibang ahensya na tulungan niyo naman yung ombudsman kung ano pa yung alam niyo.
1: But at the very least, hindi siya makaalis ng bansa. Kasi may case na yata siya sa Sandigan Bayan, di ba?

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

Magandang umaga, mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas at dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
1: I'm Antoine Rojas.
2: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
2: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
2: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
2: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
0: Para talakayin ng isyong ito, makakasama po natin kontradaya convener Professor Danilo Araw, kasi nabitin kami kahapon kaya inimbitahan natin siya ulit. Good morning po, Professor.
3: Good morning, Prof.
4: Magandang umaga, Corina Willard. Live na tayo ngayon sa wakas.
0: Yes, opo, opo. So, is there a limit to the number of party lists that can be viable for candidacy?
4: Technically, no. Nung nakaraang halalan, mahigit 170, if I'm not mistaken. Pataas ng pataas yung bilang sa ating obserbasyon. Bagamat, totoo, may limit dun sa pwedeng maupo. So, sa ngayon, 64, kasi ayon sa ating saligang batas, 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representantes yung pwedeng maupo bilang party list. So hanggang 20% lang. In other words, if you do the math, habang dumadami yung congressional districts, tataas din yung 20% na dapat na bumuo dun sa Kamara de Representantes na mga party list representatives po.
0: Pero, okay. Pero paano nga po ba manalo? Sabi nga nila, oh, mahirap manalo ng congressman, mag-party list ka na lang. Hindi ba? So ilan ang kailangan pong makuhang boto?
4: Siyempre, depende yan dun sa total votes ka sa party list groups. Pero to be on the safe side, dapat naka 300,000 up to 400,000 votes para makakuha ng isang seat. Mm-hmm. Siyempre, the more the merrier, kasi ang maximum sa isang party list group, pwede siyang makakuha ng tatlo. Mm-hmm. So basta makuha mo yung at least 2%. Ng total votes cast. So roughly that would be 300 to 400,000. Pero yun na nga eh, kahit na hindi ka umabot sa 2%, pwede pa ring maupo ka basta't hindi na sagad yung 64 seats. Pag may mga bakante pa, pwedeng fewer than 2% yung makuha mo.
0: Ah, ganun, yung parang pinaka, yung mga first runner-up, ganun.
4: Yeah, parang ganun. Paisa-isa na lang yung upuan na makukuha mo.
0: Mm-hmm. Okay. So, Willard.
5: Ngayon, sa ngayon, may pag-aaral ng kontradaya, apa, hindi ho ba? Ano ang naging kumbaga major findings niyo, Prof? Nasasalaula yung definition ho ba ng party list system sa bansa?
4: Ang ginamit naming termino yung dissenting opinion dun sa atong paglaom case, yung bastardization ng party list race. Bastardization in the sense na talagang tama ka, sinasalaula kasi kung sino-sino na lang yung tumatakbo. Sa aming pag-flag, merong anim na indicators. Una, minsan sila ay bahagi ng political dynasty, o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo, o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption or other anomalies. Kumbaga, red flag sa amin yon. Ba't di mo muna resolbahin yung kaso mo bago ka tumakbo?
0: Bakit po nila ginagawa yon? To avoid it?
4: Partly, yes. Para may clout ka, para sabihin na, well, may saloobi naman yung mamamayan na iboto ako kahit na party list yung kanyang inaano, yung tinatakbuhan. Kaya nakakatulong yon. At saka syempre, pag may nakalagay na honorable sa pangalan mo, magdadalawang isip na yung mga tao. Hindi ka na nga na-flag sa mga traffic violation kung honorable ka, di ba? Kuno.
0: Ayun.
4: So anyway, just to complete the six, kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may connection. Kasi technically, dapat na independent yung police and military, so dapat wala silang connection whatsoever. So meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon in the sense na walang malinaw na datos. And in fact, there are cases like that, Corina and Willard, na may mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information. You know why? Kasi nga yung boto mo mga 300 to 400,000 lang, kung may baluarte ka, halimbawa, dinastiya ka or whatever, influential ka, Tapos, yung party list group mo, kahit hindi mo na ikampanya, kasi meron ka ng baluarte. In other words, minsan mamimili ka na lang ng boto, and then at least may isang upuan ka na. So, those are telltale signs, in other words, that would warrant the review of the party list system, and yun yung isa sa mga advokasya rin ng kontradaya.
0: Magkano po ang bilihan ngayon ng boto for party list?
4: Yeah, magandang tanong yan. Mag-blind item tayo, umagang-umaga naman eh. Sa aming pag-aaral noong 2025, anecdotal ito, at napatunayan naman namin, umaabot ng 16,000 pesos, isang boto lang. Pero linawi natin na Corina at Willard, yung 16,000 na to, parang package deal. It involves a party list group, and then some candidates for senators, and then sa local level then.
0: Okay.
4: Another clue, Bicol, taga Bicol.
0: Parang diretsuhan na yun ah. Oh. Pero teka muna, so I'm sorry, how much is it again?
4: 16,000.
5: 16,000. Deal na.
0: Grabe, dati 500 piso lang. 500 piso lang daw yan.
4: Yeah, actually Corina, may 500 piso pa rin naman, pero medyo cheap, on the cheap side na ito. Ang usual na laro, 16,000 is the highest na verifiable information. Pero yung usual na laro, ang tawag na na-discarte nila 1, 2, 3, 4. So, apat na beses nagbibigay. So, unang beses, during the campaign period or shortly, or at the start of the campaign period, mga 1,000. Tapos, babalik sa komunidad, magiging 2,000. Tapos, pagka medyo malapit-lapit na, magtatatlong 3,000. Tapos, a few days before, and in fact, in some cases, on the day of the elections, 4,000 yung bigayan. So if you do the math, that would add up to 10,000 pesos naman. So ganun din yung isang discard. Kadalasan ganun yung nagiging diskarte.
0: Pero ang mga botante kasi ngayon, Willard, tumatanggap sa magkakalaban, ano?
4: Yes.
0: Tumatanggap sila kaliwa kanan. Tapos sino po yung nananalo kadalasan? Yung huling magbibigay? O sino yung pinakamataas ang binigay?
4: It's a confluence of different factors. Pwedeng may iba pang pumapasok na ano na factor. Kasama na rito yung disinformation. Tapos syempre, to sweeten the pot dun sa ibinibigay, minsan nangangako ng posisyon sa mga barangay leader na bibigyan ng ilang concessions dun sa lugar. In which case, parang mas lumalaki yung chances ng mga kandidatong ito.

0: Okay.
1: Bakit ho, Prof, nakakalusot pa rin itong mga kaduda-dudang gawain?
0: Exactly!
1: Oo.
0: Diba?
1: Tapos yung, in the first place, bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC?
2: Okay, kasi ilang beses na naming sinabi ito, may malaking kakulangan din naman sa batas, pero mas malaking kakulangan din sa bahagi ng COMELEC. Kasi may quasi-judicial function yung COMELEC to screen yung mga nag-a-apply. Actually, even yung mga party list nominees or party list na tumatakbo, at least 10 na ngayon eh, dapat nasiscreen din sila ng mabuti. And to be honest with you, kung gagawin lang ng COMELEC yung trabaho nila, ContraDaya wouldn't need to do the data set that we release every election cycle.
0: Mm-mm.
2: Kasi kung nando na yung due diligence sa bahagi ng COMELEC, edi sana nasiscreen na sa level nila.
0: So bakit hindi nila ginagawa?
2: Well, I would, to be fair to the COMELEC, minsan limitado rin yung budget. Pero para sa akin, mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. For the most part, at least parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia at saka kay Rex Laudianco, na kakilala ko rin naman, na parang ang nangyayari kasi, puro mga abogado or halos mga abogado yung mga commissioner, kaya parang hindi na masyadong nabibigyan ng perspektiba yung outside-the-box thinking beyond the legal gymnastics that would happen. Kasi sa totoo lang, kung COMELEC commissioner ka, hindi ka naman kailangan abogado eh. Mm-hmm. Pwede namang mas normative at mas prescriptive yung approach mo.
0: Okay.
2: Para masigurado na yung esensya ng saligang batas na dapat na protektahan yung marginalized and underrepresented, eh, yun yung mapapatupad. At
0: okay,
2: saka ikaw mismo yung magcha-challenge sa Korte Suprema kung kinakailangan para ma-reaffirm yung essence ng party list representation.
0: Okay. So, pero, okay, can we define marginalized?
2: Okay.
0: Ano ba yung marginalized?
2: Actually, nasa saligang batas naman yon, in-identify naman yung mga magsasaka, mga manggagawa, katutubo, and the like na mga grupo. Ang exception lang dito, yung religious groups. So, by virtue of the separation of church and state, hindi pwedeng tumakbo bilang party list representative yung mga nasa simbahan. Pero yun na nga, eh, minsan nilalaro din. In fact, merong isang nagba-block voting na relihiyon, di ba? Na sinasabi na may party list group din sila. Pero on paper, if you look at that party list group, hindi naman konektado dito sa grupong ito na religious. Pero yung kanyang mga party list nominee, yung mga party list representative na tumatakbo and then eventually naboboto sa House of Representatives, ang sinusunod eh kung ano yung nasa doktrina ng religious group na ito.
0: Mm.
2: Tapos meron ding isang grupo, isang religion na anti-abortion, pero yun yung nagiging agenda ng mga nasa party list group na ito, unfortunately.
0: Ayun. O, binigyan tayo ng listahan dito. Ang sabi, mm-hmm, sa mga party list groups, yung parang sinasabi nilang political dynasty,
2: yeah,
0: mga apat na po sila.
2: Mm-hmm.
0: Apat na po ang related sa mga political dynasty. Yung mga apelido bang yun?
2: Tama.
0: 25 sa kanila sa malalaking negosyo.
2: Yes.
0: Contractors ho ba itong mga ito?
2: Partly contractors, tama ka.
0: Mm-hmm.
2: In fact, yung ilang mga nakakulong ngayon na contractor, believe it or not, tumakbo sila bilang party list, yung mga kamag-anak ng mga contractor na ito. So, yung apelyido na nagsisimula sa letter D, ayun, mm-hmm, nandun din sila.
0: Ah.
2: Kaya ganun kalala yung party list. At saka, Corina, I should also mention, total, si Zaldico ay nagtatago na ngayon.
0: Mm.
2: Yung grupo ni Zaldico, if I'm ako Bicol, ay talagang malala kasi may dynasty na sila. Tapos may negosyo pa through yung SunWest Corporation sa Bicol.
0: Mm.
2: Kaya ganun kalala yung sitwasyon.
1: Ano ho, Prof. Danny, ang nakikita, yes, nilang kumbaga makukuha ng mga party list groups na ito at ng mga interest na ito? Kung bakit sabik na sabik silang makakuha ng party list seat? Ano ho ba ang perks ng pagkakaroon ng isang party list seat sa Kongreso?
2: Siyempre, kasama sa perks, yung gaya ng nabanggit ko, yung pagiging honorable, it gives you undue power and influence and it makes you entitled to a lot of things. Kaya yung keyword dito, yung

0: usapin ng impunity as you get into the echelons of power. And then of course, usapin din dito yung pork barrel. Kasi that, once upon a time, yung party list representative hindi entitled sa pork barrel. Pero ngayon, ang kalakaran, the closer you are to the kitchen, mas malapit ka sa kusina, so to speak, it doesn't matter kung party list rep ka o hindi, mauupo ka sa pwesto. Tsaka yung mga committee chairpersonship, sino ba yung nasa Committee on Appropriations nung pumutok itong flood control scandal? Party list representative din. So may ganon. Sino ba yung most decorated na reserve force na brigadier general sa reserve army ng AFP? Dating party list representative din yon. So, you know, those things happen.
1: Okay. So, paano po ito mababago? Okay. Ngayon pinag-uusapan, kaya nga po sinusulong namin dito sa memo,
0: yes. Ano,
1: na ganito palang kaaga, pag-usapan na natin, kasi pag minadali na naman tayo going into 2028, lilituhin na naman nila tayo Makakalimutan na naman yan, hindi na naman natin mapapansin. Sa totoo lang, malaking racket po ang pagkakaroon ng mga party list na yan.
0: Yes.
1: Hindi ba? Malaking racket yan.
0: Yeah,
1: so, bakit hindi siya sinasala ng COMELEC? Hindi ba? Bakit
0: exactly.
1: Wala sa batas ang ano ang vetting procedure para sa mga kumakandidato for party list?
2: At ano ang realistic chance na mapapasa ang batas para ma-reforma party list system?
0: Yeah, that's a good point. Actually, through the years, in past congresses, meron na talagang mga nakapending na party list reform bills through the years. Yung iba sa kanila, sinuportahan din ng Contradaya, tsaka ng iba pang election watchdogs. And even up to now, meron pa rin. Kaya lang, tama ka Corina, Willard, talagang yung support mula sa Congress in terms of reforming. Halimbawa, gusto namin na mawala yung dynasty control at saka big business control sa party list. Dapat magkaroon ng tunay na party list nominee na talagang kumakatawan dun sa interes ng sektor. May mga malinaw na measures. Halimbawa, kung ikaw ay para sa manggagawa, di ba dapat yung income tax return mo, isasubmit mo para patunayan na ikaw ay kumukuha ng sweldo ng manggagawa o kaya below minimum or minimum wage ikaw. Yung mga yon ayaw. Kasi ang problema rito, Corina, Willard, sila yung nakikinabang. Meron tayong sitwasyon na minsan yung district representative tatay, tinetrain niya yung anak niya para maging future legislator, so pinapatakbo muna niya bilang party list. O kaya naman, may mga kaso sa isang rehiyon, somewhere north, na yung mayor, natapos na yung termino niya, naka 3 terms na siya, hindi na siya pwedeng tumakbong mayor uli. So magpa-party list muna siya for 3 years, and then after noon, babalik naman siya. Sa
1: una,
0: pagiging mayor.
1: Hindi po ba pagkatapos ang termino ng isang party list, dapat binabantayan natin? Ano
0: exactly.
1: ba ang mga batas na naisulong mo para sa kapakanan ng marginalized sector na dapat
0: Opo.
1: Kinakatawan mo?
0: At kadalasan hindi. Yung sinabi nyo kanina na na-flag namin, through the years, dun sa mga actual na naupo sa Kongreso, 70 to 80% lang talaga yung masasabing party list representative. 70 to 80% lang. Yung talagang, yung masasabi nating ka-question-question. Meron matitino, pero ito yung irony eh. Minority na nga yung party list representatives, yung bilang nila. Tapos, kung hihimayin mo yung 20% na yon, minority rin yung tunay na kumakatawan. So, yun yung kailangang baguhin. And I think through public pressure, we should be able to effect certain changes. Ang medyo kakaiba, sa Marcos Jr. administration, ginawa niyang prioridad yung reform sa party list. Pero, syempre, kailangang magbantay pa rin. Bakit? Kasi, kita mo, yung anti-political dynasty law, priority raw, pero ang inilabas ng House of Representatives...
1: Malabnaw.
0: Exactly. Actually, hindi lang malabnaw, peke. Pro-dynasty in essence. Anti-dynasty in title, but it's pro-dynasty in essence. Very unfortunate.
2: Prof. Danny, habang hinihintay natin yung maisabatas itong mga reforma na ito, ano ang dapat bantayan at tandaan ng mga botante kapag pipili na sila ng party list group?
0: Kailangang busisiin talaga yung track record. Siguraduhin natin na tunay na nagsisilbi sa mamamayan yung mga party list na pipiliin. Gaya ng binanggit ni Corina kanina, more than 170 plus yung tumatakbo talaga. Kaya kailangang pagtiyagaan. Sa bahagi ng Contradaya, we will try to present the data set once more pagka dumating na yung halalan sa 2028 Pero siyempre, we can also do research.

0: research on our own. Tsaka huwag kalimutan ng mga botante na bumoto kasi nasa page 2 exactly. Yan, Corina, ng balota. Ay, yeah, usually, nalilimutan na.
1: Ay, oo, pag nalimutan, paano po yun?
0: Ay, wala na pong boto. Kasi ano eh, isang buong pa... Kasi sa sobrang haba ng listahan, kailangan ikalawang pahina siya. Oh. Kailangan, opo, buti binanggit ni Willard. Oo.
1: It's really crazy.
0: Minsan nakakalimutan.
1: Oo, oh, talagang kabaliwan.
0: Yes,
1: para exactly. Kabaliwan talaga siya.
2: Yung mga magulang ko, binibilinan ko election day. Turn to page 2, huwag kalimutan yung nasa
0: likod. Minsan nakakalimutan, unfortunately.
1: Diktahan mo na yung pamilya mo. Kasi at least ikaw, pinag-aaralan mo kung ano talagang kabalbalan ba yan o merong ano, saysay.
2: May command vote ako na dalawa sa bahay.
1: Ah, gano'n. Sino yan yung ano mo?
2: Tatay nanay ko. Tatay nanay ko, inuutusan ko kung sino yung boboto.
1: Walang na naman ang oras natin, Prof. Man. Sa susunod na naman na pagkakataon.
0: Walang problema.
1: O, sige
0: pwede ko mag-mainstay dito kung gusto ko. Biro lang po.
1: Bigyan natin siya ng segment sa agenda. Maraming salamat po sa inyong oras, Contra Daya Convener, yeah, Professor Danilo Araw.
2: Yeah. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: Movers and Shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionaire News Channel.
4: Based on Bicol's folk epic Ibalong, the city celebrates with parades and costumes of Ibalong's characters. Ibalong Festival, Billionario News Channel.
1: Upang may paliwanag ang kanyang mga bagong natuklasan at ang mga posibleng implikasyon nito sa 2027 national budget, mabuti nga na pag-uusapan natin ngayon bago matapos, hindi ba? At kailangan hindi talaga tigilan bago maipasa na naman yan. Yung ating pong 2027 national budget, pinag-uusapan po kasi ngayon, ano po, ng ating mga mambabatas. Makakasama po natin at Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ayan. Magandang umaga po, Kong.
5: Hi, good morning, Corina. Good morning, Willard.
1: Yes,
5: thank you for having me here.
1: Opo. So, at least alam natin, itong party list na ito ay may kabuluhan.
2: Salamat. Nagbabantay ng budget.
1: Sir, hindi po ba kayo namimilipit doon nung pinag-uusapan po namin ang party list?
5: Hindi tayo affected doon.
1: Pero do you agree na dapat bawasan?
5: Tama po. I agree. Definitely talagang inabuso na, no, na yung dapat para sa marginalized and underrepresented. Alam naman natin, for the most part, tinakeover ng mga political dynasties, mga malaking negosyante, and so on. So definitely, kailangan ireforma. Kaya may bill din tayo na nakasalang. At in agenda na for the first time last week. Mm-hmm. No? So tignan natin kung
1: may magandang
5: dyan.
1: Legacy ito ni Pangulong Bongbong kung sakali.
2: Oh, realistic chance.
1: Diba? Kalahatiin na lang yan. Okay, ito na po, yung atin naman pong topic. Kamakailan kayo po lumabas nga po sa mga balita tungkol sa budget padding, hindi ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng padded yung budget?
5: Well, itong padding, budget padding, ka-partner ito ng budget insertions. No, sa budget natin dahil...
1: Magpinsan.
5: Oo, magpinsan, magkapatid, whatever. No? Dahil sa budget, may ceiling yan, hindi pwedeng lumagpas. Ngayon, it's 7.2 trillion pesos for 2027. So kung gusto mo ng insertion, ibig sabihin magpapasok ka ng mga bagong item na wala sa sinubmit, no? Kailangan may bawasan ka, no? So ibig sabihin nun, kailangan yung mga gusto magpasok, kailangan bawasan nila yung ibang item sa budget, yung ibang mga ahensya. Ang sinasabi natin na ang pattern, historically, may mga items dyan na pag sinasubmit ng Malacanang, napakalaki. No? Pero pag naging batas na, naging GAA na, biglang malaki ang pagliit. Doon, yun yung binawas para makapagdagdag. No? So yun yung sinasabi nating padding.
1: Okay.
5: Specifically, may ilang items tayo na in-identify na laging ganun ang pattern. No, one, yung mga foreign-assisted projects, lalo na ng Department of Transportation at saka DPWH. No? Pinakamalala to, nung height ng flood control corruption.

0: on scandal, no, dahil doon pinakamalaki yung mga insertion. So malaki rin yung kailangang ibawas mo doon sa proposed budget. So isang malaking binawasan yung foreign assisted projects, at pangalawa yung para sa personnel services, yung para sa benefits ng mga sweldo at benepisyo ng mga government employees. As much as more than 300 billion yung padding, no? Ibig sabihin, yung originally ang proposal nasa, let's say, 190 billion, tapos lalabas yan, 60 billion na lang.
1: Okay.
0: Sa dulo.
1: Yung 300 billion pesos padding, yan po'y for which year? This year? This coming year? Or?
0: Ano yan? 2020, especially 2024 and 2025.
1: Ah, okay.
0: For this year, hindi pa natin
1: nakikita.
0: Kasi proposal pa lang ang nandyan, no? So, yan ang kailangan bantayan natin. Malaki yung pinropose na foreign assisted projects, particularly ng Department of Transportation ngayon, no, 232 billion pesos ang budget for foreign assisted projects, no, when for this year 2026, 64 billion lang yan, no. So ito yung isang malaking padding binabantayan natin. Ganun din yung para sa personnel services, yung pang sweldo at benepisyo, no, merong 55 billion ngayon na gusto nating bantayan para hindi bawasan na naman at ito, to make room for insertions.
2: Usually, sir, saan po napupunta yung mga binabawas dito sa mga items na ito, sa mga pet projects na?
0: Historically, talaga flood control, yung malaking pinaglagyan. No, yung mga insertions, flood control, mga kalsada, tulay, yung mga public infrastructure projects mainly, but also yung pagpapalaki ng ayuda, no, katulad ng
2: AIX,
0: medical Tupad. Assistance, Tupad, etc.
1: No? Okay, so paano po natin masisiguro? I mean, okay, we've identified na yun na nga yung ginagawa, ano. So ngayon po for 2027, pakikinggan po ba kayo kung magsasalita kayo? Kailangan talaga may media, ano po, para pansinin nila.
0: Kaya nga this time around, in-identify natin, ito yung modus, no, para magawa yung insertion, merong mga padded items na babawasan. No? So, kino-call out na natin ngayon pa lang, ito, napakalaki ng budget for foreign assisted projects ng DOTR ngayon. Ha? Yan yung para sa mga subway, yung mga relays, yung modernization ng mga bus, and so on. Hindi maayos na na-implement, no? Or delayed. Isang reason dyan ay palaging binabawasan o tinatanggalan ng budget. No? At higit pa yung sa personnel services. Sa huling budget deliberations, talagang malinaw na tinanong natin at sinagot ng DBM na for 2027 may budget na para taasan yung personnel economic relief allowance ng mga government employees. Yan yung parang monthly cost of living allowance na since 2009 pa hindi tinataas, no? 2,000 a month na additional, no? Ngayon may dapat nang itaas yan. May budget, 55 billion, na pwedeng ma-accommodate ang pag-increase niyan. Ngayon pa lang, sinasabi na natin na yung 55 billion na yan, may paggagamitan yan para sa government employees. Huwag galawin ito. No? Hindi tulad ng mga nakarang taon na yung pondo, binabawasan ng husto, tapos nilalagay sa mga, yun na nga, flood control at iba pa.
2: Kung tutuusin pala, Corina Kong, yan talaga ang pinag-ugatan ng walang katapusang kalbaryo ng mga commuters, halimbawa, sa MRT at LRT. Dahil binabawasan pala yung budget para sa, halimbawa, modernization, maintenance ng mga tren na ito.
1: So, kumbaga, parang sa unang draft, nakalagay talaga siya sa parang dapat.
0: Yes.
1: At pagkatapos, tsaka nila babawasan at ilalaan sa ibang bagay.
2: Kaya kung at what
1: yan
2: stage?
1: Ang, so, hindi lang insertions po ang nangyayari. Diversion.
0: Ay, lipatan diba, eh. Dagdag at bawas.
1: Bawas dagdag.
0: Para makapagdagdag.
1: Ah, ganun pala yun.
2: At what stage of the budget process ito nangyayari kung doon pa lang sa plenary, committee hearing, tapos plenary or bicam at small committee?
0: Mangyayari ito, usually nangyayari ito between budget briefings and plenary. No, pag unang pwedeng mangyari ito pag submit ng GAB, General Appropriations Bill, no? So yung makikita mo iba na yung proposal ng Malacañang sa tatalakayin sa Kongreso. Mm-hmm. Pero sometimes hindi binabago yan. Nangyayari talaga ultimately sa bicam.
2: Oo.
0: No, okay. So doon mostly yung mga pinakamalaking movements pina-finalize talaga sa bicam.
1: Sa bicam.
0: Senate and bicam.
1: In the small committee? You know? Sa small committee? Wala na daw po yan eh.
0: Tatanggalin sa House,
1: nila.
0: Pwede. Pwedeng, hindi na yung small committee. Ang tawag na ngayon yung BARC. Ano ba yan? Budget.
1: Kalimutan ko yung pangalan. They call it something.
0: So, yun yung mga posibleng pagkakataon na gagawin yun, no? But usually, ultimately, sa bicam yan nangyayari.
1: Mm-hmm. No? Sino lang po ang nagde-desisyon doon? Kung napag-desisyonan na ito ang ilalaan natin dito, sino-sino lang po ang magsasabi, okay, bawasan natin dito?
0: Mm-hmm. Well, kung bicam na yan, yun na yung, of course, yung leadership, yung mga members ng bicam, ultimately, ang may say dyan, yung leadership ng House at saka ng Senate. No, sila ang gumagawa niyan. No?
1: Okay.
0: And then eventually ibabalik 'yan sa dalawang chambers at aaprubahan.
2: Oo.
1: No? Kasi, kaya maraming mga kaya parating puno ang mga cafeteria nila doon. Mga kapihan nila doon kasi siyempre kakausapin mo muna lahat ng mga alam mong dissenting opinion.
2: Oo.
1: O di, 'di ba? Nandiyan ngayon yung horse trading.
0: Ito yung totoong usapan, no, na ang of course pinagmamalaki na live stream na raw yung bicam for the first time last year. Pero alam din naman ng lahat na may mga mahalagang usapan na nangyayari off camera.
1: Yeah.
0: Diba?
2: Kasi exactly. Usually, diba, Kongti nyo, Corina, pagka may budget hearing ang committee, merong kabilang kwarto na nakalaan for parochial concerns.
1: What?
2: Kinakausap pa yung head of agency ng mga miyembro.
0: Well, totoo rin yan. Bilang reporter, alam mo naman, nakikita mo yon, diba? Meron talagang parang pre-plenary minsan ang tawag doon, tapos nandun yung head of agency at may nagkukumpisal. May one-on-one between yung mga kongresista at saka yung cabinet, yung department secretary.
1: Ah, sila-sila rin, akala ko naman, mga lobby groups.
2: Na off-cam, sila-sila rin, off-cam.
1: Sila-sila rin.
0: So, pinapaabot yung mga individual requests ng mga kongresista.
2: Hindi naman illegal, ano kong?
0: And
2: depende.
0: Well, hindi kasi transparent, open, di ba?
1: Hindi mo naman pwede sabihin, hoy, huwag kayong mag-uusap, ha? Pwede naman magtawagan sa telepono. Hindi ba? Kaya nga, kailangan talagang ayusin natin yung pag-iisip sistema natin, eh. Kung yan ba talaga, kinatawa natin yan o kinawatan, eh. Hindi ba?
2: At saka totoo bang, halimbawa, gusto nilang magkaroon ng open at transparent process? All stages ba ng proseso, mababantayan ba talaga?
1: Hindi lang yan. Magbabantay ba talaga? Eh, katutulugan mo yun eh. Hindi ba? Baka pilit po nila pahahabain yung mga diskusyon. So, paano pa mababantayan ng ordinaryong tao yun?
0: Yun nga ang challenge din sa budget deliberations. No? Kahit sabihin, naka-livestream yan. Pero hindi madaling intindihin ang proseso. Very technical. Diba? Para sa ordinaryong mamamayan. Kaya, yan ang isang sinisikap natin na mapaunawa, no, na

0: No, for example, yung bonus o ng mga government employees, no, sa halip na mabigay last year, malaki ang binawas, no. Binanggit natin ito specifically for the 2026 budget, no, na a total of 43 billion from personnel, para sa personnel, para sa benepisyo ng government employees, nawala yon at nilagay sa local government support fund.
1: What is,
0: no,
1: that?
0: Yun yung malaking increase, no, something like 58 billion na naging pondo para sa LGUs, national government support to LGUs. Yan ngayon yung pinamumudmud ng administrasyon sa mga mayor at kapitan.
1: Para ipanalo sila sa eleksyon. Naku, maasahan na natin yun. Hindi ba dapat lahat ng mayor mag-accounting ng, anong tawag po?
2: LGSF.
1: LGSF?
0: Local government.
1: Kailangan lahat ng mga mayor yan, hindi ba? Unahin na natin ang Metro Manila. Kailangan i-account ninyo kung saan nyo ginamit yung LGSF. Oh. I don't think we're gonna have a problem in QC. I think lang, ha? That's just my opinion. Di ba ang dami yan? Makati, Pasig, Pasay, Bulacan, lahat po yan kailangan.
2: Mga lalawigan. Na subject sa COA audit, hindi ba?
0: Subject din naman sa COA audit.
2: Nakapagkita yan.
1: Naman ang COA. Abangan po ninyo ang aming word for the day tungkol sa COA. So ito po, nakita po ninyo yung aming bagong diksyonaryo. Baka meron po kayong suggestion, ha? Sabihin lang po ninyo sa amin.
2: Entry.
0: Padding.
1: O, gawan natin ang ano yan. Okay, tinawag ninyo po na yung panukalang budget na isang blatant case of misprioritization. Mm-hmm. On what did you base that?
0: Well, ang notable dito nga, binalik yung flood control, tapos binawasan yung social services, halos lahat ng mga education, health, housing, may bawas, yung DSWD. Tapos binalik yung flood control, tapos mas malaki rin yung defense, yung para sa pulis at militar. Yun, kaya sinasabi nating misprioritization. No? Bakit pinawasan natin yung edukasyon, kalusugan, at iba pa?
1: Oo nga naman. Ano?
0: Ba't binalik na natin ang flood control? Samantalang nananatili yung pork barrel system ng yung tinatawag na ngayong allocables, yung leadership fund. No? Nandyan pa rin yan. Kahit sinasabi ng TBM at Malacanang, ni-reforma na raw yung sistema, ang pinapakita rin natin, that's not true. No? So sa DPWH budget, nakita mo pa rin na nakaabang siya para sa insertions. No? At merong leadership fund. Merong, nagtataka tayo bakit sa ilalim ng central office ay nandun, may mga listahan ng mga proyekto para sa mga distrito. No, so yan exactly yung sinasabing leadership fund, no. It's under the central office pero yung mga projects are for the districts.
1: Ang laki pala nung subsidies to local government units.
0: Oh, malaki
2: 27.3% ng budget.
1: Oh, malaki oh. 500 billion pesos. Which budget is this, sir? Sorry. I think anong
2: pinagsama sa this year ito eh, no?
1: This year ba yan?
0: Well, kasama diyan yung parang automatically nire-remit. Nandyan yung, ang malaking bahagi niyan, yung NTA, no, yung National Tax Allocation, yung dating IRA. No, yun yung nagpapalaki dyan. No, pero may malaking bahagi rin nga dyan, yung Local Government Support Fund, which...
1: Looking into that?
0: Yes.
1: Saan po napupunta?
0: Merong ano yan, merong menu, para yung ano eh, alam niyo yung dati yung PDAF, no, yung pork barrel ng mga kongresista, may menu. Yung mga mayor pwedeng pumili ng mula sa menu, may mga infrastructure project, no, patayo ka ng mga
2: basketball court.
0: Pwedeng ganun, o di kaya multi-purpose whatever, o kaya ayuda of some sort, no. So pipili ganun. Meron din namang isang programa sa ilalim niyan na bawat barangay captain ay binibigyan ng 200,000 pesos. No, again, may, you know, pwede siyang para sa kanyang pet projects. No, so yan ngayon ang pinamimigay o pinamumudmod ng

0: administrasyon, kahit si Pangulong Marcos, umiikot yan sa iba't ibang lugar, tapos yun yung dinidistribute.
1: Hindi ko maintindihan yung pet project. Ano ba yan? Para sa mga alagang aso at
2: mga
1: pusa?
2: Kanilang alagain. Itong paglobo ng subsidiya at paglobo ng mga menu choices, may kinalaman kaya sa 2028 elections dahil sinasabi na campaign budget na itong 2027 proposed budget?
1: Hala, ayan na.
0: Of course, malinaw yun. No, na unang pinalobo itong local, yung pondo para... Kasi nga, uminit yung flood control. So sabi, kailangan ilipat natin yung pondo. Ang isang malaking pinaglipatan ay itong local government support fund. So talagang lumobo ito. Dati na yan, pero for 2026, first time, umabot sa almost 50 billion pesos. No? Kaya tinawag natin itong LGU pork. No? Bagong forma ng pork. No, tapos napatunayan nga ito, pinamumudbud na ngayon sa mga mayor, sa mga barangay captain. Tapos malinaw naman, kailan ba ang supposedly ang barangay election? It's supposed to be this year, di ba? November. Ayan na, kaya lang may panukala, gusto na namang i-postpone, ano? Pero malinaw na yun ang
2: direksyon.
0: No? Tapos for 2027, the proposed budget, lalo pang pinalaki ito. No? Again, malinaw na election budget na yan. Kasi yung 2027 budget, yan na yung...
1: Pangampanya.
0: Last budget na totally ang administrasyong ito ang mag-i-implement. No? At pangkampanya.
1: Ayun.
0: Kaya malinaw naman na
1: lumalaki
0: ang pork. Opo. Dahil... pinaghahandaan yung eleksyon.
1: So, but all is not lost, right? I mean, you can still do something about it.
0: Well, yes, kaya nga. Ngayon pa lang, nilalantad na natin, pinapaliwanag na natin, at kailangan bantayan na natin. Mm-hmm. So, ayan, may pondo para sa personnel benefits ng mga empleyado. Nandyan yan, huwag na galawin. No? Yung foreign assisted projects, nandyan yan, gagalawin ba? Muli, at saan ilalagay. So, malinaw na, no, kung ano yung galaw para pwede nang bantayan.
1: Dapat po bang bawasan o tanggalin ang mga ayuda?
0: Well, may mga ayudang nandiyan na kailangan. For example, yung 4Ps, parang institutionalized na yan, nandiyan na yan.
1: May structure naman po kasi yun, eh, no?
0: At the same time, ang posisyon naman natin, no, na masyadong naging ayuda dependent ang ating patakaran for social services, no, ang mas importante sa halip, for example, ng 4Ps ay trabaho, di ba? Yun ang mas kailangan ng ating pamamayan. Hindi ayuda kung hindi trabaho, no. So merong lugar ang ayuda, pero mas kailangan, mas malaking resources ang ilagay para sa paglikha ng trabaho sa agrikultura, sa pamamagitan ng suporta sa agriculture. So ito rin, kapos ang budget para sa agriculture, masyadong nakadepende sa imports. Tsaka para sa manufacturing, no, para sa ating local na industriya, no. Hindi yung dedepende lang sa foreign investors, katulad ng darating ba rito yung Paksilika. Dapat may sariling plano para sa pag-develop ng lokal na industriya ang Pilipinas. Yan ang ginawa ng mga kapitbahay nating bansa na mas maunlad na sa atin ngayon.
1: Ang kapansin-pansin, jobs.
0: Vietnam, for example, no, nag-export na ng mga sasakyan dito because they focus on developing their manufacturing. Yan ang wala sa plano ng gobyerno at sa budget na pinopropose niya.
1: Naku, babalik na naman dito si Kong. Kulang ang oras, pero hindi po natin titigilan ito hanggang po sa sana medyo makausad ng kaunti sa tamang direksyon yung budget natin. Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Hindi na nga siya natin natanong tungkol sa ano, security ng mga eskwelahan.
2: Ay, oo.
1: Hindi ba?
2: Sa susunod
1: po, sir, ha? Okay. At ayan po, mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ingat po kayo sa ulan. Ito ang Memo.
3: Political reckoning, a nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Billionario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March

0: 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Good morning. I'm former Secretary Edwin Lacerda from Pinoy's administration.
1: Maupay nga aga. Good morning. I'm former Governor Ben P. Evardonif Stern Samar, and we are the Spokes.
0: From the panelist hosts then to our group chats now, we'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium. And on today's Noted by the Spokes, the Ombudsman finds the continued overseas trip of Senator Lauren Legarda and her son, Congressman Leandro Levises, quite suspicious.
2: Palagay ko, hindi nababalik yun.
0: Bakit?
2: Nakaambang sa kanila yung plunder eh. Gusto mo bang makulong without bail yun?
0: Pero, siguro...
2: Yung buhay nila from the very start, di ba? Tapos kukulong ka, plunder, walang bail. So
0: sa tingin nila talagang di babalik? Kasi parang, di ba, parang... That shows the disparity between the rich and the poor eh.
2: Yun
0: diba?
2: Talaga.
0: Yun ang hindi magandang signal sa ating taong bayan. Because if you're rich, you can go away, you can run out of the country. And ask for asylum.
2: Yun nga, di ba? Parang inaano nila yung privilege, di ba? Na to travel. Ang tagal ni ano, si Lian, 2 months, di ba? Tapos Senator Lauren nag-extend. Although siguro medical leave, tama naman siguro yun. Pero titingnan natin kung ma-justify niya yung long stay niya sa ano, sa ibang bansa. Pero... Ang tingin ko, hindi na babalik dito yan unless...
0: Malakas ang ano mo.
2: Yung ombudsman, hindi yan magsasabi ng ganun kung wala silang pinanggagalingan eh.
0: I think yesterday may nilabas na press statement si Senator Lauren Legarda sabihing na huwag siyang husgahin, ang haba na ng karir niya bilang isang public official. So parang huwag naman siyang i-prejudge na hindi siya babalik. So, but it's tama ka naman doon. Ang plunder case is non-bailable. So kasama pati dito yung sa anak niya si Leandro.
2: Oh, at saka hindi ano, this is different from the flood control, oh. Kasi nga ibang sa flood control, hindi pa plunder yung iba, halimbawa kay Congressman Jojo Ang at saka yung di ba? Mga available pa yung cases sa kanila. Ito ibang kaso ito dahil ghost electricity, plunder talagang tinitingnan ni Ombudsman Boying dito dahil nga, yun nga. Dapat magpo-produce sila ng ng solar nationwide. Kinuha nila yung kontrata, hindi naman nag-deliver, nagkakanda loko-loko tayo ngayon. Ang mahal ng kuryente, kulang pa.
0: Hindi pa kaya na prejudge naman kaagad ng ombudsman yun dahil look, like I said, she's a long-standing senator tapos ang tinitingnan nila ngayon yata yung mga extension sa mga leaves niya eh. So that's what they're looking at.

0: una ayaw nilang tanggalin yung small committee, di ba? So later on, kakapilit natin na hindi na pwedeng small committee, pinalitan na nila ng budget amendment subcommittee, di ba? So okay. We just have to insist na dapat transparent ito. Kasi bakit may double standard? Kami na nag-approve ng budget, hindi namin idadaan yung sarili namin doon sa parehong procedure na hinihilingan namin yung ibang departmento.
1: So, sino nagde-decide ng increase ng budget sa House? Sila ng House leadership lang?
0: BICAM. Pagdating sa BICAM.
1: BICAM na pinapalita.
0: BICAM to pinapasok eh.
2: Para sa ano, kung Toby, ano, si Edwin, yung pre-plenary kasi, parang, somehow parang may pagka-informal yan eh. Kasi parang upo tayo dyan. Ano bang nangyari sa budget mo? Ba't humihingi ka nito?
0: Yes.
2: Ito, hindi po mga nagagastos, mga ganito ganyan. Et cetera, ganun.
1: Pero walang ganun so, sa House
2: parang
1: budget.
2: Committee level pa rin yan. Committee level. Pero may pagka-informal. Yun nga yung sinasabi ni Kong Toby na nahihimay. Kasi parang one-on-one, secretary. Anong ganun. Parang ganun ang ano yan.
1: Pero it is never
2: kasi
1: been done.
2: Time-consuming yan pag doon ka na sa plenary at saka sa committee level mag...
1: It's never been done. Obviously, they were surprised at your request. But in terms of accountability, it is right to demand, be transparent. Anong plano niyong gawin, di ba?
0: Yeah, in the same manner, di ba? In the same manner that dati, hindi naman live streamed yung
1: right.
0: Yung BICAM, di ba? So, dinemand natin na dapat live stream. Di ba dati, hindi live stream yan?
1: Right.
0: Okay, so ginawang live stream. Yung small committee, sabi natin, dapat tanggalin nyo na yung small committee. Dapat plenaryo ang mag-a-approve ng amendments.
1: Mm-mm.
0: Nung una, ayaw nila. Ginawa nila.
1: Mm-mm.
0: So, ganun din dito. Kasi kung gusto natin ng transparency, bakit natin tinatago to. There were two issues during that day. Number one yon. Number two, sinasabi ko, ito re-request ko noong nag-third reading pa lang kami ng budget ng 2026 last year.
1: Mm-hmm.
0: Gumawa ng gawing simple yung pagtingin ng mga residente doon sa budget ng kanilang distrito.
1: Right.
0: So, sabi ko, dapat i-publish yung budget per district.
1: Correct.
0: At per party list. Last year ko pa hiningi, ayaw nila. Ang sagot nila, nahandun naman yan sa NEP. Sabi ko, yung NEP ng DPWH is 772 pages. So yung gusto niyo yung residente ng Nabotas, para lang hanapin niya yung proyektong gagawin sa Nabotas, babasahin niya yung 772 pages na yung font, hindi ko alam po anong font ba yung sa budget.
2: Pero pwede bang normal yan, pinare-research na natin yan. Nagkakagilap kami yan na... Si Edwin, kung sa mga departments, isa
1: namin yan point, eh. Right
2: so,
1: now,
2: ayun, pag nakukuha namin, yun, ito yung
1: lumalabas. I just want to ask.
0: Ben, alam natin yung sa atin.
2: So,
0: ang sinasabi ko, para maging fair sa lahat, kasi tanggap naman natin lahat na hindi equal.
2: Yes.
0: But it has to be equitable. Right. Di ba? Hindi pantay, pero dapat patas ang budget.
1: But Toby, there's a technological solution right now because may soft copy ba yung budget?
0: Meron.
1: Yeah. It's soft copy, and you can do an AI of that. You can let AI determine. Let's say you're asking, show me the per district project. Ilalatag ng AI yun.
0: Tama yun, Sec. Edwin. Kaya, but officially, it has to come from them, di ba? Bakit ako yung gagawa? Hinihingi
1: correct,
0: ko.
1: Correct.
0: Kasi sinasabi nila, hindi, mahirap eh. Actually, in 2025, meron ako eh. Galing sa DPWH. So, ang point ko, meron ang DPWH. Bakit ayaw niyong ilabas? Kayo ang mag-publish doon sa website ng Kongreso, di ba? Mahirap naman ako maglalabas ng listahan ko, di ba? Ayoko naman ng ganun na akong maglalabas.
1: Those are part of the transparency measures, which yes. Dapat, I think the civil society would welcome a per district breakdown of the, for instance, DBWH, because I remember we guested you before. Ang sinasabi mo, yung mga projects, ang laki ng mga commission, ang dami percento.
0: Okay, ganito. Buti na bring up mo yan. It is a preventive measure. Eh.
1: Correct.
0: Kasi doon sa 2025 budget, na sinasabi na pinakamasamang budget, may distrito doon na dalawa, tig 20 billion ang total budget nila.
1: Right.
0: Ang regular niyan, pag dinivide mo the total budget of DPWH divided by the number of districts,
1: right.
0: It's about 2 billion.
1: Ang per district?
0: Average.
1: Equally,
0: but syempre,
1: assuming,
0: may mas mababa, right. May mas mataas. Pero kung may 20 billion, tapos 2 billion lang ang average, magtataka ka na eh. So makikita right. Mo na kaagad eh. Diba? So it prevents them from doing what they plan to do.
2: Ano mga district yan, yung 20 billion?
0: Hindi, yun yung pinuntahan nila ano dati, diba? Nila Sec. Vince na may ghost. Di ba natandaan mo?
2: Sa Bulacan ba yan?
0: Hindi, yan yung sa dalawang Mindoro. Tapos sabi ng dalawang congressman, Which I believe naman, kasi first termer sila doon. Sabi, hindi naman namin proyekto yan eh. May nagpasok lang eh. Yun ang point ko, para makita na kaagad, di ba?
1: But normally, kapag malaki ang budget ng isang particular district, normally it belongs to the house leadership, one of the members, di ba?
0: Hindi, baka ayaw nila. ayaw nila ilabas. Kasi magkakatanungan, bakit ang laki ng budget mo? Sasabihin ng distrito, hindi naman akin yan. Hindi ko
1: and the way they do it is para hindi nga makakita ang obvious na medyo malaki nga. They pass it on to other districts like in Mindoro. Hindi nila alam pala nilagyan sila
0: yun
1: ng
0: nga,
1: budget.
0: That is the main reason, Sec Edwin, na gusto ko ilabas para makita yung bakit ang taas dito, di ba?
1: Correct. Wasn't that one of the measures that are being proposed by civil society also?
0: Hindi ko alam if they proposed it. Eh.
1: Okay. And then, kailan nagsimula itong kalakaran pala, by the way, ng contractors?
0: Ng contractors? Contractors. Hindi, okay. Natatandaan ko, nung panahon namin ni Ben, ni classmate, hindi naman binibili proyekto nun eh. Talagang, pupunta ka speaker. Pero, naman,
1: Toby, for the benefit of the public, which we don't know the kalakaran, what was the previous practice? And what is the current practice which people are finding to be too abusive?
0: Hindi. Di ba, nung dati, lahat naman ng congressman gusto mas maraming proyekto sa distrito mo.
1: Right.
0: So, hihingi ka sa speaker, bibigyan ka konti, pero konti-konti lang nun. Mabigyan ka ng 20 million doon, 10 million.
2: Sobrang saya ka na
0: rin.
1: Anong year yan?
2: Eh, ako nga, sinabi ko ay itong previous show natin na sabi ko, ako, kabats ko si Sumalangit na nga, si Yusek Cabral, kabats ko, kaibigan, kasama ko si student council.
0: Hindi siya makahingi ng...
2: Hindi ba ako nakahingi ng additional sa kanya eh. Kasi that was Pinoy style at saka ito si Sec Babes, nako.
1: And then what happened after?
0: Hindi, di ba tayo noon, babadagdagan ka ng G's,
2: 20. Makahingi ka ng 10 million.
0: Nako, tuwan-tuwa ako.
1: Hindi ka pinahirapan ni Butch Abad.
0: Ako hindi nakakuha.
2: Kasi 75 million yung ano namin eh.
1: So and then after that, ano nangyari?
0: Pagbalik ko nung, nagulat na lang ako nung... Until natapos ako ng 2019, natapos ako. Pagdating ko ng 2022, tinatarahan na nila yung...
1: Ano yung gusto mong tinatarahan?
0: May 20% kung gusto mong additional.
1: Okay.
0: So, bayad ka ng 20%.
1: To whom?
0: To Saldi.
1: Really?
0: Yes.
1: That was that flagrant?
2: Narinig ko nga yun.
0: Hindi, sigurado ko yun eh. Kasi there was once na meron isang proyekto dun sa Navotas, gustong-gusto ko na matapos. Instead na next year pa ulit babudgetan. So sabi ko, baka naman lumapit ako sa isang malapit kay Saldi. Sabi ko, baka naman pwedeng makahingi ng additional na 200 million para itong project na to, hindi yung 2025 pa mababudgetan ulit. Sana 2024, mabigay na yung buong 200 para matapos na.
1: Talaga?
0: Tapos sabi sa akin, nung linapitan ko, o sige, sa'yo 10% na lang kasi presyong kamag-anak. So may discount ka, hindi 20%. Ang sabi ko noon, wag na lang. Sabi ko, paano ko sasabihin doon sa district engineer na may 10% yan? Di, ako pagdududahan noon na akong humingi ng 10%, sabi ko, wag na lang. So, proof yan na meron talaga.
1: So, talagang, so, it's possible also, but you went back to Congress 2022 lang?
0: 2022, kasi 2019, termed out ako, so 2019 to 2022, nag-mayor ako noon.
1: So, is it possible also that practice has been there even before bumalik ka?
0: No, 2019, hindi ko masabi.
1: Okay.
0: Hindi ko masabi.
2: Pero umingay talaga ito, nitong term nila, Kong Saldi.
0: Hindi kasi ang nangyayari. Kaya meron naman iba, magaling. Bibili siya ng 20, papasa niya sa iba ng 30. So laway lang, meron siyang 10%.
1: Eh, pero paano yung
2: mangyayari yung project?
1: Pero
2: wala
1: paano,
2: na. Ghost na yun.
1: Toby,
2: or substandard.
1: How about the congressmen who are really... may negosyo talaga nila yung contractors? Contractors sila.
0: Hindi. Yun.
1: May ganun din? May 20% pa rin?
0: Hindi.
1: And more?
0: Bibili sila ng extra. Babayad sila ng 20% kay Saldi.
1: Talaga?
0: Pero yung iba, kahit yung mga contractors, kaysa gawin nila, ibebenta nilang nila eh. Kasi, for example, okay, bumili ka kay Saldi ng 20. Sabi mo, 1 billion. Bumili ka ng kay Saldi ng 20, bayad ka kay Saldi 200 million. Benta mo ng 30, 30%.
1: Wait, bago pa lumabas yung price, you're going
0: basta
1: for...
0: Ang usapan doon, basta't nasa libro.
1: Ah,
0: so,
1: okay.
0: Ibig sabihin, pag nasa HGAB... HGAB muna.
2: HGAB muna.
0: Pag HGAB kasi hindi na magagalaw, di ba?
2: Alas ano na yun eh.
0: HGAB. Kasi di ba, ang HGAB nga, in early procurement
2: di
0: ba?
2: Yes.
0: So, sigurado na sila na hindi magagalaw yon pag nasa HGAB. Pag nasa HGAB, bayad ka na ng 20. Pag napasok doon sa BICAM at lumabas sa GAA, doon ka naman magbabayad. Basta't ang tawag na doon, basta't nasa libro.
1: Pero to your knowledge, is it still the practice now?
2: Ngayon.
0: Wala
2: ngayon,
0: akong nadidinig ngayon.
2: After pumutok tong ano.
0: Oh, wala akong nadidinig
1: wala
0: ngayon.
1: Na.
0: Wala akong nadidinig ngayon. No? Tsaka sa tingin ko, tama kasi yung ginawa ni Babes noon eh. Nung kay Babes Singson, binaba niya yung dupa.
1: Right.
0: Yun yung sikreto doon eh. You have to bring down the dupa para walang kakagat eh. Kasi kung ang profit na natitira is 10%, sino naman loko-loko unless balak niya gawing substandard o ghost ang bibili ng 20%. So dapat ibaba yung dupa. Kaya ganun naman ang ginawa ni
1: Sekmis. Kung dupa?
0: Detailed unit price analysis.
2: Yung mga presyo ng
1: doon
2: yung mamanipulate
1: sa dupa?
0: Hindi, kasi di ba, lalakihan nila yung dupa.
1: Correct.
0: Para may room. Right, oh, right. Nakakagahan nila. So ang lalabas na profit doon is 30 or 40%. So makakabili ka talaga ng 20. Pag binaba mo yun ng G's, ang hirap mo na ibenta ng 20. Yun,
2: so, sa batas kasi mayroon talaga contractor's profit, pero very minimal.
1: Guaranteed margin yun.
2: Wala namang contractor na pa...
0: Hindi, kaya nga, yung ibababa mo na ang matitira na lang is yung contractor's profit. So yun ang ginawa na rin ni Sec Vince last year.
1: So, but you've been very, very vocal in saying that apart from Saldico, former Speaker Martin Romualdez are the architects of this 20% budget system. Do you still believe that?
0: No, I have personal knowledge. Siyempre, pwede niya i-deny ito. Kasi nung pumutok na yan, nag-usap kami.
2: Sabi Nino.
0: Ni Martin. Di ba? Tawagan pa namin nun, okay pa kami nun, Primo, di ba? Primo. Mm-hmm. Sabi niya, ano ba to? Ano ba na didinig mo? Sabi ko, alam mo, Speaker, never ako nagsumbong sa'yo. Pero since sinatanong mo ako, bakit nagkaganito, I will tell you yung personal experience ko. Sabi ko, ako nga hiningan ng 10, pero hindi ako nagsumbong sa'yo. Sabi, ang sagot niya sa akin is, dapat dumiretso ka na lang sa'kin. So parang, instead na tawagin niya si Saldi at sitahin, na bait mo ginagawa to, ang ibig niya sabihin, dumiretso ako sa kanya exempted. Sabi ko, Speaker, kung yan ang patakaran, I will not ask for exemption. Pero hindi ko kaya, nag-no ako. Pero kaya ko lang sinasabi sa'yo ngayon dahil tinanong mo ako. O yun.
1: Pero so
0: alam niya. Kasi sabi niya, dapat dumiretso ka nilang sa'kin.
1: So the two actors are no longer present in this current Congress. Si Martin and si
0: Sadie. No, Martin is still a congressman,
1: yeah, but he's not, wala siya sa part of the leadership. I mean, theoretically.
0: No, but he's not part of the leadership, but all his people are still in the leadership.
1: Are you saying the practice continues?
0: No, I'm just saying na wala naman natanggal na tao niya eh, di ba?
1: So, by extension, are you saying also na it's possible tuloy pa rin yung 20%, but ang tawag ni Congressman Tinio ngayon, padding.
0: In fairness, wala akong nadidinig na nagbebentahan.
1: Ngayon.
0: Wala akong nadidinig. Kung nangyayari, okay. Hindi ko alam.
1: O baka ayaw nila makamihin na sa'yo.
2: Pero in fairness, parang ano, pero wala ako na rin.
1: Pero sabi ni Congressman Tinio daw, may padding daw. So that's why I don't know where that is coming from.
0: I spoke to him on his way out.
1: Yes.
0: Kasi hindi ko na nadinig interpretation niya. Ang sinasabi niyang padding, is there are items like yung personal services, pinapad. Para doon kukuha ng i-insert later. For example, di ba yung budget hindi pwedeng lumaki?
1: Right.
0: So kung gusto nila magdagdag ng mga proyekto, yung personal services o personal benefits, hindi naman kailangan ng ganun kalaki, lalakihan na nila sa NEP para doon sila huhugot. Para doon sila magbibigay ng additional per district.
2: Pero hindi naman pwede yun eh. Hindi naman
0: yun
2: pwede
0: yung sinabi niya sa akin nung tinanong ko siya.
2: You can only allocate kung anong provided sa batas. Halimbawa, kung ang pera, etc. Or yung retirement benefits. Doon ka lang. Hindi
1: pero yung sinasabi nga ni Kong Toby, ipapad na ng DBM.
0: Hindi, yun ang sabi ni Tonchi sa akin.
2: I doubt kung pwedeng...
0: Kasi sabi niya sa akin, every year, nanonotice niya, doon nagbabawas eh. That's what he told me when I saw him on the way out.
2: Kasi ang pwedeng gano'n, si Edwin, yung sinasabi ni Kong Tinio, mayroong allocation, pero that's for personnel eh.
0: Mm-hmm.
2: Baka hindi if we fill up yung mga personnel. So savings yun. So pwedeng kunin. Pero yung over and above dun sa, halimbawa, you have 5 personnel na bakante or 10 kayo, babudgetan mo lahat yan, hindi mo magagamit yung 5, yun ang posibleng...
0: Oh, kasi pero, yung unfilled positions become savings.
2: Yes.
1: So itong

0: Gusto mo bang lumago ang iyong buhay pananampalataya? Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Lahat naman po siguro tayo nais tumubo sa ating buhay pananampalataya. We want to grow in our spiritual life. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin? Nagsisimba naman kasi tayo tuwing Linggo, nagbabasa ng Biblia at araw-araw pang nagro-rosaryo. Ano pa nga ba ang dapat nating gawin? Payo po ng isang kaibigang pare, tinutulungan daw tayo ng Diyos na tumubo sa ating buhay kaluluwa, spiritual life. Siya mismo, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan sa araw-araw nating buhay. Paano? Tanong ko po. Krisis. Ano kanyo? Sa pamamagitan ng mga krisis sa buhay natin. What? O diba, kung makareact po si Father Nono. Yes, Nono, krisis! Paliwanag ni Father. Laging may krisis ang buhay natin. May mga yugto o kabanata o chapter ang buhay natin. At upang makatuloy sa susunod na kabanata, may krisis o malaking pasya ka na dapat harapin at gawin. Yung bata, kailangan magpasya sa kolehiyo. Magdo-doktor ba ako o mag-aabogado? Krisis yun. Yung binata, kailangan pumili. Mag-aasawa o magpapari? Krisis. Yung matanda, kailangan harapin. Matanda na ako. Malulungkot ba ako o matututong magpasalamat sa buhay na naibigay sa akin? Yan ang ilan sa mga krisis na normal na dinadaanan natin. Minsan mahirap, minsan pa masakit. Halimbawa kung ikaw ay mamatayan. Kung kaya't ayaw natin itong harapin, pero yon ang paraan upang tayo ay tumubo sa ating buhay pananampalataya. Kung iiwas o maduduwag tayo sa mga krisis na ito, mababansot ang ating mga kaluluwa. Manalangin po tayo. Panginoon, lagi mo po sana kaming sabayan at gabayan sa paglalakbay namin sa buhay na kaloob niyo sa amin. Amen.
1: The day moves fast. Start it with the stories that matter. Before the markets react, before the headlines shape the conversation, get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story, and every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
2: Mga kwento humuhugog sa North America.

0: And the Spokes is back still with Congressman Toby Tiango. But before we go to our hanging questions, let's acknowledge first the comments and questions from our live viewers. Comment from AJMP, dapat sa mga national positions sa public hospital magpagamot at walang VIP treatment para maranasan nila gaano kahirap pumila. Tama naman yun.
1: Oo.
0: And comment from Bong Sanchez, dati wala kaming pakialam sa budget ng Pilipinas pero ngayon, binabasa at binubusisi na namin. Tama yun.
1: Tama.
0: At least naging more conscious. Uh-huh. Comment from Sunshine Rogue, may proposed bill si SP Win Gatchelian called Mind Act. Question, ano na? Yan, ano, are you familiar with the Mind Act?
2: No. What's that?
0: Meron yan eh. Mahaba yun eh. So, may, Master Plan for Infrastructure daw yun.
2: Okay.
0: Eh. Question from Navi Britannia, bakit si Marcoleta may bail hearing po?
1: Meron ba? Ano na file?
2: Hindi kasi, di ba kasi, pag nag-motion for bail, magkakaroon ng hearing. Pero it doesn't mean na mag-grant yung...
0: Just to be clear, pag mga non-bailable, the right to bail is not a matter of right.
2: Uh-huh.
0: It's a, you have to ask.
2: Yes.
0: Kasi pag non-bailable yan. So tama lang naman gawin yan. From Joffer Sparkle, tama ka naman, Kong Toby, pero bakit ngayon ka lang nagsalita? Sagutin mo muna yun.
2: No, alam ni Ben, hindi ngayon na. Magkasama kami ever since 2010.
1: Nag-walk out pa ngayon.
2: No, alam ni Ben yun, hindi po ngayon lang. Magkasama po kami since 2010. Alam diyang hindi lang po ako yung nagsalita. Ever since 2010 po.
0: In fairness po kay Kong Toby, nung panahon namin sa 2010, siya opposition, talagang masigasig sa
2: Yo,
0: opposition.
2: Alam po nila, so hindi lang po ngayon yan. So, kaya galit nga sa akin si Butch eh.
0: Balik tayo sa our hanging question. Meron ba bang mapapanagot sa remainder ng term ni PBBM? Especially nung sa SONA, sinabi nga rin niya na yung file charges will be filed against my... Sinabi lang niya, without mentioning the name.
2: Hindi, that's a problem. That's a problem.
0: So what do you think?
2: Number one, no? Ang pinaka-importante kasi is yung biggest fish, no? Na
0: right.
2: Si former Speaker Martin Romualdez, no? It doesn't matter kung ilan yung DPWH na engineer mapakulong niya, contractor na mapakulong niya. Kung hindi niya mapakulong si former Speaker Martin Romualdez at iniintay pa yung desisyon ng France doon sa political asylum ni Saldico, no?
0: Right.
2: So, yun ang napakahalaga eh. Na, kasi otherwise, kung hindi ma-file ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, ano isipin ng tao? Ang isipin ng tao is, baka naman may hawak siya laban sa inyo because of what he said na I will not go down alone.
0: Right.
2: Tsaka marami siyang alam, no?
0: But don't you think that the fact that he stated that in the SONA shows that he is going to do that except pinabayaan niya sa ombudsman? Or do you think it was a token statement or there is really a push to that effect?
2: Okay. Ang problema ko lang dun sa statement niya is sabi niya kasi masakit man eh.
0: Mm-mm.
2: Masakit man, something eh. Eh di ba pag ini-injectionan tayo sa ospital, sinabi mo, ay masakit. Anong gusto mong gawin ng doktor? Alam naman, gusto mo diinan. Siyempre, ang in-expect mo, tanggalin yung karayom o dahan-dahanin.
0: Mm.
2: So, yun ba ang ibig sabihin ng masakit, no? So, para sa akin, and dapat lang, ang ginawa sa SONA ng mga speechwriters niya is, sinabi na dapat whole of government approach ito.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano pa yung nalalaman ng ibang mga ahensya, tulungan yung ombudsman sa investigasyon. Ang nangyayari kasi dun sa case ni former Speaker Martin Romualdez, parang the ombudsman is by itself na maghanap ng mga ebidensya. If we compare it doon sa mga nasa opposition naman, eh bakit pag nasa opposition, hindi lang ombudsman gumagalaw, buong gobyerno naghahanap ng ebidensya laban doon sa mga kalaban sa politika. So dapat hindi double standard. Accountability should be for all. Eh.
1: Pero alam ko, kung Toby, ano na eh, di ba? May hold departure order, tapos may freeze order na kay mga properties and bank accounts ni Speaker Martin. So, hindi lang naman siguro.
2: Yung ombudsman, talagang porsigido. Pero kung i-compare natin doon sa mga nakulong na hindi ka

0: Ang pagbabaan kasi dapat nandito sa side ng provider eh, no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors.
1: Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it.
2: Usap-usapan na naman ang impluensya ng online violence at social media. Posible raw kasing ito ay may papel sa nangyaring school shooting sa Zamboanga.
3: Habang gumugulong ang mga imbestigasyon, binabaha pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Umakyat na rin ang bilang ng mga nasawi at mga apektadong pamilya.
4: Apektado rin ang paglilitis kay VP Sara ng sama ng panahon. Bagong schedule ngayon ang hiling ng prosekusyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mobile game na Roblox. Kinahibangan umano ng estudyanteng na Maril sa

Ateneo de Zamboanga University. Tatay na customs official, posible ring panagutin. Nangangalap ng boto, sagot ng impeachment court sa paratang kay Presiding Officer Chis Escudero Alamin. May record ng umano'y illegal reclamation project sa Taguig, sinobina na raw ng ombudsman. Drone shots ng 8 reclamation sites, isinumiti na rin. Bilang ng patay dahil sa sama ng panahon, nasa 27 na. Pinalakas na habagat, hanggang kailan kaya magpapaulan? Muntik mag-62. Piso halos sumampa na sa bagong record low kontra dolyar. Landmark trial ng Meta sa Amerika nagsimula na. Alegasyon hinggil sa social media addiction, pinalagan. At Forgotten Island stars Liza Soberano at her bibisita sa Pilipinas.

0: Blanco pa rin ang mga awtoridad sa motibo sa pamamaril ng isang grade 8 student sa isang universidad sa Zamboanga City. Nakiramay naman ang ilang matataas na opisyal sa mga biktima ng panibagong karahasan sa loob ng eskwelahan. Narito ang agenda report ni RJ Rosalato, live mula sa Ateneo de Zamboanga University. Ano na ang update, RJ?
1: Yes, Corina, patuloy pa rin ang pagtutok ng publiko sa nangyaring school violence dito sa Zamboanga City. Dumating na rin dito sa Zamboanga City ang ilang matataas ng opisyal ng DepEd, Bureau of Customs, pati na rin si Vice President Sara Duterte para makiramay. Pero para isipan pa rin kung ano ang nag-ugjok sa grade 8 student na gawin ng pamamaril dito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Dahil hindi naman daw siya naging biktima ng bullying.
2: Nakalagak na sa punerarya ang labi ng grade 10 student na isa sa mga namatay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Pero humiling ang pamilya ng biktima na respetuhin ang kanilang privacy at hayaan muna silang maglugsa. Sa labas ng campus, may ilang nagtirik ng kandila para sa mga biktima ng pamamaril. Kanina, binisita ni VP Sara ang mga nasugatang estudyante sa isang pribadong ospital. Aniya, panahon na para magkaroon ng psychosocial wellness program sa mga paaralan at dapat taitingin pa ang pagpapatupad ng anti-bullying program. Suportado niya rin ang mas mahigpit na policy sa paggamit ng social media ng mga menor de edad.
3: Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider eh. No? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors.
2: Dumating din si Education Secretary Sani Angara. Aniya, isang malaking palaisipan pa rin hanggang ngayon kung ano ang naging motibo ng grade 8 student kung bakit na nagawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi naman daw kasi totoo ang mga naunang lumabas na impormasyon na biktima ito ng bullying.
4: Hindi naman totoo daw yung binubully yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. So yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialist dito, wag natin i-rule out yung may groomer siya online.
2: Empleyado ng Bureau of Customs ang tatay ng estudyanteng namaril sa campus. At dahil mga baril niya ang ginamit, posibleng maharap ito sa kasong kriminal at administratibo. Issued firearm ang isa sa mga baril, habang ang isa naman ay personal na pagmamayari ng ama ng shooter na nasawi rin sa insidente.
5: Kahapon kasi nag-usap kami sa telepono ni ang paliwanag niya sa akin. Of course, kailangan malaman to ng PNP kung yan ang lalabas sa investigation nila. Naiiwan niya sa sasakyan o iniwan yung mga baril niya dun sa sasakyan na siyang pinanghatid dun sa kanyang anak. At yun ang nagamit niya dito sa nangyaring pamamaril.
2: Siniguro naman ng DSWD na handa sila magbigay ng psychosocial intervention sa mga apektadong pamilya.
6: Ngayon, kung ang tinatawag niyo sa akin kamusta yung may mga physical injuries, she's healing very very well. So hanggang doon lang muna kasi may patient confidentiality. Basta suffice to say na ang departamento ay sisiguraduhin na lahat ng nangangailangan ng tulong mula sa insidente na to natutulungan.

0: Ahorita sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng final result of investigation ng SITG, ang Special Investigation Task Group, kung ano ang naging motibo ng graded student na gawin ang pamamaril. Orina?
1: Maraming salamat, RJ Rosalado, nag-uulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
2: Ipinag-utos na ng PNP ang pag-takedown sa mga video ng school shooting sa Zamboanga. Ang DILG naman, mas paiigtingin daw ang kampanya laban sa loose firearms. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
3: Mas mahigpit na pananagutan sa mga may-ari ng baril ang isinusulong ng DILG kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dapat managot ang mga gun owner na hindi iniingatan ang pagtatago ng kanilang mga armas, dahilan para magamit ito sa krimen.
4: Ngayon, again, uulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpairam ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. I believe again, loose, illegal firearms should be non-bailable. I don't think there should be an argument about that. If 98% of the crimes in this country are committed with loose firearms, it is time for the Philippines to crack down on the owners of these loose firearms. Give us the weapons we need to curb crime, and we will do better.
3: Ayon sa mga otoridad, nakapasok sa campus ang menor de edad na may dalang dalawang baril, isang 9mm at isang caliber 40 pistol. Sinusuri na ng mga otoridad ang security protocol ng paaralan na ayon kay Rimulya ay dapat repasuhin. Sinusuri rin ng PNP ang mga gadget at online activity ng suspect.
4: We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty. But it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Australia had a great model. Bawal ang social media sa mga bata between so many years old. Baka panahon na natingnan natin yon.
3: Inatasan na rin ng PNP ang anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa mga social media platform para agarang ipa-takedown ang mga sensitive content kaugnay ng school shooting sa Zamboanga. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Gumugulong na ang sariling investigasyon ng NBI sa school shooting sa Zamboanga. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, makikipagtulungan ang kanyang ahensya sa PNP.
6: Ang problema rito, yung subject mismo, yung namaril, he also took his life, di ba? So, ang mas tinitingnan natin dito, if this is related dun sa iba pang mga nangyari. Amin ng matagal na rin sinusundan natin iimbestigahan.
1: At kaugnay po niyan, makakausap natin ngayon si DepEd Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Garma.
7: Yeah, magandang gabi, Ms. Corina. Magandang gabi sa lahat ng inyong taga-subaybay.
1: Opo. Ano po ang inyong reaksyon o ang pangkalahatang reaksyon po ng departamento na pagkatapos po ng nangyari dito po sa Tacloban ay sinundan na naman kaagad ng ganun ding pangyayari sa Zamboanga naman. Nung mangyari yung sa Tacloban, ano po ba ang ginawang mga pagbabago sa pagpapalakad ng seguridad ng lahat ng eskwelahan sa bansa?
7: Sa lahat, Ms. Corina, no? Ang buong departamento ng edukasyon ay nakikibahagi, no, sa pagdadalamhati sa pangyayaring ito sa Ateneo de Zamboanga. At sa ngala ng ating kalihim, Secretary Sani, ay lubos po kaming

0: makikipagtulungan kung ano man ho ang kailangan na suporta na mangyari o kailangan gawin para ho sa insidenteng ito. So simula po dun sa Tacloba natin, Ms. Corina, no? Marami po dito sa mga hakbang natin, number one, yung pagpapalakas at pagpapatuloy na mapalakas natin yung physical aspects of our security measures. So if you remember, even prior to Tacloban, Ms. Corina, nag-issue na po tayo ng isang pulisiya na kung saan dapat masiguro ng lahat ng eskwelahan natin na primordial yung ating pong school security. Kabilang na ho rito yung pagsisiguro na meron pong nakatalagang mga gwardiya or kung hindi man ho gwardiya na katulad ng nakikita natin ng mga blue guard, no, ay at least mga watchmen po na tinatawag natin or mga tanod. Pangalawa ho, yung paggamit ng metal detectors, no, sa ating mga paaralan. Yung bug search na ginagawa po ng ating mga schools ngayon at yung pong paglalagay ng mga CCTV. Bagamat talagang sa dami po ng eskwelahan natin at sa laki po ng pangangailangan, hindi po kagad natin matutugunan ng 100%. So we are exerting all efforts to respond and to be able to address itong mga requirements natin.
1: Ano po, saan
0: pangalawa,
1: po?
0: Ms. Karina,
1: yes.
0: Yung hindi lang yung... Sige pa, go ahead.
1: I was going to ask, ano po ba ang bottleneck? Ano po ba ang problema kung bakit hindi po mapagsabay-sabay na agad ang yung ano directive from the department na lahat po ng mga eskwelahan kailangan po talaga may security measures na mas matindi, ano po. Mula po nung Tacloba, nakailang buwan na rin, at ngayon, sabi nga po ninyo, meron ng mga stricter security measures in some schools. Exactly how many schools have complied? Is this a directive? In which case, bakit hindi po lahat makapag-comply?
0: Hindi po lahat ng, kasi MOE lang po ang ginagamit natin para tugunan ito. Hindi po lahat ng schools natin would have that kind or enough. At dito po na natin nakita na yung mga government units. So, kasama na po ito, Ms. Corina, doon sa magiging hakbangin natin, lalong-lalo na ngayong padating yung ating budget deliberation. Aasa kami at umaasa po kami sa tulong ng ating Kongreso na mabigyan ng karagdagang pondo itong mga pangangailangan natin for heightened security measures natin sa mga schools.
1: So meaning a university like Ateneo cannot afford stricter security measures mula nung mangyari ang Tacloban?
0: Well, we cannot speak of Ms. Corina for the private schools, no. Alam natin na yung mga private schools would have that capacity para maglagay ng kanilang mga security guards, CCTV and even metal detectors. So it's just unfortunate that for the Ateneo de Zamboanga University case, in spite probably of the heightened security measures ng eskwelahan, ay nakalusot pa rin, no, itong perpetrator. So but for the public school, definitely that's one of the challenges talaga, Ms. Corina, yung ating pong pondo.
1: Ano po ang, okay, from here on, ano na po ang, magkakaroon po ba ng bagong memorandum mula po sa DepEd na dapat sakop na po lahat ng mga eskwelahan sa bansa?
0: Doon po sa ating memo, palagi naman ho yan, na bagamat primordial po yung public school, we also encourage our private schools to enforce or to implement yung ating policy. But again, we take it upon the management of the private schools kung hanggang saan po yung kakayanan nila to comply with our policy. So hindi na po kailangan maglabas ng panibago. In place at in effect po yung ating polisiya tungkol po sa pagpapahigpit at pagpapaikting ng security ng ating mga eskwelahan.
1: Okay, so I guess kung wala pong magagawa sa about the private schools, ano na lang po ang mensahe natin sa mga magulang at estudyante?

0: Well, Ms. Corina, palagi po naming sinasabi, no, bagamat ang ating po mga estudyante ay nasa pangangalaga ng ating mga paaralan habang sila ay nasa loob nito. Apel na ginagampanan ng mga pamilya, ng mga magulang. So marami na po tayong nakita dito sa mga recent cases natin of school violence po natin. Marami po dito ay may pinanggagalingan, no? At karamihan dito ay may pamilya. So bukod po doon sa security measures na nabanggit ko, Ms. Corina, double effort po din po ang DepEd ngayon on really addressing mental health issue and bullying. Dahil baka naniniwala rin tayo na baka ito ay ilan din sa mga ugat, no, nitong mga violence na ito. So for our parents, no, yung mga magulang natin, magtulungan po tayo. Importante po na natatanong natin ang ating mga anak, kausap natin, namomonitor po natin kung anong ginagawa nila. Lalong-lalo na po yung kanilang activities na online, no. So ito po isang bagay na gusto talaga nating ma-address because we would like to address the influence that triggers the intention, the motivation, the behavior, and the act itself, no, ng mga estudyante natin.
1: Huli na lamang po, baka po pwedeng mapag-isipan na mayroong kurso tungkol sa social media for as early as grade school or high school. Yan po ipinanukala na rin ng ilang mga parent groups. Ano po? Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma.
0: Maraming salamat.
2: Kasama na sa mga pag-uusapan ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pagdinig bukas, ang school shooting sa Zamboanga City. Isa sa mga susuriin ng komite ang posibleng kaugnayan ng insidente sa mga online community at sa tinatawag na violent extremism. Tatalakayin din ng Senado ang umano'y online grooming at iba pang banta sa mga kabataan.
3: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
1: Preposterous kung tawagin ang impeachment court ang mga ulat na nangangalap na ng boto si Presiding Officer Francis Escudero laban kay VP Sara. Ang detalya sa agenda report ni Hannah T.
4: Nangangalap umano ng boto si Presiding Officer Cheese Escudero para makonvict si VP Sara. Sabi sa report ng politico.com.ph, dahil short ng 3 boto ang 13-member Senate Majority Bloc, pagdating sa conviction, sinubukan umanong kumbinsihin ni Escudero ang ilan sa minority, kabilang ang magkapatid na Villar, si detained Senator Jinggoy Estrada at Senador Loren Legarda. Sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, totally untrue ito. Malabo raw itong mangyari, gayong mahaba pa ang tatahakin ng impeachment trial. Nasa pangalawang reklamo pa lang ang tinatalakay ngayon ng impeachment court at nasa higit 50 days pa bago mangyari ang butuhan.
5: Parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan. Alam mo naman na hindi totoo yan. So yun lang, parang so preposterous for me to even raise it up to him.
4: Hindi na rin bago ang mga paratang laban kay Escudero. Dati na siyang naharap sa issue kaugnay ng flood control kickback scheme noong siya pa ang Senate President.
5: He, as you know, no, kahit na before, laging ini-issue sa kanya yan yung regarding the Senate presidency, ganyan din yung pinalabas na issue. So lumang tugtugin na po yan kung if you consider it. And any person pwedeng anuman, basta i-allege mo lang parang yan na yan.
4: Kailangan daw na ang nag-aakusa ang magpatunay ng alegasyon, hindi ang akusado. Narindigan naman ng Senate Impeachment Court na 16 votes pa rin ang required para i-convict si VP Sara. Sa harap yan ng panawagan ng House Prosecution na i-revisit ang threshold na ito dahil may mga senador umanong hindi sumusulpot sa trial.

0: hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law.
1: May basihan daw ang 16 votes na nasa konstitusyon.
0: The framers of the Constitution ensured that mahirap talaga dapat makapag-impeach ng isang impeachable officer because you are the impeachment court is will necessarily cancel the mandate of the people who elected the impeachable officer. That's why it is made extra hard.
1: Sakaling may kumwestiyon ito sa Korte Suprema, dangerous proposal ito kung tawagin itong goal dahil kakailanganin ng impeachment court na baguhin ang rules of the game sa gitna ng trial at sa due process. Hindi raw ito pinapayagan. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Pinuna ng prosecution ang pananatili ng ilang senator judges sa Senator's Lounge habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Ang banat ng prosecution, aaksyonan daw ng presiding officer sa Lunes. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Ito ang naging kontrobersyal na dito lang kami post ni Senator Robin Padilla noong Lunes sa kasagsagan ng Day 16 ng impeachment trial. Kasama sina Senator Judges Mark Villar at Bongo na nakasuot ng robe, nakamonitor daw sila sa paglilitis sa loob ng Senator's Lounge. Para sa prosekusyon, hindi ito naaayon sa konstitusyon.
4: Napakahalaga na yung hong maestrado no, na magbibigay ng pagpapasya, no? Kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, no, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal dahil nga napaka halaga makikita mo ng personal, no, kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc.
3: Pero sabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, walang nilalabag na batas sina Padilla, Go at Villar. Mayroon na anyang Supreme Court jurisprudence para rito. Sa misto lang kritisismo naman ng prosekusyon kina Padilla, sabi ni Tongol na marami ng desisyon ng Korte Suprema na magsisilbing gabay kung paano ito tutugunan ng impeachment court.
0: Any matter na nakakasira, any public speech na nakakasira doon sa notion na yon na fair na ginagawa ng korte yung kanyang gawain, at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure.
3: Babala nitong goal sa kapwa depensa at prosekusyon, nakamonitor ang impeachment court sa lahat ng mga pahayag nila sa labas ng korte. Sa Lunes daw, asahan ang pasya ng presiding officer sa sub judice rule at ang mga mistulang banat ng prosekusyon sa ilang senator judges. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Kanselado na naman ang impeachment trial ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kaya naman may panawagan ang prosekusyon. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Dalawang araw nang suspindido ang impeachment trial ni VP Sara dahil sa masamang panahon. Dahil dyan, aminado ang House Prosecution Panel na nangangamba silang mawala na ng gana ang taong bayan sa paglilitis.
6: Nawawala na ng priority sa taong bayan itong pinag-uusapan natin ng impeachment. Kanya dumadami ang conversation tungkol sa plunder, flood control, bumabalik tayo sa kwento na yan. Ano? So the challenge really for the spokesperson in the prosecution is to bring it back.
5: Nade-delay na rin daw ang proseso pero hindi pa rin sila pwedeng mag-shortcut dahil nais nilang maunawaan ng publiko ang kanilang mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Kaya kung sila raw ang tatanungin, dapat nang ibalik sa hapon ang trial para walang limit. Sa ngayon kasi, napuputol ito dahil na rin sa kailangan nilang tapusin ang paglilitis bago mag-alas 3 ng hapon para magbigay daan sa sesyon ng Senado.
6: Pag pinutol ang testimony ng isang witness, lalo na isang hostile witness, no? Pwedeng i-coach, pwedeng sabihin ng mga lawyers, no? Na ba't mo sinabi yun, ito ang dapat mong sabihin. No? We don't want that to happen.
5: Hinihiling din ang prosekusyon na maging 4 days a week na ang impeachment trial at isama na ang araw ng Biyernes sa trial days. Dahil wala naman pasok ang Senado at Kamara, gawin na itong whole day pag Friday. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
2: Kampante ang kampo ni VP Sara sa mga reklamong perjury na isinampa nila laban kay self-confessed bagman Ramil Madriaga. Handa rin daw ang depensa mismo na ipresenta si Madriaga sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
7: Na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness.
8: Yan ang maanghang na pahayag ng abogado ni VP Sara laban sa nagpakilalang bagman nitong si Ramil Madriaga. Plano raw ng kampo ng bise na maghain ng motion for consolidation para sa dalawang perjury complaints sa isinampa nila laban kay Madriaga. Sabi ni Attorney Paolo Panelo, ipapakita ng pangalawang reklamo na tulad ni Madriaga, wala rin anyang basehan ang mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo.
7: We don't know for sure if Ramil Madriaga will still be presented as a witness of the prosecution. There are rumblings na the prosecution has realized masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga.
8: Naglabas din si panelo ng umano yung mga resibo para pasinungalingan ng supplemental affidavit ni Madriaga nitong April 2026. Kabilang dyan ang isang certification mula sa LGU ng Lubao, Pampanga na nagsasabing wala raw shopping mall sa kanilang lugar. Sabi ni panelo, taliwas ito sa pahayag ni Madriaga na inutusan umano siya ni FPRRD na kumuha ng 100 million peso sa isang bangko sa mall sa Lubao. Pineke rin umano ni Madriaga ang ipinakita nitong manager's check mula sa land bank. Pati ang sinabi ni Madriaga na political officer siya ni late former Congressman Roy Lugoles ay pinasinungalingan din ni panelo. Hindi raw totoo ang sinabi ni Madriaga na FPRRD supporter si Goles dahil may mga larawang nagpapakitang sa Senator Grace Poe ang sinuportahan ito noong 2016 elections. Hindi rin daw kilala na mga anak ni Goles sa umano'y former aide ni VP Sara. Dagdag ni panelo, kung hindi ipepresenta ng prosecution si Madriaga, handa at maaaring ang defense team na raw mismo magpresenta rito para lumabas na ang katotohanan. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Bilyonario News Channel.
2: Nakatakda bukas sa Quezon City RTC ang oral arguments sa hiling ni VP Sara na ipabasura ang kasong grave threats na inihain ng DOJ. Hinihiling din ng kampo ng bise na pigilan o bawiin ang anumang arrest warrant laban sa pangalawang pangulo. Nagugat ang kaso sa umano'y mga banta ng VP laban sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong nakaraang taon.
9: Muntik nang umabot sa 62 ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa data ng Bankers Association of the Philippines, umabot sa 61.995 ang palitan na pinakamababang intraday trading nito. Gayunman, nagsara ang piso sa 61.815, mas mababa kumpara sa 61.785 na naitala kahapon. Nangyari ito matapos sabihin ni US President Donald Trump na wala ng pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kasunod ito ng pagtatapos ng ceasefire ng dalawang bansa noong August 17.
10: In the U.S., nagsimula na ang biggest trial ng Meta over youth safety and addiction. A coalition of 29 states filed the lawsuit accusing the tech giant of deliberately designing Facebook and Instagram to keep children hooked. But Meta strongly rejected the allegations in court. Ayon sa lawyer nito, walang clear evidence or link between social media use and a lack of well-being. Giit pa ng kumpanya, it has taken steps to make its platforms safer for young users. But the states insist they're not backing down sa fight for accountability and justice.
11: This is about our children, the next generation, our kids. They deserve to be safe. And Meta has acted unlawfully here. We are here to hold them accountable.
2: Nasugbo Batangas, nasa state of calamity na dahil sa epekto ng sama ng panahon.
9: At Peru, tinamaan din ng baha at landslides. Susunod yan.

0: The latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.

0: Umakyat na sa 27 ang patay at 17 ang sugatan sa 3 linggong hagupit ng habagat at mga bagyo sa bansa. Ayon kay PBBM, nasa 1,500,000 pamilya rin ang apektado ng sama ng panahon. Patuloy naman ang dredging at drainage inspections habang 30 catchment areas ang tinutukoy ng gobyerno sa tulong ng The Netherlands para sa pagpigil ng baha. Samantala, 7 barangay sa Santo Tomas, Pampanga ang pinangangambahang makaranas ng matinding pagbaha. Sakaling bumigay o mabutas ang bahagi ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dyke. Yan ang agenda report ni Paolo Santos ng CLTV 36. Live mula sa Pampanga, Paolo.
1: Kulina, umabot na nga sa spilling level. Itong tubig dito sa bahagi ng nasa higit 10 kilometrong San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dyke. Kasunod nga nitong malakas na serye ng pag-ulan dito sa lalawigan ng Pampanga. Ang tail deck na ito, Corina, ay isa sa pinakahuling depensa ng mga mabababang komunidad ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, laban dito sa malaking volume ng tubig na bumababa naman sa river system mula sa paligid ng Mount Pinatubo at upstream watershed. Sa bahagi ng Santo Tomas, unti-unti nang lumalampas ang tubig, Corina, dito sa elevation ng dike. Dahil dito, nagsagawa ng emergency sandbagging ang lokal na pamahalaan at mga residente upang pansamantalang dagdagan ang taas at itong proteksyon nitong pinaka-critical na bahagi. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, hindi lamang umano ang disenyo ng slope protection ang kanilang ikinababahala. Puna ng alkalde, walang sapat na protection wall sa ilang bahagi upang mapigilan yung erosion at pagguho kapag direktang tinamaan ng malakas na agos. Mas critical umano ayon kay Sambo, ang tinatayang nasa 150 meters na bahagi nitong road dike na hindi umano konektado o kumpleto. Kaya ngayon ay tinatambakan ng lupa at nilalagyan ng sandbags habang patuloy ang pagtaas ng tubig.
2: Ito po, ang tawag nila dito, kung di ako magkakamali, ay parapet wall. No? Kukonkretuhin nila yung dike, pati na ho yung slope protection ng dike, konkreto. Tapos ito, lalagyan nila parapet wall na additional protection na pag lumaki po yung tubig tulad yan, pag umabot na dito sa ating konkreto, sa ating kalsada, meron ka pang additional na protection panlaban sa tubig bago umapaw. Ang nangyari ho, yung 252 million na proyektong ginawa noong 2023-2024, wala po siyang ganito eh. Tsaka sa totoo lang po, imbes na itaas yung dike, binaba pa po eh. Yun po ang nakita ko.
1: Corina, dagdag pa ni Mayor Sambo, ang flood control project na kanyang tinutukoy ay iniugnay naman sa kumpanyang AD Gonzales Construction and Trading

0: Corporation Incorporated. At sa public records, lumalabas nga, nakabilang ang kumpanya sa mga contractor na naiugnay sa flood control works dito sa area ng Pasig Potrero River at San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike System. Sinisikap pa ng news team na makuha ang panig nitong kumpanya kaugnay sa mga puna ng alkalde, ngunit habang sa oras ng pagbabalita natin ito ay wala pa kaming natatanggap na tugon. Samantala, sa pagtatanong naman ng news team dito sa DPWH Pampanga First District Engineering Office, sinabi nitong nasa transition period pa ang kanilang pamunuan at ang DPWH Region 3 umano ang may kumpletong impormasyon hinggil sa nasabing proyekto. Patuloy ding hinihingi ng CLTV 36 News ang opisyal na assessment ng DPWH kung structural deficiency ba, incomplete connection, erosion o ibang engineering factor ang dahilan ng sitwasyon ng Santo Tomas portion. Corina.
1: So Paulo, gaano kapeligroso ang sitwasyon kung sakaling mabutas o kaya yung tuluyang bumigay ang bahaging iyon ng tail dike?
0: Corina, no? Itong tail dike na to, ito tong nagpo-proteksyon sa 7 barangay ng Santo Tomas, Pampanga at gayon na rin yung mga low-lying area ng kabisera ng Pampanga o itong syudad ng San Fernando. Kaya kapag ito'y nabutas, may precedent na rin kasi anong mga nakalipas na panahon na ragasa yung tubig dito at flash flood yung nangyari, kaya maraming na perbisyo sa mga nakalipas na taon. Corina.
1: Kumusta naman ang Makabebe? Kasi noong kami ay nag-live dyan, yun ang iniinda ni Gov, no? Ni Governor Lilia Pineda. Yeah. Kumusta na ba? Medyo bumaba na ba ang tubig? Bakit Makabebe ang pinaka tinamaan ng baha?
0: Corina, ito yung mga coastal community, no? Dito sa Pampanga. At hindi lang yung Makabebe talaga ang malalim yung tubig dito sa area ng Masantol at may mga barangay dito na kahit talaga hindi umuulan, kapag high tide, mataas din ang tubig. At itong pag-anticipate na pagbaba ng tubig mula sa upstream area ng Nueva Ecija na dumadaan dito sa river channel ng Pampanga River ay totoong makakaapekto sa Pampanga 4th District. At ang assessment ng DPWH, dahil nga mababa na yung bukana ng Pampanga River palabas ng Pampanga Bay, ito yung kanilang nakikitang problema. Nagba-backflow yung tubig. At as of this time, humina lang yung pag-ulan. Pero ang problema, Corina, itong ang sitwasyon na kung saan talagang pinangangambahan nila yung biglang taas ng tubig na nanggagaling sa upstream.
1: Okay, magkwentuhan pa tayo, Paulo, siguro bukas sa ating programa, no, tungkol sa sitwasyon ng Pampanga. Maraming salamat, Paulo Santos ng CLTV 36, nag-uulat ng live mula sa Pampanga. Bakit nga ba di pa maisaayos ng tuluyan ang EDSA? Sinagot niya ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Maynila ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Mike Arazon.
2: Inuulan pa rin ng batikos ang EDSA Rehabilitation Project matapos itong magbako-bako sa kasagsagan ng hapagat. Kaya paliwanag ni Public Works Secretary Vince Dizon kung mas matibay na pagsasaayos ang isasagawa, siguradong sasalubungin ng Metro Manila ng mabigat na trapiko.
3: The only alternative if we don't use asphalt to fix it is to rebrack and destroy the cement in EDSA. Ang magiging epekto noon is mula nang hindi nagagalawang EDSA.
2: Pinabulaanan din ni Dizon nang umano'y zero budget sa flood control na Region 11 ng Davao.
3: There's roughly more than 2 billion for Region 11 in flood mitigation projects. So it's not far from zero.
2: Paliwanag niya, gawa muna bago bayad. Hindi na katulad ng dati na nauuna ang bayad, kaya kahit hindi nagawa ay nakakakubra na sa kaba ng bayad.
3: Hindi na pwede yung project title lang tsaka cost. Hindi pwede yun. Dati ganun ang gawi eh. Ganun ang ginagawa eh. Ngayon lahat may dokumento.
2: Balik Maynila si Dizon para sa inspeksyon ng Remedios Pumping Station na 6 na buwan nang hindi gumagana dahil naibakan ng basura. Pansamantala namang naglagay ng mobile pump ang DPWH at MMDA para maibsan ang baha sa kabaan ng tap. Para sa agenda, Mike Arizon, The Lunario News Channel.
1: Muling pinalubog ng baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa pagulang dulot ng habagat. Nagbabalik si Mike Arizon live mula sa North EDSA. Mike, Kamusta ang sitwasyon dyan?
4: Pinky, bahagyang ang kumalma ang hagupit ng habagat sa Metro Manila.

0: At kinumpirma na din naman ng MMDA na wala silang naitala na pagbaha sa kahabaan ng EDSA at buong Metro Manila. At dahil nga suspindido ang klase sa government at mga schools ng mga estudyante, ay mabilis ang daloy ng trapiko sa EDSA. Nandito naman nga tayo sa North Avenue EDSA na kung saan nakikita nyo sa aking likuran na mabilis din yung daloy ng mga sasakyan. At ngayon naman wala naman tayong napansin na dahilan kung bakit ito babagal o namakayan ang dahilan ng pagbagal nito. At sa panahon naman, Pinky, nakakaranas na lang tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan, pero abiso pa rin po sa ating mga kababayan na magdala pa rin ng panangga dahil posible pa itong lumakas ayon sa PAGASA. Balik sa'yo, Pinky.
1: Maraming salamat, Mica Razon, nag-uulat ng live sa may North EDSA. Problema sa basura ang isa sa mga itinuturong sanhi ng paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila. Kaugnay niyan, makakausap po natin San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa oras.
2: Yes, magandang gabi, Pinky, at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa.
1: Mayor, unang-una, ano ho ba ang dapat gawin sa problema sa basura? Sapat na po ba yung pagtataas lang ng multa sa mga pasaway?
2: Ako, Pinky, personal kong paniniwala, no, na dapat talaga ay ang bawat Pilipino ay maging responsable at disiplinado pagdating sa pagtapo ng basura. Alam niyo po, ang mga lokal na pamahalaan, meron po kami mga responsibilidad na magsagawa ng mga maayos na mga solid waste management programs. Ganun din po ang ating national government. Ngunit siyempre dapat po talaga disiplinado ang ating mga mamamayan sapagkat yung nakita ho nating mga videos recently in the past few days na, sa balita, yung basurang lumulutang po na sa gitna ng ating mga katubigan. Meron at merong mga kababayan tayo nagtapon yan. At kung mababawasan, Pinky, yung mga nagtatapon, ay makakabawas din talaga yan sa problema sa pagbaba. So yung pagmumulta ay isang bahagi lamang ang pag-enforce ng ating mga ordinansa. Dapat talaga yung disiplina manggaling mismo sa atin at yung mindset natin, hindi yung nako, magmumulta ako ng 5,000 piso kaya hindi ako magtatapon ng basura. Dapat ang mindset natin, Pinky, hindi ako magtatapon ng basura sapagkat gusto kong alagaan ang aking paligid at ayaw kong magkaroon ng baha.
1: So, ayaw kong bumalik sa akin ang basura.
2: That's true.
1: Dapat ganun po yung mindset.
2: Tama ho kayo. No? Enforcement is just one aspect. But really, it must be the discipline.
1: Here's the thing, sir. Mayor, yung sinasabi nating solid waste program ng mga LGU and of course the national government, does anyone police that? And nache-check ho ba kung sino yung nagiging successful in terms of LGUs at sino yung medyo hindi ganun ka-successful? Kasi ang problema ho natin, konektado naman ho yan, is kaya nga Metro Manila Council, hindi ho ba? Kaya yung nangyari, for example, sa Redemptorist, hindi po natin masasabi dahil hindi pa rin naman sigurado kung saan talaga galing yung basurang yan. But it could be compounded from many different cities, hindi ho ba?
2: Tama po yan. At dahil nga po galing siya sa isang malaking body of water, it's really hard to determine which LGU all of these came from. No? But yung nangyari naman dito sa Baclaran ay kumbaga dulot na rin talaga ng isang phenomenon. No? Kumbaga yung tuloy-tuloy na malakas sa pag-ulan, sa gitna ng habagat. Pero yung panahon ng tag-ulan, no? We have to really look at a whole year-round undertaking na dapat merong holistic programs sa LGUs. Pagdating po sa solid waste management, we can be creative in terms of implementing projects and programs in our barangays. Kami po sa San Juan, if I may share, meron po kaming cleanest barangay contest annually kung saan talagang hinihikayat ng ating mga komunidad na kanya-kanyang pagsusumikap upang mapanatiling malinis ang ating paligid. No? We immediately increased our fines to 5,000 pesos when the Metro Manila Council last year passed a resolution to the maximum amount of 5,000 pesos na pagdating sa penalties. No? Konti lang ang aming natitikitan sapagkat marami sa aming mga mamamayan sumusunod naman po sa aming mga patakaran. Again, it really depends on how we enforce it. Yung sustainability ng mga programs natin, again, I will go back to good education habang bata.

0: pa lamang sila sa mga paaralan, dapat tinuturuan ang ating mga mamamayan sa pamangangalaga ng kalikasan. And something I want to share, Pinky, napag-usapan namin kahapon sa Metro Manila Council, and I know the President has already mentioned this, ay yung possible shift to waste to energy.
1: Opo.
0: The Department of Energy will be making initiatives very soon, no? Para magkaroon tayong slow shift to waste to energy dahil yung ginagawa nating pagdadump sa mga sanitary landfill, medyo ano na ho tayo, kumbaga napag-iwanan na rin po tayo ng ibang mga bansa pagdating dito. So for me, that is one major step moving forward if we can eventually shift to waste-to-energy programs and initiatives para rin ho ma-incentivize din yung pag-collecta ng basura at hindi na lamang ito itadump sa landfill, mako-convert na into actual energy which can be utilized. So this is something that I believe is one major step moving forward at full support po ang Metro Manila County po rito.
1: Mm-hmm.
0: At sana nga ho ay magsimula ng undertaking nito.
1: Yun nga po ang plano. Kahit ni Secretary Garin, yung waste to energy program. But just the same, sir, sana po yung mga best practices ng mga LGU ay may ma-i-adapt ng bawat LGU at kung magkakaroon po ng multa, at meron ngang multa, sana uniform na rin po para talagang seryosohin natin ang issue ng basura. Maraming salamat po sa inyong oras, San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora.
0: Okay, maraming salamat din po.
2: Kasabay ng pagtaas ng baha sa Malabon at Valenzuela, ang pag-init ng ulo ng ilang residente sa mga anilay korap na politiko. Yan ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa Malabon. John Riz, kumusta ang sitwasyon dyan?
3: Millard, sa gitna nga ng ilang linggong pag-ulan, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habaga at nakararanas ng pagbaha ang mga residente dito sa Malabon City. Kasabay nito ang kanilang pagpapatutsada sa mga umano'y korap na politiko. Ngayong araw, abot hanggang tuhod na baha ang naranasan sa ilang barangay sa Malabon City, kabilang na ang Maysilo, San Agustin, Dampalit at Hulong Duhat. Ayon sa mga residente, malaking sagabal na ang kanilang nararanasang baha sa araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, muling nabuhay sa mga taga Malabon ang panawagan na mas pagtuunan pa sila ng pansin ng pamahalaan.
4: Mabaho sa bahay, malansa. Eh, may bata din sa amin, tsaka malamok. Pero issue, hindi ka makapagluto man lang dahil nga malalim. Malalim talaga. Sana lingunin niyo yung mga gaya namin, mabababa. Mga kurakot dyan, baka naman.
3: Umaaray na rin ng mga residente sa nararanasang pagbaha dahil apektado na raw nito ang kanilang trabaho.
5: Sobrang hassle po katulad po nung nag-work po kami ngayon. Minsan po kapag sobrang lakas ng ulan, minsan yung warehouse namin naabot ng tubig. So yung mga parcel po namin nababasa talaga.
3: Batay sa datos ng Malabon LGU, aabot sa 249 families o 957 individuals ang nakalikas sa 7 active evacuation centers sa lungsod.
6: Inabot na yung mga kagamitan namin, nataob na yung mga labahan, yung mga kagamitan namin lahat doon sa kusina. Tapos yung higaan namin, konti na lang para abutin. Malakas po ang ulan, baka patuloy pang lumakas kasi lalong aabutin po yun.
3: Bukod sa Malabon, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Valenzuela, gayon din sa Bulacan, kabilang dito ang mga bayan ng Maykawayan, Kalumpit at Giginto.
2: Willard, kanina nag-ikot-ikot dito sa mga evacuation centers sa lungsod si Malabon City Mayor Ginny Sandoval para i-assess yung kalagayan ng mga evacuees at mabigyan sila ng family food packs. Naniniwala o nilinaw niya na ang kadalasan na nararanasan na pagbaha dito sa kanilang lugar ay dulot ng high tide. Kaya naman sinisiguro nila na working yung 40 pumping stations around the city at operating yung mga rescue team sakali mang kailanganin, lalo na't paminsan daw ay sinasabayan ng malalakas na pag-ulan yung high tide na nagdudulot ng pagtaas ng antas ng tubig dito sa kanilang lungsod. Ayon sa kanya, sisiguraduhin din nila na ligtas na yung uuwi ang mga tahanan ng mga evacuees bago pabalakin ang mga ito mula sa evacuation centers. Sa ngayon dito sa Barangay Panghulo na aking kinatatayuan, kalmado ang panahon pero gutter deep pa rin ang level ng tubig. Willard? Maraming salamat, John Riz Calata, nag-ulat ng live mula sa Malabon.
7: Lumubog sa baha ang isang dosenang barangay sa Nasugbu, Batangas dahil sa walang humpay pa rin na ulan. Yan ang agenda report ni Ilu Dagos.
8: Ito na po ang kaganapan at sitwasyon sa likod ng Villafranca sa barangay Talangan, Nasugbu, Batangas.
9: Ipinakita ng residenteng si Silvia Rufo ang kondisyon sa kanilang lugar sa Nasugbu na sa state of calamity na dahil sa malawak na epekto ng habagat. Ayon sa LGU, walang patid ang naranasan nilang ulan sa loob ng 14 na araw na nagpabaha sa 12 barangay. Pinaplano na raw ang comprehensive drainage plan. Bumili na ng 2 amphibious backhoes para maklear at mapalalim ang mga tributary. Bukod sa Nasugbo, matindi rin ang baha sa mga bayan ng Lian, Mabini, San Luis, Lemery, Tingloy, Lobo, San Juan, Lipa at sa Batangas City. 3 na ang naiulat na nasawi sa Batangas. Sa kabila ng masama pa rin panahon, patuloy na ang clearing operation sa mga tinamaan ng baha at landslides. Patuloy din ang rescue at relief operation. Sa ngayon, umaabot na sa 1,600 na residente ang apektado ng masamang panahon sa Batangas. 37 barangay ang nawala ng kuryente. Walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Kansilado rin ang sea travel sa Port of Batangas papuntang Mindoro, Romblon, Panay at sa Quezon Province. Para sa agenda, Nilo Dagos, Bilyonaryo News Channel, Batangas.
7: Pinadapa rin ang sama ng panahon ng ilang lugar sa Zambales at Bataan. Para sa update, nasa linya natin si Johnny Reblando. Johnny, go ahead.
10: Hindi na muna madaanan ng maliit na sasakyan mula sa kaninang umaga ang National Highway sa Barangay Binuklutan, Butolan, Zambales. Dahil sa pagtas ng tubig baha, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, paalalasa ng mga motorista, lasa muna ang apektadong lugar habang patuloy na minumonito ng PDRRMO Zambales ang kondisyon ng mga kalsada sa lalawigan katuwang ang mga local government offices. Sa Bataan, lubog sa baha ang ilang pangunahing bahagi ng Roman Highway, patibula sa Barangay Cabcaden at Barangay Townside sa Maribeles. Pinayuhan ng lahat ng mga motorista, lalo na ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyan na kung kinakailangan, iwasang dumaan sa mga bahaging may mataas na tubig baha. Sa Olongga po, binahariin ang daan sa may public market. Ipinakita naman na sa Facebook post ng PNP Heavy Patrol Group Region 3 ang ilang lugar kung saan may mga naitalang landslide.
7: Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Johnny Reblando.
11: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
12: Willard, hindi lang isa kundi 3 bagyo ang minomonitor ng PAGASA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na nga dyan ang Tropical Depression Neneng sa loob ng PAR sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan si Tropical Depression Neneng at 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. After ni Neneng, naging tropical depression na rin or mahinang bagyo kagabi ang low pressure area dito po sa may West Philippine Sea. Nasa layo itong 890 kilometers naman kanluran ng extreme northern Luzon at palayo naman sa ating kalupaan patungo dito sa may southern China. Samantala, may isa pang bagyo tayong minomonitor sa may gitnang Pasipiko na posibleng makaapekto sa bansa sa susunod na linggo. Huling namataan ang tropical storm with international name na Sodel sa layong 3,005 kilometers silangan ng Mindanao at may tagday na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa latest track ng pag-asa kay Neneng, sa susunod na 24 oras, kikilos ang bagyo patungo Okinawa, Japan at Northern Taiwan saka ito lalabas ng PAR at posibleng maging LPA na lamang sa Biyernes ng umaga. Ang bagyong Sodel naman, mananatili sa Dagat Pasipiko at dadaan ng Northern Mariana Islands ngayong weekend at wala pang aasahang anumang epekto sa ating bansa. However, may chance po na pumasok ito ng PAR sa Lunes or Martes at tatawagin sa local name na Obet. Kaya ka-weather, antabayan na lamang po ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw at ang magiging epekto nito sa hanging habagat. Sa mga nagtatanong po sa Luzon kung meron pa bang aasahang pabugsu-bugsong ulan, ang sagot po dyan ay meron pa dahil magiging malakas pa rin ang habagat sa susunod na 24 oras. Pinakamatindi ang ulan simula ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw sa may Pangasinan, Zambales at Bataan, habang may 50 to 100 millimeters na ulan din hanggang Huwebes po ng hapon. Dito po sa may Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, halos buong Central Luzon, halos buong Calabarzon at Occidental Mindoro. Kaya ka-weather, iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na sa mga binahan lugar nitong nagdaang araw at lumayo sa mga landslide-prone areas at rumaragasang tubig. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, August 20, araw po ng Huwebes, sa Luzon, magbaon pa rin ng payong at kapote kung lalabas ng bahay dahil meron pa rin light to heavy rains. Dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, again, halos buong Central Luzon, dito rin sa may Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang may mga lugar na sa Luzon bukas, na posibleng kaunti na lang ang ulan o sumisilip na ang araw. Kabila na dyan ang mainland Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Quezon, Laguna at dito rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Pagdating sa Visayas bukas, asahan po ang mga pag-ulan pa rin dito sa bahagi ng Iloilo at Antique, habang ang natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga saglit na mga thunderstorms. Then pagsapit po sa Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin po ang mararamdaman panahon bukas dahil hindi umaabot dito ang hanging habagat. Asahan sa umaga or around 10 in the morning hanggang alas 4 po ng hapon, mainit at maalinsangan ng panahon at matataas po ang mga heat indices, lalo na sa mga syudad at malapit po sa mga beach. Kaya payo po ng PAGASA, uminom pa rin po ng tubig and make sure na meron tayong protection po sa direktang sikat ng araw. At yan muna napapanahon balita ngayong Miyerkules. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather.
1: Isinailalim na sa state of catastrophe ang Tocopilla sa Chile. Matindi kasi ang mga baha sa probinsya at tinamaan din ito ng mga mudslide. Balot ng putik ang halos lahat ng bahay doon ayon sa mga otoridad. Puno rin ng debris ang mga kalsada.
11: Masama rin ang panahon sa Peru. Nasa state of emergency na ang ilang distrito sa Lima at sa iba pang mga rehiyon dahil yan sa mga baha at landslides dulot ng patuloy na pag-ulan. Patuloy ang rescue and relief operations doon sa ngayon. Tension sumiklab sa Kilos Protesta laban sa Paksilika. At forgotten island stars Liza Soberano at her bibisita sa Pilipinas. Susunod yan sa agenda.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
17: Sa dumong nagigita nila. Kasi maniling ragaan.
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
17: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo
18: sa training po kami sa DOST.
19: Sa DOST rin.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang sa southbound lane. Wala pa rin confidential funds ang proposed budget ng OVP sa 2027. Ang pondo naman ng Office of the President, halos triple ang ibinaba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Aabot sa mahigit 785 million pesos ang proposed budget para sa Office of the Vice President sa 2027. Mas mababa yan ng mahigit 104 million pesos kumpara ngayong taon. Sa ikaapat na taon sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, walang confidential funds ulit na ilalagay sa pondo. Pinakamataas na paglalaanan na yung operations ng OVP na abot sa 557 million pesos. Kabilang sa articles of impeachment ang paglustay umano ng bise ng kanyang confidential funds.
2: Ang tanong natin, where is the Vice President in all of this? No? Where are her? Alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, eh, meron tayong alam na ang pondo ng Vice President in 2023 inclusive of confidential funds was 2.3 billion. Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President?
1: Ang Office of the President naman aabot sa 2.250 billion pesos in proposed confidential funds, habang 2.310 billion pesos ang intelligence funds. Suma total ay aabot yan sa mahigit 4.560 billion pesos. Tinanabago ang halaga niyan simula pa noong nakaraang administrasyon. Ang kabuuang proposed budget para sa Office of the President sa 2027 ay aabot sa mahigit 10.83 billion pesos. Kapansin-pansin na halos triple ang ibinaba nito mula sa 2026 allocation. Ito'y dahil kabilang sa mga idinagdag sa pondo ng opisina ng Pangulo ngayong taon ay ang gastusin para sa ASEAN 2026 na ginanap dito sa bansa. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Patuloy ang pagkondena ng mga progresibong grupo sa PAC-Silica Project na itatayo sa Clark, Pampanga. Todo depensa naman ang presidente ng BCDA sa proyekto. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.

0: is an icon of democracy who sparked the People Power Revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel. We shine a light on those who hold the line and save lives, and those who charge into crisis to fight for humanity. Let us honor and protect our brave heroes. World Humanitarian Day.
1: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Isang malaking balakid para sa ilang tobacco farmers ang paglala ng problema sa iligal at puslit na sigarilyo. Lubhang mas mura kasi ang bentahan ng mga ito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, inaalagaan ng mga magsakang tulad ni Saturnino Katorning Distor ang ikta-iktaryang tobacco sa loob ng apat na buwan dito sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Mula sa pagtatanim, pag-aani, pagpapatuyo hanggang sa pagbebenta ng mga dahon ng tobacco, marami sa kanila ito na ang kinagis ng trabaho na minanapa sa kanilang mga ninuno. Kaya para sa mga magsasakang tulad niya, isang malaking balakid sa kanilang nag-iisang hanap buhay ang paglala ng problema sa illegal at smuggled cigarettes sa bansa.
3: Ito lang yung crops na pag nagtanim kami, mayroon na kaming buyer, sure buyer. Mayroon na rin kaming presyo na alam namin na pagbibili ng aming buyers at may mga support na galing sa gobyerno at sa aming mga buyers.
2: Kwento ni Katorning, ang mga magsaka na nasa grassroots level ang mga pinaka-apektado sa industriya ng sigarilyo. May quota system daw kasi silang sinusunod sa tulong ng malalaking kumpanya. Kaya kwento niya, kasabay ng pagbaba ng kinikita ng cigarette manufacturing companies ay ang pagbaba ng binibiling tobacco leaves mula sa mga kooperatiba ng mga magsaka.
3: Siyempre yung tobacco manufacturers din, sabi nila, ay imbis na makakabinta sila ng halimbawa 1,000 sticks, eh 1,000 sticks, si 70 yung nabigay na ng kwan, ng smuggle na sigarilyo. So sabi niya, babawasan natin yung ating kwan, demand sa inyo, yung inyong kuta na gagawin natin. Imbis na magtanim ka ng marami sana, pero limitado yung kanilang kuta dahil dun sa epekto ng smuggled cigarettes.
2: Taon-taon, tila palala ng palalaraw ang problema.
3: Actually, before 2020, may mga smuggled na tayo, pero naramdaman namin yung epekto ng smuggled cigarettes nung by 2020-2021, parang nag-reduce kami, nababawasan kami ng 5% taon-taon.
2: Ayon sa mga otoridad, umaabot sa 40 pesos per pack ang bentahan ng mga illegal na sigarilyo, malayong-malayo sa 180 to 200 pesos na retail price ng mga legal na produkto. Kaya ang ilang tendera, tulad ni Rowena, hindi niya tunay na pangalan, mas pinipiling mag-angkat ng illegal. Anya, bukod sa mas maliit na kapital ang kailangan, mas madali rin daw maibenta, lalo na sa mga low-income household.
4: Kasi minsan, nagahanap yung taga-bukid din eh.
5: So mas mura po na sigarilyo?
4: Opo sir, mas mura na sigarilyo.
2: Ayon kay Rowena, maraming paraan para makakuha ng illegal na sigarilyo. Minsan, may mga nagde-deliver na sakay ng motor o tricycle na nangangatok umano sa mga sari-sari store. Maaari ka rin daw makakuha sa mga palengke, basta alam mo kung sino ang pagtatanungan.
5: Paano po yung nagiging sistema? May nagde-deliver po sa inyo?
4: Minsan, nagtatanong-tanong ako sa palengke. Minsan wala, minsan mayroon.
5: Paano po nagtatanong sa palengke? Sa palengke po kayo bumibili?
4: May tinda po kayong murang sigarilyo, ganun. Pero pag hindi ka kilala, hindi ka bibigyan.
5: Bakit po hindi bibigyan pag kilala?
4: Baka daw ano eh, iba ang mabigyan.
5: Baka mahuli ganun.
4: Baka mahuli daw.
2: Nagpaalala si DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lang smugglers at manufacturers ng illegal na sigarilyo ang may pananagutan sa batas. Anya, maaaring maharap sa patong-patong na kaso ang sinumang mapatutunayan na sangkot sa mga operasyon ng illicit tobacco trading, kabilang ang paglabag sa Tax Reform Act, Anti-Agricultural Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act, Consumer Act at Tax Evasion. Kasabay nito, nananatili ang panawagan ng mga magsasaka na nasa laylayan at pinaka-naaapektuhan. Habang patuloy na lumalaganap ang illegal na sigarilyo sa mga pamilyan, unti-unting nanganganib ang kanilang kabuhayan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
1: Kailangan ng repasuhin ang batas na naghihigpit sa mga kakandidatong party list. Ayon sa grupong kontra daya, hindi ginagawa ng COMELEC ang nakamandato nitong obligasyon na salain ang mga kinatawan umano ng marginalized sectors.
6: Na Willard, live na tayo ngayon sa wakas.
1: Yeah.
7: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni kontra daya convener Danilo Arau na mayroong anim na uri ng kahinahinalang party list.
6: Minsan sila ay bahagi ng political dynasty o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption.
7: Kahinahinala rin daw ang mga kandidato na may koneksyon sa militar at pulis. Kabilang din sa listahan ng mga grupong may kaduda-duda o hindi malinaw na advokasya at halos walang impormasyon na bukas sa publiko.
6: Kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may connection. Meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon. May mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information.
7: Una nang sinabi ni Lanao 2nd District Representative Zia Adyong na kailangang palakasin ang party list system ng bansa para maging malinaw ang advokasya ng bawat party list. Dagdag ni Adyong, kadalasang ini-issue ng mga party list ang Certificate of Nomination and Acceptance sa isang kandidato, hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil may kamag-anak na nito na opisyal. Pino na rin ni Arau ang COMELEC dahil hindi nila sinasala ng maayos ang mga kandidato.
8: Bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC?
6: Minsan limitado rin yung budget, pero para sa akin mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. Parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia at saka kay Rex Laudianco.
7: Sang-ayon naman si ACT Teachers Representative Antonio Tino na hawak na talaga ng mga political dynasty ang party list system. Dagdag niya, mayroong sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill ang Makabayan Block. At sa kauna-unahang beses ay isinama ito sa legislative agenda ng Kongreso nitong nakaraang linggo.
1: Do you agree na dapat bawasan?
9: For the most part, tinakeover ng mga political dynasties, mga malaking negosyante and so on. So definitely, kailangang ireporma.
7: Hinimok naman ni Arau ang Kongreso na sumuporta ng mga panukalang batas na wawakasan ang kontrol ng mga political clan at malalaking negosyo sa party list system. Kailangan anya ang mga hakbang na hihingan ang mga party list nominee ng dokumentasyon para patunayan na miyembro sila ng sektor na sinasabi nilang kanilang nirerepresenta.
10: It's giving collab of the year. Magkakasamang tumungo sa China sina Bea Alonzo, Ann Curtis, and Philam influencer Bretman Rock. Kasama rin sa trip sina Kylie Versoza and Gabby Garcia. Para ito sa recently announced team-up ng makeup company ni Anne at travel essentials brand ni Bea. Sa in-upload na video, spotted ang grupo na gamit mismo ang items from the collab's Expedition Collection. Timeless beauty and effortless elegance. Yan ang hatid ni Celine Dion as she graces the cover of Harper's Bazaar's Icons issue. Sa cover story, the legendary singer opened up about her struggles with a rare neurological disorder called stiff person syndrome. Dahil sa health battle, Dion was forced to take a 6-year break from performing. But ready na raw siya to get back on stage, starting with a 5-week residency in Paris next month. exceptional individuals are once again honored sa ASEAN Excellence Achievers Awards. Among the big winners, ang Bilyonaryo News Channel at Abante News. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
11: Abante and Bilyonaryo News Channel had a strong showing at the ASEAN Excellence Achievers Awards 2026 at Okada, Manila, with its leading broadcasters and flagship program Agenda among the honorees.
12: Of Agenda, Bilyonaryo News Channel.
11: Agenda anchor Willard Cheng received an Excellence in News Broadcasting Award.
13: Maraming salamat po.
11: While Agenda was named Best News Program. Corina Sanchez Rojas was recognized with a Media Icon Award.
12: Pinky Webb.
11: And Pinky Webb was honored as an outstanding television news anchor.
12: Abante Radio.
11: Abante Radio naman was recognized then for its work in news and public service.
12: Raya Capulo.
11: Politico Nightly, Abante anchor and Abante station manager Raya Capulong also got an award para sa kanyang contribution bilang radio anchor. With high fashion opulence as the theme, pinagsama-sama ng gabi ang mga achievers mula sa media at iba't ibang industries para sa isang gabi ng recognition at celebration. Para sa Agenda, Avia Zunich, Bilyonaryo News Channel.
14: Thank you. Salamat po.
10: Wow, congratulations to the three of you and to Agenda.
14: Pagpasensyahan nyo na, hindi kami nakapunta ni Corina.
15: Oo nga. Hindi kami nakarating.
8: Yes. Pinarating ko nga sa kanila yung paumanhin daw.
14: Oo.
8: Sabi ko, inutusan nyo kong mag-Sharon.
15: Mag-Sharon? Oo nga. Anong inuwi mo?
8: Oh, sorry, kinain ko na sa biyahe.
15: Oh, ikaw talaga. Pero maraming salamat po sa parangal. So ito po ay para sa lahat sa amin, kaming tatlong mas nakatatanda. Paparating na daw yung para sa'yo.
10: Oh, sana next year kasali na ako dyan.
15: At ito naman is for the entire Bilyonaryo Channel. So maraming salamat. Yung ganyan, nakakapagpataba po ng puso. Mas marami pa po kaming baha na susuungin para sa inyo. Bakit ako lang?
8: Congratulations sa mga kasama natin sa Abante Radio.
14: Abante. Also, yes. Congratulations Raya, to everyone.
8: Yeah, Raya Capulong and kay Rodel, Best Entertainment Online Host.
14: Oh, wow. Yeah, okay. Good. Kasi hindi nga kami nakapunta kasi may agenda. So, na-assign si Willard to receive the award on behalf of Corina and I. And Agenda. And Agenda, of course, to everyone here. Sa lahat na nandun sa booth, sa lahat na nasa newsroom, sa aming mga boss, maraming salamat po sa inyong lahat.
15: And I thank you.
10: It just goes to show that grabe, you know, ever since I joined the show, sobrang dami nagte-text sa akin. Talagang, oh my God, I can't believe you're there. And you know, parang you really feel that this show is growing, it's becoming more popular. So maraming salamat sa mga tumatangkilik ng Agenda.
15: Ayan, because you joined us.
14: Bagay na bagay.
10: I can only make it more controversial. So sa lahat ng haters, hello po sa inyo.
15: Dead ma. Okay.
14: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
8: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
10: Ako naman si Raymond Gutierrez.
15: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Ina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations.
1: Mainit na usapin ngayon ang system loss. Ano nga ba ito at bakit kasama sa ating binabayarang kuryente? Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa mga power plant papunta sa ating mga tahanan at negosyo. Kabilang dito, ang technical losses o natural na pagkawala ng enerhiya sa mga linya at transformer, isang bagay na hindi ganap na maiiwasan kahit sa mga pinaka-advanced na power systems sa mundo. Mayroon ding non-technical losses, gaya ng illegal connections, meter tampering, at iba pang anyo ng power pilferage. Ito ang mga pagkawala na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at modernisasyon ng sistema. Sa ilalim ng mga patakaran ng ERC, may itinakdang allowable system loss na maaaring maisama sa electric bill. Ngunit kapag lumampas ang isang distribution utility o electric cooperative sa itinakdang limitasyon, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang sobrang pagkawala. Sa kanyang SONA, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning alisin ang pasanin ng system loss sa mga consumer. Isang adikaing makakatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Ngunit mahalaga ring alalahanin at kilalanin na ang isang maaasahang sistema ng kuryente ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga linya, transformer at makabagong teknolohiya. Sa huli, ang hamon ay ang paghahanap ng tamang balanse kung paano mapoprotektahan ang mga consumer laban sa hindi makatwirang singil habang natitiyak na may kakayahan ang mga electric utilities at cooperatives na maghatid ng ligtas, maasahan at mahusay na serbisyo. Kapag pinag-uusapan ang pag-unlad ng bansa, madalas ang nakikita lang natin ay ang mga nagniningning na ilaw sa Metro Manila at sa mga malalaking syudad. But true national progress cannot be measured by the brightness of our urban centers alone. It is defined by whether the farthest, most remote island communities can turn on their lights at night. Medyo masakit aminin, pero kahit modern na ang panahon natin ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangapa pagsapit ng dilim. Welcome to Episode 10 of Power Shift. Kasama natin para sa isang napakahalagang talakayan ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng rural electrification sa bansa.

0: makakasama din natin ang mga katuwang nating international organizations na lubos ang suporta sa pagpapaabot ng kuryente sa pinakaliblib na lugar sa ating bansa. Ivan, sino nga ba itong mga pangunahin nating mga guests?
1: Good evening, Attorney Aina. So, sa episode natin ngayon, ang focus natin ay ang rural electrification. At sa sektor na iyan, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na makakasama rin natin ngayong gabi ay ang tinatawag na National Electrification Administration at ang kanilang pinuno na si Admin Almeda.
2: Mm-hmm. Kung titignan natin, malaki yung premium na binibigay ng gobyerno pagdating sa rural electrification. Even sa SONA ng presidente, every year yan binabanggit niya. So ano yung target ng Marcos Admin? By 2028, lahat dapat ng bahay sa Pilipinas meron ng energy access. So lahat dapat merong ilaw sa bawat tahanan.
0: 100% electrification. Hindi na tayo, hindi na barangay ang pinag-uusapan, hindi na purok or sityo ang pinag-uusapan, bawat bahay ay merong kuryente.
1: Pero ang hamon dyan, Attorney Aina and Mirna, it's always a moving target. Because as our economy grows, dumadami din yung kinakailangan mong i-energize, dumadami yung mga bahay. So parang never nating ma-attain ng 100% electrification. Pero taon-taon, gaya ng sinabi mo, Mirna, dahil mahalaga itong pulisiya ng gobyerno, malaki rin ang inilalagak na budget ng Kongreso para sa rural electrification.
2: Actually, hindi malaki yung binibigay na budget. In fact, yan yung problema lagi ng NEA.
1: Kulang.
2: Kasi para ma-electrify niya at magawa yung target na nationwide household electrification, 18 billion a year ang kakailanganin niya.
0: Masyadong
2: pero ang nilalaan lang ng Kongreso sa bawat taon, normally 1.82 billion.
0: Yes.
2: At saka kung may kakaltasan, halimbawa ng pandemic, ano yung unang-unang tinatanggalan ng budget? NEA or rural electrification. Kaya yan hindi matapos-tapos.
0: At hindi lang yan. Sa kalagitnaan ng electrification natin ng mga programa, may bagyo, lindol, maraming kalamidad kung saan kailangan rin na matugunan yung pangangailangan ng mga electric cooperative sa pagbabalik ng kuryente. Diba? Mm-hmm. At dyan ngayon, pinagmamalaki ni Admin Almeda yung kanilang SCADA system kung saan nakikita na nila yung operations ng bawat, hindi pa naman yata lahat-lahat, but a significant portion of our 121 electric cooperatives, diba, ay nakakabit dyan sa SCADA nila na yan. At sa puntong ito talaga, Ivan at saka Mirna, no, magandang mapakinggan na din natin ang ating panayam kay Administrator Nani Almeda ng National Electrification Administration. Panoorin natin ito. We shoot the questions right away, sir.
3: Go ahead, Aina.
0: Ano po ba ang state of electrification natin ngayon from the perspective of where you are holding office?
3: As of December 30, 2025, ang Luzon is at 95.8%.
0: Okay.
3: Ang Visayas is at 93.8%.
0: Mm-hmm.
3: And ang Mindanao is nasa 83% na.
0: So ang Mindanao po, sir, ang actually ang nagpapababa ng overall
3: yes,
0: natin na
3: Mindanao
0: average.
3: Mindanao ang mahatak sa electrification rate.
0: And that's why most of our efforts now
3: yes,
0: are in that
3: naka-concentrate
0: region.
3: Kami sa
0: and
3: Mindanao.
0: Even the BARM region, sir, ang mga electric cooperatives ito are still under the NEA.
3: Yes, yes.
0: Isa sa mga transitions natin ngayon is from our dependence on conventional resources to mm-hmm. towards renewable energy. Gaano po ba ka-challenging ito in an archipelagic country? Gaano ka-challenging po ito? Ano po ang mga efforts natin dito?
3: I believe that the foundation of the renewable energy transition is in place.
0: Mm-hmm.
3: In fact, many ECs are no longer just observing the transition.
0: Mm-hmm.
3: They are participating as...
0: They're already implementing.
3: Implementing renewable energy projects.
0: Mm-hmm.
3: And the readiness of this transition is supported by government policies. No?
0: Okay.
3: As in fact, there are DOE circulars in place. Of which yung tinatawag natin embedded renewable
0: generate
3: projects
0: yes,
3: of which pag may magtatayo ng renewable project solar in, for example
0: mm-hmm.
3: In a certain franchise area within the limit of 10 megawatts DOE already issued circular to cover that it is exempted from
2: competitive selection process
3: the
2: from the CSP.
3: So I think that is a major breakthrough. Mm. No?
2: At lahat ito, sir, I am assuming also na meron tayong mga parameters to make sure na up to standard, no? Lalo na to be able to withstand the calamities that are already affecting us.
3: All the technical parameters are in place.
2: Oo. How prepared ba are our, kasi speaking of national calamities and disasters, actually, nandito ka tayo ngayon sa inyong control center, no, tawag natin. Mamaya, paliwanag niyo sa amin yan, sir. Ha? But how prepared are our electric cooperatives?
3: Alam mo, maganda dito sa industrial electric cooperative. Talagang totoo yung task force, kapatid.
2: Yes, yung pagtutulungan.
3: Pagtutulungan.
2: Eh, no?
3: Hindi mo sila kailangan katukin.
2: Mm-mm.
3: Pag dumaan ang bagyo, lahat sila nakahanda magpadala ng kanilang mga contingents, no? Teams to help the affected electric cooperatives. So, dinevelop namin yon with the help of, I have to give credit to Philreca, no? And katulong ng NEA ang Philreca sa pagmobilize ng mga linemen para to help in the restoration. Kaya lang, may setback ng konti, no? Nauuna yung mga tao. May mga tao, pero walang materyales.
2: Yun ang problema.
3: Walang materyales. So, doon namin na-conceptualize yung regional procurement hub. Yung poste, transformer, and conductors, the wires, nandun na sa hub.
2: Okay.
3: So, yung regional procurement hub, ang idea is, yung one-year supply nila, naka-program na.
2: Mm-hmm.
3: One-time bidding lang.
2: Yes.
3: And 25% of the total yearly requirement nasa buffer stock. In Masbate, what is a normal 6 months to 1 year restoration, we did it in 28 days.
2: Wow, less than a month. Napakalinaw na kailangan talaga ng makahulugan at angkop na balangkas ng pagtutulungan sa pagitan ng regulator at ng implementing agencies at ilan pang mga international bodies para naman makita natin kung paano nabubuo at nagiging realidad ang mga macro plans na ito. Alamin natin ang tunay na katayuan ng ating mga konsumidor pagkatapos ng ilang paalala. Abangan po ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Power Shift.

0: Welcome back to Power Shift. Alam naman natin na napakagandang pakinggan ng mga pulisiya at plano kapag pinag-uusapan sa loob ng mga air-conditioned government agencies. Pero ang totoong sukatan ng kahit anong energy policy ay kung ramdam ba ito ng ating mga kababayan. Para malaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan pagdating sa kuryente at enerhiya, kinausap natin sila. Heto at pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga hinaing.
1: Karamihan madalas ang brownout ng walang abiso. May abiso man sa Facebook nilalagay nila. Kung halimbawa, ang brownout is 6 a.m. to 6 p.m. Ganyan ang inaano kasi may inaayos daw sila. Minsan sa gabi, doon magbra-brownout ko. Kamilya ko hindi nakakatulog, lalo na mister ko may sakit. Ganun. Action na nila ng maaga, hindi nagagalit ang mga mamamayan sa Pampanga.
2: Yung binabayad natin, hindi naman yun, kumbaga binigay lang, pinaghihirapan natin yun. Kaya sana maging, kumbaga, worth it, sulit para sa aming mga nagbabayad ng kuryente. So sana hindi na po ganun kadalas mawalan ng kuryente, sana po ayusin. Yung mga namumuno po sa amin, kipag-ugnayan po sila sa, bawa po sa amin na taga-apalit, yung sa Pelco 3 po, ayun, magkaroon po sila ng kumbaga project or solution po para po hindi na mangyari yung mga ganun. Kasi sobrang laking epekto din, laking abala po nun sa amin kapag nawawalan po ng kuryente since meron po kaming bata sa bahay.
3: Alam mo, Ivan at saka Mirna, napakahirap talaga na matugunan yung expectations ano, ng mga consumers. Kasi mahirap na nga ang buhay, mahirap pa intindihin itong napaka-technical na industriya natin.
4: Pwede ba, huwag na talagang mag-power shift? Sabi ko, mag-travel na lang.
3: Kaya tayo nandito para siguro mas mapadali ang pagpapaintindi sa kanila.
0: Isa sa mga pinakamalaking difference or challenges pagdating sa mga electric cooperatives at yung matitawag nating investor-owned utilities, yung mga for-profit utilities gaya ng Meralco, ng mga VECO. Mas professional kasi minsan
4: hindi sila hawak ni mayor.
0: Hindi sila, mas professional
3: walang
0: yung structure.
3: Walang politics
0: yes,
3: involved.
0: Mas removed sila sa local politics. Siguro yun yung isa sa mga hamon na kinakailangang solusyonan ng NEA. Meron naman silang mga training. Madalas yan. In fact, bago ka makaupo as manager or makaupo as board of director, meron ka paulit-ulit na training sa NEA. Pero ganun pa rin, ang realidad ay madalas nadadamay sa politika sa local.
3: Pero ngayon, nakikita na rin natin yung shift towards privatization.
4: Actually, diba? Yun sana itatanong ko sa iyo, Attorney Aina.
3: Privatization.
4: Ilang co-ops ba ang mag-expire ang franchise?
3: Medyo marami-rami. Medyo marami-rami. Kasi tandaan natin, halos 25 years na since the IPIRA. 25 years na since the IPIRA, diba? So, maraming mga mag-i-end by 2028, 2030, and all that. But tingnan na natin kung anong kahinat na nito.
4: Mahal na singil sa kuryente. Sunod-sunod na brownout at ang simpleng pangarap para sa mas mura at mas malinis na source ng kuryente. Ilan lamang yan sa mga kwentong narinig natin ngayong gabi. To understand better what the government is doing to electrify our communities, let us continue our chat with NEA Admin Nani Almeda.
3: Pero ngayon, ano ang meron ng NEA para nakikita in real time kung ano ang nangyayari
5: well,
3: sa ating
5: this
3: mga...
5: is our answer to this. No? Mm-hmm. We thought of this digital dashboard command center.
3: Okay.
5: So with this digital dashboard command center, we will be able to monitor technical operations and we are now integrating financial reports into this dashboard command center. Through artificial intelligence. Mm-hmm. So we are also, in line with this, we are also supporting the installation of SCADA systems.
3: Okay. SCADA is Supervisory Control and Data Acquisition.
5: That's right. No? So, everything will be done remotely. The distribution management system, the outage management system, mai-integrate na sa SCADA yan. So, ako, ang ginawa ko, sabi ko sa mga electric cooperatives, I'll be setting aside on the loan equity fund of NEA to support the electric cooperatives to acquire the SCADA system, which eventually will be the prelude for connectivity dito sa digital dashboard.
3: We now steer the conversation towards one of the more compelling concerns or issues at the moment, and that is the conversion of electric cooperatives or the privatization of electric cooperatives. Admin Nani, ano po ba

0: At sa ating pagbabalik, sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ating panayam kay Ginoong Rick Torres ng United Nations Development Program. Ano nga ba ang mga hakbang at mga proyekto na pinapatupad ng UNDP para maibsan ang kakulangan sa kuryente sa ilang bahagi ng ating bansa? At ngayong gabi ay pag-uusapan natin, ano po ba ang UNDP Philippines?
1: Yung United Nations Development Program is one of the multilateral bodies, one of the UN bodies. Dito sa Pilipinas, meron tayong tatlong programa. Meron tayong human security and human development. Ito yung about governance, indigenous communities, ginagawa yan. Meron tayong livelihood, of course, economic development. That's one of the biggest problem naman in any country. Mm-hmm. But here in the Philippines, we're quite improving, but we need to support that. And then yung programa kung saan ako located, we call it the Climate Action Program. Mm-hmm. So I'm just one of the managers in the Climate Program team. At yung tinututukan nga namin is renewable energy. Ang kaibahan lang nung ginagawa namin is that, alam mo naman, renewable energy pagdating sa public services, which is under human development, importante yun. Tulad mm-hmm. ng ginawa natin sa Marawi.
0: Sa Marawi, yung greening of hospitals.
1: Kinukumusta ka ng mga board members doon.
0: Ng Lanao del Sur.
1: So tinitingnan natin kung paano ba yung hospital magkaroon ng kuryente kasi madalas ang brownout doon. Pagdating sa livelihood, meron tayo mga isla tulad ng Bordeaux Island o sa Palawan na hindi maabot ng kuryente yan. So paano mo magagamit yung kuryente like solar or hydro? And then nga, yun sa amin, climate action, ano ba ang relationship ng energy sa climate security?
0: Ano ba ang pinakamalalaking challenges na that you encounter?

0: dito sa mga programs or projects ninyo?
1: Sa nature kasi ng Pilipinas, alam mo naman, island-based tayo. So, ang challenges depend dun sa location. Halimbawa, kung nasa ikaw ay nasa syudad, ang unang challenge mo dyan, syempre, dapat regular yung power kasi apektuhan yung business. Kung ikaw ay nasa upland, na wala ka namang connection sa grid, gusto mo pa rin ng kuryente kasi makapag-aral lang yung anak, makapakinig ka ng telenovela.
0: Ito yung tinatawag nating off-grid.
1: Off-grid.
0: Off-grid. Ibig sabihin, hindi sila nakakonect sa main grid ng transmission natin.
1: Oo. Okay. May mga off-grid ka rin na nasa isla.
0: Yes.
1: Mas mahirap yun. Hindi mo maitawid yung kable. Mm-hmm. So, ang challenge mo talaga doon is paano ka ba magkakaroon ng kuryente sa isang maliit na isla? Doon pumapasok yung solar. Doon sa upland na off-grid dyan, may hydro tayo dyan. So, depende doon
0: kasi
1: sa location.
0: May tubig, kasi may tubig. Because our resources are actually location or geographic specific.
1: Yes, yes.
0: Hindi naman pwede maglalagay ka ng hydro plant kung wala namang tubig na dadaloy doon. So, ito ngayon, Sir Rick, ano ang nagiging role ng UNDP para matugunan yung pangangailangan ng kuryente sa mga lugar na ito?
1: Yan yung hinihintay kong tanong. Kadalasan tinitignan ng UNDP as parang funder ng mga projects. Actually, we don't.
0: Hingi ng pera.
1: Ang ginagawa ng UNDP is we really build partnerships. Lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno or international na pwedeng magtulungan para nga matulungan yung renewable energy or kaya rural electrification. So we build partners, we try to create what we call APRAS. Naghahanap tayo ng saan pa ba walang nangyayari o paano ba magpatupad ng proyekto, halimbawa sa isang upland community, paano ba natin pwedeng i-engage yung local community on local government. So that's what we do.
0: So,
1: and then we generate
0: funds. Pero ibig sabihin ito, Sir Rick, hindi lang na magbibigay kayo ng pondo para magawa ang proyekto. Ang main tinutugunan dito ay kung may mga polisiya ba na dapat ma-enhance or baka wala pang polisiya, aralin 'yon para ma-integrate ito doon sa governance.
1: Correct. Kasi implementing a project, a technology, that's the simpler part. But making sure that the project will be sustainable. Halimbawa, pag umalis ang UNDP, sino magtutuloy nun? Si governor ba, yung ministry ba, o yung ahensya ba? At halimbawang ituloy naman ng local government, may kakayahan ba yung mga community to sustain the project? So that's what UNDP does. We put the different elements together to make sure na kung ano man yung nasimulan, o sinisimulan na pero kailangan pang itulak, would be sustainable.
0: Gamitin na natin na halimbawa yung recently concluded na project ng UNDP na greening of hospitals. By leaps and bounds, ano ang naging kinahinatnan nitong programang ito and way forward?
1: Ay, maganda yan. Sana ang natapos natin sa Lanao del Sur is yung provincial hospital, district hospital, rural health unit, including the provincial jail. Salamat kay governor ng PAN.
0: Provincial jail, nalagyan natin yan.
1: Mm-hmm. So, ang number one na epekto, syempre, dahil nagdi-depend sila sa generator, kung may solar na sila, which is what we put, yung mga nurses masasaya.
0: Dahil?
1: Hindi ka na magpapaanak na gamit cellphone. Di ba? O yung kinuha mo ng blood sample ngayon, pababalikin mo bukas, nawala ng kuryente ng gabi, kukuha na naman ng dugo.
0: Hindi pwede.
1: Pero
0: hindi na fresh.
1: Ang pinakamalaki talaga is yung mga pumupuntang pasyente. Alam nila na pag nawala ng kuryente, ay meron silang maaasahang ospital o rural health unit na that can provide them the quality public service.
0: And
1: yun, hindi
0: basic,
1: mo ma-measure yan.
0: Hindi nabibigyan ng siguro pecuniary value nagiging malawak na epekto nito.
1: Yung engineer na walang stress. Pero at the end of the day, syempre yung bottom line mo, like yung Tamparan Provincial Hospital, ang savings yan annually mahigit 2 million.
0: Wow.
1: Dahil hindi na gumagamit ng diesel.
0: At nakikita rin natin, Sir Rick, di ba, na once a project takes a life of its own, hindi mahirap na sumunod ang iba pang developmental agencies.
1: Developmental agencies o kaya local government. So yun yung layunin parati ng UNDP. Simula nito at merong mag-pick up. Pero kidaw ka, ang problema talaga doon, hindi ko mo nagawa ng isang probinsya, kukopyahin na lang ng kabila.
0: Hindi.
1: Kasi iba-iba yan.
0: Yes.
1: Diba? So kailangan
0: unique
1: mo dyan.
0: Ang mga challenges.
1: So doon pumapasok yung UNDP, looking really at the pathways, paano ba natin ma-influence ang itong gobyerno to? Paano ba natin mapagbabago yung pananaw nila?
0: Pero ang nakita natin doon, ang isa sa mga magandang naging resulta nito is nagkaroon ng better appreciation rin ng ating mga hospitals on energy.
1: Correct.
0: Energy
1: correct.
0: Ba yan in itself? Kasi syempre, doktor ka, ikaw ang chief of hospitals. Ang uunahin mo, ano bang gamot ang kailangan, anong mga equipment. But now, there is a realization that part of the governance structure na kailangan nilang bigyan ng diin is electricity and
1: energy. Nalaman nila na based dun sa kanilang paniniwala, yung kanilang Holy Quran, actually renewable energy is

0: Yeah, or our embedded generation.
1: Kapag pinalakas mo ang kakayahan ng mga electric cooperatives natin, pinalalakas mo rin ang buong sistema ng rural electrification dahil sila ang mismong backbone nito. Pagkatapos ng ilang patalastas, babalikan natin ang ilan sa mga innovations and successful programs ng mga kasama natin sa sektor ng electric cooperatives. Abangan ito sa pagbabalik ng Power Shift.

0: Para sa huling bahagi ng Power Shift, nakipag-usap kami sa ilang leader ng industriya para maintindihan ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng pailaw. Pakinggan natin ito. Sa probinsya ng Romblon, yung walong isla na sineserbisyohan natin, hindi naman tayo nakaranas ng biglaang pagtaas kasi nga na-stabilize siya. Nagbiglaang pagtaas ng kuryente, presyo ng kuryente dahil na-stabilize naman yung supply mula sa Napo Core. Pero yung supply mismo, GM Rene, ano, hindi naman sila kinulang. So kumbaga hindi naman tayo nagkaroon ng rotating brownouts, yung mga ganitong sitwasyon nung kasagsagan ng gera.
1: Hindi naman po, Atty. Ivan, ano? Dahil may sapat naman sila na supply ng krudo hanggang sa kasalukuyan. Yun nga lang, ang sabi nila may available supply. Ang problema lang nila ay yung budget.
0: Isa sa mga naging strategy ni Romelco ay magtayo ng sarili niyang mga power plant. Can you walk us through itong experience natin na ito, GM? At ano bang meron tayong RE power plants sa prangkisa ng Romelco?
1: Actually, nag-umpisa talaga yung pagpaplano, no? Pagtayo ng mga sariling planta, lalo na yung mga renewable energy projects, dahil sa aming pangangailangan. Kung maalala ninyo, nung dekada 90, tsaka early 2000, no? Yung aming pong isang coverage area na isla, yung Sibuyan Island, ay 8 hours lang po yung servisyo ng kuryente. Kahit na nung request namin sa aming power provider, yung National Power Corporation, na kung pwede i-extend yung operation to 24 hours, ay hindi po mabigyan kaagad-agad dahil kulang nga sa budget. Dahil alam natin na napakamahal ng operation ng isang diesel power plant. No? Dahil ang pinakamalaking cost dyan ay ang cost of fuel. Nung iniskan namin yung environment ng isla, nakita namin na may potential na mag-develop ng isang hydropower plant. Na alam natin na that is a mature technology na. Kung halos isang siglo na ang teknolohiya na yan available sa atin, no, sa power industry. So yun po ang naisip namin na solusyon. So

0: malaking maitutulong ito sa ekonomiya ng isla kung maitayo natin ito. At totoo nga na nang naitayo na namin yun, ay naging 24 hours ang serbisyo ng kuryente sa isla at mas reliable kaya sa diesel power plant. So yun po ang napatunayan namin na ang RE ay mas maasahan, no, kaysa sa diesel power plant in terms of continuous supply of power. Well, as general manager of the Romblon Electric Cooperative Incorporated, which we call also Romelco, no, it is really compelling on my part, no, because I was able to serve my kababayan sa Romblon, on which when I entered into the cooperative, talagang wala talagang maayos na serbisyo ng kuryente sa buong prangkisa ng ating kooperatiba doon. Kaya sa akin is satisfying talaga na magserbisyo. At ngayon, meron po kaming 24 hours na serbisyo ng kuryente sa lahat ng isla na nasakupan ng Romelco. Ayon sa batas, Republic Act 9136, Section 70.
1: Ito yung ipira.
0: Ito yung ipira na pag sa off-grid ka, sa power generation, dalawa ang source of revenue mo. From the sales of electricity and from the Universal Charge Permissionary Electrification.
1: Yung UCME.
0: Yung UCME. Kaya lang, walang mekanismo si kuan si yung ating power industry for electric cooperative to access UCME subsidy. Ang nakaka-access lang ng subsidy si kuan si
1: private
0: si NPC at sa NPP at saka si QTP. Yun po ang nagiging isang dahilan kung ba
1: NPP and QTP GM yan yung mga pribado.
0: Mga pribado.
1: Para sa mga kababayan natin na nasa on-grid naman, ibig sabihin yung wala sa isla. Universal charge kasi ito. Ibig sabihin, sa buong kabuuan ng mga konsumidores sa Pilipinas na nasa on-grid, sinisingil sila nito. At ito yung charge na dagdag dun sa kanilang bill para mapupunta, para tulungan yung ating mga off-grid areas. Gaano nga ba ito kahalaga para makapagdala tayo ng kuryente at enerhiya dun sa mga liblib na lugar at sa mga isla natin?
0: Hmm. Actually, napakahalaga po ito, Atty. Ivan, ano? Yung UCME subsidy. By contributing 26 centavos, you can reduce the cost of electricity sa off-grid area to 7.39 instead of having the consumers to pay the 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. So napakalaking bagay po ito. So ito is parte ng ating tinatawag na social obligation at equitable yung kan di ba yung equity or equitable access, no, to affordable cost of electricity. Kung hindi natin gagawin ito, hindi gaganda ang ekonomiya ng mga island provinces. Walang negosyo na pupunta doon. Sinong negosyo ang pupunta doon kung ang presyo ng kuryente mo is 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour? To be fair also to the off-grid consumer, no? Yung mga stranded contract cost na nakinabang ang main grid, nagbabaya din kami noon. Nagbabaya din kami. Correct.
1: Sa off-grid. Universal charge nga ito. Ano?
0: Samantala, hindi kami nakinabang doon sa mga
1: stranded contract,
0: mga stranded contract cost na kinontrata ng ating gobyerno noong dekada 90. Di ba? Hanggang ngayon, nandiyan sa ating power bill. Meron tayong mga stranded contract cost, di ba? Meron tayong stranded debts.
1: Stranded debts.
0: Na hindi talaga kami nakinabang doon. But nagbabayad kami sa off-grid.
1: So ultimately, it's really a question of fairness.
0: Yes.
1: Fairness and social justice, as you mentioned. But is there also a scenario, and I ask this based from your experience in the industry, 30 years, is there also a scenario where it's the government who covers the cost? I mean, whether or not that's the wiser way to do it, we leave that up to Congress. But if it's a question of who pays, the other alternative is government. Tama ba yun, GM?
0: Yeah, kung tatanggalin yung UCME subsidy sa ating power bill, somebody will going to have to willing to pay. Yung sinabi mo nga na kung pwede ang gobyerno, wala namang problema sa amin.
1: Ano sa palagay ninyo ang mga solusyon, yung mga pangmatagalang solusyon at yung mga pinakamabilis na solusyon na pwede nating gawin para kahit napapaano eh mapababa natin yung presyo ng kuryente?
0: Kung titingnan mo talaga yung ano, yung rate structure ng ating mga distribution utilities kasama na doon yung kooperatiba, electric cooperatives. Ang pinakamalaking component po doon sa rate structure na yun ay ang generation. Yun yung binibili na kuryente sa mga power generation companies na hindi po nakikinabang doon yung mga distribution utilities.

0: kasamang electric cooperative.
1: Taga-collecta lang po kayo?
0: Taga-collecta lang.
1: Pero bakit mahal pa rin? Bakit yung 60% na yon masakit pa rin sa bulsa?
0: Oh. Kasi ang ginagamit na teknolohiya ay gumagamit ng tinatawag natin na fossil fuel. Okay? Ito po ay lahat ay imported. Kung matatanda mo, Atty. Ivan, no? Mayroong bansa na more than 90% ang kanilang source of power are from RE. Ito yung Costa Rica. At marami pa sa Europe. Di ba? Meron dyan sa Norway. Di ba? Ganun. Meron silang mga ganun eh, na teknolohiya. Bakit hindi natin pwedeng i-adapt dito sa Pilipinas? No? Marami tayong resources. We are blessed with a lot of solar potential, wind potential. Pwede po yun. Dadagdagan lang natin ang tinatawag natin na energy storage.
1: You're also a member of the board of directors of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. So you're there in the thick of the mission to bring electrification in the country. So how important is that? And how can we assure our people that their interest is always at the core of the movement?
0: Noong dekada 70, halos walang private utility na who dares to go in the rural areas to energize those households na ang density of of households ay very sparse talaga. Napakalayo yung mga distansya ng mga bahay. Nagtayo ka na ng 100 poste, ang consumer mo lang halos wala pang 1,000, di ba? Mga ganun. So yun ang ginawa ng ang sakripisyo na ginawa ng mga electric cooperatives ng mga kapanahunan na yun upang mabigyan ng ilaw ang mga remote communities para ma-develop ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng ang ekonomiya ng Pilipinas na ang progress ay nandito lang sa Metro Manila. You cannot achieve the development, no, of the entire country kung ang kuryente lang nandito sa mga syudad, wala sa mga remote villages. Maglalagay na kami ng mga modernong mga kagamitan, mga software, no, para we can ably compete, no, with the rest of the players in the industry. So yun po ang ang objective ngayon ng NEA, no. So sabi nga, maraming magagawa ang mga electric cooperative sa pagpababa ng presyo, ng kuryente, pagiging efficient sa kanilang pagserbisyo sa mga kasapi, kamay-ari ng kooperatiba.
2: So narinig natin ano kay GM Rene na napakarami talaga rin mga pagsubok, lalo na sa mga tinatawag nating off-grid or isolated islands. Kasi hindi nga naman sila nakakonect sa main island grid natin.
3: Tsaka yung mga off-grid, titignan mo pagdating sa Ipira, nakalagay na yan eh, they should be part of development.
2: Yes.
3: And maraming mga qualifying third-party auctions na ginagawa yung government. Pero halos walang pumapasok. Kasi yung viability din nila minsan, it's a question eh, kung kikita yung private investor na papasok sa kanila.
2: At kahit meron na tayong batas, di ba, yung ating Microgrid System Act, para maging mas viable sana, nagiging challenge pa rin. Basically, kasi we are an archipelagic country and it's a challenge. Una, yung pagpunta mo doon, yung logistics and the like. Not to mention the fact na pagdating sa bayaran nito, it's still under what we call the Universal Charge for Missionary Electrification na kailangang i-apply ni NPC para mabigyan siya nung kaukulan na halaga na yon as a component sa ating taripa.
3: Tsaka siguro ang pinaka weakest link din pagdating sa electrification sa bansa, it's still the off-grid communities. Sila yung mga kadamihan, yung blackouts could last between 12 to 16 hours. Marami pang co-op sa off-grid areas na ganyan yung situation. Pero hindi lang dun sa mga on-grid actually.
2: Pero sila rin yung mas nangangailangan ng kuryente kasi nandyan yung ating mga tourism destinations, yung potential for livelihood and economic enterprises.
3: Like Palawan.
2: Yes. Ang pinakamalalaki natin would be Mindoro, Palawan, you also have Mimaropa area, Marinduque, Catanduanes, Romblon, kung saan si GM Rene.
4: Gusto ko rin lang pag-usapan siguro ng mabilisan, Attorney Aina and Mirna. Marina, yung napakainit na debate ngayon sa ilang bahagi ng industriya ng pagpapailaw, Attorney Aina, ano, sino ba ang mas magandang serbisyo? Ang isang electric cooperative o ang investor, isang investor-owned utility? Karamihan sa mga kababayan natin sa Mindanao, for example, Jensen, yung debate na yan, napakalaki. Kasi andun yung Socoteco 2. Ano? Meron silang issue doon ngayon na papasok ba ang mga privado at malalaking kumpanya versus na papatakbuhin pa rin ba ng electric cooperative. Meron din ganyang debate pagdating sa mga taga Batangas. Mm-hmm. So, nakikita natin yan sa Panay, sa Negros. Hindi kasi guaranteed na mababa ang kuryente mo kapag electric cooperative ka. Madalas ang challenge mo nga rin dahil non-profit yung EC ay hindi siya makapag-invest ng maayos. Hindi siya makapag laan ng sapat na pera, na kapital para mailatag ng maayos yung kanyang mga linya.
3: Kung wala nang solusyon talaga at talagang failing yung yes. co-op, normally may take over naman yung NEA power.
4: Yun din yung difference nila. No? Kasi pag electric cooperative ang isang struktura ng iyong pagpapailaw sa iyong komunidad, malaki ang maasahan mong subsidiya mula sa gobyerno. Kasi andyan ang NEA in terms of training, in terms of pagpapautang, na hindi ina-extend para sa mga investor-owned utilities natin. Walang NEA dyan, naaasahan sila.
2: At yan na nga ang kailangan nating maintindihan, na ang rural electrification ay hindi lang basta usapin ng pagsisindi ng bumbilya sa gabi.
3: Malayo pa ang kailangang lakbayin ng ating mga electric co-ops kung may magiging malaking simbolo ng kanilang tagumpay. Ito ay ang pagkakaroon ng ilaw sa bawat bahay ng mga Pilipino.
4: Rural electrification is deeply connected to lighting up the economic potential of every community. Ibig sabihin, mas magandang edukasyon para sa kabataan, mas maraming trabaho, at mas sumisiglang kabuhayan sa bawat sulok ng bansa.
2: Ang totoo, mahaba at masalimuot ang daan patungo sa 100% electrification sa libo-libong isla ng ating bansa. Pero tandaan natin na bawat isang linya na naikakabit natin ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay at tunay na pag-unlad. This is Power Shift, Hard Energy, Smart Conversations.
5: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quizby Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quizby Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
6: Rise above the rest and become the next Quizby Millionario.
7: And I'll be
8: your next Quizby Millionario.
6: Billionario Quizby Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Confidential allocation ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, Bokya.
0: Senador Bongo sinagot ang punan ng panel of prosecutors na nindiga na sa lounge para mag-coffee break at di mag-monitor.
1: Secretary Angara personal na binisita ang Ateneo de Zamboanga University. Psychosocial support para sa mga apektadong pamilya, tiniya.
0: Myanmar President Min Aung Hlaing nakipagkita kay Russian President Putin para palawigin ang ugnayan.
1: At kilig nostalgyang hatid ng ating mga star politiko, Senator Robin at Mariel sa kanilang 16th wedding anniversary. At si Konse Angelo De Leon naman na binalikan ang kanyang showbiz journey. Si Nuri ng Billionaire News Channel ang proposed budget ng Office of the Vice President. Lumalabas na bumaba ng higit 100 million pesos ang hinihinging allocation ng OVP. Wala rin itong confidential budget. Triple naman ang binaba ng sa Office of the President. Narito ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Aabot sa mahigit 785 million pesos ang proposed budget para sa Office of the Vice President sa 2027. Mas mababa yan ang mahigit 104 million pesos kumpara sa 2026 General Appropriations ng OVP. Subalit sa ikaapat na taon sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, base sa NEP, walang confidential funds ulit na ilalagay sa pondo ng ikalawang pangulo next year. Pinakamataas na paglalaanan ng pondo ay ang operations ng OVP na abot sa 557 million pesos. Matatandaan na kabilang sa nililitis laban sa bise ang umunoy maling paggamit niya ng kanyang confidential funds.
3: Tanong natin, where is the Vice President in all of this? No? Where are her? Alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President?
2: Samantalang, Office of the President, abot sa 2.250 billion pesos ang proposed confidential funds, habang 2.310 billion pesos naman ang intelligence funds. Suma total, abot yan sa mahigit 4.560 billion pesos at hindi na bago ang halaga niyan simula pa noong nakaraang administrasyon. Samantala, ang kabuang proposed general appropriations para sa Office of the President sa 2027 ay abot sa mahigit 10.83 billion pesos. Subalit kapansin-pansin na halos triple ang ibinaba nito sa 2026 allocations na umabot sa mahigit 28 billion pesos. Ito dahil kabilang sa mga dinagdag sa pondo ng opisina ng Pangulo ay ang gastusin para sa ASEAN 2026 na ginanap dito sa bansa. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Bumuelta ang Malacanang sa hamon ni Vice President Sara Duterte na dapat isapubliko ang lahat ng travel spending ng government officials. Ito'y matapos kansilahin ni Vice o ni VP Sara ang kanyang biyahe pa Japan at ng hamon na maging transparent pagdating sa paggastos ng public funds. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, palaging transparent si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe at

0: nagre-report din ito sa kanyang mga aktibidad sa mga bansang pinupuntahan. Pagdating niya sa budget ay walang itinatago ang palasyo dahil kumpleto ang resibo, walang peke, walang alias at nai-report ito sa Commission on Audit.
1: Pakikinggan ng Quezon City Regional Trial Court o RTC Branch 98 bukas, Agosto 20, ang mga argumento ng depensa at prosekusyon kaugnay ng motion ni Vice President Sara Duterte na mapawalang bisa ang arrest order laban sa kanya kaugnay ng kasong grave threats. Nakatakdang magsimula ang hearing at oral arguments ganap na alas 8:30 ng umaga ayon sa order ng hukuman. Una nang hiniling ng kampo ni Duterte na bawiin ang warrant of arrest at ipawalang bisa ang information sa kasong isinampal laban sa pangalawang pangulo. Samantala, nagsumite rin ang prosekusyon ng komento laban sa motion ng kampo ni VP Sara. Dahil dito, nagpa siya ang RTC na magdaos ng oral argument para malaman ang panig ng magkabilang kampo bago resolbahin ang motion ni Duterte.
0: Palaisipan para sa DepEd ang nangyari sa shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga. Maganda naman kasi ang class standing ng sangkot sa insidente at walang anumang problema. Nababahala naman ng National Parent Teacher Association at Commission on Human Rights sa panibagong insidente ng pamamaril sa eskwelahan. Ang detalye sa Politico Update ni Ched Gatchalian.
2: Personal na bumisita sa Education Secretary Sunny Angara sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw. Ito'y para na rin sa situation briefing kasama ang ilang opisyales ng eskwelahan at pamahalaan matapos sa nangyaring insidente ng pamamaril ng isang estudyante.
3: Kami nakikiramay din po sa City of Zamboanga, sa Ateneo Community at dito sa napakalungkot na nangyari. At handa rin kami tumulong sa eskwelahan, sa pamilya. Ang malungkot dito, yung active shooter drill dito sa junior high school ay nakaschedule ng September 1. So naunahan ng events actually.
2: Sabi ni Angara, palaisipan pa rin sa kanila ang ginawa ng graduate student na napag-alaman nilang mataas pa umano ang ranggo sa klase.
3: Mataas po ang standing sa number 1 siya. Parang valedictorian po siya. So tinatanong namin yung kanya mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama. Parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang po yun.
2: May paalala rin ang DepEd hindi lang sa mga guro o school personnel, pero pati na rin sa mga magulang at buong komunidad.
3: Ang tinitingnan ho natin, hindi lang yung seguridad. So, hindi lang backhaul, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante ho yun. Pero importante din ho siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila.
2: Nababahala rin ang Commission on Human Rights o CHR sa naturang panibagong kaso ng school shooting. Anila, dapat mapalakas ang safety at protection mechanism sa loob ng mga eskwelahan. Dapat din daw masusing masuri ang mga dahilan na nagtulak sa bata na gawin ang pag-atake, kabilang ang access sa baril, sitwasyon ng pamilya, at nakukuhang suporta sa komunidad. Para naman sa National PTA, hindi sisihan kundi tulungan ng buong bayan ang kailangan para matuldukan ng school shooting incidents.
4: Hanggang hindi tayo natututo, uulit at uulit yan. Huwag muna magsisihan at tingnan talaga anong role ng magulang na pwedeng lumpanan, anong role ng barangay, anong role ng LGU na pwedeng lumpanan upang sagalan magkaroon ng collaboration.
2: Suportado rin ng National PTA ang paglilimita raw sa social media sa mga kabataan para mabawasan umano ang posibleng masamang impluensya nito. Para sa Politico Nightly, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Inutusan na ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang kanilang regional office na makipag-ugnayan sa paaralan at mga otoridad para masigurong makaabot ang psychosocial support sa mga apektadong estudyante, guro at pamilya sa naganap na school shooting sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ipinahayag din ng kalihim ang kanyang kalungkutan sa naganap na insidente. Aniya, nakikiisa siya sa pagdadalamhati ng lahat ng pamilyang apektado ng trahedya. Samantala, hinihintay na lamang ng kalihim ang resulta ng investigasyon na isinasagawa ng mga otoridad kabilang na kung paanong napasakamay ng shooter ang ginamit niyang armas sa napag-aari ng kanyang ama.
0: Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga nasugatang estudyante ng Zamboanga shooting incident sa isang pribadong ospital. Nanawagan ang bise ng mas matibay na psychosocial support at anti-bullying programs sa mga paaralan. Suportado rin niya ang mas mahigpit na social media rules para sa mga minor de edad.
5: Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider eh. No? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors.
1: Nasa loob ng sasakyan ang mga armas na ginamit ng estudyante kaya hindi na-inspeksyon ng mga security guard at naipasok ito sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Ito ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa isinagawang press briefing sa Camp Crame, dahilan para isagawa ng grade 8 student ang balak na ikinasawi ng isang grade 10 student at kinasugat ng dalawang iba pa. Sabi pa ni Rimulya na hihimukin niya ang Kongreso na taasan ang criminal liability ng mga pabayang gun owner. Sa ngayon kasi, ang liability ay para lang sa nagpahiram ng kotse at yung owner ay nakasagasa na parang reckless imprudence lang ang kaso. Bukod pa dyan, tataasan din ang kaso sa mga uniformed personnel gaya ng pulis at sundalo na magagamit ang kanilang mga armas sa pangraratrat. Sabi rin ni Rimulya na iniimbestigahan ng pulisya ang impormasyon na na-impluensyahan umano ng larong Roblox ang suspect at ang motibo na nagtulak sa estudyante para gumawa ng krimen. Isang abogado at matagal nang naglingkod sa lokal na pamahalaan, kabila ang pagiging executive assistant, tourism officer at sports development officer bago naging ama ng Atimonan, Quezon. Ngayon, nakatutok ang kanyang administrasyon sa pagpapaunlad ng turismo, pagpapalapit ng healthcare at government services sa mga tao at pagpapalawak ng edukasyon at social services. Makakasama natin sa ating Politico on the Spot, Atimonan, Quezon Mayor Attorney Elvis Uy. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Night.
6: Magandang gabi, Dexter, and thank you very much for having me as your guest. It's truly an honor to be able to share not only our programs and aspirations, but a little story about Atimonan and its people.
1: Mm-hmm. Mayor, unahin ko na yung usapin ng turismo dahil meron kayong 10-year tourism development plan dyan sa Atimonan. Ano po yung pinakamalaking pagbabago na gusto nyong makamit sa turismo ng bayan sa loob ng 10 taon?
6: Well, Dexter, ang nice nating makitang malaking pagbabago sa loob ng 10 taon sa larangan ng turismo ay makilala ang bayan ng Atimonan. Makilala ito bilang isang destinasyon na kung saan ay sustainable and community-based tourism. Nais natin na sa loob ng 10 taon, makalikha tayo ng turismo na kung saan ay mas maraming trabaho, mas maraming negosyo, at syempre ang nakikinabang dito ay mga Atimonanin. At naniniwala naman tayo na kailangan maging aktibo at participants ang ating pong mga stakeholders.
1: Mm-hmm. So paano po masisiguro o matitiyak, Mayor, na ang paglago ng turismo ay makatutulong mismo doon sa mga Atimonanin at hindi ito makakasira sa kalikasan? Alam ko ang isa pangunahin sa mga pinupuntahan dyan sa turismo is about nature.
6: Yes po. Sisiguraduhin po natin na ang mga Atimonanin ay magiging aktibong kalahok at ang pangunahin pong benepisyaryo ay mga Atimonanin.
1: Mm-hmm.
6: Kagaya po ng mga tourist guides po natin, ng ating pong mga home care, home stay,
1: mm-hmm.
6: Ating pong mga transport providers, at syempre yung ating pong mga local product producers, at ganyan din po yung mga magtatrabaho sa mga tourism establishment po natin. At kasabay po nito ay nais po natin syempre na magkaroon po tayo ng strict environmental laws. Mm-hmm. Kagaya po ng waste management, yun din pong capacity ng mga tourist destinations. Lahat po ng ito at kailangan po maging mahigpit po tayo sa pagpatupad po ng ating po mga environmental laws. Mm-hmm. Sabagkat naniniwala po tayo, Dexter, na ang turismo po dapat hindi po maging dahilan para masira ang kalikasan, kundi mm-hmm. dapat ang turismo pa nga po ang maging dahilan para po pangalagaan po natin ang ating pong kalikasan.
1: Mm-hmm. Bilang dating tourism officer ng Atimonan, ano po ang nakikita niyong strength ng turismo dyan sa Atimonan?
6: Well, bilang dati pong tourism officer, Dexter, ang strength po talaga ng aming pong bayan ay yung aming pong mga nature-based tourist destination. Makapaarami pong mga magagandang tourist spot or destination dito po sa bahay ng Atimonan na talaga naman pong tunay na ipagmamalaki. Nais po natin na ang Atimonan po hindi lang kami dinadaanan, kundi tayo po ay pinupuntahan, binabalikan dahil po sa ating pong mayamang kasaysayan, kultura at kakaibang karanasan na kanila pong mararanasan pag po sila bumisita sa bayan po ng Atimonan.
1: May iba pa kayong programa, tinatawag People's Day. Bigyan niyo po kami ng konting background kung paano po ito.
6: Yes, Dexter, yung People's Day kasi isa ito sa flagship program natin. Ang gusto kasi natin, naniniwala tayo na ang gobyerno hindi lang dapat nakikita, dapat nararamdaman. Yun. So sa ating pong People's Day, hindi natin hinahayaan na ang ating mga mamamayan ang siya pang pupunta sa mga iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaang bayan para sa mga serbisyo na kanila pong kinakailangan. Ang ginagawa po natin sa People's Day, ang gobyerno na po ang lumalapit po sa bawat barangay. At dahil po dito, ang ating pong nakikita ay mas lalo pong nagiging epektibo ang pamahalaang lokal sa paghahatid po ng serbisyo sa ating pong mga kababayan. Hindi lamang po siya basta serbisyo sapagkat nagkaaroon din po sila ng pagkakataon na maipaabot po ang kanila pong mga concerns or mga issues. At napakahalaga po na nadidinig po natin sila sapagkat ang problema ay dapat po natin binibigyan ng solusyon at pag ang problema po ay nakatago, lalo po itong lumalaki. Sa pamamagitan din po ng People's Day, na kung saan ay binababa po natin ang mga serbisyo, napapakita po natin at napapalakas pa ang ugnayan po sa pagitan po ng lokal na pamahalaang bayan, gayon din po ng mga mamamayan o mga atimunanin. Dito rin po sa People's Day, Dexter, napapakita natin yung integrity, transparency at saka yung ating pong inclusivity. Bakit ko po ito nasabi? Sapagkat pag bumababa po tayo sa People's Day, wala po ditong kulay ng politika. Bumoto man po sa atin o hindi, masapot kailangan po ng serbisyo, pinapakita po natin na tayo po ay handang maglingkod dahil ang ating pong nais na maipakita sa ating pong mga kababayan ay tayo po ang ama, ay paglilingkuran po natin sila ng taos puso.
1: Ayun. Mayroon din kayong programa na pagbisita doon sa mga senior citizen na at mga bedridden na mga pasyente. Ito ay, paano yun? Check-up na, pagbibigay ng mga gamot. Ano pang mga binibigay po doon sa mga kababayan nating senior citizen na pinupuntahan mismo ng munisipyo?
6: Yes, Dexter. Yung pong ating home care visit, designed po ito para ating pong bisitahin ang mga nakatatandang mamamayan, lalo na po yung mga bedridden. Ibig sabihin, yung pong mga nakatatandang mamamayan na wala na pong kakayanan na kumonsulta para po sa kanila pong mga medical na pangangailangan. So bumababa po ang inyo pong lingkod, kasama po ang ating pong sangguniang bayan, ang ating pong municipal health officer, ang ating pong mga barangay health workers, ang punong barangay kung saan po tayo bibisita. At kinukuha naman po natin sila ng bukod po sa check-up, kinukuha naman po natin sila ng dugo para makita po kung meron pong mga pangangailangan. Gayun din po, tayo po ay nagbibigay po ng libreng gamot para po sa kanila na meron po ang ating pong rural health unit. Bukod dito, Dexter, no, gusto kong i-share, bago namin ngayon na binibigay na tulong sa ating mga senior citizens na mga bedridden, nakita ko kasi pagbisita natin sa ibang mga bedridden na senior citizen, yung halos butot balat na lang sila. So kinausap ko yung ating municipal health doctor, ganyan din yung ating municipal nutrition action officer, na maagawa ng isa pong pwede natin maibigay na pagkain na punong-puno po ng nutrisyon. Kasi pag talagang nakikita po natin sila, para po silang masasabi natin na parang kandila na lamang na nag-iintay po na maupos yung apoy. Hindi po kaya po ng inyong lingkod na makitang ganun yung ating pong mga kababayang na atatandang mamamayan.
1: At isa din sa mga napapakinabangan ng inyong mga constituents ay yung inyong dialysis center. Pwede ba dito yung mga kahit walang PhilHealth?
6: Okay, Dexter, yung dialysis center, part ito ng pangarap natin na magkaroon ng bayan ng Atimonan. Currently, we have ongoing private-public partnership na kung saan plano target namin na maitayo ito by first quarter or second quarter of next year at least.

0: no? At syempre parte ng ating pong mga hiniling para sa pagtatayo ng dialysis center ay ito ay dapat accredited ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, para naman doon sa mga hindi pa PhilHealth registered, parte ng ating negotiation na hiniling sa ating pong private partner ay dapat magkaroon sa aming provision ng aming memorandum of agreement ng isang socialized rate or socialized treatment para doon sa mga walang PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Kanya lang under naman sa Universal Healthcare Act or Healthcare Law, mandatory na or kinakailangan na registered ang ating pong mga kababayan. So parte ng pagpapalawak ng local government o patimonan ay yung profiling and registration ng ating mm-hmm. pong mga kababayan under PhilHealth. At kung sakali na hindi sasapat yung PhilHealth, ay meron tayong provision para sa socialized rate o kaya naman ay pwede tayong magtalaga ng ating pong programa under our MSWDO na maaring tumulong sa ating pong mga kababayan.
1: Mm-hmm. Dakuan naman natin yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga batang mayroong special needs. Meron pala kayong Instructional Learning Resource Center. At yung budget niya po ba na 8 million, Mayor, ay pang buong taon na yon?
0: Yes, Dexter, yung Inclusive Learning Resource Center natin,
1: mm-hmm.
0: actually yung pondo na ating nakuha is galing sa national or from our Department of Education. Alam mo kasi under Republic Act 11650 o yung Inclusive Education Act, ang primary na merong mandato para sa pagtatatag ng mga ILRC ay ang DepEd in collaboration with the local government unit. And to answer your question, kung yung 8 million ba ay pang buong taon, yung 8 million ay para i-rehab yung existing facility
1: mm-hmm.
0: to make it conducive para sa mga learners with disability.
1: Aha. Pero yan, plano nyo bang palawakin pa yan? Yung mga ganyang, kasi hindi lang naman sa isang barangay siguro o dun sa pinaka-sentro ng munisipyo may mga kababayan tayong may special child.
0: Yes, Dexter, malaki ang ating pangarap na matugunan ang bigyan ng edukasyon ang bawat kabataan dahil mm-hmm. karapatan naman ito ng bawat bata. At isa sa mga layunin natin ay mapalawak itong ating ILRC sa oras na ito ay maging operational na, nais natin na magkaroon ang ILRC ng lampas pa sa loob ng classroom instruction.
1: Mm-hmm.
0: At sangayon naman sa tinakda ng batas ay pwede tayong mag-create ng mga satellite ILRC.
1: Mm-hmm.
0: But syempre, dapat meron tayong available na resources dyan. As long as there are available funds, pwede natin siyang i-expand.
1: Oh, sa dami po ng mga proyektong pinatutupan ninyo sa turismo, sa healthcare, sa edukasyon, sa kapakanan ng ating mga kababayan dyan, ano yung pinakamalaking hamon para sa pagpapatupad nito bukod dun sa usaping budget?
0: Well, usually, number one talaga yung budget.
1: Mm-hmm.
0: But ang mga hamon pa, syempre, yung pagkakaroon din ng mahabang proseso. Pag sinabing mahabang proseso, I'm referring, syempre, alam mo naman, ang mga government programs mm-hmm. subject to ng procurement at ng bidding.
1: Correct.
0: At yung process niyan talagang humahaba kasi tayo kailangan nating sumunod sa batas bilang mm-hmm. abogado rin. Kailangan nating sundin kung ano mga pinatutupad at alituntunin na naaayon sa batas.
1: Uh-oh.
0: At higit pa na challenge din talaga, Dexter, alam mo, yung malaking pangangailangan ng ating mga mamamayan.
1: Mm-hmm. Ayan.
0: Pero sa kabila nito, mm-hmm. Tayo naman ay naniniwala na yung hamon, hindi ito dapat dahilan para tayo tumigil.
1: Mm-hmm.
0: Bagkos, ang kinakailangan natin ay yung tamang pagpaplano, yung pagkakaroon natin ng mga prioridad at ang lagi nating maipapangako sa ating mga kababayan ay yung tamang paggamit
1: mm-hmm.
0: ng ating pong pondo at maasigurado na tumutugon ang mga programa ay tumutugon sa tunay na mga pangangailangan.
1: Oo. Ang taon ng festival po ninyo sa Atimonan
0: ay
1: yung ano?
0: Tagultul Fishing Festival
1: yun,
0: po,
1: oo,
0: Dexter.
1: Oo. Ito ay para sa paano po yung mga gustong pumunta doon, yung mga gustong makilahok. Mayor, go ahead.
0: Opo, ang Tagultul Fishing Festival po ay isang pagdiriwang po ng Bayan ng Atimonan. At lahat po, ang open po ito para sa lahat po ng ating mga kapwa Pilipino, maging mga foreign.

0: entrepreneurs na gusto pong masaksihan ang mayamang kultura at ang masayang pagdiriwang po ng aming pong Taguntong Fishing Festival bilang pagkilala po sa pinakamalaking sektor po ng aming pong bayan, ng aming pong mga mangingisda. Pero bukod po dito, binibigyan din po natin pagkilala ang ating pong sektor po ng agrikultura, ang ating pong mga magsasaka. Pinasasalamatan po natin ang ating pong siyempre mahal na patron, ang ating pong pagkakakilanlan, ang pagkakaroon po namin ng mga mamamayan na napakasisipag po at pagkakaroon po namin ng isang komunidad na handa pong magkaisa sa oras po ng pagsubok at sa oras po ng tagumpay.
1: Iyon, maraming salamat po Ate Monan, Quezon Mayor Attorney Elvis Puy. Magandang gabi.
0: Magandang gabi po.
1: Senator Bongo, may sagot sa mga pumuna sa panunood ng ilang senador sa lounge. At Music Claire Castro, may paglilinaw sa kanyang pahayag tungkol sa mga guro. Magbabalik ang Politico Nightly.

0: Nanindigan si Senator Bongo na nasa lounge siya para sa isang coffee break at hindi para mag-monitor. Nauna nang pinagtanggol ng impeachment court sina Senator Judges Go, Villar at Padilla mula sa kritisismo. Yan ang ating politiko update.
1: Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros.
0: Nanindigan si Senator Bongo. Nag-short break lang siya noong Lunes. Kaya kasama niya sina Senators Mark Villar at Robin Padilla sa lounge nang kumuha ng larawan si Senator Padilla. Tugon nito ni Go sa pagpuna ng panel of prosecutors sa impeachment court na obligasyon ng mga senator judge na nasa loob ng courtroom at hindi nagmo-monitor lang sa lounge. Giit ni Go, katunayan, isa siya sa mga naunang dumating sa impeachment court noong Lunes.
2: Hindi pa nag-umpisa. Dito na po ako. That was Monday. That was August 17. At hindi naman po may iwasan na lahat kami. Lumalabas, pupunta sa fear, kailangan magkape. Sobrang haba po ng proceedings. Kailangan rin namin pumunta sa comfort room at makapagkape. Sobrang minsan, sobrang haba po. 5 oras po yan. Straight po yan. Napaka-explain. I hope maintindihan niyo naman po na yung trabaho namin po, ginagawa naman po namin, ginagampanan namin.
0: Sinusugan din ni Senator Erwin Tulfo ang mayat mayang paglabas nila sa courtroom sa kasagsagan ng impeachment trial. Kaya may monitor sa lounge para kahit saglit silang umalis sa courtroom, namomonitor pa rin nila ang mga nangyayari at makapag-participate sila kalaunan. Puna ni Tulfo, dapat sa presiding officer idulog ng prosekusyon ang kanilang concerns.
3: It's just a break. So, okay naman yun. Kasi siguro dapat usapan sa caucus, dahil sabihin natin na nakapansin ng prosek o dapat nire-raise ng prosek yan sa presiding officer.
0: Nauna nang ipinagtanggol ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol sina Senator Judges Go, Villar at Padilla mula sa kritisismo ng prosekusyon. Matapos ang post ni Padilla sa kanyang FB na nasa Senator's Lounge silang tatlo sa kasagsagan ng impeachment trial noong Lunes. Sabi ni Attorney Tonggol, may Supreme Court jurisprudence na nagpapahintulot sa kahalintulad na aksyon ni na Padilla. Meron din anyang jurisprudence na maaring gamitin ang impeachment court sa anumang pahayag ng mga counsel na maaring maglagay sa negatibong pananaw para sa mga senator judges.
4: Any matter na nakakasira, any public speech na nakakasira doon sa notion na yon na fair na ginagawa ng korte yung kanyang gawain at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure.
0: Posible umanong hindi ito palalagpasin ng presiding officer. Kaya asahan sa kanyang ruling kaugnay ng ilang may paglabag sa sub judice rule sa Lunes ay ang pasya sa mga kritisismo ng prosekusyon sa ilang senator judges. Question ng House Prosecution Panel kung bakit pinili ni Vice President Sara Duterte si Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer para sa kaniyang confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, inamin ni Acosta na wala siyang kaalam-alam sa intelligence work sa kabila ng tungkulin nito sa Office of the Vice President. Sinabi ni Chua na lumalabas sa testimonya ni Acosta na limitado sa pag-withdraw ng confidential funds sa bank at pag-turnover nito kay Colonel Raymond Dan de la Chica ang kanyang ginagawa. Samantala, sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Z. Alonto Adyong na matagal nang nagtatrabaho si Acosta kay Duterte at dating humawak na rin ng confidential funds nito sa Davao City. Dagdag naman ni Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., maaring isaalang-alang ng Senator Judges ang pag-angkin ni Acosta o pag-angkin ni Acosta na nahirapan siyang mag-Ingles at magtagalog sa pagtatasa sa kanyang credibility. Kwestiyon nitong Lunes ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit Cebuano ang ginagamit ni Acosta sa Senate impeachment trial gayong Tagalog ang kanyang mga sagot sa House investigation ng 2024.
5: Nanindigan si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa kanyang pahayag na may ilang guro na lumalampas sa isyu ng moralidad. Ayon kay Castro, nitong Miyerkules, hindi niya layuning saktan o ma-offend ang mga guro, kundi ipaliwanag lang kung saan nagmula ang kanyang pahayag. Tinukoy ni Castro ang dalawang insidente kung saan umano'y binastos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang pagsigaw sa Pangulo ng hindi magagandang salita ng mga estudyante sa Davao City. Iginit ni Castro na mataas ang kanyang pagtingin sa mga guro at hindi niya sinisisi ang mga ito. Binigyang diin din niya na dapat ilagay sa konteksto ng ACT Teachers Party List ang kanyang pahayag dahil hindi ito pag-atake sa mga guro.
0: Tuloy ang operasyon ng LTFRB at Office of Transportation Cooperatives o OTCE sa kabila ng preventive suspension sa kanilang mga pinuno. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mananatiling operational ang dalawang ahensya at magpapatuloy ang kanilang mahalagang serbisyo. Iniutos kasi nitong Martes ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension kina LTFRB Chair Vigor Mendoza II at OTC Chair Teofilo Guadis III. Kaugnay ito ng umano'y pagkukolekta ng higit 13 bilyong piso sa computer fees na ipinasa sa mga motorista. Sinabi rin ni Lopez na igagalang ng Department of Transportation ang aksyon ng Ombudsman at patuloy na makikipag-ugnayan sa anti-graft body habang isinusulong ang accountability, transparency at due process.
5: Kilig at nostalgia ang hatid ng ating mga star politiko today. Ipinagdiwang na mag-asawang Senator Robin at Mariel ang kanilang 16th wedding anniversary, habang binalikan naman ni Consi Angelo De Leon ang kanyang showbiz journey. Yan at iba pang ganap sa politiko showbiz update ni Carol D.
6: Kahit magkalayo, nananatiling matatag ang pagmamahalan ni na actor at Senator Robin Padilla at aktres na si Mariel Rodriguez Padilla. Ipinagdiriwang kasi ng mag-asawa ang kanilang 16th wedding anniversary ngayong araw. Sa kanyang post, ibinahagi ni Sen Robin ang kanyang pasasalamat sa Diyos at matatag ang samahan nila ni Mariel. Tumugon naman si Mariel sa kanyang mensahe sa pamamagitan ng simple at sweet na caption na 16 with a green heart. Kasama rin sa post ang mga larawan na nagpapakita ng ilang mga sandali sa kanilang 16 years of marriage. Kaya naman, happy anniversary Sen Robin at Mariel! Samantala, naging nostalgic naman si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon sa kanyang pa-throwback sa kanyang showbiz career. Ibinahagi ni De Leon ang mga magazine cover na itinampok ang kanyang mukha noong active pa siya bilang artista. Ayon sa kanya, nakakatuwa rin balikan ang mga panahon bago naging bahagi ng araw-araw na buhay ang social media. Binigyang diin pa ni konsehala, kailangan bumili pa ng magazine noon, pumila sa sinehan at magpadala ng mga sulat ang mga fan para masundan ang buhay ng kanilang mga idolo. Nako, sign of aging na ba yan, Konsi? Samantala, tuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ni actor at Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga Bulakenyong apektado ng habagat. Kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office, tumulong ang pamahalang panlalawigan sa pamamahagi ng relief food packs mula sa DSWD sa bayan ng Paumbong.
7: Sa ang pagkakalito, walang mawala sa amin, ay sabihin, walang pangyay na wala. Ang mga di ba, mahalang buhay, yung mga buhay.
6: Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
5: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Balita ko dyan, meron ka raw kanta tungkol sa ulan.
1: Kasama dyan sa album lang ako'y sayo eh, yung ulan.
2: Sample na nga natin yung kantang niya.
3: Pumapatak na ang ulan.
4: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views. I'm Antoine Rojas.
5: Get ready.
4: It's time to keep your eyes on the prize.
5: Be prepared.
4: On The Scorecard tonight,
5: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
4: Where sports is our business and business is our sport.
5: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
6: Sa ating politiko lokal sa Taguig City, ginunitan ang lokal na pamahalaan ng 148th anniversary ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Quezon sa pamamagitan ng isang relaying ceremony sa Plaza Quezon sa Barangay Santa Ana. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, espesyal ang Plaza Quezon dahil ito ang kauna-unahang bantayog at plaza sa bansa na itinayo bilang pagpupugay kay Quezon habang siya ay buhay pa. Naging saksi rin ang plaza sa maraming mahalagang okasyon at pangyayari sa Taguig sa paglipas ng mga dekada. Ayon kay Cayetano, mahalagang mapanatili ang makasaysayang lugar bilang paalala at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
7: Sa Pampanga, pinag-aaralan ng pamahalang panlalawigan ang pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha sa Makabebe at Masantol. Isasagawa ang feasibility study kasama ang isang Japanese firm para matukoy ang mga posibleng hakbang para mapabuti ang daluyan ng tubig sa mga lugar. Kabilang sa mga pag-aaralan ang posibleng pag-dredge sa Pampanga River at mga kalapit na waterways upang mabawasan ang seawater backflow. Ayon kay Governor Lilia Pineda, nasa ibaba na umano ng sea level ang Makabebe at Masantol. Dagdag pa ni Pineda, dahil sa matinding siltation sa Pampanga River, hindi agad nakakadaloy patungo sa Manila Bay ang tubig baha at sa halip ay bumabalik sa mga komunidad.
8: Naging maswerte kami kasi meron na tayong mga Japanese consultant na pinag-aaralan nila yung problema. Kasi nakita naman nila talaga na yung sitwasyon namin naiiba. So, kaya sabi ko nga, sana tigilan na yung flood control, yung long-term solution. Kasi marami nang ginagawa sa flood control pero walang solusyon. Lumalala. So, palagay ko, itong ating mga Japanese consultant na to, makaka-recover. At kailangan lang talaga namin sa ngayon, for the meantime, mga draga para i-dredge o kaya yung mga bara sa Pampanga Bay. Kasi tuloy-tuloy na yung labs ng tubig ng Nueva Ecija hanggang yung sa Sierra Madre na tubig nang gagaling dito kami sa labas eh. Kasi kami yung pinto, palabas ng tubig. Yun, so sana may awa ang Diyos mapabilis yung feasibility study.
6: At sa Cebu Province naman, ibang baha ang nangyari. Matapos na kasi ang 7 taong haitos, muling itinaos ng Cebu Province of Cebu Provincial Government ang Barangay Animal Health Aid o Baha Congress. Tinipon sa aktibidad ang humigit-kumulang

0: 800 baha representatives mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya para palakasin ang kanilang papel sa pagprotekta sa livestock at poultry industry. Pinangunahan ni Governor Pamela Barikwatro ang aktibidad at binigyang diin ang mahalagang papel ng mga baha sa food security ng Cebu. Kabilang sa kanilang mga gawain ang disease detection, vaccination, disease surveillance, rabies prevention at pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga hayop. Iniulat din ni Barikwatro ang 10,000 pesos cash assistance para sa bawat retiring baha bilang suporta ng provincial government sa mga animal health workers. Nabiktima ang Prime Minister ng United Kingdom ng isang impostor. Nagpakilala kasi ang taga-US government ang kapalitan ng mensahe ng UK PM. Ang detalye sa balitang iyan at iba pang political world update ihatid ni Jerome Villanueva.
1: Nagtungo sa Moscow si Myanmar President Min Aung Hlaing para makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin at talakayin ang pagpapalawak na ugnayan ng dalawang bansa, kabilang sa mga paksa ang seguridad, enerhiya at kalakalan kasama ang mga posibleng proyekto sa oil refinery at natural gas.
2: Certainly, we need to do some work in the economic sphere. We are also developing our relationship in the security sphere.
3: At this meeting, we will be able to discuss all possible agreements for expansion of relations between our country. Due to Russia's and your personal support, we have achieved many results on the international stage.
1: Samantalang nagtungo sa Beijing si Ecuador President Daniel Noboa para makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping, tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa enerhiya, mineral resources at finance. Kasabay ng bilateral signing, hinikayat din ni Xi ang pagtutulungan sa digital economy, green development at artificial intelligence. Sinabi naman ni UK Prime Minister Andy Burnham na hindi siya napahiya nang makipagpalitan ng mensahe sa isang nagpakilalang US White House Chief of Staff. Kalaunay na pag-alamang impostor at nagpapanggap lang siyang si US official Susie Wiles.
4: There was a minimal exchange, nothing of consequence, and actually quickly I realized that this needed to be reported and I did so. So I handled it in the right way. There was a minimal exchange of information of zero consequence and it was quickly reported.
1: Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
0: Para maging maganda ang inyong pagtulog, heto muna ang mga kwentong pampa feel good. Good vibes naman sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: niyang lalawigan. Ayon sa ating polyboard, not one, not two, but 30 projects wow. ang na-mine ni Kong Tractor. Mine lang. Karamihan pa, mga infrastructure at flood control projects. Umabot daw sa mahigit 5 billion pesos ang halaga ng mga proyekto. Kaya hindi raw nakapagtataka kung bakit abot Europa ang ngiti ni Congressman. Sa Congressman ito.
1: Mm-hmm. Dagdag pa ng ating polybird, marami umano ang nagbubulungan tungkol sa umano'y mga ghost at substandard project na iniuugnay sa contractor. Lalo raw kung nasa malayong probinsya ang mga proyekto, mas mahirap umanong masilip ang aktual na kalagayan ng mga ito. Mas naging kapansin-pansin din daw na paulit-ulit na isang contractor ang nakakakuha ng mga proyekto sa balwarteng ito. Kaya ang tanong ng mga Marites, may special connection kaya si contractor sa politiko? At kung totoo man, ang mga bulong-bulungan, makakaapekto kaya ito sa pagtakbo ng politiko sa susunod na halalan?
0: So dalawa ito, si politiko at si contractor. Ba? Ito yung mga clue. Giveaway na lang tong clue na to. Si Kong Tractor ay mahilig sa mga luxury items. Ba, nakikita yan sa kanyang sa kanyang katawan. Habang si politiko naman ay parang di na natuto. Uy, yun na yun. Kula na. Bawal ang tamang sagot.
1: Wala daw initials. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel good story sa Politico Update ni Carol B.
2: New look, fresh kicks. Mukhang mapapa-ulala ka talaga. Sa version 2.0 ng San Juan Kicks, dahatid ni Mayor Francis Zamora. Paano ba naman kasi? Mukhang naintindihan ni Yorme ang assignment sa kanya ng mga batang San Juanenyo dahil tunay na panalo talaga sa style, comfort at confidence ang bagong rubber shoes na ipamamahagi ng lungsod. Di lang pamporma kundi very functional shoes para sa balik eskwela. Samantala, Team Atoms o Team Nanay? Yan ang kwelang post ni Manila City Mayor Isko Moreno tungkol sa panibagong suspensyon ng klase sa Maynila dahil sa walang tigil na pag-ulan. Paano ba naman kasi? Mukhang give up na ang mga nanay sa kakasuspend ng klase. Biro nga ng isang nanay, umaabot na raw ang kanyang blood pressure sa 1,000 kakasaway sa kanyang mga anak. Ang isa naman sinabing mas magastos aniya ang kanyang mga anak kapag nasa bahay. At ang pinakapanalong comment, mas tumatalino na raw si mommy kaka-alternative delivery mode of class. Kaya mukhang kailangang lakasan ng mga nanay ang mga prayers nila para rain will go away so they can have a peaceful day. At hindi lahat ng special moments kailangang malaki. Minsan, sapat nang makasama ang mga mahal sa buhay. Sa isang family bonding, makikita ang todo enjoy ni former Senator Cynthia Villar ang quality time kasama ang pamilya, lalo na ang kanyang grandkids. Mula sa mga kuha ng masayang family portrait hanggang sa mga candid moments kasama ang mga apo, ramdam ang simple pero masayang samahan ng pamilya. Tunay nga, walang tatalo sa oras na kasama ang pamilya. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Ayun, congrats doon sa maglolo't maglola. At congratulations,
1: thank
0: partner!
1: Ayan
0: ay quadruple A awards.
1: Yes, at maraming salamat sa ASEAN Excellence Achiever Award.
0: Ayan,
1: sa recognition na binigay sa Abante at ayan. Sa akin at sa mga kasamahan natin dito sa BNC.
0: Sa agenda. Congratulations, talaga naman. May paugaya.
1: Nagpauga na kanina. Nagpapansit na.
0: Yan. For long.
1: Nag-sharon ka pa daw eh.
0: Talagang binisto pa eh, no? Pero kumikinang, oh, gold na gold. San langan natin?
1: At mabigat.
0: Mabigat, oh. Talagang. Mabigat. Or congratulations.
1: Maraming salamat.
0: Yeah, well deserved.

0: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganiver. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Night.

0: ang pagbabaan kasi dapat nandito sa side ng provider eh, no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors.
1: Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it.
2: Usap-usapan na naman ang impluensya ng online violence at social media. Posible raw kasing ito ay may papel sa nangyaring school shooting sa Zamboanga.
3: Habang gumugulong ang mga investigasyon, binabaha pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Umakyat na rin ang bilang ng mga nasawi at mga apektadong pamilya.
4: Apektado rin ang paglilitis kay VP Sara ng sama ng panahon. Bagong schedule ngayon ang hiling ng prosekusyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mobile game na Roblox. Kinahibangan umano ng estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga University. Tatay na customs official, posible ring panagutin. Nangangalap ng boto, sagot ng impeachment court sa paratang kay presiding officer Chief Escudero Alamin. May record ng umano'y illegal reclamation project sa Taguig, sinobina na raw ng ombudsman. Drone shots ng 8 reclamation sites, isinumite na rin. Bilang ng patay dahil sa sama ng panahon, nasa 27 na. Pinalakas na habagat hanggang kailan kaya magpapaulan. Muntik mag-62. Piso halos sumampa na sa bagong record low kontra dolyar. Landmark trial ng Meta sa Amerika nagsimula na. Alegasyon hinggil sa social media addiction, pinalagan. At Forgotten Island stars Liza Soberano at her bibisita sa Pilipinas.

0: Blanco pa rin ang mga awtoridad sa motibo sa pamamaril ng isang grade 8 student sa isang universidad sa Zamboanga City. Nakiramay naman ang ilang matataas na opisyal sa mga biktima ng panibagong karahasan sa loob ng eskwelahan. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado, live mula sa Ateneo de Zamboanga University. Ano na ang update, RJ?
1: Yes, Corina, patuloy pa rin ang pagtutok ng publiko sa nangyaring school violence dito sa Zamboanga City. Dumating na rin dito sa Zamboanga City ang ilang matataas ng opisyal ng DepEd, Bureau of Customs, pati na rin si Vice President Sara Duterte para makiramay. Pero para isipan pa rin kung ano ang nag-ugdok sa grade 8 student na gawin ng pamamaril dito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Dahil hindi naman daw siya naging biktima ng bullying.
2: Nakalagak na sa punerarya ang labi na grade 10 student na isa sa mga namatay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Pero humiling ang pamilya ng biktima na respetuhin ang kanilang privacy at hayaan muna silang maglugsa. Sa labas ng campus, may ilang nagtirik ng kandila para sa mga biktima ng pamamaril. Kanina, binisita ni VP Sara ang mga nasugatang estudyante sa isang pribadong ospital. Aniya, panahon na para magkaroon ng psychosocial wellness program sa mga paaralan at dapat taitingin pa ang pagpapatupad ng anti-bullying program. Suportado niya rin ang mas mahigpit na policy sa paggamit ng social media ng mga menor de edad.
3: Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider. No? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platform.

0: na mag-register yung mga minors.
1: Dumating din si Education Secretary Sani Angara. Anya, isang malaking palaisipan pa rin hanggang ngayon kung ano ang naging motibo ng grade 8 student kung bakit na nagawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi naman daw kasi totoo ang mga naunang lumabas na impormasyon na biktima ito ng bullying.
2: Hindi naman totoo daw yung binubully yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. So yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialist dito, wag natin i-rule out yung may groomer siya online.
1: Empleyado ng Bureau of Customs ang tatay ng estudyanteng na Maril sa campus. At dahil mga baril niya ang ginamit, posibleng maharap ito sa kasong kriminal at administratibo. Issued firearm ang isa sa mga baril, habang ang isa naman ay personal na pagmamayari ng ama ng shooter na nasawi rin sa insidente.
3: Kahapon kasi nag-usap kami sa telepono ni ang paliwanag niya sa akin. Of course, kailangan malaman to ng PNP kung yan ang lalabas ang investigation nila. Naiiwan niya sa sasakyan o iniwan yung mga baril niya dun sa sasakyan na siyang pinanghatid dun sa kanyang anak. At yun ang nagamit niya dito sa nangyaring pamamaril.
1: Siniguro naman ng DSWD na handa sila magbigay ng psychosocial intervention sa mga apektadong pamilya.
4: Ngayon, kung ang tinatawag niyo sa akin kamusta yung may mga physical injuries, she's healing very very well. So hanggang doon lang muna kasi may patient confidentiality. Basta suffice to say na ang departamento ay sisiguraduhin na lahat ng nangangailangan ng tulong mula sa insidente na ito natutulungan.
1: Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng final result of investigation ng SITG, ang Special Investigation Task Group, kung ano ang naging motibo ng graded student na gawin ang pamamaril. Purina?
5: Maraming salamat RJ Rosalado, nag-uulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
6: Ipinag-utos na ng PNP ang pag-takedown sa mga video ng school shooting sa Zamboanga. Ang DILG naman, mas paiigtingin daw ang kampanya laban sa loose firearms. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
7: Mas mahigpit na pananagutan sa mga may-ari ng baril ang isinusulong ng DILG kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dapat managot ang mga gun owner na hindi iniingatan ang pagtatago ng kanilang mga armas, dahilan para magamit ito sa krimen.
8: Ngayon, again, uulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpairam ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. I believe again, loose, illegal firearms should be non-bailable. I don't think there should be an argument about that. If 98% of the crimes in this country are committed with loose firearms, it is time for the Philippines to crack down on the owners of these loose firearms. Give us the weapons we need to curb crime, and we will do better.
7: Ayon sa mga otoridad, nakapasok sa campus ang menor de edad na may dalang dalawang baril, isang 9mm at isang caliber 40 pistol. Sinusuri na ng mga otoridad ang security protocol ng paaralan na ayon kay Rimulya ay dapat repasuhin. Sinusuri rin ng PNP ang mga gadget at online activity ng suspect.
8: We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty. But it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Australia had a great model. Bawal ang social media sa mga bata between so many years old. Baka panahon na natingnan natin yon.
7: Inatasan na rin ng PNP ang anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa mga social media platform para agarang ipa-takedown ang mga sensitive content kaugnay ng school shooting sa Zamboanga. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
9: gumugulong na ang sariling investigasyon ng NBI sa school shooting sa Zamboanga. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, makikipagtulungan ang kanyang ahensya sa PNP.
10: Ang problema rito, yung subject mismo, yung Namaril, he also took his life, di ba? So, ang mas tinitingnan natin dito, if this is related dun sa iba pang mga nangyari. Amin nang matagal na rin sinusundan na tiniimbestigahan.
5: At kaugnay po niyan, makakausap natin ngayon si DepEd Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Garma.
11: Yeah, magandang gabi, Ms. Corina. Magandang gabi sa lahat ng inyong taga-subaybay.
5: Opo. Ano po ang inyong reaksyon o ang pangkalahatang reaksyon po ng departamento na pagkatapos po ng nangyari dito po sa Tacloban ay sinundan na naman kaagad ng ganun ding pangyayari sa Zamboanga naman. Nung mangyari yung sa Tacloban, ano po ba ang ginawang mga pagbabago sa pagpapalakad ng seguridad ng lahat ng eskwelahan sa bansa?
11: Sa lahat, Ms. Corina, no? Ang buong departamento ng edukasyon ay nakikibahagi, no, sa pagdadalamhati sa pangyayaring ito sa Ateneo de Zamboanga. At sa ngalan ng ating kalihim, Secretary Sani, ay lubos po kaming makikipagtulungan kung ano man ho ang kailangan na suporta na mangyari o kailangan gawin para ho sa incidenting ito. So simula po dun sa Tacloban natin, Ms. Corina, no? Marami po dito sa mga hakbang natin. Number one, yung pagpapalakas at pagpapatuloy na mapalakas natin yung physical aspects of our security measures. So if you remember, even prior to Tacloban, Ms. Corina, nag-issue na po tayo ng isang pulisiya na kung saan dapat masiguro ng lahat ng eskwelahan natin na primordial yung ating pong school security. Kabilang na ho rito yung pagsisiguro na meron pong nakatalagang mga gwardiya or kung hindi man ho gwardiya na katulad ng nakikita natin ng mga blue guard, no, ay at least mga watchmen po na tinatawag natin or mga tanod. Pangalawa ho, yung paggamit ng metal detectors, no, sa ating mga paaralan. Yung bug search na ginagawa po ng ating mga schools ngayon at yung pong paglalagay ng mga CCTV. Bagamat talagang sa dami po ng eskwelahan natin at sa laki po ng pangangailangan, hindi po kagad natin matutugunan ng 100%. So we are exerting all efforts to respond and to be able to address ito mga requirements natin.
5: Ano po? Saan
11: pangalawa,
5: po?
11: Ms. Corina,
5: yes.
11: Yung hindi lang yung... Sige pa, go ahead.
5: I was going to ask, ano po ba ang bottleneck? Ano po ba ang problema kung bakit hindi po mapagsabay-sabay na agad ang directive from the department na lahat po ng mga eskwelahan, kailangan po talaga may security measures na mas matindi, ano po. Mula po nung Tacloban, nakailang buwan na rin, at ngayon, sabi nga po ninyo, meron ng mga... stricter security measures in some schools. Exactly how many schools have complied? Is this a directive? In which case, bakit hindi po lahat makapag-comply?
11: Hindi po lahat ng, kasi MOE lang po ang ginagamit natin para tugunan ito. Hindi po lahat ng schools natin would have that kind or enough. At dito po na natin nakita na yung mga government units. So kasama na po ito, Ms. Corina, doon sa magiging hakbangin natin, lalong-lalo na ngayong padating yung ating budget deliberation. Aasa kami at umaasa po kami sa tulong ng ating Kongreso na mabigyan ng karagdagang pondo itong mga pangangailangan natin for heightened security measures natin sa mga schools.
5: So meaning a university like Ateneo cannot afford stricter security measures mula nung mangyari ang Tacloban?
11: Well, we cannot speak of Ms. Corina for the private schools, no? Alam natin na yung mga private schools would have that capacity para maglagay ng kanilang mga security guards, CCTV, and even metal detectors.

0: Ms. Corina, yung ating pong pondo.
1: Ano po ang, okay, from here on, ano na po ang, magkakaroon po ba ng bagong memorandum mula po sa DepEd na dapat sakop na po lahat ng mga eskwelahan sa bansa?
0: Doon po sa ating memo, palagi naman ho yan, na bagamat primordial po yung public school, we also encourage our private schools to enforce or to implement yung ating policy. But again, we take it upon the management of the private schools kung hanggang saan po yung kakayanan nila to comply with our policy. So hindi na po kailangan maglabas ng panibago. In place at in effect po yung ating polisiya tungkol po sa pagpapahigpit at pagpapaikting ng security ng ating mga eskwelahan.
1: Okay, so I guess kung wala pong magagawa sa about the private schools, ano na lang po ang mensahe natin sa mga magulang at estudyante?
0: Well, Ms. Corina, palagi po naming sinasabi, no, bagamat ang ating po mga estudyante ay nasa pangangalaga ng ating mga paaralan habang sila ay nasa loob nito. Apel na ginagampanan ng mga pamilya, ng mga magulang. So marami na po tayong nakita dito sa mga recent cases natin of school violence po natin. Marami po dito ay may pinanggagalingan, no, at karamihan po dito ay may pamilya. So bukod po doon sa security measures na nabanggit ko, Ms. Corina, double effort din po ang DepEd ngayon on really addressing mental health issue and bullying. Dahil baka naniniwala rin tayo na baka ito ay ilan din sa mga ugat, no, nitong mga violence na ito. So for our parents, no, yung mga magulang natin, magtulungan po tayo. Importante po na natatanong natin ang ating mga anak, kausap natin, namomonitor po natin kung anong ginagawa nila. Lalong-lalo na po yung kanilang activities na online, no? So ito po ay isang bagay na gusto talaga nating ma-address because we would like to address the influence that triggers the intention, the motivation, the behavior, and the act itself, no, ng mga estudyante natin.
1: Huli na lamang po, baka po pwedeng mapag-isipan na mayroong kurso tungkol sa social media for as early as grade school or high school. Yan po ipinanukala na rin ng ilang mga parent groups. Ano po? Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma.
0: Maraming salamat.
2: Kasama na sa mga pag-uusapan ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa pagdinig bukas, ang school shooting sa Zamboanga City. Isa sa mga susuriin ng komite ang posibleng kaugnayan ng insidente sa mga online community at sa tinatawag na violent extremism. Tatalakayin din ng Senado ang umano'y online grooming at iba pang banta sa mga kabataan.
3: Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
1: Preposterous kung tawagin ang impeachment court ang mga ulat na nangangalap na ng boto si Presiding Officer Francis Escudero laban kay VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
4: Nangangalap umano ng boto si Presiding Officer Cheese Escudero para makonvict si VP Sara. Sabi sa report ng politico.com.ph, dahil short ng 3 boto ang 13-member Senate Majority Block, pagdating sa conviction, sinubukan umanong kumbinsihin ni Escudero ang ilan sa minority, kabilang ang magkapatid na Villar, si detained Senator Jinggoy Estrada at Senador Loren Legarda. Sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, totally untrue ito. Malabo raw itong mangyari, gayong mahaba pa ang tatahaki ng impeachment trial. Nasa pangalawang reklamo pa lang ang tinatalakay ngayon.

0: ng impeachment court at nasa higit 50 days pa bago mangyari ang botohan.
1: Parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan, alam mo naman na hindi totoo yan. So yun lang, parang so preposterous for me to even raise it up to him.
0: Hindi na rin bago ang mga paratang laban kay Escudero. Dati na siyang naharap sa issue kaugnay ng flood control kickback scheme noong siya pa ang Senate President.
1: He, as you know, no, kahit na before, laging ini-issue sa kanya yan yung nung regarding the Senate presidency, ganyan din yung pinalabas na issue. So lumang tugtugin na po yan kung, if you consider it. And any person pwedeng anuman, basta i-allege mo lang parang yan na yan.
0: Kailangan daw na ang nag-aakusa ang magpatunay ng alegasyon, hindi ang akusado. Narindigan naman ng Senate Impeachment Court na 16 votes pa rin ang required para i-convict si VP Sara. Sa harap yan ng panawagan ng House Prosecution na i-revisit ang threshold na ito dahil may mga senador umanong hindi sumusulpot sa trial.
1: Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law.
0: May basihan daw ang 16 votes na nasa konstitusyon.
1: The framers of the constitution ensured that mahirap talaga dapat makapag-impeach ng isang impeachable officer because you are the impeachment court is will necessarily cancel the mandate of the people who elected the impeachable officer. That's why it is made extra hard.
0: Sakaling may kumwestiyon ito sa Korte Suprema, dangerous proposal ito kung tawagin ni Tunggol dahil kakailanganin ng impeachment court na baguhin ang rules of the game sa gitna ng trial at sa due process. Hindi raw ito pinapayagan. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Pinuna ng prosecution ang pananatili ng ilang senator judges sa Senator's Lounge habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Ang banat ng prosecution, aaksyonan daw ng presiding officer sa Lunes. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Ito ang naging kontrobersyal na dito lang kami post ni Senator Robin Padilla noong Lunes sa kasagsagan ng Day 16 ng impeachment trial. Kasama sina Senator Judges Mark Villar at Bongo na nakasuot ng robe, nakamonitor daw sila sa paglilitis sa loob ng Senator's Lounge. Para sa prosekusyon, hindi ito naaayon sa konstitusyon.
4: Napakahalaga na yung hong maestrado no, na magbibigay ng pagpapasya, no? Kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, no, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal. Dahil nga, napaka halaga, makikita mo ng personal no, kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc.
3: Pero sabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, walang nilalabag na batas sina Padilla, Go at Villar. Mayroon na anyang Supreme Court jurisprudence para rito. Sa mistulang kritisismo naman ng prosekusyon kina Padilla, sabi ni Tonggol na marami ng desisyon ng Korte Suprema na magsisilbing gabay kung paano ito tutugunan ng impeachment court.
1: Any matter na nakakasira, any public speech na nakakasira doon sa notion na yon na fair na ginagawa ng korte yung kanyang gawain, at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure.
3: Babala nitong goal sa kapwa depensa at prosekusyon, nakamonitor ang impeachment court sa lahat ng mga pahayag nila sa labas ng korte. Sa Lunes daw, asahan ang pasya ng presiding officer sa sub judice rule at ang mga mistulang banat ng prosekusyon sa ilang senator judges. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Kanselado na naman ang impeachment trial ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kaya naman may panawagan ang prosekusyon. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Dalawang araw nang suspindido ang impeachment trial ni VP Sara dahil sa masamang panahon. Dahil dyan, aminado ang House Prosecution Panel na nangangamba silang mawala na ng gana ang taong bayan sa paglilitis.
6: Nawawala na ng priority sa taong bayan itong pinag-uusapan natin ng impeachment. Kanya dumadami ang conversation tungkol sa plunder, flood control. Bumabalik tayo sa kwento na yan. So the challenge really for the spokesperson in the prosecution is to bring it back.
5: Nade-delay na rin daw ang proseso pero hindi pa rin sila pwedeng mag-shortcut dahil nais nilang maunawaan ng publiko ang kanilang mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Kaya kung sila raw ang tatanungin, dapat nang ibalik sa hapon ang trial para walang limit. Sa ngayon kasi, napuputol ito dahil na rin sa kailangan nilang tapusin ang paglilitis bago mag-alas 3 ng hapon para magbigay daan sa sesyon ng Senado.
6: Pag pinutol ang testimony ng isang witness, lalo na isang hostile witness, no? Pwedeng i-coach, pwedeng sabihin ng mga lawyers, no? Na ba't mo sinabi yun, ito ang dapat mong sabihin, no? We don't want that to happen.
5: Hinihiling din ang prosekusyon na maging 4 days a week na ang impeachment trial at isama na ang araw ng Biyernes sa trial days. Dahil wala naman pasok ang Senado at Kamara, gawin na itong whole day pag Friday. Para sa agenda, ay Saya Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
2: Kampante ang kampo ni VP Sara sa mga reklamong perjury na isinampa nila laban kay self-confessed bagman Ramil Madriaga. Handa rin daw ang depensa mismo na ipresenta si Madriaga sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
7: Na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness.
8: Yan ang maanghang na pahayag ng abogado ni VP Sara laban sa nagpakilalang bagman nitong si Ramil Madriaga. Plano raw ng kampo ng BISA na maghain ng motion for consolidation para sa dalawang perjury complaints sa isinampa nila laban kay Madriaga. Sabi ni Attorney Paolo Panelo, ipapakita ng pangalawang reklamo na tulad ni Madriaga, wala rin anyang basehan ang mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo.
7: We don't know for sure if Ramil Madriaga will still be presented as a witness of the prosecution. There are rumblings na the prosecution has realized masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga.
8: Naglabas din si panelo ng umano'y mga resibo para pasinungalingan ng supplemental affidavit ni Madriaga nitong April 2026. Kabilang dyan ang isang certification mula sa LGU ng Lubao, Pampanga na nagsasabing wala raw shopping mall sa kanilang lugar. Sabi ni panelo, taliwas ito sa pahayag ni Madriaga na inutusan umano siya ni FPRRD na kumuha ng 100 million peso sa isang bangko sa mall sa Lubao. Pineke rin umano ni Madriaga ang ipinakita nitong manager's check mula sa land bank. Pati ang sinabi ni Madriaga na political officer siya ni late former Congressman Roy Lugoles ay pinasinungalingan din ni panelo. Hindi raw totoo ang sinabi ni Madriaga na FPRRD supporter si Goles dahil may mga larawang nagpapakitang sa Senator Grace Poe ang sinuportahan ito noong 2016 elections. Hindi rin daw kilala na makaanak ni Goles sa umano'y former aide ni VP Sara. Dagdag ni panelo, kung hindi ipepresenta ng prosekusyon si Madriaga, handa at maaaring ang defense team na raw mismo magpresenta rito para lumabas na ang katotohanan. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Bilyonario News Channel.
2: Nakatakda bukas sa Quezon City RTC ang oral argument sa hiling ni VP Sara na ipabasura ang kasong grave threats na inihain ng DOJ. Hinihiling din ng kampo ng BISE na pigilan o bawiin ang anumang arrest warrant laban sa pangalawang pangulo. Nagugat ang kaso sa umano'y mga banta ng VP laban sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong nakaraang taon.
9: Muntik nang umabot sa 62 ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa data ng Bankers Association of the Philippines, umabot sa 61,995 ang palitan na pinakamababang intraday trading nito. Gayunman, nagsara ang piso sa 61,815, mas mababa kumpara sa 61,785 na naitala kahapon. Nangyari ito matapos sabihin ni US President Donald Trump na wala ng pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kasunod ito ng pagtatapos ng ceasefire ng dalawang bansa noong August 17.

0: umakyat na sa 27 ang patay at 17 ang sugatan sa 3 linggong hagupit ng habagat at mga bagyo sa bansa. Ayon kay PBBM, nasa 1,500,000 pamilya rin ang apektado ng sama ng panahon. Patuloy naman ang dredging at drainage inspections habang 30 catchment areas ang tinutukoy ng gobyerno sa tulong ng The Netherlands para sa pagpigil ng baha. Samantala, 7 barangay sa Santo Tomas, Pampanga ang pinangangambahang makaranas ng matinding pagbaha. Sakaling bumigay o mabutas ang bahagi ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Yan ang agenda report ni Paolo Santos ng CLTV 36. Live mula sa Pampanga, Paolo.
1: Kulina, umabot na nga sa spilling level. Itong tubig dito sa bahagi ng nasa higit 10 kilometrong San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Kasunod nga nitong malakas na serye ng pag-ulan dito sa lalawigan ng Pampanga. Ang tail dike na ito, Corina, ay isa sa pinakahuling depensa ng mga mabababang komunidad ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, laban dito sa malaking volume ng tubig na bumababa naman sa river system mula sa paligid ng Mount Pinatubo at upstream watershed. Sa bahagi ng Santo Tomas, unti-unti nang lumalampas ang tubig, Corina, dito sa elevation ng dike. Dahil dito, nagsagawa ng emergency sandbagging ang lokal na pamahalaan at mga residente upang pansamantalang dagdagan ang taas at itong proteksyon nitong pinaka-critical na bahagi. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, hindi lamang umano ang disenyo ng slope protection ang kanilang ikinababahala. Puna ng alkalde, walang sapat na protection wall sa ilang bahagi upang mapigilan yung erosion at pagguho kapag direktang tinamaan ng malakas na agos. Mas critical umano ayon kay Sambo ang tinatayang nasa 150 meters na bahagi nitong road dike na hindi umano konektado o kumpleto. Kaya ngayon ay tinatambakan ng lupa at nilalagyan ng sandbags habang patuloy ang pagtaas ng tubig.
2: Ito po, ang tawag nila dito, kung di ako magkakamali, ay parapet wall. Kukonkretuhin nila yung dike, pati na ho yung slope protection ng dike, konkreto. Tapos ito lalagyan nila, parapet wall, na additional protection na pag lumaki po yung tubig tulad niyan, pag umabot na dito sa ating konkreto, sa ating kalsada, meron ka pang additional na protection panlaban sa tubig bago umapaw. Ang nangyari ho, yung 252 million na proyektong ginawa noong 2023-2024, wala po siyang ganito eh. Tsaka sa totoo lang po, imbes na itaas yung dike, binaba pa po eh. Yun po ang nakita ko.
1: Corina, dagdag pa ni Mayor Sambo, ang flood control project na kanyang tinutukoy ay iniugnay naman sa kumpanyang A.D. Gonzalez Construction and Trading Corporation Incorporated. At sa public records, lumalabas nga, nakabilang ang kumpanya sa mga kontraktor na naiugnay sa flood control works dito sa area ng Pasig Potrero River at San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike System. Sinisikap pa ng news team na makuha ang panig nitong kumpanya kaugnay sa mga puna ng alkalde, ngunit habang sa oras ng pagbabalita natin ito ay wala pa kaming natatanggap na tugon. Samantala, sa pagtatanong naman ng news team dito sa DPWH Pampanga First District Engineering Office, sinabi nitong nasa transition period pa ang kanilang pamunuan at ang DPWH Region 3 umano ang may kumpletong impormasyon hinggil sa nasabing proyekto. Patuloy ding hinihingi ng CLTV 36 News ang opisyal na assessment ng DPWH kung structural deficiency ba, incomplete connection, erosion o ibang engineering factor ang dahilan ng sitwasyon ng Santo Tomas portion. Corina.
0: So Paolo, gaano kapeligroso ang sitwasyon kung sakaling mabutas o kaya yung tuluyang bumigay ang bahaging iyon ng tail dike?
1: Corina, itong tail dike na to, ito tong nagpo-proteksyon sa 7 barangay ng Santo Tomas, Pampanga at gayon na rin yung mga low-lying area ng kabisera ng Pampanga o itong syudad ng San Fernando. Kaya kapag ito'y nabutas, may precedent na rin kasi anong mga nakalipas na panahon na ragasa yung tubig dito at flash flood yung nangyari, kaya maraming naperbisyo sa mga nakalipas na taon. Corina.
0: Kumusta naman ang Makabebe? Kasi noong kami ay nag-live dyan, yun ang iniinda ni Gov, no? Ni Governor Lilia Pineda. Yeah. Kumusta na ba? Medyo bumaba na ba ang tubig? Bakit Makabebe ang pinaka tinamaan ng baha?
1: Corina, ito yung mga coastal community, no, dito sa Pampanga. At hindi lang yung Makabebe talaga ang malalim yung tubig dito sa area ng Masantol. At may mga barangay dito na kahit talaga hindi umuulan, kapag high tide, mataas din ang tubig. At itong pag-anticipate na pagbaba ng tubig mula sa upstream area ng Nueva Ecija na dumadaan dito sa river channel ng Pampanga River ay totoong makakaapekto sa Pampanga 4th District. At ang assessment ng DPWH, dahil nga mababa na yung bukana ng Pampanga River palabas ng Pampanga Bay, ito yung kanilang nakikitang problema. Nagba-backflow yung tubig. At as of this time, ano, humina lang yung pag-ulan. Pero ang problema, Corina, itong ang sitwasyon na kung saan talagang pinangangambahan nila yung biglang taas ng tubig na nanggagaling sa upstream.
0: Okay, magkwentuhan pa tayo, Paolo, siguro bukas sa ating programa, no, tungkol sa sitwasyon ng Pampanga. Maraming salamat, Paolo Santos ng CLTV 36, nag-uulat ng live mula sa Pampanga. Bakit nga ba di pa maisaayos ng tuluyan ang EDSA? Sinagot niya ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Maynila ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Mike Arazon.
3: Inuulan pa rin ng batikos ang EDSA Rehabilitation Project matapos itong magbako-bako sa kasagsagan ng habagat. Kaya paliwanag ni Public Works Secretary Vince Dizon kung mas matibay na pagsasaayos ang isasagawa, siguradong sasalubungin ang Metro Manila ng mabigat na trapiko.
4: The only alternative if we don't use asphalt to fix it is to rebrack and destroy the cement in EDSA. Ang magiging epekto noon is wala nang hindi nagagalawang EDSA.
3: Pinabulaanan din ni Diso ng umano'y zero budget sa flood control na Region 11 ng Davao.
4: There's roughly more than 2 billion for Region 11 in flood mitigation project. So it's not far from zero.
3: Paliwanag niya, gawa muna bago bayad. Hindi na katulad ng dati na nauuna ang bayad, kaya kahit hindi nagawa ay nakakakubra na sa kaban ng bayad.
4: Hindi na pa pwede yung project title lang tsaka cost. Hindi pwede yun. Dati ganun ang gawi eh. Ganun ang ginagawa eh. Ngayon lahat may dokumento.
3: Balik Maynila si Dizon para sa inspeksyon ng Remedios Pumping Station na 6 na buwan nang hindi gumagana dahil naibakan ng basura. Pansamantala namang naglagay ng mobile pump ang DPWH at MMDA para maibsan ang baha sa kabaan ng TAP. Para sa agenda, Mike Arazon, Pilunari News Channel.
0: Muling pinalubog ng baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa pagulang dulot ng habagat. Nagbabalik si Mike Arazon live mula sa North EDSA. Mike, kamusta ang sitwasyon dyan?
5: Pinky, bahagyang ang kumalmang hagupit ng habagat sa Metro Manila ngayong Miyerkules. Simula kanina ng alas 7 ng umaga ay naglilibot na tayo sa kahabaan ng EDSA at Kamaynilaan. At kanina ngang umaga ay naranasan natin yung sanipwersang hagupit ng malakas na hangin at ulan, particular na sa Maynila sa Rojas Boulevard, na nagtala pa nga ng gutter deep flooding. Pero sa kabaan naman ng EDSA ay wala naman tayong napansin na naipon ng mga tubig. At kinumpirma na din naman ng MMDA na wala silang naitala na pagbaha sa kahabaan ng EDSA at buong Metro Manila. At dahil nga suspindido ang klase sa government at mga schools ng mga estudyante, ay mabilis ang daloy ng trapiko sa EDSA. Nandito naman nga tayo sa North Avenue EDSA na kung saan nakikita nyo sa aking likuran na mabilis din yung daloy ng mga sasakyan. At ngayon naman wala naman tayong napansin na dahilan kung bakit ito babagal o namakayanan dahilan ng pagbagal nito. At sa panahon naman, Pinky, nakakaranas na lang tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan, pero abiso pa rin po sa ating mga kababayan na magdala pa rin ng panangga dahil posible pa itong lumakas ayon sa PAGASA. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Mike Arazon, nag-uulat ng live sa may North EDSA. Problema sa basura ang isa sa mga itinuturong sanhi ng paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila. Kaugnay niyan, makakausap po natin San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa oras.
6: Yes, magandang gabi, Pinky, at maraming salamat po sa pag-imita sa inyong programa.
0: Mayor, unang-una, ano ho ba ang dapat gawin sa problema sa basura? Sapat na po ba yung pagtataas lang ng multa sa mga pasaway?
6: Ako, Pinky, personal kong paniniwala, no, na dapat talaga ay ang bawat Pilipino ay maging responsable at disiplinado pagdating sa pagtapo ng basura. Alam niyo po, ang mga lokal na pamahalaan, meron po kami mga responsibilidad na magsagawa ng mga maayos na mga solid waste management programs. Ganun din po ang ating national government. Ngunit siyempre dapat po talaga disiplinado ang ating mga mamamayan sapagkat yung nakita ho nating mga videos recently in the past few days na, sa balita, yung basurang lumulutang po na sa gitna ng ating mga katubigan, meron at merong mga kababayan tayong nagtapon yan. At kung mababawasan, Pinky, yung mga nagtatapon, ay makakabawas din talaga yan sa problema sa pagbaba. So yung pagmumulta ay isang bahagi lamang ang pag-enforce ng ating mga ordinansa. Dapat talaga yung disiplina manggaling mismo sa atin at yung mindset natin, hindi yung nako, magmumulta ako ng 5,000 piso kaya hindi ako magtatapon ng basura. Dapat ang mindset natin being

0: Hindi ako magtatapon ng basura sapagkat gusto kong alagaan ang aking paligid at ayaw kong magkaroon ng baha. So,
1: ayaw kong bumalik sa akin ang basura.
0: That's true.
1: Dapat ganun po yung mindset.
0: Tama ho kayo. No? Enforcement is just one aspect. But really, it must be the discipline.
1: Here's the thing, sir. Mayor, yung sinasabi nating solid waste program ng mga LGU and of course the national government, does anyone police that? And nacha-check ho ba kung sino yung nagiging successful in terms of LGUs at sino yung medyo hindi ganun ka-successful? Kasi ang problema ho natin, konektado naman ho yan, is kaya nga Metro Manila Council, hindi ho ba? Kaya yung nangyari, for example, sa Redemptorist, hindi po natin masasabi dahil hindi pa rin naman sigurado kung saan talaga galing yung basurang yan. But it could be compounded from many different cities, hindi ho ba?
0: Tama po yan. At dahil nga po galing siya sa isang malaking body of water, it's really hard to determine which LGU all of these came from. No? But yung nangyari naman dito sa Baclaran ay kumbaga dulot na rin talaga ng isang phenomenon. No? Kumbaga yung tuloy-tuloy na malakas sa pag-ulan sa gitna ng habagat. Pero from yung panahon ng pag-ulan, no? We have to really look at a whole year-round undertaking na dapat merong holistic program sa LGUs. Pagdating po sa solid waste management, we can be creative in terms of implementing projects and programs in our barangays. Kami po sa San Juan, if I may share, meron po kaming cleanest barangay contest annually kung saan talagang hinihikayat ng ating mga komunidad na kanya-kanyang pagsusumikap upang mapanatiling malinis ang ating paligid. No? We immediately increased our fines to 5,000 pesos when the Metro Manila Council last year passed a resolution to the maximum amount of 5,000 pesos na pagdating sa penalties. No? Konti lang ang aming natitikitan sapagkat marami sa aming mga mamamayan sumusunod naman po sa aming mga patakaran. Again, it really depends on how we enforce it. Yung sustainability ng mga programs natin, again, I will go back to good education habang bata pa lamang sila sa mga paaralan. Dapat tinuturuan ng ating mga mamamayan sa pamangangalaga ng kalika. And something I want to share, Pinky, napag-usapan namin kahapon sa Metro Manila Council, and I know the President has already mentioned this, ay yung possible shift to waste to energy.
1: Apo.
0: The Department of Energy will be making initiatives very soon, no? Para magkaroon tayong solution to waste to energy dahil yung ginagawa nating pagdadump sa mga sanitary landfill, medyo ano na ho tayo, kumbaga napag-iwanan na rin po tayo ng ibang mga bansa pagdating dito. So for me, that is one major step moving forward if we can eventually shift to waste to energy programs and initiatives para rin ho ma-incentivize din yung pagkolekta ng basura at hindi na lamang ito itadump sa landfill, mako-convert na into actual energy which can be utilized. So this is something that I believe is one major step moving forward. At full support po ang Metro Manila Council po rito.
1: Mm-hmm.
0: At sana nga ho ay magsimula ng undertaking ito.
1: Yun nga po ang plano, kahit ni Secretary Garin, yung waste to energy program. But just the same, sir, sana po yung mga best practices ng mga LGU ay may ma-i-adapt ng bawat LGU at kung magkakaroon po ng multa, at meron ngang multa, sana uniform na rin po para talagang seryosohin natin ang issue ng basura. Maraming salamat po sa inyong oras, San Juan Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora.
0: Okay, maraming salamat din po.
2: Kasabay ng pagtaas ng baha sa Malabon at Valenzuela, ang pag-init ng ulo ng ilang residente sa mga anilay korap na politiko. Yan ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa Malabon. John Riz, kumusta ang sitwasyon dyan?
3: Millard, sa gitna nga ng ilang linggong pag-ulan, bungson ng mga nagdaang bagyo at habagat, nakararanas ng pagbaha ang mga residente dito sa Malabon City. Kasabay nito ang kanilang pagpapatutsada sa mga umano'y korap na politiko. Ngayong araw, abot hanggang tuhod na baha ang naranasan sa ilang barangay sa Malabon City, kabilang na ang Maysilo, San Agustin, Dampalit at Hulong Duhat. Ayon sa mga residente, malaking sagabal na ang kanilang nararanasang baha sa araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, muling nabuhay sa mga taga-Malabon ang panawagan na mas pagtuunan pa sila ng pansin ng pamahalaan.

0: mabaho sa bahay, malansa. Eh, may bata din sa amin. Tsaka malamok. Pero isyo, hindi ka makapagluto man lang dahil nga malalim. Malalim talaga. Sana lingunin niyo yung mga gaya namin, mabababa. Mga kurakot dyan, baka naman.
1: Umaaray na rin ng mga residente sa nararanasang pagbaha dahil apektado na raw nito ang kanilang trabaho.
2: Sobrang hassle po katulad po nung nag-work po kami ngayon. Minsan po kapag sobrang lakas ng ulan, minsan yung warehouse namin naabot ng tubig. So yung mga parcel po namin nababasa talaga.
1: Batay sa datos ng Malabon LGU, aabot sa 249 families o 957 individuals ang nakalikas sa pitong active evacuation centers sa lungsod.
3: Inabot na yung mga kagamitan namin, nataob na yung mga labahan, yung mga kagamitan namin lahat doon sa kusina. Tapos yung higaan namin, konti na lang para abutin. E malakas po ang ulan, baka patuloy pang lumakas kasi lalong aabutin po yun.
1: Bukod sa Malabon, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Valenzuela, gayon din sa Bulacan, kabilang dito ang mga bayan ng Maykawayan, Kalumpit at Giginto. Willard, kanina nag-ikot-ikot dito sa mga evacuation centers sa lungsod si Malabon City Mayor Ginny Sandoval para i-assess yung kalagayan ng mga evacuees at mabigyan sila ng family food packs. Naniniwala o nilinaw niya na ang kadalasan na nararanasan na pagbaha dito sa kanilang lugar ay dulot ng high tide. Kaya naman sinisiguro nila na working yung 40 pumping stations around the city at operating yung mga rescue team sakali mang kailanganin, lalo na't paminsan daw ay sinasabayan ng malalakas na pag-ulan yung high tide na nagdudulot ng pagtaas ng antas ng tubig dito sa kanilang lungsod. Ayon sa kanya, sisiguraduhin din nila na ligtas na yung uuwi ang mga tahanan ng mga evacuees bago pabalakin ang mga ito mula sa evacuation centers. Sa ngayon dito sa Barangay Panghulo na aking kinatatayuan, kalmado ang panahon pero gutter deep pa rin ang level ng tubig. Willard?
4: Maraming salamat, John Riz Calata, nag-ulat ng live mula sa Malabon.
5: Lumubog sa baha ang isang dosenang barangay sa Nasugbu, Batangas dahil sa walang humpay pa rin na ulan. Yan ang agenda report ni Ilu Dagos.
6: Ito na po ang kaganapan at sitwasyon sa likod ng Villafranca sa barangay Talangan, Nasugbu, Batangas.
7: Ipinakita ng residenteng si Silvia Rufo ang kondisyon sa kanilang lugar sa Nasugbu na sa state of calamity na dahil sa malawak na epekto ng habagat. Ayon sa LGU, walang patid ang naranasan nilang ulan sa loob ng 14 na araw na nagpabaha sa 12 barangay. Pinaplano na raw ang comprehensive drainage plan. Bumili na ng 2 amphibious backhoes para maklear at mapalalim ang mga tributary. Bukod sa Nasugbo, matindi rin ang baha sa mga bayan ng Lian, Mabini, San Luis, Lemery, Tingloy, Lobo, San Juan, Lipa at sa Batangas City. 3 na ang naiulat na nasawi sa Batangas. Sa kabila ng masama pa rin panahon, patuloy na ang clearing operation sa mga tinamaan ng baha at landslides. Patuloy din ang rescue at relief operation. Sa ngayon, umaabot na sa 1,600 na residente ang apektado ng masamang panahon sa Batangas. 37 barangay ang nawala ng kuryente. Walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Kansilado rin ang sea travel sa Port of Batangas papuntang Mindoro, Romblon, Panay at sa Quezon Province. Para sa agenda, Nilo Dagos, Bilyonaryo News Channel, Batangas.
5: Pinadapa rin ang sama ng panahon ng ilang lugar sa Zambales at Bataan. Para sa update, nasa linya natin si Johnny Reblando. Johnny, go ahead.
8: Hindi na muna madaanan ng maliit na sasakyan mula sa kaninang umaga ang National Highway sa Barangay Binuklutan, Butolan, Zambales. Dahil sa pagtas ng tubig baha, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Paalala sa ng mga motorista, lasan muna ang apektadong lugar habang patuloy na minumonitor ng PDRRMO Zambales ang kondisyon ng mga kalsada sa lalawigan katuwang ang mga local government offices. Sa Bataan, lubog sa baha ang ilang pangunahing bahagi ng Roman Highway, partikular sa Barangay Cabcaden at Barangay Townside sa Maribeles. Hinayuhan ng lahat ng mga motorista, lalo na ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyan, na kung kinakailangan, iwasang dumaan sa mga bahaging may mataas na tubig baha. Sa Olongga po, binahariin ang daan sa may public market. Ipinakita naman na sa Facebook post ng PNP Heavy Patrol Group Region 3 ang ilang lugar kung saan may mga naitalang landslide.
5: Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Johnny Reblando.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Willard, hindi lang isa kundi tatlong bagyo ang minomonitor ng PAGASA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na nga dyan ang Tropical Depression Neneng sa loob ng PAR sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan si Tropical Depression Neneng at 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. After ni Neneng, naging tropical depression na rin or mahinang bagyo kagabi ang low pressure area dito po sa may West Philippine Sea. Nasa layo itong 890 kilometers naman kanluran ng extreme northern Luzon at palayo naman sa ating kalupaan patungo dito sa may southern China. Samantala, may isa pang bagyo tayong minomonitor sa may gitnang Pasipiko na posibleng makaapekto sa bansa sa susunod na linggo. Huling namataan ang tropical storm with international name na Sodel sa layong 3,005 kilometers silangan ng Mindanao at may tagday na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa latest track ng pag-asa kay Neneng, sa susunod na 24 oras, kikilos ang bagyo patungo Okinawa, Japan at Northern Taiwan saka ito lalabas ng PAR at posibleng maging LPA na lamang sa Biyernes ng umaga. Ang bagyong Sodel naman, mananatili sa Dagat Pasipiko at dadaan ng Northern Mariana Islands ngayong weekend at wala pang aasahang anumang epekto sa ating bansa. However, may chance po na pumasok ito ng PAR sa Lunes or Martes at tatawagin sa local name na OBE. Kaya ka-weather, antabayan na lamang po ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw at ang magiging epekto nito sa hanging habagat. Sa mga nagtatanong po sa Luzon kung meron pa bang aasahang pabugsubugsong ulan, ang sagot po dyan ay meron pa dahil magiging malakas pa rin ang habagat sa susunod na 24 oras. Pinakamatindi ang ulan simula ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw sa may Pangasinan, Zambales at Bataan habang may 50 to 100 millimeters na ulan din hanggang Huwebes po ng hapon. Dito po sa may Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, halos buong Central Luzon, halos buong Calabarzon at Occidental Mindoro. Kaya ka-weather, iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na sa mga binahan lugar nitong nagdaang araw at lumayo sa mga landslide-prone areas at rumaragasang tubig. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, August 20, araw po ng Huwebes, sa Luzon, magbaon pa rin ng payong at kapote kung lalabas ng bahay dahil meron pa rin light to heavy rains. Dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, again, halos buong Central Luzon, dito rin sa may Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang may mga lugar na sa Luzon bukas, na posibleng kaunti na lang ang ulan o sumisilip na ang araw. Kabila na dyan ang mainland Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Quezon, Laguna at dito rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Pagdating sa Visayas bukas, asahan po ang mga pag-ulan pa rin dito sa bahagi ng Iloilo at Antique habang ang natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga saglit na mga thunderstorms. Then pagsapit po sa Mindanao, mainit at malinsangan pa rin po ang mararamdaman panahon bukas dahil hindi umaabot dito ang hanging habagat. Asahan sa umaga or around 10 in the morning hanggang alas 4 po ng hapon, mainit at malinsangan ang panahon at matataas po ang mga heat indices lalo na sa mga syudad at malapit po sa mga beach. Kaya payo po ng PAGASA, uminom pa rin po ng tubig and make sure na meron tayong protection po sa direktang sikat ng araw. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather.
5: Isinailalim na sa state of catastrophe ang Tocopilla sa Chile. Matindi kasi ang mga baha sa probinsya at tinamaan din ito ng mga mudslide. Balot ng putik ang halos lahat ng bahay doon ayon sa mga otoridad. Puno rin ng debris ang mga kalsada.
4: Kasama rin ang panahon sa Peru. Nasa state of emergency na ang ilang distrito sa Lima at sa iba pang mga rehiyon dahil yan sa mga baha at landslides dulot ng patuloy na pag-ulan. Patuloy ang rescue and relief operations doon sa ngayon. Tension sumiklab sa Kilos protesta laban sa Paksilika. At Forgotten Island stars Liza Soberano at her bibisita sa Pilipinas. Susunod yan sa agenda.
10: Vaccines are important and effective tool to protect our health. Staying up to date with vaccines protects our personal well-being and the entire community as well. National Immunization Awareness Month.
11: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
12: This is great for all Filipinos.
11: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
13: So let everybody know what happens in the Philippines.
11: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
14: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
15: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
16: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
17: Just show your salin and then afterwards, wala na.
14: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
18: Apogado Thursday,
19: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang sa southbound lane. Wala pa rin confidential funds ang proposed budget ng OVP sa 2027. Ang pondo naman ng Office of the President, halos triple ang ibinaba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
20: Aabot sa mahigit 785 million pesos ang proposed budget para sa Office of the Vice President sa 2027. Mas mababa yan ng mahigit 104 million pesos kumpara ngayong taon. Sa ikaapat na taon sa pagsasaliksik ng Billionario News Channel, walang confidential funds ulit na ilalagay sa pondo. Pinakamataas na paglalaanan na yung operations ng OVP na abot sa 557 million pesos. Kabilang sa articles of impeachment ang paglustay umano ng bise ng kanyang confidential funds.
21: Ang tanong natin, where is the Vice President in all of this? No? Where are her? Alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case. Eh, meron tayong alam na ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President?
20: Ang Office of the President naman aabot sa 2.250 billion pesos in proposed confidential funds, habang 2.310 billion pesos ang intelligence funds. Suma total ay aabot yan sa mahigit 4.560 billion pesos. Tinanabago ang halaga niyan simula pa noong nakaraang administrasyon. Ang kabuuang proposed budget para sa Office of the President sa 2027 ay aabot sa mahigit 10.83 billion pesos. Kapansin-pansin na halos triple ang ibinaba nito mula sa 2026 allocation. Ito'y dahil kabilang sa mga idinagdag sa pondo ng opisina ng Pangulo ngayong taon ay ang gastusin para sa ASEAN 2026 na ginanap dito sa bansa. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
5: Patuloy ang pagkondena ng mga progresibong grupo sa Paksilika Project na itatayo sa Clark, Pampanga. Todo depensa naman ang presidente ng BCDA sa proyekto. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
22: Nagkainitan ang mga panig ng otoridad at ng ilang progresibong grupo sa labas ng tanggapan ng Basis Conversion and Development Authority sa Taguig City ngayong Miyerkules. Kinalampag kasi ng mga grupo, partikular na ng kabataan, ang ahensya patungkol pa rin sa kontrobersyal na Paksilika. Ipinaglalaban pa rin ng mga ito ang mga katutubong AITA at mga magsasaka kasunod ng mga ulat na kakainin ng industrial enclave ang lupang ninuno o ancestral domain at lupang sakahan ng mga ito.

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
8: Hindi man kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m. The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
10: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Isang malaking balakid para sa ilang tobacco farmers ang paglala ng problema sa ilegal at puslit na sigarilyo. Lubhang mas mura kasi ang bentahan ng mga ito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
11: Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, inaalagaan ng mga magsakang tulad ni Saturnino Katorning Distor ang ikta-iktaryang tubako sa loob ng apat na buwan dito sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Mula sa pagtatanim, pag-aani, pagpapatuyo hanggang sa pagbebenta ng mga dahon ng tubako, marami sa kanila ito na ang kinagis ng trabaho na minanapa sa kanilang mga ninuno. Kaya para sa mga magsasakang tulad niya, isang malaking balakid sa kanilang nag-iisang hanap buhay ang paglala ng problema sa illegal at smuggled cigarettes sa bansa.
12: Ito lang yung crops na pag nagtanim kami, mayroon na kaming buyer, sure buyer. Mayroon na rin kaming presyo na alam namin na pagbibili ng aming buyers at may mga support na galing sa gobyerno at sa aming mga buyers.
11: Kwento ni Katorning, ang mga magsaka na nasa grassroots level ang mga pinaka-apektado sa industriya ng sigarilyo. May quota system daw kasi silang sinusunod sa tulong ng malalaking kumpanya. Kaya kwento niya, kasabay ng pagbaba ng kinikita ng cigarette manufacturing companies ay ang pagbaba ng binibiling tobacco leaves mula sa mga kooperatiba ng mga magsaka.
12: Siyempre yung tobacco manufacturers din, sabi nila, ay inbis na makakabinta sila ng halimbawa 1,000

0: Bis na magtanim ka ng marami sana, pero limitado yung kanilang kuta dahil dun sa epekto ng smuggled cigarettes.
1: Taon-taon, tila palala ng palala raw ang problema.
0: Actually, before 2020, may mga smuggled na tayo. Pero naramdaman namin yung epekto ng smuggled cigarettes nung by 2020, 2021. Parang nag-reduce kami, nababawasan kami ng 5% taon-taon.
1: Ayon sa mga otoridad, umaabot sa 40 pesos per pack ang bentahan ng mga illegal na sigarilyo, malayong-malayo sa 180 to 200 pesos na retail price ng mga legal na produkto. Kaya ang ilang tendera, tulad ni Rowena, hindi niya tunay na pangalan, mas pinipiling mag-angkat ng illegal. Anya, bukod sa mas maliit na kapital ang kailangan, mas madali rin daw maibenta, lalo na sa mga low-income household.
2: Kasi minsan nagahanap yung taga-bukid din eh.
3: So mas mura po na sigarilyo?
2: Opo sir. Mas mura na sigarilyo.
1: Ayon kay Rowena, maraming paraan para makakuha ng illegal na sigarilyo. Minsan, may mga nagde-deliver na sakay ng motor o tricycle na nangangatok umano sa mga sari-sari store. Maaari ka rin daw makakuha sa mga palengke, basta alam mo kung sino ang pagtatanungan.
3: Paano po yung nagiging sistema? May nagde-deliver po sa inyo?
2: Minsan, nagtatanong-tanong ako sa palengke. Minsan wala, minsan mayroon.
3: Paano po nagtatanong sa palengke? Sa palengke po kayo bumibili?
2: May tinda po kayong murang sigarilyo, ganun. Pero pag hindi ka kilala, hindi ka bibigyan.
3: Bakit po hindi bibigyan pag kilala?
2: Baka daw ano eh, iba ang mabigyan.
3: Baka mahuli ganun.
2: O baka mahuli daw.
1: Nagpaalala si DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lang smugglers at manufacturers ng illegal na sigarilyo ang may pananagutan sa batas. Anya, maaaring maharap sa patong-patong na kaso ang sinumang mapatutunayan na sangkot sa mga operasyon ng illicit tobacco trading, kabilang ang paglabag sa Tax Reform Act, Anti-Agricultural Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act, Consumer Act at Tax Evasion. Kasabay nito, nananatili ang panawagan ng mga magsasaka na nasa laylayan at pinaka-naaapektuhan. Habang patuloy na lumalaganap ang illegal na sigarilyo sa mga pamilyan, unti-unting nanganganib ang kanilang kabuhayan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
4: Kailangan ng repasuhin ang batas na naghihigpit sa mga kakandidatong party list. Ayon sa grupong kontra daya, hindi ginagawa ng COMELEC ang nakamandato nitong obligasyon na salain ang mga kinatawan umano ng marginalized sectors.
5: Na Willard, live na tayo ngayon sa wakas.
6: Yeah. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni kontra daya convener Danilo Araw na mayroong anim na uri ng kahinahinalang party list.
5: Minsan sila ay bahagi ng political dynasty, o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo, o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption.
6: Kahinahinala rin daw ang mga kandidato na may koneksyon sa militar at pulis. Kabilang din sa listahan ng mga grupong may kaduda-duda o hindi malinaw na advokasya at halos walang impormasyon na bukas sa publiko.
5: Kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may koneksyon. Meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon. May mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information.
6: Una nang sinabi ni Lanao 2nd District Representative Zia Adyong na kailangang palakasin ang party list system ng bansa para maging malinaw ang advokasya ng bawat party list. Dagdag ni Adyong, kadalasang ini-issue ng mga party list ang Certificate of Nomination and Acceptance sa isang kandidato, hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil may kamag-anak na nito na opisyal. Pino na rin ni Araw ang COMELEC dahil hindi nila sinasala ng maayos ang mga kandidato.
7: Bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC?
5: Minsan limitado rin yung budget, pero para sa akin mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia, tsaka kay Rex Laudianco,

0: here, sa lahat na nandun sa booth, sa lahat na nasa newsroom, sa aming mga boss, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
1: And I thank you.
2: It just goes to show that grabe, you know, ever since I joined the show, sobrang dami nagte-text sa akin. Talagang, oh my God, I can't believe you're there. And, you know, parang, you really feel that this show is growing. It's becoming more popular. So maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik ng agenda.
1: Ayan, because yeah. You joined us.
0: Bagay na bagay.
2: I can only make it more controversial. So sa lahat ng haters, hello po sa inyo.
1: Dead ma. Okay.
0: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Raymond Gutierrez.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulong.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Confidential allocation ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, Bokya.
0: Senador Bongo sinagot ang punan ng panel of prosecutors na nindigan na sa lounge para mag-coffee break at di mag-monitor.
1: Secretary Angara personal na binisita ang Ateneo de Zamboanga University. Psychosocial support para sa mga apektadong pamilya, tiniya.
0: Myanmar President Min Aung Hlaing nakipagkita kay Russian President Putin para palawigin ang ugnayan.
1: At kilig nostalgyang hatid ng ating mga star politiko, Senator Robin at Mariel sa kanilang 16th wedding anniversary. At si Consie Angelo de Leon naman na binalikan ang kanyang showbiz journey. Si Nuri ng Billionaire News Channel ang proposed budget ng Office of the Vice President. Lumalabas na bumaba ng higit 100 million pesos ang hinihinging allocation ng OVP. Wala rin itong confidential budget. Triple naman ang binaba ng sa Office of the President. Narito ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Aabot sa mahigit 785 million pesos ang proposed budget para sa Office of the Vice President sa 2027. Mas mababa yan ang mahigit 104 million pesos kumpara sa 2026 General Appropriations ng OVP. Subalit sa ikaapat na taon sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, base sa NEP, walang confidential funds ulit na ilalagay sa pondo ng ikalawang pangulo next year. Pinakamataas na paglalaan na ng pondo ay ang operations ng OVP na

0: abot sa 557 million pesos. Matatandaan na kabilang sa nililitis laban sa bise ang umunoy maling paggamit niya ng kanyang confidential funds.
1: Tanong natin, where is the vice president in all of this? No? Where are her? Alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na ang pondo ng vice president in 2023 inclusive of confidential funds was 2.3 billion. Saan niya ginagastos yung pondo ng vice president?
0: Samantalang, Office of the President, abot sa 2.250 billion pesos ang proposed confidential funds, habang 2.310 billion pesos naman ang intelligence funds. Suma total, abot yan sa mahigit 4.560 billion pesos at hindi na bago ang halaga niyan simula pa noong nakaraang administrasyon. Samantala, ang kabuang proposed general appropriations para sa Office of the President sa 2027 ay abot sa mahigit 10.83 billion pesos. Subalit kapansin-pansin na halos triple ang ibinaba nito sa 2026 allocations na umabot sa mahigit 28 billion pesos. Ito dahil kabilang sa mga dinagdag sa pondo ng opisina ng Pangulo ay ang gastusin para sa ASEAN 2026 na ginanap dito sa bansa. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
2: Bumuelta ang Malacanang sa hamon ni Vice President Sara Duterte na dapat isapubliko ang lahat ng travel spending ng government officials. Ito ay matapos kansilahin ni Vice o ni VP Sara ang kanyang biyahe pa Japan at nang hamon na maging transparent pagdating sa paggastos ng public funds. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, palaging transparent si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe at nagre-report din ito sa kanyang mga aktibidad sa mga bansang pinupuntahan. Pagdating niya sa budget ay walang itinatago ang palasyo dahil kumpleto ang resibo, walang peke, walang alias at nai-report ito sa Commission on Audit.
3: Pakikinggan ng Quezon City Regional Trial Court o RTC Branch 98 bukas, Agosto 20, ang mga argumento ng depensa at prosekusyon kaugnay ng motion ni Vice President Sara Duterte na mapawalang visa ang arrest order laban sa kanya kaugnay ng kasong grave threats. Nakatakdang magsimula ang hearing at oral arguments ganap na alas 8:30 ng umaga ayon sa order ng hukuman. Una nang hiniling ng kampo ni Duterte na bawiin ang warrant of arrest at ipawalang bisa ang information sa kasong isinampa laban sa pangalawang pangulo. Samantala, nagsumite rin ang prosekusyon ng komento laban sa motion ng kampo ni VP Sara. Dahil dito, nagpa siya ang RTC na magdaos ng oral argument para malaman ang panig ng magkabilang kampo bago resolbahin ang motion ni Duterte.
2: Palaisipan para sa DepEd ang nangyari sa shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga. Maganda naman kasi ang class standing ng sangkot sa insidente at walang anumang problema. Nababahala naman ang National Parent Teacher Association at Commission on Human Rights sa panibagong insidente ng pamamaril sa eskwelahan. Ang detalye sa Politico Update ni Ched Gatchalian.
4: Personal na bumisita sa Education Secretary Sunny Angara sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw. Ito'y para na rin sa situation briefing kasama ang ilang opisyales ng eskwelahan at pamahalaan matapos sa nangyaring insidente ng pamamaril ng isang estudyante.
5: Kami nakikiramay din po sa City of Zamboanga, sa Ateneo Community at dito sa napakalungkot na nangyari. At handa rin kami tumulong sa eskwelahan, sa pamilya. Ang malungkot dito, yung active shooter drill dito sa junior high school ay nakaschedule ng September 1. So naunahan ng events actually.
4: Sabi ni Angara, palaisipan pa rin sa kanila ang ginawa ng grade 8 student na napag-alaman nilang mataas pa umano ang ranggo sa klase.
5: Mataas po ang standing sa number 1 siya. Parang valedictorian po siya. So tinatanong namin yung kanya mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama. Parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang po yun.
4: May paalala rin ang DepEd hindi lang sa mga guro o school personnel, pero pati na rin sa mga magulang at buong komunidad.
5: Ang tinitingnan mo natin, hindi lang yung seguridad. So, hindi lang backhaul, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante po yun. Pero importante din po siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila.
4: Nababahala rin ang Commission on Human Rights o CHR sa naturang panibagong kaso ng school shooting. Anila, dapat mapalakas ang safety and protection mechanism sa loob ng mga eskwelahan. Dapat din daw masusing masuri ang mga dahilan na nagtulak sa bata na gawin ng pag-atake, kabilang ang access sa baril, sitwasyon ng pamilya, at nakukuhang suporta sa komunidad. Para naman sa National PTA, hindi sisihan kundi tulungan ang buong bayan ng kailangan para matuldukan ng school shooting incidents.
6: Hanggang hindi tayo natututo, uulit at uulit yan. Huwag muna magsisihan at tingnan talaga anong role ng magulang na pwedeng lumpanan, anong role ng barangay, anong role ng LGU na pwedeng lumpanan upang sa ganun magkaroon ng collaboration.
4: Suportado rin ng National PTA ang paglilimita raw sa social media sa mga kabataan para mabawasan umano ang posibleng masamang impluwensya nito. Para sa Politico Nightly, Chet Gatchaliana, Bilyonaryo News Channel.
3: Inutusan na ni Department of Education Secretary Sonia Anggara ang kanilang regional office na makipag-ugnayan sa paaralan at mga otoridad para masigurong makaabot ang psychosocial support sa mga apektadong estudyante, guro at pamilya sa naganap na school shooting sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ipinahayag din ng kalihim ang kanyang kalungkutan sa naganap na insidente. Aniya, nakikiisa siya sa pagdadalamhati ng lahat ng pamilyang apektado ng trahedya. Samantala, hinihintay na lamang ng kalihim ang resulta ng investigasyon na isinasagawa ng mga otoridad kabilang na kung paanong napasakamay ng shooter ang ginamit niyang armas sa napag-aari ng kanyang ama.
2: Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga nasugatang estudyante ng Zamboanga shooting incident sa isang pribadong ospital. Nanawagan ang bise ng mas matibay na psychosocial support at anti-bullying programs sa mga paaralan. Suportado rin niya ang mas mahigpit na social media rules para sa mga minor de edad.
7: Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider. No? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors.
3: Nasa loob ng sasakyan ang mga armas na ginamit ng estudyante kaya hindi na-inspeksyon ng mga security guard at naipasok ito sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Ito ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa isinagawang press briefing sa Camp Crame, dahilan para isagawa ng grade 8 student ang balak na ikinasawi ng isang grade 10 student at kinasugat ng dalawang iba pa. Sabi pa ni Rimulya na hihimukin niya ang Kongreso na taasan ang criminal liability ng mga pabayang gun owner. Sa ngayon kasi, ang liability ay para lang sa nagpahiram ng kotse at yung owner ay nakasagasa na parang reckless imprudence lang ang kaso. Bukod pa dyan, tataasan din ang kaso sa mga uniform personnel gaya ng pulis at sundalo na magagamit ang kanilang mga armas sa pangraratrat. Sabi rin ni Rimulya na iniimbestigahan ng pulisya ang impormasyon na naimpluwensyahan umano ng larong Roblox ang suspect at ang motibo na nagtulak sa estudyante para gumawa ng krimen. Isang abogado at matagal nang naglingkod sa lokal na pamahalaan kabilang ang pagiging executive assistant, tourism officer at sports development officer bago naging ama ng Atimonan, Quezon. Ngayon, nakatutok ang kanyang administrasyon sa pagpapaunlad ng turismo, pagpapalapit ng healthcare at government services sa mga tao at pagpapalawak ng edukasyon at social services. Makakasama natin sa ating Politico on the Spot, Atimonan, Quezon Mayor Attorney Elvis Uy. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Night.
8: Magandang gabi, Dexter, and thank you very much for having me as your guest. It's truly an honor to be able to share not only our programs and aspirations, but a little story about Atimonan and its people.
3: Mm-hmm. Mayor, unahin ko na yung usapin ang turismo dahil meron kayong 10-year tourism development plan dyan sa Atimonan. Ano po yung pinakamalaking pagbabago na gusto nyong makamit sa turismo ng bayan sa loob ng 10 taon?
8: Well, Dexter, ang nice nating makita ang malaking pagbabago sa loob ng 10 taon sa larangan ng turismo ay makilala ang bayan ng Atimonan. makilala ito bilang isang destinasyon na kung saan ay sustainable and community-based tourism. Nais natin na sa loob ng 10 taon, makalikha tayo ng turismo na kung saan ay mas maraming trabaho, mas maraming negosyo, at syempre ang nakikinabang dito ay mga atimunanin. At naniniwala naman tayo na kailangan maging aktibo at participants ang ating po mga stakeholders.
3: Mm-hmm. So paano po masisiguro o matitiyak, Mayor, na ang paglago ng turismo ay makatutulong mismo doon sa mga atimunanin at hindi ito makakasira sa kalikasan? Alam ko ang isa pangunahin sa mga pinupuntahan dyan sa turismo is about nature.
8: Yes po. Sisiguraduhin po natin na ang mga atimunanin ay magiging aktibong kalahok at ang pangunahin pong benepisyaryo ay mga atimunanin.
3: Mm-hmm.
8: Kagaya po ng mga tourist guides po natin, ng ating pong mga home care, home stay,
3: mm-hmm.
8: Ating pong mga transport providers, at syempre yung ating pong mga local product producers, at ganyan din po yung mga magtatrabaho sa mga tourism establishment po natin. At kasabay po nito ay nais po natin syempre na magkaroon po tayo ng strict environmental laws, mm-hmm. kagaya po ng waste management, yun din pong capacity ng mga tourist destinations. Lahat po ng ito at kailangan po maging mahigpit po tayo sa pagpatupad po ng ating po mga environmental laws. Mm-hmm. Sabagat naniniwala po tayo, Dexter, na ang turismo po dapat hindi po maging dahilan para masira ang kalikasan, kundi mm-hmm. dapat ang turismo pa nga po ang maging dahilan para po pangalagaan po natin ang ating pong kalikasan.
3: Mm-hmm. Bilang dating tourism officer ng Atimonan, ano po ang nakikita niyong strength ng turismo dyan sa Atimonan?
8: Well, bilang dati pong tourism officer, Dexter, ang strength po talaga ng aming pong bayan ay yung aming pong mga nature-based tourist destination.
3: Mm-hmm.
8: Paarami pong mga magagandang tourist spot or destination dito po sa bayan ng Atimonan na talaga naman pong tunay na ipagmamalaki. Nais po natin na ang Atimonan po, hindi lang kami dinadaanan, kundi mm-hmm. tayo po ay pinuputahan, binabalikan dahil po sa ating pong mayamang kasaysayan, kultura at kakaibang karanasan na kanila pong mararanasan pag po sila bumisita sa bayan po ng Atimonan.
3: Mm-hmm. May iba pa kayong programa, tinatawag People's Day. Bigyan niyo po kami ng konting background kung paano po ito.
8: Yes, Dexter, yung People's Day kasi isa ito sa flagship program natin.
3: Mm-hmm.
8: Ang gusto kasi natin, naniniwala tayo na ang gobyerno hindi lang dapat nakikita, dapat nararamdaman.
3: Yo.
8: So sa ating pong People's Day, hindi natin hinahayaan na ang ating mga mamamayan ang siya pang pupunta sa mga iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaang bayan para sa mga serbisyo na kanila pong kinakailangan.
3: Mm-hmm.
8: Ang ginagawa po natin sa People's Day, ang gobyerno na po ang lumalapit po sa bawat barangay.
3: Mm.
8: At dahil po dito, ang ating pong nakikita ay mas lalo pong nagiging epektibo ang pamahalaang lokal sa paghahatid po ng serbisyo sa ating pong mga kababayan. Hindi lamang po siya basta serbisyo sapagkat nagkaaroon din po sila ng pagkakataon na maipaabot po ang kanila pong mga concerns or mga issues.
3: Mm-mm.
8: At napakahalaga po na nadidinig po natin sila sapagkat ang problema ay dapat po natin binibigyan ng solusyon at pag ang problema po ay nakatago, lalo po itong lumalaki.
3: Mm-hmm.
8: Sa pamamagitan din po ng People's Day, na kung saan ay binababa po natin ang mga serbisyo, napapakita po natin at napapalakas pa ang ugnayan po sa pagitan po ng lokal na pamahalaang bayan, gayon din po ng mga mamamayan o mga atimunanin.
3: Aha.
8: Dito rin po sa People's Day, Dexter, napapakita natin yung integrity, transparency, at saka yung ating pong inclusivity. Bakit ko po ito nasabi? Sapagkat pag bumababa po tayo sa People's Day, wala po ditong kulay ng politika. Bumoto man po sa atin o hindi, masapot kailangan po ng serbisyo, pinapakita po natin na tayo po ay handang maglingkod dahil ang ating pong nais na maipakita sa ating pong mga kababayan ay tayo po ang ama, ay paglilingkuran po natin sila ng taus-puso.
3: Ayun. Mayroon din kayong programa na pagbisita doon sa mga senior citizen na at mga bedridden na mga pasyente. Ito ay, paano yun? Check-up na, pagbibigay ng mga gamot? Ano pang mga binibigay po doon sa mga kababayan nating senior citizen na inupuntahan mismo ng munisipyo?
8: Yes, Dexter. Yung pong ating home care visit, design po ito para atin pong bisitahin ang mga nakatatandang mamamayan, lalo na po yung mga bedridden. Ibig sabihin, yung pong mga nakatatandang mamamayan na wala na pong kakayanan na kumonsulta para po sa kanila pong mga medical na pangangailangan. So bumababa po ang inyo pong lingkod, kasama po ang ating pong sangguniang bayan, ang ating pong municipal health officer, ang ating pong mga barangay health workers, ang punong barangay kung saan po tayo bibisita. At

0: yung halos butot balat na lang sila. So kinausap ko yung ating municipal health doctor, ganyan din yung ating municipal nutrition action officer, na maagawa ng isa pong pwede nating maibigay na pagkain na punong-puno po ng nutrisyon. Kasi pag talagang nakikita po natin sila, para po silang masasabi natin na parang kandila na lamang na nag-iintay po na maupos yung apoy. Hindi po kaya po ng inyong lingkod na makitang ganun yung ating po mga kababayang na atatandang mamamayan.
1: Aha. At isa din sa mga napapakinabangan ng inyong mga constituents, eh yung inyong dialysis center. Pwede ba dito yung mga kahit walang PhilHealth?
0: Okay, Dexter, yung dialysis center, part ito ng pangarap natin na magkaroon ng bayan ng Atimonan. Currently, we have ongoing private-public partnership na kung saan plano, target namin na maitayo ito by first quarter or second quarter of next year at least. No? At syempre, parte ng ating pong mga hiniling para sa pagtatayo ng dialysis center ay ito ay dapat accredited ng PhilHealth. Ngayon, para naman doon sa mga hindi pa PhilHealth registered, parte ng ating negotiation na hiniling sa ating pong private partner ay dapat magkaroon sa aming provision ng aming memorandum of agreement ng isang socialized rate or socialized treatment para doon sa mga walang PhilHealth. Kanya lang, under naman sa Universal Healthcare Act or Healthcare Law, mandatory na or kinakailangan na registered ang ating pong mga kababayan. So parte ng pagpapalawak ng local government of Atimonan ay yung profiling and registration ng ating pong mga kababayan under PhilHealth. At kung sakali na hindi sasapat yung PhilHealth, ay meron tayong provision para sa socialized rate o kaya naman ay pwede tayong magtalaga ng ating pong programa under our MSWDO na maaring tumulong sa ating pong mga kababayan.
1: Dakuan naman natin yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga batang mayroong special needs. Meron pala kayong Instructional Learning Resource Center. At yung budget niya po ba na 8 million, Mayor, ay pang buong taon na yon?
0: Yes, Dexter, yung Inclusive Learning Resource Center natin, actually yung pondo na ating nakuha is galing sa national or from our Department of Education. Alam mo kasi, under Republic Act 11650 o yung Inclusive Education Act, ang primary na merong mandato para sa pagtatatag ng mga ILRC ay ang DepEd in collaboration with the local government unit. And to answer your question, kung yung 8 million ba ay pang buong taon, yung 8 million ay para i-rehab yung existing facility to make it conducive para sa mga learners with disability.
1: Pero yan, plano nyo bang palawakin pa yan? Yung mga ganyang, kasi hindi lang naman sa isang barangay siguro, o dun sa pinaka-sentro ng munisipyo, may mga kababayan tayong may special child.
0: Yes, Dexter, malaki ang ating pangarap na matugunan ang bigyan ng edukasyon ang bawat kabataan dahil karapatan naman ito ng bawat bata. At isa sa mga layunin natin ay mapalawak itong ating ILRC sa oras na ito ay maging operational na, nais natin na magkaroon ang ILRC ng lampas pa sa loob ng classroom instruction. At sangayon naman sa itinakda ng batas, ay pwede tayong mag-create ng mga satellite ILRC. But syempre, dapat meron tayong available na resources dyan as long as there are available funds, pwede natin siyang i-expand.
1: Oh, sa dami po ng mga proyektong pinatutupan ninyo sa turismo, sa healthcare, sa edukasyon, sa kapakanan ng ating mga kababayan dyan, ano yung pinakamalaking hamon para sa pagpapatupad nito bukod dun sa usaping budget?
0: Well, usually, number one talaga yung budget. But ang mga hamon pa, syempre, yung pagkakaroon din ng mahabang proseso. Pag sinabing mahabang proseso, I'm referring, syempre, alam mo naman ang mga government programs subject to ng procurement at ng bidding. Correct. At yung process niyan talagang humahaba kasi tayo kailangan nating sumunod sa batas bilang abogado rin. Kailangan nating sundin kung ano mga pinatutupad at alituntunin na naaayon sa batas. At higit pa na challenge din talaga, Dexter, alam mo yung malaking pangangailangan ng ating mga mamamayan.
1: Ayan.
0: Pero sa kabila nito, tayo naman ay naniniwala.

0: na yung hamon hindi ito dapat dahilan para tayo tumigil. Bagkos ang kinakailangan natin ay yung tamang pagpaplano, yung pagkakaroon natin ng mga prioridad, at ang lagi nating may ipapangako sa ating mga kababayan ay yung tamang paggamit ng ating pong pondo, at maasigurado na ay tumutugon, ang mga programa ay tumutugon sa tunay na mga pangangailangan.
1: Oo. Ang taon ng festival po ninyo sa Atimonan
0: ay
1: yung ano?
0: Tagultul Fishing Festival
1: yun,
0: po.
1: Ito ay para sa paano po yung mga gustong pumunta doon, yung mga gustong makilahok. Mayor, go ahead.
0: Opo, ang Tagultul Fishing Festival po ay isang pagdiriwang po ng Bayan ng Atimonan. At lahat po, ang open po ito para sa lahat po ng ating mga kapwa Pilipino, maging mga foreigners na gusto pong masaksihan ang mayamang kultura at ang masayang pagdiriwang po ng aming pong Tagultul Fishing Festival bilang pagkilala po sa pinakamalaking sektor po ng aming pong bayan, ng aming pong mga mangingisda. Pero bukod po dito, binibigyan din po natin pagkilala ang ating pong sektor po ng agrikultura, ang ating pong mga magsasaka. Pinasasalamatan po natin ang ating pong siyempre mahal na patron, ang ating pong pagkakakilanlan, ang pagkakaroon po namin ng mga mamamayan na napakasisipag po, at pagkakaroon po namin ng isang komunidad na handa pong magkaisa sa oras po ng pagsubok at sa oras po ng talumpay.
1: Iyon. Maraming salamat po, Atimonan, Quezon Mayor, Attorney Elvis Uy. Magandang gabi.
0: Magandang gabi po.
1: Senator Bongo, may sagot sa mga pumuna sa panunood ng ilang senador sa lounge. At Music Claire Castro, may paglilinaw sa kanyang pahayag tungkol sa mga guro. Magbabalik ang Politico Night.
2: Management. Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
3: But here, every voice gets heard.
4: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
5: Baka naman may abubad.
3: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
6: He is an icon of democracy who sparked the people power revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel.

0: sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
1: Nanindigan si Senator Bongo na nasa lounge siya para sa isang coffee break at hindi para mag-monitor. Nauna nang pinagtanggol ng impeachment court si Senator Judges Go, Villar at Padilla mula sa kritisismo. Yan ang ating politiko update.
2: Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros.
1: Nanindigan si Senator Bongo. Nag-short break lang siya noong Lunes. Kaya kasama niya sina Senators Mark Villar at Robin Padilla sa lounge nang kumuha ng larawan si Senator Padilla. Tugon nito ni Go sa pagpuna ng panel of prosecutors sa impeachment court na obligasyon ng mga senator judge na nasa loob ng courtroom at hindi nagmumonitor lang sa lounge. Giit ni Go, katunayan, isa siya sa mga naunang dumating sa impeachment court noong Lunes.
3: Hindi pa nag-umpisa. Dito na po ako. That was Monday. That was August 17. At hindi naman po maiwasan na lahat kami. Lumalabas, pupunta sa fire, kailangan magkape. Sobrang haba po ng mga proceedings. Kailangan rin namin pumunta sa comfort room at makapagkape. Sobrang minsan, sobrang haba po. 5 oras po yan. Straight po yan. Napaka-explain na ako. I hope maintindihan niyo naman po na yung trabaho namin po, ginagawa naman po namin, ginagampanan namin.
1: Sinusugan din ni Senator Erwin Tulfo ang mayat mayang paglabas nila sa courtroom sa kasagsagan ng impeachment trial. Kaya may monitor sa lounge para kahit saglit silang umalis sa courtroom, namomonitor pa rin nila ang mga nangyayari at makapag-participate sila kalaunan. Puna ni Tulfo, dapat sa presiding officer idulog ng prosekusyon ang kanilang concerns.
4: It's just a break. So, okay naman yun. Kaya siguro dapat usapan sa caucus, dahil sabihin natin na napapansin ng prosecco, dapat nire-raise ng prosecco yan sa presiding officer.
1: Nauna nang ipinagtanggol ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol sina Senator Judges Go, Villar at Padilla mula sa kritisismo ng prosekusyon. Matapos ang post ni Padilla sa kanyang FB na nasa Senator's Lounge silang tatlo sa kasagsagan ng impeachment trial noong Lunes. Sabi ni Attorney Tonggol, may Supreme Court jurisprudence na nagpapahintulot sa kahalintulad na aksyon ni Padilla. Meron din anyang jurisprudence na maaring gamitin ang impeachment court sa anumang pahayag ng mga counsel na maaring maglagay sa negatibong pananaw para sa mga senator judges.
5: Any matter na nakakasira, any public speech na nakakasira doon sa notion na yon na fair na ginagawa ng korte yung kanyang gawain at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure.
1: Posible umanong hindi ito palalagpasin ng presiding officer. Kaya asahan sa kanyang ruling kaugnay ng ilang may paglabag sa sub-judice rule sa Lunes ay ang pasya sa mga kritisismo ng prosekusyon sa ilang senator judges. Kwestiyon ng House Prosecution Panel kung bakit pinili ni Vice President Sara Duterte si Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer para sa kaniyang confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, inamin ni Acosta na wala siyang kaalam-alam sa intelligence work sa kabila ng tungkulin nito sa Office of the Vice President. Sinabi ni Chua na lumalabas sa testimonya ni Acosta na limitado sa pag-withdraw ng confidential funds sa bank at pag-turnover nito kay Colonel Raymond Dan de la Chica ang kanyang ginagawa. Samantala, sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Z. Alonto Adyong na matagal nang nagtatrabaho si Acosta kay Duterte at dating humawak na rin ng confidential funds nito sa Davao City. Dagdag naman ni Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., maaring isaalang-alang ng Senator Judges ang pag-angkin ni Acosta o pag-angkin ni Acosta na nahirapan siyang mag-Ingles at mag-Tagalog sa pagtatasa sa kanyang credibility. Kwestiyon nitong Lunes ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit Cebuano ang ginagamit ni Acosta sa Senate impeachment trial gayong Tagalog ang kanyang mga sagot sa House investigation ng 2024.

0: Nanindigan si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa kanyang pahayag na may ilang guro na lumalampas sa isyu ng moralidad. Ayon kay Castro, nitong Miyerkules, hindi niya layuning saktan o ma-offend ang mga guro kundi ipaliwanag lang kung saan nagmula ang kanyang pahayag. Tinukoy ni Castro ang dalawang insidente kung saan umano'y binastos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang pagsigaw sa Pangulo ng hindi magagandang salita ng mga estudyante sa Davao City. Iginit ni Castro na mataas ang kanyang pagtingin sa mga guro at hindi niya sinisisi ang mga ito. Binigyang diin din niya na dapat ilagay sa konteksto ng ACT Teachers Party List ang kanyang pahayag dahil hindi ito pag-atake sa mga guro.
1: Tuloy ang operasyon ng LTFRB at Office of Transportation Cooperatives o OTCE sa kabila ng preventive suspension sa kanilang mga pinuno. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mananatiling operational ang dalawang ahensya at magpapatuloy ang kanilang mahalagang serbisyo. Iniutos kasi nitong Martes ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension kina LTFRB Chair Vigor Mendoza II at OTC Chair Chupilio Guadis III. Kaugnay ito ng umano'y pag-uulekta ng higit 13 bilyong piso sa computer fees na ipinasa sa mga motorista. Sinabi rin ni Lopez na igagalang ng Department of Transportation ang aksyon ng Ombudsman at patuloy na makikipag-ugnayan sa anti-graft body habang isinusulong ang accountability, transparency at due process.
0: Kilig at nostalgia ang hatid ng ating mga star politiko today. Ipinagdiwang na mag-asawang Senator Robin at Mariel ang kanilang 16th wedding anniversary, habang binalikan naman ni Consi Angelo De Leon ang kanyang showbiz journey. Yan at iba pang ganap sa politiko showbiz update ni Carol D.
2: Kahit magkalayo, nananatiling matatag ang pagmamahalan ni na actor at Senator Robin Padilla at aktres na si Mariel Rodriguez Padilla. Ipinagdiriwang kasi ng mag-asawa ang kanilang 16th wedding anniversary ngayong araw. Sa kanyang post, ibinahagi ni Sen Robin ang kanyang pasasalamat sa Diyos at matatag ang samahan nila ni Mariel. Tumugon naman si Mariel sa kanyang mensahe sa pamamagitan ng simple at sweet na caption na 16 with a green heart. Kasama rin sa post ang mga larawan na nagpapakita ng ilang mga sandali sa kanilang 16 years of marriage. Kaya naman, happy anniversary Sen Robin at Mariel! Samantala, naging nostalgic naman si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon sa kanyang pa-throwback sa kanyang showbiz career. Ibinahagi ni De Leon ang mga magazine cover na itinampok ang kanyang mukha noong active pa siya bilang artista. Ayon sa kanya, nakakatuwa rin balika ng mga panahon bago naging bahagi ng araw-araw na buhay ang social media. Binigyang diin pa ni konsehala, kailangan bumili pa ng magazine noon, pumila sa sinehan at magpadala ng mga sulat ang mga fan para masundan ang buhay ng kanilang mga idolo. Nako, sign of aging na ba yan, Consi? Samantala, tuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ni actor at Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga Bulakenyong apektado ng habagat. Kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office, tumulong ang pamahalang panlalawigan sa pamamahagi ng relief food packs mula sa DSWD sa bayan ng Paumbong.
3: Sa pagkakalito, walang mawala sa amin ay sabihin, walang pangyumahin na wala. Ang mahalaga diba? Ang mahalaga buhay,
2: yung mga para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
0: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Nightly.
4: Good evening, I'm Pinky Webb.
5: Asking the right questions.
4: What can you share us about the conversation?
6: We entered into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
4: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
5: And getting the most honest answers.
7: What? Now we have to tackle it now.
8: We know. We anticipated.
9: Okay, kung buwang loob mo, ha?
10: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
5: Pinky Webb.
4: Can you kindly explain to us?
5: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel. Nope.

0: Sa ating politiko lokal sa Taguig City, ginunitan ang lokal na pamahalaan ng 148th anniversary ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Quezon sa pamamagitan ng isang relaying ceremony sa Plaza Quezon sa Barangay Santa Ana. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, espesyal ang Plaza Quezon dahil ito ang kauna-unahang bantayog at plaza sa bansa na itinayo bilang pagpupugay kay Quezon habang siya ay buhay pa. Naging saksi rin ang plaza sa maraming mahalagang okasyon at pangyayari sa Taguig sa paglipas ng mga dekada. Ayon kay Cayetano, mahalagang mapanatili ang makasaysayang lugar bilang paalala at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
1: Sa Pampanga, pinag-aaralan ng pamahalang panlalawigan ang pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha sa Makabebe at Masantol. Isasagawa ang feasibility study kasama ang isang Japanese firm para matukoy ang mga posibleng hakbang para mapabuti ang daluyan ng tubig sa mga lugar. Kabilang sa mga pag-aaralan ang posibleng pag-dredge sa Pampanga River at mga kalapit na waterways upang mabawasan ang seawater backflow. Ayon kay Governor Lilia Pineda, nasa ibaba na umano ng sea level ang Makabebe at Masantol. Dagdag pa ni Pineda, dahil sa matinding siltation sa Pampanga River, hindi agad nakakadaloy patungo sa Manila Bay ang tubig baha at sa halip ay bumabalik sa mga komunidad.
2: Naging maswerte kami kasi meron na tayong mga Japanese consultant na pinag-aaralan nila yung problema. Kasi nakita naman nila talaga na yung sitwasyon namin naiiba. So, kaya sabi ko nga, sana tigilan na yung flood control, yung long-term solution. Kasi marami nang ginagawa sa flood control pero walang solusyon. Lumalala. So, palagay ko, itong ating mga Japanese consultant na to, makaka-recover. At kailangan lang talaga namin sa ngayon, for the meantime, mga draga para i-dredge o kain yung mga bara sa Pampanga Bay. Kasi tuloy-tuloy na yung labs ng tubig ng Nueva Ecija hanggang yung sa Sierra Madre na tubig nang gagaling dito kami sa labas. Kasi kami ang pinto palabas ng tubig.

0: yun. So, sana may awan Diyos mapabilis yung feasibility study.
1: At sa Cebu Province naman, ibang baha ang nangyari. Matapos na kasi ang 7 taong hiatus, muling itinaos ng Cebu Province o Cebu Provincial Government ang Barangay Animal Health Aid o Baha Congress. Tinipon sa aktibidad ang humigit-kumulang 800 baha representatives mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya para palakasin ang kanilang papel sa pagprotekta sa livestock at poultry industry. Pinangunahan ni Governor Pamela Barikwatro ang aktibidad at binigyang diin ang mahalagang papel ng mga baha sa food security ng Cebu. Kabilang sa kanilang mga gawain ang disease detection, vaccination, disease surveillance, rabies prevention at pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga hayop. Iniulat din ni Barikwatro ang 10,000 pesos cash assistance para sa bawat retiring baha bilang suporta ng provincial government sa mga animal health workers. Nabiktima ang Prime Minister ng United Kingdom ng isang impostor. Nagpakilala kasing taga-US government ang kapalitan ng mensahe ng UK PM. Ang detalye sa balitang iyan at iba pang political world update ihatid ni Jerome Villanueva.
2: Nagtungo sa Moscow si Myanmar President Min Aung Hlaing para makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin at talakayin ang pagpapalawak na ugnay ng dalawang bansa, kabilang sa mga paksa ang seguridad, enerhiya at kalakalan kasama ang mga posibleng proyekto sa oil refinery at natural gas.
3: Certainly, we need to do some work in the economic sphere. We are also developing our relationship in the security sphere.
4: At this meeting, we will be able to discuss all possible agreements for expansion of relations between our country. Due to Russia's and your personal support, we have achieved many results on the international stage.
2: Samantalang nagtungo sa Beijing si Ecuador President Daniel Noboa para makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa enerhiya, mineral resources at finance. Kasabay ng bilateral signing, hinikayat din ni Xi ang pagtutulungan sa digital economy, green development at artificial intelligence. Sinabi naman ni UK Prime Minister Andy Burnham na hindi siya napahiya nang makipagpalitan ng mensahe sa isang nagpakilalang US White House Chief of Staff. Kalaunay na pag-alamang impostor at nagpapanggap lang siyang si US official Susie Wiles.
5: There was a minimal exchange, nothing of consequence, and actually quickly I realized that this needed to be reported and I did so. So I handled it in the right way. There was a minimal exchange of information of zero consequence and it was quickly reported.
2: Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
1: Para maging maganda ang inyong pagtulog, heto muna ang mga kwentong pampa feel good. Good vibes naman sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
1: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
2: Oras na para sa ating Politiho. Sino raw itong politiko na may kontraktor o mano na tila pumakyaw sa halos lahat ng proyekto sa kanyang lalawigan? Ayon sa ating Polyboard, not one, not two, but 30 projects ang na-mine ni contractor. Mine lang. Karamihan pa, mga infrastructure at flood control projects. Umabot daw sa mahigit 5 billion pesos ang halaga ng mga proyekto. Kaya hindi raw nakapagtataka kung bakit abot Europa ang ngiti ni Congressman. Sa Congressman ito.
3: Mm-hmm. Dagdag pa ng ating Polly Bird, marami umano ang nagbubulungan tungkol sa umano'y mga ghost at substandard project na iniugnay sa contractor. Lalo raw kung nasa malayong probinsya ang mga proyekto, mas mahirap umanong masilip ang aktual na kalagayan ng mga ito. Mas naging kapansin-pansin din daw na paulit-ulit na isang contractor ang nakakakuha ng mga proyekto sa balwarteng ito. Mm. Kaya ang tanong ng mga Marites, may special connection kaya si contractor sa politiko? At kung totoo man, ang mga bulong-bulungan, makakaapekto kaya ito sa pagtakbo ng politiko sa susunod na halalan?
2: So dalawa ito, si politiko at si contractor. Ba? Ito yung mga clue. Mm-hmm. Giveaway na lang tong clue na to. Si contractor ay mahilig sa mga luxury items. Ba, nakikita yan sa kanyang sa kanyang katawan. Mm-hmm. Habang si politiko naman ay parang di na natuto. Uy, yun na yun. Pula na. Bawal ang tamang sagot.
3: Wala daw initials. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel good stories sa politiko update ni Carol D.
4: New look, fresh kicks. Mukhang mapapa-ulala ka talaga sa version 2.0 ng San Juan Kicks na hatid ni Mayor Francis Zamora. Paano ba naman kasi? Mukhang naiintindihan ni Yorme ang assignment sa kanya ng mga batang San Juanenyo dahil tunay na panalo talaga sa style, comfort at confidence ang bagong rubber shoes na ipamamahagi ng lungsod. Di lang pamporma kundi very functional shoes para sa balik-eskwela.

0: Samantala, Team Atoms o Team Nanay? Yan ang kwelang post ni Manila City Mayor Isko Moreno tungkol sa panibagong suspensyon ng klase sa Maynila dahil sa walang tigil na pag-ulan. Paano ba naman kasi? Mukhang give up na ang mga nanay sa kakasuspend ng klase. Biro nga ng isang nanay, umaabot na raw ang kanyang blood pressure sa 1,000 kakasaway sa kanyang mga anak. Ang isa naman sinabing mas magastos aniya ang kanyang mga anak kapag nasa bahay. At ang pinakapanalong comment, mas tumatalino na raw si mommy kaka-alternative delivery mode of class. Kaya mukhang kailangang lakasan ng mga nanay ang mga prayers nila para rain will go away so they can have a peaceful day. At hindi lahat ng special moments kailangang malaki. Minsan, sapat nang makasama ang mga mahal sa buhay. Sa isang family bonding, makikita ang todo enjoy ni former Senator Cynthia Villar ang quality time kasama ang pamilya, lalo na ang kanyang grandkids. Mula sa mga kuha ng masayang family portrait hanggang sa mga candid moments kasama ang mga apo, ramdam ang simple pero masayang samahan ng pamilya. Tunay nga, walang tatalo sa oras na kasama ang pamilya. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D, Billionaire News Channel.
1: Ayun, congrats doon sa maglolo at maglola. At congratulations, partner!
2: Ayan ay
1: quadruple A awards.
2: Yes, at maraming salamat sa ASEAN Excellence Achiever Award. Sa
1: quadruple
2: recognition na binigay sa Abante at sa akin at sa mga kasamahan natin dito sa BNC.
1: Sa agenda. Congratulations, talaga naman. May paugaya.
2: Nagpauga na kanina. Nagpapansit na.
1: Yan. For long.
2: Nag-Sharon ka pa daw eh.
1: Talagang binisto pa eh. No? Pero kumikinang gold na gold. Sanlangan natin.
2: At mabigat.
1: Mabigat o. Talagang
2: mabigat.
1: Or congratulations.
2: Maraming salamat.
1: Yeah. Well deserved.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganiver. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Night.

0: 35.
1: Okay.
0: So ibig sabihin, mas malaki pa yung dinagdag doon sa Bicam kesa doon sa original budget. No?
1: And sa 2026 budget?
0: 16, tapos dinagdagan ng 10.
1: So, in 26?
0: 20, okay, yung exactong amount, 2025 was 16,345,154,000. Dinagdagan na 17,324,846,000. Naging 33,670,000,000
1: right.
0: Ang budget ng house.
1: Right.
0: Okay, so yung 2026, 17 billion ang NEP, 17,202,099,000. Dinagdagan ng 10.5 billion, naging 27,702,099,000.
1: Okay.
0: So, alam ni Bento eh, dalawa yung stages ng, even you, I'm sure
1: right,
0: you know,
1: right.
0: Dalawa yung stages ng hearing sa budget. Ang una is yung pre-plenary budget briefing,
1: mm-hmm.
0: at ang pangalawa is yung sa plenary. Malaki difference niyan. Because mas concentrated yung mga congressmen sa pre-plenary. Dahil
1: right.
0: ang haharap sa iyo doon, yung cabinet
1: right.
0: secretary mismo.
1: Right.
0: Pagdating sa plenary, ang magdedepensan lang is yung vice chair
1: right.
0: assigned colleague mo na. So doon nila talaga tinatanong ng mahihirap na tanong yung mga departmento. So ang sinasabi ko lang, bakit yung House of Representatives, is there a legal provision o may constitutional provision ba na yung budget ng House hindi nagdadaan doon?
1: Hindi siya dumadaan, di ba?
0: Hindi dumadaan. Pero ito kasi sobra na yung dati siguro nung panahon namin ni Ben, maliliit lang yung dagdag diyan. Ibig sabihin, hindi yung dodoblehin mo yung budget.
1: But the 2025 budget was a campaign budget eh, di ba? Campaign budget. 2025 kasi ang midterms eh.
0: Yeah, but no. Kung 2025 yung midterms...
1: sorry, 2026 budget na pala siya.
0: So kahit, sabihin mo na, okay, yung 2025 budget, yun nga, ibig sabihin... bakit mo dadagdagan? Backtrack tayo. Noong 2024, ang dinagdag lang niya is 12.5.
1: Okay.
0: So bakit bigla noong 2025, kung campaign budget man yan, bakit 17 billion ang dinagdag niyo?
2: So, Toby, sa ano? Na-notice mo yan sa House. Hamot sa Senate.
0: Maliliit lang dagdag dun eh.
2: Ah, yung sa Senate
0: maliliit
2: budget.
0: Lang, maliliit lang dagdag dun eh.
2: Oh, although konti lang kasi sila, kaya medyo maliit lang
1: did
2: din ang...
1: Did they ever explain why the huge increase?
0: Hindi, the only chance, because last year, admittedly, dapat tatanungin ko yung sa plenary, and nagkasakit ako ng plenary, hindi ko natanong. So ngayon, gusto ko I think we have to explain bakit importante yung budget briefing. Sa budget briefing, doon mo sasabihin how you utilize
1: right.
0: the previous budget. So sasabihin mo doon yung 2025 budget, ganito namin ginastos yan. Ganito yung natira dyan. Yung 2026, Agosto tayo ngayon, ang nagagastos namin, ganito. Ang 2027, ang programa natin is ganito, kaya kailangan natin ng ganitong pondo.
1: So essentially, you're not...
0: So pag dinala mo sa plenary ka agad, wala na explanation na ganun.
1: Right.
0: Ang makikita lang ng congressman is yung proposal sa NEP. Paano ka magtatanong dun?
1: So essentially, you're asking for a procedure which has never been done before.
0: Never.
1: Okay.
0: Pero it is applicable even to the Office of the President, even to the Supreme Court. Lahat yan dumadaan sa
1: correct.
0: Pre-plenary. So ang sagot nga nila is dati hindi naman ginagawa.
1: Correct.
0: Eh yung small committee, kung hindi ako nakipaglaban dun, nung una ayaw nilang tanggalin yung small committee, di ba? So later on, kakapilit natin na hindi na pwedeng small committee, pinalitan na nila ng budget amendment subcommittee, di ba? So
1: okay.
0: We just have to insist na dapat transparent ito. Kasi bakit may double standard? Kami na nag-approve ng budget, hindi namin idadaan yung sarili namin doon sa parehong procedure na hinihilingan namin yung ibang departmento.
1: So, sino nagde-decide ng increase ng budget sa House? Sila ng House leadership lang?
0: Bicam. Pagdating sa Bicam.
1: Bicam na pinapalita.
0: Bicam to pinapasok eh.
2: Para sa ano, kung Toby, ano, si Edwin, yung pre-plenary kasi, parang, somehow parang may pagka-informal yan eh. Kasi parang upo tayo dyan. Ano bang nangyari sa budget mo? Ba't humihingi ka nito?
0: Yes.
2: Ito, hindi po mga nagagastos, mga ganito ganyan. Etc.
1: Pero walang ganun sa
2: para
1: House committee, budget.
2: Committee level pa rin yan. Committee level. Pero may pagka-informal. Yun nga yung sinasabi ni Kong Toby na nahihimay. Kasi parang one-on-one, no, secretary. Anong ganun. Parang ano yan.
1: Pero it is never
2: kasi
1: been done.
2: Time-consuming yan pag doon ka na sa plenary at saka sa committee level mag...
1: It's never been done. Obviously, there were

0: people are finding to be too abusive.
1: Hindi. Di ba nung dati, lahat naman ng congressman gusto mas maraming proyekto sa distrito mo.
0: Right.
1: So, hihingi ka sa speaker, bibigyan ka konti, pero konti-konti lang nun. Mabigyan ka ng 20 10, million doon, 10 million. Million.
2: Sobrang saya ka naman.
1: Sobrang saya na namin.
0: Anong year yan?
2: Eh ako nga, sinabi ko ayun ng previous show natin na sabi ko, ako, kabats ko si Sumalangit na nga, si Yusek Cabral, kabats ko, kaibigan, kasama ko si Student Council.
1: Oh, student council. Hindi siya makahingi ng...
2: Hindi mo nakahingi ng additional sa kanya eh. Kasi that was Pinoy style at saka ito si Sec Babes, nako.
0: And then, what happened after?
1: Hindi, di ba tayo noon, babadagdagan ka ng G's,
2: 10 million, makahingi ka ng 10 million.
1: Nako, tuwan-tuwa ka na.
0: Hindi ka pinahirapan ni Butch Abad.
1: Ako hindi nakakuha.
2: Kasi akin, 75 million yung ano namin eh.
0: So and then, after that, ano nangyari?
1: Pagbalik ko nung, nagulat na lang ako nung, until natapos ako ng 2019 natapos ako. Pagdating ko ng 2022, tinatarahan na nila yung...
0: Ano yung gusto mong tinatarahan?
1: May 20% kung gusto mong additional.
0: Okay.
1: So, bayad ka ng 20%.
0: To whom?
1: To Saldi.
0: Really?
1: Yes.
0: That was that flagrant?
2: Narinig ko nga yun.
1: Hindi, sigurado ko yun eh. Kasi there was once na meron isang proyekto dun sa Navotas, gustong-gusto ko na matapos. Instead, na next year pa ulit babudgetan. So, sabi ko, baka naman lumapit ako sa isang malapit kay Saldi. Sabi ko, baka naman pwedeng makahingi ng additional na 200 million para itong project na to, hindi yung 2025 pa mababudgetan ulit. Sana 2024, mabigay na yung buong 200. Para matapos na.
0: Talaga?
1: Tapos, sabi sa akin, nung linapitan ko, o sige, sa'yo, 10% na lang kasi presyong ka mag-anak. So may discount ka, hindi 20%. Ang sabi ko noon, wag na lang. Sabi ko, paano ko sasabihin doon sa district engineer na may 10% yan? Di, ako pagdududahan noon na akong humingi ng 10%, sabi ko, wag na lang. So, proof yan na meron talaga.
0: So, talagang, so, it's possible also, but you went back to Congress 2022 lang?
1: 2022, kasi 2019, termed out ako. So, 2019 to 2022, nag-mayor ako noon.
0: So, is it possible also that practice has been there even before bumalik ka?
1: No, 2019,
0: like, oh, mga 20.
1: Hindi ko masabi. Okay. Hindi ko masabi.
2: Pero umingay talaga ito nitong ano na nitong term nila ano nila Kong Saldi.
1: Oh, hindi kasi ang nangyayari kaya meron naman iba magaling. Mm-mm. Bibili siya ng 20, papasa niya sa iba ng 30. So laway lang, meron siyang 10%.
0: Eh pero paano yung
2: ano, mangyayari yung project? Pero wala paano, na, ghost na yun. So, or substandard.
0: How about the congressmen who are really, may negosyo talaga nila yung contractors? Contractors sila.
1: Hindi, yun.
0: May ganun din, may 20% pa rin,
1: hindi,
0: and more?
1: Bibili sila ng extra. Babayad sila ng 20% kay Saldi.
0: Talaga?
1: Pero yung iba, kahit yung mga contractors, kaysa gawin nila, ibibenta nilang nila eh. Kasi, for example, okay, bumili ka kay Saldi ng 20. Sabi mo, 1 billion. Bumili ka ng kay Saldi ng 20, bayad ka kay Saldi 200 million. Benta mo ng 30, 30%.
0: Wait, bago pa lumabas yung price?
1: Ang usapan doon, basta't nasa libro.
0: Ah,
1: so,
0: okay.
1: Ibig sabihin, pag nasa HGAB, HGAB muna.
2: HGAB muna.
1: Pag HGAB kasi hindi na magagalaw, di ba?
2: Alas ano okay na yun eh.
1: HGAB. Kasi di ba, ang HGAB nga, in early procurement
2: di
1: ba?
2: Yes.
1: So, sigurado na sila na hindi magagalaw yon pag nasa HGAB. Pag nasa HGAB, bayad ka na ng 20. Pag napasok doon sa BICAM at lumabas sa GAA, doon ka naman magbabayad. Basta't ang tawag na doon, basta't nasa libro.
0: Pero to your knowledge, is it still the practice now?
2: Ngayon.
1: Wala akong nadidinig ngayon.
2: After pumutok tong ano.
1: Wala akong nadidinig
0: wala
1: ngayon.
0: Na.
1: Wala akong nadidinig ngayon. No? Tsaka sa tingin ko, tama kasi yung ginawa ni Babes noon eh. Nung kay Babes Singson, binaba niya yung dupa.
0: Right.
1: Yun yung sikreto doon eh. You have to bring down the dupa para walang kakagat eh. Kasi kung ang profit na natitira is 10%, sino naman loko-loko unless balak niya gawing substandard o ghost ang bibili ng 20%. So dapat ibaba yung dupa. Kaya ganun naman ang ginawa ni
0: Sec. Dupa?
1: Detailed unit price analysis.
0: Yung
2: mga presyo na
0: doon yung mamanipulate sa dupa?
1: Hindi, kasi di ba, lalakihan nila yung dupa.
0: Correct.
1: Para may room. Right. Nakakagahan nila. So ang lalabas na profit doon is 30 or 40%. So, makakabili ka talaga ng 20. Pag binaba mo yun ng G's, ang hirap mo na ibenta ng ng 20.
2: Yun, sa batas kasi mayroon talaga contractor's profit, pero very minimal.
0: Guaranteed margin yun.
2: Wala namang contractor na pa...
1: Hindi, kaya nga, yung ibababa mo na ang matitira lang is yung contractor's profit. So yun ang ginawa na rin ni Sec. Vince last year.
0: So, but do you, you've been very, very vocal in saying that apart from Saldico, former Speaker Martin Romualdez are the architects of this 20% budget system. Do you still believe that?
1: No, I have personal knowledge. Siyempre, pwede niya i-deny ito. Kasi nung pumutok na yan, nag-usap kami.
2: Sabi Nino, na, Nino.
1: Ni Martin. Di ba? Ang tawagan pa namin nun, okay pa kami nun, Primo, di ba? Primo. Mm-hmm. Sabi niya, ano ba to? Ano ba na didinig mo? Sabi ko, alam mo, Speaker, never ako nagsumbong sa'yo. Pero since sinatanong mo ako, bakit nagkaganito, I will tell you yung personal experience ko. Sabi ko, ako nga hiningan ng 10. Pero hindi ako nagsumbong sa'yo. Sabi, ang sagot niya sa akin is, dapat dumiretso ka na lang sa akin. So parang, instead na tawagin niya si Saldi at sitahin, na bait mo ginagawa to, ang ibig niya sabihin, dumiretso ako sa kanya exempted. Sabi ko, Speaker, kung yan ang patakaran, I will not ask for exemption. Pero hindi ko kaya, nag-no ako. Pero kaya ko lang sinasabi sa'yo ngayon, dahil tinanong mo ako. O yun.
0: Pero si, So
1: alam niya, kasi sabi niya, dapat dumiretso ka nilang sa akin.
0: So the two actors are no longer present in this current Congress. Si Martin and si
1: Saldi. No, Martin is still a congressman,
0: yeah, but
1: diba?
0: Wala siya sa part of the leadership. I mean, theoretically.
1: No, but he's not part of the leadership, but all his people are still in the leadership.
0: Are you saying the practice continues?
1: No, I'm just saying na wala naman natanggal na tao niya, di ba?
0: So, by extension, are you saying also na it's possible tuloy pa rin yung 20%, but ang tawag ni Congressman Tino ngayon, padding.
1: In fairness, wala akong nadidinig na nagbebentahan ngayon. Wala akong nadidinig. Kung nangyayari, Hindi ko alam.
0: O baka ayaw nila.
2: Pero in fairness, parang ano, pero wala ako rin.
0: Pero sabi ni Congressman Tino daw, may padding daw. So that's why I don't know where that is coming from.
1: I spoke to him on his way out.
0: Yes.
1: Kasi hindi ko na nadinig interpretation niya. Ang sinasabi niyang padding, is there are items like yung personal services, pinapad. Para doon kukuha ng i-insert later. For example, di ba yung budget hindi pwedeng lumaki?
0: Right.
1: So kung gusto nila magdagdag ng mga proyekto, yung personal services o personal benefits, hindi naman kailangan ng ganun kalaki, lalakihan na nila sa NEP para doon sila huhugot. Para doon sila magbibigay ng additional per district.
2: Pero hindi naman pwede yun eh. Hindi naman
1: yun
2: pwede
1: yung sinabi niya sa akin nung tinanong ko siya.
2: You can only allocate kung anong provided sa batas. Halimbawa, kung ang pera, etc. Or yung retirement benefits. Doon ka lang. Hindi
0: pero yung sinasabi nga ni Kong Toby, ipapad na ng DBM.
1: Hindi, yun ang sabi ni Tonchi sa akin.
2: I doubt kung pwedeng...
1: Kasi sabi niya sa akin, every year, nanonotice niya, doon nagbabawas eh. That's what he told me when I saw him on the way out.
2: Kasi ang pwedeng gano'n, si Edwin, yung sinasabi ni Kong Tinio, mayroong allocation, pero that's for personnel eh. Mm-hmm. Baka hindi if we fill up yung mga personnel. So savings yun. So pwedeng kunin. Pero yung over and above dun sa, halimbawa, you have 5 personnel na bakante or 10 kayo, babudgetan mo lahat yan, hindi mo magagamit yung 5. Yun ang posibleng...
1: Oh, kasi pero, yung unfilled positions become savings. Eh.
2: Right, yes.
0: So itong... Are you planning to fiscalize the whole budget season?
1: No, I cannot do it myself. Isipin mo, nagsisimula yun umaga. Magtatapos yung ating gabi. Hindi ka tatagal doon.
0: Kasama kayo ni Ega.
2: Minsan madaling araw pa.
1: Ay, alam ni Ben yun. Hindi mo kakayanin yan mag-isa. Kahit nagsisimula yan, alis na umaga.
2: So saan lang fofocusan mo ngayon? Anong fofocusan mo
1: mga
2: muna,
1: budget? Yun na muna, yung DPWH house. Tsaka yung house. No? Okay. Hindi ko alam si Egay, ano bang finofocus ni Egay?
0: Si Egay. Mukhang DPWH. By the way, the DPWH budget for flood control, would you know what's the total amount for flood control?
1: Ngayon, hindi pa. Kasi kaya nga napakahalaga ng budget briefing. Lahat ng tanong na yan, dun mo lang masasagot doon sa budget briefing, no? But alam mo sa DPWH, I think I mentioned this last year but I didn't make a big fuss out of it, no. 'Di ba last year ang ginawa nila is tinanggal nila totally walang flood control budget for 2026.
0: Okay.
1: At that time, siyempre, quietly, I was telling them na hindi tama yan. Diba, it's a knee-jerk reaction. May corruption sa flood control, tatanggalin niyo yung buong flood control. Sabi ko, ibig sabihin, kung may corruption sa school building, hindi ka magpapatayo ng school building ng isang taon. So, tinanggal nila. Eh ngayon, sobrang daming bumabaha. Ano gagawin nila? Dadagdag na naman sila, tatry nilang habulin. You cannot manage the government based on knee-jerk reaction. Eh, dapat kung ano talaga yung plano, ituloy mo. Kung may corruption nun, tanggalin mo yung corruption, pero hindi mo dapat tinanggal yung proyekto.
2: Meron kaya tayong national master plan on infrastructure na yun talaga hindi kalilis doon, multi-year funding, yan ang pupondohan. Kasi minsan ang nangyayari, ito nga yung plano, halimbawa DPWH or other agency. Eh minsan may mga itong gawin mo, ito ilagay mo project, itong
0: Babes mentioned ganun. That eh. Babes, when he left, he had a master plan binigay sa succeeding administration, and according to him hindi nila ginamit. That's why,
1: and the master plan should be the basis of the regional development council.
2: Right, correct. Right.
1: Kasi pag ako pag nag-submit ako ng mga requests kasama yung DPWH, ang pinagbabasihan ko lang yung approved ng Regional Development Council. Doon kami nagpa-prioritize. Kasi for example, sa Navotas, ang approved ng Regional Development Council is 4 billion. Hindi naman lahat yun mapupondohan.
2: Yes,
1: So ipa-prioritize na lang. Pero lahat yun, aprobado ng Regional Development Council. So walang pagtatalo.
0: So there are no projects which were... Pwede mag-insert ka ng project pagdating sa BICOM or sa Small
1: Committee? Hindi, pero doon never ako naging member ng Small Committee. Pero, never ako naging member ng BICOM. Pero ibig ko na sabihin, yung i-prioritize is within those that are approved by the Regional Development Council.
2: Ang problema
1: Council.
2: Pag outside, yun ang naging problema. Eh. Tapos hindi pa implementable ready.
1: Yes.
0: Yeah. Okay. All right. With less than 2 years left in PBBM's term, meron bang mapapanagot sa corruption, sa budget insertions at flood control issues? But before you answer, the spokes will return after this short break.
3: The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Bilyonario News Channel.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano mapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
8: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Politico Talks, Friday, 8 p.m.

0: Okay. Ang problema ko lang dun sa statement niya is sabi niya kasi masakit man eh. Masakit man something eh. Eh di ba pag ini-injectionan tayo sa ospital, sinabi mo, ay masakit. Anong gusto mong gawin ng doktor? Alam naman gusto mo diinan. Siyempre, ang in-expect mo, tanggalin yung karayom o dahan-dahanin. Mm-hmm. So, yun ba ang ibig sabihin ng masakit, no? So, para sa akin, and dapat lang ang ginawa sa SONA ng mga speechwriters niya is sinabi na dapat whole of government approach ito. Mm-hmm. Kung ano pa yung nalalaman ng ibang mga ahensya, tulungan yung ombudsman sa investigasyon. Ang nangyayari kasi dun sa case ni former Speaker Martin Romualdez, parang the ombudsman is by itself na maghanap ng mga ebidensya. If we compare it doon sa mga nasa opposition naman, bakit pag nasa opposition, hindi lang ombudsman gumagalaw, buong gobyerno naghahanap ng ebidensya laban doon sa mga kalaban sa politika. So dapat hindi double standard. Accountability should be for all. Eh.
1: Pero alam ko, kung Toby, ano na eh, di ba? May hold departure order, tapos may freeze order na kay mga properties and bank accounts ni Speaker Martin. So, hindi lang naman siguro.
0: Yung ombudsman, talagang porsigido. Pero kung i-compare natin doon sa mga nakulong na hindi kakampi ng gobyerno, makikita mo, hindi lang naman ombudsman ang gumagalaw doon, di ba? Madaming ahensya. So ito, sana naman sabihan niya ibang ahensya na tulungan niyo naman yung ombudsman kung ano pa yung alam niyo.
2: But at the very least, hindi siya makaalis ng bansa. Kasi may case na yata siya sa Sandigan Bayan, di ba? That's why...
0: I think it's the... Hindi ko sure kung ano yung departure order.
1: So anyway,
0: but sa akin, the most important thing is that accountability should be for everyone.
2: Right.
0: No? Hindi pa pwede na yung kakampi mo, porket kakampi mo, hindi accountable at yung mga kalaban mo lang ang accountable. And para sa akin, sinasabi ko nga, yung leadership style ko, even when I was, lalo na when I was in the executive, when I was mayor, yung mas matataas ang posisyon, mas mataas yung moral standards sa inyo. Mm-hmm. Kasi kunyari, department head kayo ng city, iba yung moral standards ninyo kaysa doon sa mga ibang empleyado. Kasi mas malaki ang role nyo sa pamalaan. So, dapat ganun. In the same manner na kung mas malapit ka sa presidente by affinity or by blood, dapat mas malaki, mas mataas yung moral standards mo. Kasi kung may magawa kang malaki, mali, pintas doon sa Pangulo eh. Pero doon sa mga hindi related sa Pangulo, hindi naman mapipintasan yung Pangulo doon sa gagawin mong mali eh.
1: So, tingin mo makakasuhan ng plunder si former speaker?
0: Ako, sa tingin ko, it's a make or break situation.
1: So, meaning?
0: Dapat. Pag hindi makasuhan yan...
1: Sa'yo dapat. Pero tingin mo, makakasuhan o hindi?
0: Ang hirap na tanong eh.
2: May tanong ako dyan. Talking about affinity by blood and all that. Huh? On a personal note, you are related by affinity to the speaker and the president.
0: Yes.
2: Kamusta ang personal relationship niyo kay Pangulo at sa kay former Speaker Martin?
0: Kay former Speaker Martin, huli kami nagkita was the SONA of 2025.
2: Okay.
0: Kay President BBM, huli kami nagkita, I think is in January. Huli kami nag-usap is end of March, tapos hindi na kami nagkausap.
2: Pero you mentioned in our interview here before that you have a regular Sunday dinner.
0: Lunch pala, sorry.
2: Uh-huh. With the Marcos clan. Uh-huh. Or the Marcos Romualdez clan. Uh-huh. So, are you still attending those
0: Hindi na kami imbitado eh. Pati nga yung wife ko. Ako okay lang, hindi naman ako yung kamag-anak nila, di ba? Pati yung wife ko na yun ang pinsan buo nila, hindi namin siya imbitado.
2: So what signal does it send you that they're not happy with what you're doing? Or
0: I think so.
2: And plus the fact that you're March pa lang, it's since March you've not been speaking to the president.
0: Hindi na. Hindi na kami nagkausap. Pero ang akin naman is, kilala naman nila ako eh. I mean, it's not personal eh, di ba? Parang kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko. Ngayon, kung sa tingin nilang mali yung sinasabi ko, wala ka, we just have to agree.
1: Sa tama tayo, anong tingin mong tamang ginagawa so far ngayon ng Pangulong BBM?
0: Sa tama, ano ba? Di ko alam eh, ano bang tama? Give me ideas.
2: Hindi, pero I'm sure there's something. But
0: yeah, there's something, but offhand, hindi ko lang maisip eh, no?

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaria News Channel.
1: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongres.

0: So, pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
5: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, naguluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya.

0: kinukonsider ko na paswerte ng mga Gen X, edad ko yon, kasi naabutan namin yung evolution ng technology. Mula sa Morse code, mula sa telegram, at naabutan ko yung dial-up ng internet. Ito yung, sa mga di nakakalam dyan, ha, may mga ISP Bonanza, Blast, yung kikiskisin mo, may isang oras ka, 100 pesos yon. Ang swerte nyo ngayon, dahil kami dati, may mili ka kung gagamitin mo yung telepono o mag-i-internet ka. Kasi pag kumunik ka doon, ang pinakagusto kong marinig, yung tunog na connected ka noon. At manalangin ka na walang tatawag kasi putol ka noon. Pero kahit gumagamit na kami ng internet noon, nakaagawa kami ng magawaing bahay. Bakit? Sa bagal ng dial-up. Bubuksan mo yung Yahoo page, mabagal yon. Pwede pa ako maglinis, maligo. Pagbalik ko, kalahati pa rin yon. Tanggap namin dati yon. Pero ngayon, hindi na. Lalo na yung mga kabataang mga gamers. May dalawa akong anak na online gamers. Pag may online gamer kakasama sa bahay, akala mo, sa hating gabi, may nakawan sa bahay. Makakarinig ka ng mga, pare, patay ako, patay ako! Paglabas ko, ano yan? Ano nangyari? Dati naglaro lang kami. Na-miss mo mga anak mo, bunitin mo yung wifi. Labasan sila sa kwarto. Daddy, ano nangyari? O, kumusta? Lalaki na, ha? Huli ko yung nakita, malilit pa lang kayo, ha? Importante ngayon ang internet, mabilis na internet, lalo na sa tulad kong mister, na pag umaalis ng bahay at binibidyo ko ng misis, hindi acceptable yung walang signal eh, mahina yung signal eh, alam na na may kalokohan. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, yung tatawagan ka ng misis mo, video call kayo, tapos sasabihin, alam mo, may sasabihin ako sa'yo, tapos bilang mahuputol, ah! Nakakaba, hindi mo alam kung ano sasabihin sa'yo. At ngayon, bagay na bagay, lalo na sa may mga utang. Yung i-video call mo, yung may mga utang sa'yo. Pagkausap mo, hoy, asa na yung utang mo sa akin? Biglang magiging choppy. Tapos biglang, iyan! Kaya naman dapat ang internet ngayon, huwag na natin tawagin internet kung ganyan kabagal, dapat internet. Yun. Okay ba? Okay ba yun? Point ko? Tito Ron? Ano na tingin mo?
1: Ayos. Sikat ang ating guest ngayon eh. Kaya pag-usapan at mabuti yan. So, what's the point?
2: Sa panahon ngayon, ang internet hindi na lang para sa social media o libangan. Gamit na ito sa pag-aaral, pagtatrabaho, pakikipagnegosyo, at mas mabilis na pagkuha ng mahalagang impormasyon. Ayon sa datos, nasa 83.8% ng Pinoy ang nasa online world. At sa buong mundo, isa tayo sa may pinakamahabang oras na naka-internet sa loob ng isang araw. Pero ganun pa man, sa Pilipinas, hindi pantay-pantay ang access dito. Ayon sa pinakahuling survey, 48.8% lang ng kabahayan ang may internet. O mahigit kalahati pa rin ang walang direktang access dito. At ang dahilan ng pinakamarami sa kanila ay ang mataas na presyo ng pagkakaroon nito. Bukod sa access, isang issue rin ang iba't ibang kalidad ng internet connection sa bansa. May mga tahanang may mas mabilis at maaasahang internet, pero may mga estudyanteng kailangang maghintay ng signal para makapag-aral. May mga nagtatrabahong napipilitang humanap ng libreng wifi. At may mga komunidad na parang napag-iiwanan dahil walang maayos na koneksyon. Sa isang bansa na pilit sumasabay sa digital na pamumuhay, gaano kahalaga ba ang internet? At kapag hindi lahat ay may access dito, paano natin masisigurong walang maiiwan?

0: Sabay ba ng digital divide ay hindi rin pantay na oportunidad para sa mga Pilipino? Yan at iba pang usapang internet access sa Pinas, tututukan dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Madalas, napapagod na tayo makinig ng balita. Dahil bukod sa paulit-ulit na, minsan napakahirap pa nitong intindihin. Kaya dito sa What's the Point, aalamin natin punto per punto ang gustong malaman ng mga kababayan natin tungkol sa mga issue at sasagutin natin ito. Dahil kapag alam natin ang totoong punto ng balita, alam din natin kung ano ang dapat asahan sa gobyerno at ano ang dapat natin gawin bilang mamamayan. Ako si Ronnie Puno at kasama ko pa rin sa kwentuhan, ang magandang lalaki, ang tulad yung marami ring tanong, kaibigan ng bayan, maraming magandang insights, si Alex Calleja.
2: Maraming salamat, Tito Ron. Nakakaganda na lahat talaga pag marami ka ng alam. Salamat naman at di ka pa nag-asawa akong kausapin ako at sagutin ang mga tanong ko. At hello sa inyo lahat. Naku, magandang topic to. Dahil kailangan may internet kayo. Yan ang pagkukwento natin ngayong gabi. Ang internet. Sa panahon ngayon, kailangan na talaga to. Mula sa pag-check ng balita sa FB, online classes, lalo ngayong tag-ulan, mga bata dyan. Para sa nag-work from home, yung nagpapalipas ng oras habang nasa jeep o MRT hanggang sa pag-apply ng mga loan sa gobyerno, pwede ng online. Importante talaga internet. Marami na talagang hindi mabubuhay ng walang internet. Pero Tito Ron, kung ganito ka-importante sa buhay natin ng internet, bakit parang loading pa rin at hindi naaasahan ng karaniwang Pilipino?
1: Marami talagang kasamang challenges pag nagkakaroon ng pagbabago. Lalo na sa technology, Alex. Kaya yan ang siyasatin natin, sagutin natin ngayon. What's the point of the internet access in the Philippines? Ngayon nandito ang Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT, si Secretary Henry Aguda. Magandang gabi, Sec. Mabuti na lang at napagbigyan mo kami, Sec. At nandito rin ang ating legal expert, resident legal expert na si Attorney Nathan Marasigan. Salamat ulit, Nathan, sa pagsama sa atin.
2: Mabuti naman at puro tayo maganda lalaki ngayon dito. Mahirap na kaming dalawa lang dito ron. Ang hirap ng pressure na dalawa lang kayong pogi sa show. Salamat at na-maintain nyo yung standard namin. Alam ko, excited na ang viewers natin sa kwentuhan ngayon. At gaya ng layo ko sinasabi, yung tanong nyo, yan din ang tanong ko. Pero minsan, kapag masyadong matapang ang mga tanong, sa inyo na lang yun. Huwag nyo na ako idamay. Ha? Pero tingnan natin ang mga tanong ngayon. Kung ano ba talaga? Panoorin natin to.
3: Paano ba gumagana ang internet? Minsan malakas, minsan mahina. Ano ba talaga?
1: Minsan malakas, minsan mahina.
4: Tingnan natin yung internet parang isang malaking digital super mall. So malaking mega mall yan, pero lahat yan digital. So sa mall, halimbawa, bibili ka ng pagkain o bibili ka ng tubig, kinukuha mo sa mall. Dito naman, digital. Tulad dito, yung programa na pinapanood natin, gusto mong mapanood tong programa na to. Gusto mong makuha yung bank records mo. So, kukunin mo doon sa digital mall. Now, pag mabagal, ano ibig sabihin nun? Maraming kumukuha. So, siguro nakapila yung request mo. So, yung ganyang analysis, yung mga minsan nahihirapan kayong kumuha ng information kasi mabagal, parang any traffic lang yan. Kailangan dagdagan mo ng kalye, magdagdag ka ng mga magdi-deliver. At the same time, gawin mo yung operations ng mall mo 24/7 na maganda. Yun lang yung analogy na sana makuha ng kababayan natin. Para lang yung isang malaking super mega mall ng mga data.
1: Yung gano'n parang processing center yun, Sec?
4: Tama. Tama, okay. Tito Ronnie.
1: So doon pumapasok lahat ng mga pindot ng mga tao.
4: Tama. Pindot sa cellphone, computer, tawang, sa TV, text, tawag, yun. So, trabaho namin, Tito Ronnie, sa DICT, siguraduhin na yung pagkuha mo ng information dyan sa super mall na yan, mabilis at saka secure.
2: Ba't ganun pa rin? Nakadepende pa rin tayo sa mga lokasyon para sa bilis. Ano naman ng paliwanag doon?
4: Oo. So, kasi may 7,600 island tayo. Isa nga yan sa pinagmamalaki natin. Doon sa mga ibang isla, iba-iba yung access nila doon sa internet. Merong fiber, merong cell site, meron naman satellite. Doon sa ibang mga lugar, minsan wala ngang fiber at saka cell site. So linalagyan natin naman ng satellite. Mm-hmm. Eh, hindi pare-pareho yung ano ba, yung latag ng telecommunications infrastructure sa bansa natin. Okay. So it's just an issue of equity and equitable distribution ng access.
2: Ah, kaya pala sa NLEX, nagta-travel ka bilang malakas, bilang bibitaw, bilang lalakas. So may ganun ang example ba dahil sa mga site-site na yan?
4: Minsan kasi pagdaan mong ganyan, yung isang lugar na dinaan mo, walang cell site, walang connectivity.
2: Sisipa yung isa.
4: Pero kung fiber ka naman, pag nandun sa bahay mo, may fiber ka, hindi ka gumagalaw, eh medyo mas stable at mas sigurado yung access mo doon.
1: Tignan natin na kung ano pang mga ibang kwadrat. Maraming nabubuksan na issue dito.
2: Ito susunod na tanong.
5: Ano nga bang tungkulin ng gobyerno sa mga Pilipinong gumagamit ng internet? May gamit nga ba ang batas na ginagawa ng Kongreso na may kinalaman sa internet? Ano ba talaga?
1: Sana may gamit talaga yung batas kunya. Ano yung gamit namin? So ano, Attorney Nathan, ano bang mga nandyan sa Kongreso ngayon? Sige.
6: Thank you. Unang-una, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat, no? Tito Ron, Kuya Alex, Tech Henry, thank you for having me here, no? So, yung evolution ng batas siguro ang maganda nating pag-usapan. No? Maganda yung dinidiscuss kanina ni Kuya Alex na yung teknolohiya nag-evolve. Pero hindi lang yung teknolohiya ang mag-evolve. Pati yung batas na nagre-regulate sa teknolohiya.
1: Kailangan sumabay.
6: So, when the technology evolves, the regulation and the legislation has to keep up with the technology.
1: So, nasan tayo ngayon?
6: So, for example, simulan natin noong 1979, martial law, or panahon ni Marcos, President Marcos Sr., no? Doon yung, nung time na yon, walang nagre-regulate. Ang vocabulary noon, we can discuss this more, telephones, di ba?
4: Telephone.
6: How do you connect the telephone? Pero nung time na yon, yung private sector, walang isang nagre-regulate. So, nung panahon na yon, 1979, in-established ni President Marcos Sr. yung National Telecommunications a commission. Mm-hmm. So 47 years after, that is still an existing agency now.
1: It's in under fact, the DICT.
6: Yes, exactly. It's an attached agency. After that came Corazon Aquino, President Aquino. So sabi niya, itong mga gumagawa ng telephone networks, hindi sila nag-interconnect. So ang ginawa niya, gumawa siya ng mga executive order, which these
1: kabit,
6: ones...
1: Kabit dapat.
6: Exactly. So nagkaroon ng Municipal Telephone Act noong 1993, and then 1995 thereabouts, President Ramos had executive orders that basically was trying to get the telephone companies to connect with each other.
1: Obligado sila mag-interconnect. Mm. No choice.
4: Yes. Tito Ron, yes, no choice yan. Kasi ini-encourage ngayon ng pamahalan at rini-require ng batas yung mga telco mag-share ng facility. Ito naman para sa mas magandang serbisyo sa taong bayan. Well, Tito Ron, ito nga yung maganda eh. Diba? Yung balikan ko yung sinabi ni... Attorney Nathan. Na co-author ko to. Nag-co-author kami ng libro dati. Yung mga batas na ginawa dati is for the development of the industry. Pero may dalawang magandang batas na hewan ko lang kung alam ng mga kababayan natin na medyo forward-looking. One, yung free internet in public places.
1: Free internet access. Yan ang gusto natin.
4: So, 10 years ago, nandiyan na yan. Ngayon, pinag-uusapan sa mga ibang bansa yung internet as a basic human right. Isa na tayo sa mga nauna doon. Yan, in-implement namin. Yung pangalawang batas na talagang ang ganda, yung Konektadong Pinoy or open access. Ang kagandahan niyan, dahil sa Konektadong Pinoy, yung mga telco nagko-collaborate. Na may mga specific example ako. Yung pangalanan ko na yung mga telco na nag-band together. Si Converge, si PLDT, si Globe. May mga collaboration sila where yung mga services na ito isang magandang example. Hindi mo kailangan gumastos na malaki. Pero pag na-pull off to ng dalawang telco, yung internet service nyo sa cellphone, dodoble yung speed. Ang tawag dyan, frequency restocking. Kasi may mga frequency sila na biyak-biyak. May mga frequency isa na biyak-biyak. Ang gagawin ba, yung sequence na nasa'yo, iduduktong ko sa sequence siya, yun namang kaputol ba? Pag yan, baga yung two-way highway natin, magiging four-lane highway.
1: Kailan yan?
4: Yan is ginagawa dapat Tito Ronny ng mga telco this year. Matatapos yan by mid next year.
2: Check, ba't kailangan pa ng batas niyan? Ba't di nalang common sense yan?
6: Maganda.
2: Maganda talaga. Para sa ano baka, bang may financial ano ba yan?
4: Kaya meron. May financial ano yan. Pero ito naman, dun sa mga kasama ko sa telco industry, sa mga private sector, saludo po ako sa kanila. Nung pinasa na nung Konektadong Pinoy at sinabi ni Presidente, tuloy tayo para sa taong bayan. ba, nagpartner-partner na sila. In a very harmonious way, not to destroy competition, but to act

0: actually optimize the resources. Mm-hmm. So tama ka, Boss Alex, eh. Common sense, pero iba ba yung may common sense tas may batas pa? So dalawang common sense na, may common sense tas may common sense ka na sumunod sa batas.
1: Pero yung konektadong Pinoy sa mga korporasyon lang yan o may epekto sa tao yan?
2: Maraming epekto, sir. So actually, yung dinidiscuss ni SEC before, bawat segment ng data transmission na yan, merong magpagmamayari dyan na private.
1: Kausapin mo ko. Kunyari ako si Mr.
2: Exactly.
1: Oscar sa ano sa
2: so Mr. Oscar,
1: o anong kandidat ng ano you know,
2: bago dumating sa yung internet or yung data na ni-require mo, dumadaan yan sa maraming lugar, dumadaan siya sa highway. Bawat segment ng highway na yan ay merong pagmamayari, may private sector participant na nandyan. What the Konektadong Pinoy Act does is it opens up competition and forces each of them to talk to each other and to open access to different players.
1: So mas maganda yung signal ko.
2: Dapat. Mas maraming nag-offer sa'yo, therefore, mas marami kang pagpipilian and then the market forces services to be better.
1: Mumura.
0: Tito Ronnie, dagdag ko siguro. So, dun sa specific na tao, halimbawa, Tito Ronnie, ito yung karapatan mo sa Konektadong Pinoy. Lima lang po yan. One, dapat available yung internet service sa'yo. Ano yan? Rights of the consumer na yan because of Konektadong Pinoy.
1: Pero kailan
0: dapat
1: magbayan.
0: Available. Yung available siya, kaya yung mga telco ngayon nagpupunta na sa mga GIDA. Okay. Yung mga dati, ang sinasabi ng mga telco, dapat may negosyo muna dyan bago kami pumunta. Mm-hmm. Hindi. Sa Konektadong Pinoy, may karapatan na ang bawat citizen na magkaroon ng internet access. Okay. So, dapat available. Second, yan yung libre na sinasabi mo. Dapat affordable. Hindi naman libre.
1: Hindi libre.
0: Hindi libre, pero affordable.
1: Kaya, hindi taga.
0: Hindi taga. Kaya, on the affordability, saludo naman tayo sa mga telco. Tumalima po sila. The price of per gigabyte, from 21 pesos last year naging 9 pesos 6 pesos na per gigabyte.
1: Laking
0: tipid yun. So sumunod naman sila para lang alam ng mga kababayan natin. Third, dapat secure. Kaya yung standard ng cybersecurity tinaasan nila. Yung fourth, kapag nagreklamo kayo, may karapatan kayong mag-demand ng fast service sa mga reklamo nyo. Ginagawa po yan ng mga telco ngayon. Pag nagreklamo ko ngayon, may action center din si DICT. Pag hindi sila sumagot kagad, kami nagko-call sa kanila, sumasagot.
1: Sino ang tatawagan dyan, SEC?
0: Meron kami 1-3-2-6.
1: 1-3-2-6.
0: At 1-3-2-6, dict.gov.ph. Isang telepono at saka isang email.
1: Okay.
0: And mabilis po yan. Ang ako, kung Tito Ronnie, every quarter, nag-QBR ako sa telco.
1: And anong QBR?
0: Quarterly Business Review.
1: Okay.
0: Ako lang nga tayo nagaganon sa mga industry. So every quarter, and yung complaints, bumagsak.
1: Talaga,
0: bumagsak yung complaints. Mapapakita namin yung statistics. Yung huling-huli na lang, nakarapatan mo. And eto yung sinabi nga ni Presidente, ang communication, hindi lang ngayon reactive, hindi lang siya proactive, predictive. Preventive. Kasi yung huling-huli, ang nakalagay doon, resolution ng service mo. Pag nag-down ng service mo, dapat mabilis. So yung mga telco again, mataas ang grade sa akin ng mga telco ngayon. Nung naglumindol ng 7.8 earthquake, biglang naka-recover sila. 98.9% available yung services. Compared mo yan dun sa Cebu earthquake last year, bumagsak sa 60% lang ang availability. Ito yung mga nag-uulan sa norte, hindi pa tapos yung bagyo. During the bagyo, 100%. Kung natapos yung bagyo, 100%. Yan po yung lima. One is, it has to be available, it has to be affordable, it has to be secure. There has to be service level guarantee pag nagreklamo ka, babalikan ka. And it has to be always secure, always reliable, especially sa bagyo.
3: Ang sagot sa tanong is, merong batas na tumutulong sa Pinoy tungkol sa internet.
0: Meron.
3: Yan, yung mga kababayan natin, ha, connect na connect sa topic. Kaya marami pa silang tanong, gaya nito.
4: Nakahanap po kami ng murang internet plan po, pero low days lang po at prepaid data lang meron po. Ganito lang po ba ang servisyo pag taga-provincia?
3: Ang prepaid kasi sa mga, di ba, yung binabayaran mo yan, kung ano yung usage mo. Unlike yung postpaid, monthly, di ba? Ganun ang difference sa dalawa. Di ba, SEC? Ano raw ba? Bayad raw yung mga probinsya, ang nakikita raw prepaid lang sa load base.
0: Actually, Alex, sa akin, ako, meron akong postpaid at meron akong prepaid. Dalawang telepono ko. Hulaan mo kung ano mas mura, prepaid. Unlimited, for 1 week, 99 pesos. Kasi yung postpaid, in the Philippines, mga siguro 5 to 10% lang ang postpaid. Sa akin po, huwag kayong masyadong mahook dun sa postpaid o prepaid. Yung postpaid, may mga advantages. Pag kumuha ka naman ng postpaid, bibigyan ka cellphone. huhulugan mo yun. Kaya mahal yung postpaid kasi hinuhulugan mo yung cellphone. At saka minsan, bibigyan ka ng access to content. Doon sa prepaid, ang binabayaran mo lang doon is talagang connectivity. Kaya sa akin, mas mura ang prepaid. Okay lang po kung prepaid.
1: Maganda pala. And yung signal daw. Sa libliban na lugar, bakit wala?
0: Ah, okay. Yung prepaid, postpaid, pareho lang yung signal service dapat. Iba lang sila doon sa value added na idadagdag. Yung lugar, Tito Ronnie, yun sa mga liblib na lugar, ang problema kasi may mga 2G, 3G pa. So pag yung liblib na lugar mo, 2G and 3G ang service mo, mabagal talaga. Bagal. Kaya ito, yung dalawang mobile provider, wala ng 2G, 3G. Pinapalitan na nila ng 4G, 5G.
1: Hindi, Attorney Nathan, anong mga ba ito, kaya ang pwedeng gawin ng Kongreso sa batas na para maabot yung mga liblib na lugar?
2: Okay, so I think may na-mention si Sec Henry kanina sa unang question, yung GIDA na tinatawag, geographically isolated and disadvantaged areas. Now, when the law empowered the DICT, the Department of Information Communications Technology, sa batas to ni, that was passed during the Aquino time, no, 2016. Ang policy ng DICT is to help the underserved and unreachable areas. So, there are a lot of factors that come into that network.
1: Policy yun. Anong practice?
2: Exactly. Exactly. So, the practice is now the DICT encourages all of these players in these GIDA areas to put up infrastructure.
1: How?
2: For example, if I can give like an example, yeah, but Sec Henry is here now. Very recently, Sec Henry, and I, as someone who has been following this industry, rinequire niya na mag-share yung mga top telco providers in investing in under cables.
0: Like yung pag, cable.
2: Okay, so the undersea cable, sobrang mahal niyan para mag-internet connect yung mga islands. So there's no incentive to band together, right? Why? Because I just pass on, you get the profit for your operating expenses and you pass it on to your users. But now that you have the DICT, which is the main policy and coordinating body, DICT na facilitated this discussion. Magsama-sama kayo, magtulungan kayo, isa lang na linya, isang cable lang, magsishare kayong lahat dyan. So that drives the cost of putting up that infrastructure down. So that's just one of the things, but I will defer to Sec Henry.
0: Magdagdag ako doon sa sinabi ni Attorney Nathan, yung medyo may kagat sa barangay. Ako kasi nag-ikot na ako, Batanes, hanggang Tawi-Tawi. So may nakita ako isang isla.
3: High tide yun.
0: High tide pa yun. Yung fiber nung tatlong provider, papasok. Sabi ko naman, bakit kailangan mo ng tatlong fiber papasok sa isang isla? Isa na lang. So may isa dyan na pinag-usap ko sila. Yung isang fiber na naipasok niya sa isang isla, yung ibang telco, sasakay na lang doon. Tapos, doon kayo sa may ibang islang walang fiber. And dami namang isla dito. Yung mga ganun bang common sense?
3: Oh, tama. Oh.
0: Common sense. Ba tayo magsisiksikan dyan? Pwede naman tayo mag-share. Ngayon, gagawa ako dito, isi-share ko rin sa'yo. Yun lang, Tito Ronnie, magawa lang yun. Malaking bagay.
3: Malaking bagay. Ako, bago tayo mag-break. So in short, may pag-asa na lumakas ang signal sa mga liblib lugar.
0: Oo naman. Stay tuned
3: kayo dun, ha? Nagsisimula pa lang ang kwentuhan at marami pang tanong ang viewers natin tulad ko.
1: At sasagutin natin yan, punto per punto sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Welcome back sa kwentuhan, guys. Kasama niyo pa rin kami ni Tito Ron dito sa What's the Point?
1: Andito pa rin siyempre ang mga bisita natin na sasagot sa mga tanong ninyo tungkol sa internet dito sa Pilipinas. Si Sec Henry Aguda at saka si Attorney Nathan Marasigan.
0: Good, ha?
1: Masagot niya, talaga.
0: Kung kanina tungkol sa internet signal ang mga tanong, ngayon tungkol naman sa nakuha nating impormasyon dito. Eto.
2: Yung anak kong elementary, mahilig mag-online games like Roblox or Minecraft. May ginagawa ba ang gobyerno para protektahan ng mga batang gumagamit ng internet? Ano ba talaga?
0: So Tito Ron, i-clarify ko lang. Muntik ng iban. Muntik ng iban. So, ang patakaran naman po ng DICT, kailangan pangalagaan natin yung gumagamit sa internet, lalo na yung kabataan. So, balikan po natin yung nangyari sa Roblox. Marami po kami nakuhang reklamo. Yung radicalization. Delikado yun. Yung bago pa yan Tacloban, ha? May mga radicalization na kami. Ka-coordinate namin ng mga pulis. So, nagpadala lang ako ng sulat sa Roblox doon sa presidente nila. Sinabi namin, ito yung mga problema. Kapag hindi kayo nag-comply, baka ma-ban kayo.
1: Itong radicalization, Sec, ginagawa nila mabangis yung mga bata. Ganun?
0: Ay, sobra.
1: Parang yung matapang, mahilig, mamalo, ganyan.
0: Oh, sobra.
1: Paano ginagawa ng Roblox yan?
0: So, minsan yung Roblox, maglalaro yung mga bata, parang playground. Maganda yung playground. Tapos biglang may stranger danger ba? May aali-alige. Tapos tatanggalin yung bata sa playground, tapos doon na, ganun, parang ganun ang Roblox. So yung Roblox, yung radicalization, hindi sa Roblox mismo nangyayari. Kukunin yung address ng bata, tapos, tara, usap na lang tayo sa Facebook. Tapos doon na sila nagko-conditioning. Kaya pag tinignan nyo, Roblox per se, hindi siya yung nag-recreate ng radicalization. Pero ginagamit siya ng mga predators. Ayun. Parang playground, mga umaali-aligid.
3: Kasi yung username, parang kala mo, bata rin yung papasok. Yung pala, matanda pala, nagtatago lang sa isang batang...
0: Okay. Kagandahan naman ni Roblox, alam mo Alex, lumipad sila dito kaagad. Naalala ko yung weekend yun, nag-uusap kami. At nakipag-usap sa amin. So ngayon, ang Roblox, naglagay na ng Roblox for kids. So yung content para sa mga bata lang.
1: Okay.
0: Nagkaroon ng Roblox Select para sa mga teenager. Tapos may Roblox na pang-adults. Tapos doon, meron na silang verification. Ito pa maganda. Nakikita nila yung chatter sa Roblox. So malalaman nila, pagka yan, may masamang pagbabalak, tatanggalin nila. Tapos kinausap nila yung gaming community kasi parang platform siya na pwede kang gumawa ng game. Mayroon nga Roblox na may mga nagsisimba. Sinisimulate yung simbahan at nagsisimba sila. So okay yun, natuturuan yung mga kabataan natin ng maging malikhain. Sinabihan nila yung mga gamers nila. Dati wala silang policy nito. Worldwide, pag may nakita kami sa inyo na kakaiba at hindi karapat-dapat, tatanggalin namin kayo, babad. So sumagot si Roblox. Yung iba ang problema namin, like yung isa, Roblox, ayaw makipag-coordinate sa amin. So, tinanggal na lang namin.
1: Disiplina, di ba?
0: Disiplina, dapat.
3: Dati, lagi kami nasa labas, kailangan namin papasukin. Ngayon, nasa loob kami lagi ng bahay. Yung problema sa mga bata, nasa loob ng bahay, ayaw naman lumabas.
0: Tama.
3: Kasi dahil sa ano. May ganun ba tayong mga, may ganun ba ang government in terms of, saklaw ba yon ng gobyerno?
0: Saklaw.
3: Or sa parents na yon?
0: It's a joint responsibility. So, tips po natin sa mga parents. Habang ang gobyerno binabantayan yung mga bad actors sa internet, yung mga parents naman sa loob ng bahay, tignan nyo pag nagbago yung behavior ng anak nyo. Biglang hindi mo na makausap, biglang laging balisa, o kaya biglang napapaaway. Tapos second, yung screen time. Baka naman 8 to 9 hours na sa screen yan, masama sa health yun. And third, kung meron pong nakita yung mga magulang na parental control options, piliin nyo yung parental control. Yun lang, higpitan lang natin. Ako, Tito Ron, natuto ako mag-games kasi kailangan sabayan ko yung dalawa kong anak para alam ko rin kung ano yung... Iba yung kasama mo rin sila doon sa game.
1: Correct.
3: Pwede Pac-Man lang.
1: Sige, ito ngayon yung susunod na tanong natin.
4: Ang daming na-scam sa internet. Yung lolo ko nga po, muntik na. Ano pong ginagawa ng gobyerno para protektahan po ang mga biktima ng scam? Ano po ang proseso para mapagreklamo kung na-scam kami? At may pag-asa po bang mabalik ang mga kinuha sa amin? Ano ba talaga?
1: Paano nga ba, Sec?
0: So Tito Ron, ang ginagawa namin systemic, no? Ang isa, doon sa inanalyze namin, ang isa sa pinakamalaking tool na ginagamit ng mga scammers, yung cellphone. Lalo na pag prepaid yan, tama, na hindi traceable.
1: Correct.
0: So, ang

0: Nakikita namin yung identity na hindi mo ma-verify. Kasi pagka hindi para silang nakamaskara. Para, okay. Parang bank robber. Pagka bank robber ka, maglalagay ka ng maskara dito. Hindi ka makilala kung sino ka. Yun, tinatanggal namin. Paano namin siya tinatanggal? Nakita nyo na yan sa mga bank openings, e-wallet openings. Kasama namin si BSP, tsaka Department of Finance, at tsaka Philippine Statistical Authority. Ire-require national ID na ang gamitin mo. Kasi pag national ID ang ginamit mo, eh hindi na yan, mahirap-hirap nang ma-fake yan. Madali nang makita sa Philippine Statistical Authority. Doon naman sa SIM registration, isusulong ni NTC na dapat ang gagamitin mo na lang ID ngayon, national ID, passport, at saka yung license. Kasi ngayon, 17 ang pwede mong gamiting ID.
1: Oo, eh.
0: Types of ID, lahat.
2: Okay lahat.
0: Marami doon pwedeng ma-fake.
2: Eh. Yung mga ganyan, dapat ikulong yan. Paano ba, attorney? Meron bang ano? Ano bang penalties sa ganyan? Okay. Pwede ba ikulong yan?
3: Sige, so definitely may imprisonment na. So for if you're the regular revised penal code, it would be a minimum, depending on the act again, but there's definitely a prison time, there's fines, right? This is for regular fraud.
2: Gano'ng patagal sa preso?
3: Six years
2: minimum, mga ganyan.
3: 6 years up.
2: 6 na taon, kulong.
3: Exactly. Scam. So pag nang scam ka, pangalawa, may mga tinatawag na aggravating circumstances yan. So for example, ginamit mo yung technology. So mas one penalty higher yung penalty sa'yo. There's another aggravating circumstance pag ang scam mo senior citizen. So tataas pa siya lalo. Right? So the law, the different law, so the whole legal system tries to disincentivize you from committing
2: fraud. Sa sumbong yun? Sa police?
3: Sa police, iba. So if
2: may cybercrime group sa
3: yes,
2: police?
3: Yes, exactly. CICC.
2: For in the ICT, yes. Kayo, matapang tama. Kayo dyan. Anong ginagawa ng opisina nyo dyan na SEC?
0: Yung sa amin, under CICC, Cybercrime Investigation Coordinating Council.
2: Tsaka yan, ano yan, di ba nakadikit yan sa PNP, police,
0: yeah, tama, NBI, ganun, DOJ. Okay. So, wala kaming subpoena powers, pero we provide the forensics para pag binato namin dun sa mga law enforcers, madaling habulin. Kasama nandun yan, Tito Ronnie, yung ano, BSP. Pinapadala namin yung financial crimes na makikita namin sa BSP. Mm. Ang isasuggest ko sa ating mga kababayan, tingnan nyo po yung bagong AFASA law. Explain mo yung AFASA, yung abogado.
3: Financial accounts. So pag nagkaroon ng scam using financial accounts, so for example, e-wallets, bank accounts, then you ito yung sinasabi ko na may special penalties ka under the law.
2: Tsaka konektado sa tanong niya kanina, mababawi ko ba yung pera?
3: Exactly.
2: So yan ang paraan, paano mababawi yung pera, yung batas na yan.
3: Yeah, tama, ang una-una mong kukontakin actually is the e-wallet or the bank, right? So if it goes through the financial institution, as Sec was saying, they have a partnership with the DICT. But that's the first point of contact mo. Tatawagan mo agad yung banko mo. You immediately, because time is of the essence here, minutes matter. So the moment that it happens, naku, may nangyaring ganito, tawag ka agad sa banko, tawag ka agad sa e-wallet mo. The law enables the financial institution and says that when there's a complaint, dapat may capacity sila.
2: In other words, mas mabilis yung harangin kaysa bawiin.
3: Exactly.
2: So, okay yun.
3: Good hygiene rin, and Sec probably might talk about it, yung OTP na tinatawag natin. Yung pag may pag hinihingan ka ng OTP or pag may link na sinisend sa'yo, wag na kahit ano pa.
4: Diyan ako, Montek, ang galing nila sa paglagay ng website. Kala mo legit.
0: Oo.
3: Exactly.
4: Pero pagka ang triggering doon, pag nanghingi na siya ng mga personal information.
0: Oo. Don't click. Pagka may nag-message sa inyo, may naka-touch na link, don't click. Plus, si BSP ngayon, gusto na nilang i-phase out yung OTP. Maglalagay sila ng bagong mekanisim. May ibang bangko ginagawa na. And ulitin ko lang doon sa AFASA, pag yung mga bangko at e-wallet, hindi akma yung action nila, but bawi mo yung pera. Sila yung magiging liable for yung your
2: banko.
0: Loss. Tama. Bangko or e-wallet. Yan ang kagandahan ng AFASA.
4: Yan. Tuloy-tuloy ang mga tanong sa issue ng internet. Ito pa ang isa.
5: Nagbayad ako ng buong plan kada buwan, pero halos araw-araw ay may paggawa lang ng signal o downtime. May karapatan ba akong humili ng refund o kahit pa umanhin man lang sa telco?
4: Apektado ako niyan, ha? Nawasawa na ako sa kaka-text nyo ng the service interruption is, ha? Wala naman ako ang pera, tapos pagka hindi ako nagbayad ng 2 months, puputulan nyo, ang bilis-bilis. Di ba? Sec, ano bang mangyayari dito, Sec? Please, help us.
0: So Alex, ito nga yung sinasabi ko sa mga kababayan. Kaya yung mga telco, tinutulak ko na prepaid.
4: Oh.
0: Kasi pagka prepaid ka,

0: ka na ba magbabayad ng hindi mo ginamit? Yung prepaid, hindi lang sa mobile phone yan. Pwede na rin sa fiber yan. Yung mga fiber provider, meron na rin prepaid service. Now, may postpaid ka, walang signal, walang ano, hindi nila maaktuhan. E nasa konektadong Pinoy, di ba nga, yung kailangan available, affordable, tas mabilis silang gumalaw sa, ano mo, sa reklamo mo. Pwede nyo po ireklamo sa amin diretso. 1-3-2-6 or 1-3-2-6 at dict.gov.ph.
1: Yung batas, it gives the general idea that you should have fair and reliable internet access, but also you should have a redress or a complaint mechanism. Ngayon, in practice, ang problema is, ito nga, kailangan pa natin magreklamo, di ba? Yung refund, yung rebate, it's not automatic.
2: Paano mo patunayan na talagang walang service?
1: Yun nga, kailangan mo i-screenshot yung speed mo, have to get... it's very owner, meaning mabigat para sa ating
3: mawala
1: internet.
3: So, kailangan i-screenshot, tapos papadala sa... Wala kang internet eh!
1: Yun nga. Hindi mo pa siya makontakt, di ba? Hindi mo sila makontakt.
0: So, dito kami pumapasok.
1: Exactly.
0: Every month, may tinatawag po kaming bantay signal. Yung bantay signal, naka-ano yan, naka-connect kami kay Ookla. May worldwide database kami. Ookla provides the speed test for all services. Mm-hmm. Hindi lang sa pag hindi available yung service mo. Pag mabagal at hindi katanggap-tanggap, flina-flag namin yung telco. Eto sa barangay na to, alam nyo, isang linggo kayong wala. Na-rebate nyo na ba yan? O kung hindi pa, i-rebate nyo naman. May ganun kami. Every month kami nakikipag-usap sa kanila. Tapos, face-to-face kami doon sa mga CEO nila every quarter. Mm-hmm. And again, I cannot overemphasize this. Nagko-cooperate po yung mga telco. And mararamdaman nyo po na mas bumibilis yung kanilang pag-responde sa problema nyo.
2: Sa Kenny, yung NTC, alam ko dati, ang tindi ng ano yan, ng control niyan sa mga broadcasting at saka sa telepono.
0: Tama.
2: Di ba? Yung landline pa dati. Parang may equivalent ba dyan sa mga cellphone at internet? Dapat siguro bigyan ng mas matapang pa na posisyon yung DICT dito, Attorney Nathan.
1: Actually, sir, I'll go back to the rebate issue. No, there is a pending bill actually now na pinasanan ng Kongreso on third reading. Nasa Senado na actually.
2: Ano sabi?
1: Automatic rebate. So meaning, automatic, pag na-prove mo na system downtime, walang may interruption.
2: Nakalagay doon kung paano mo papatunayan na may
1: downtime. Well, of course, magkakaroon ng implementation.
2: IRR. Nagawa na yung DICT.
1: Exactly.
2: Correct.
3: Malaking isa talaga ang mahal at bagal ng internet natin dito ron, na kung makukumpara sa ibang bansa.
2: Totoo yan, Alex. Ano na ba ang dapat natin asahan sa internet sa bansa natin? Pag-uusapan natin yan susunod sa What's the Point?

0: Welcome back sa What's the Point?
1: Kasama pa rin namin sa kwentuhan tungkol sa internet sina Sec. Henry Aguda at Attorney Nathan Marasigan. Maraming salamat ulit sa pagbisita nyo ngayong gabi, Lana. Sec. Henry, na na-justify mo na pwede palang magkaroon ng dalawang cellphone ng lalaki. Isang prepaid sa isang postpaid. Sa asawa ko, sabi sa iyo, dalawang phone ko talaga dahil may prepaid at postpaid. Okay? Ito naman ang tanong natin.
2: Sa social media, ang dami nagsasabi na mas mabilis daw ang internet sa Vietnam, Indonesia, at kahit sa Timor-Leste. Totoo ba na nahuhuli na tayo pagdating sa internet speed sa Southeast Asia? Ano ba talaga?
3: Sige, so Tito Ron, yung Vietnam, Indonesia, Timor-Leste, siguro Vietnam.
4: Okay.
3: Yun. So, kasi doon sa Vietnam,

0: maliban sa talagang taandami talagang sell side, yun yun. Ano sila eh, yung lugar kung saan maraming tao talagang linagyan nila. And yung mga GIDA areas nila, linagyan din nila ng sell side. Yung sa atin, ang struggle sa atin, siguro yung syudad, makikipag-compete sa Vietnam, syudad sa syudad. So, yun yung kailangan tayong makipag-compete in terms of speed. Pero, kung Indonesia, tingin ko pareho lang tayo. Timor-Leste, mga mas mabilis pa tayo. Sabi nga dati, no, arrive ka na yung barangay mo pagka meron kang Jollibee. Di ba? Yun yung sabi nila, uy, arrive na tayo, may Jollibee. Ngayon, doon sa mga pinupuntahan ko, arrive na sila pag may sell side. O pag may signal. Yun na ngayon ang sukatan ng progress ng isang lugar.
1: Kasi pag nagpupunta ako sa airport ng ibang bansa, automatic sumisipa yung free Wi-Fi, ramdam ko eh. Na sabi nyo kayo na may free public. Baka nakukumparin kasi may mga public location talaga sa ibang bansa na free internet talaga. Sa atin parang wala pa akong na-encounter except sa mga hotels, of course. May lobby. Saan bang mga lugar pag sinasabi? Ano bang ibig sabihin pag sinabing public? Di ba parang ganun? Access ka lang, free Wi-Fi. Ano, meron na ba ngayon dito?
0: So, yung priority na binigay sa amin ni Presidente last year, tapusin mo muna lahat ng mga DepEd. 47,000 schools siya nationwide. So, tapos na. Ang kagandahan, nakabit na namin, nahabol namin before the SONA. Sige, wag na natin sabihin 100. 99%. Kasi hindi ko masabi, baka yung isang school bago lang eh. 99%. So ngayon, tumatalo na kami doon sa health centers and tourism areas. Eh pag sinabi mong tourism, ang isa sa mga unang tinitignan ng mga tourist dito, uy, meron ba akong connectivity? So, abangan nyo dito sa main airports natin, makikita nyo na yung sign na free Wi-Fi. Before the airport, sinimulan na rin namin sa MRT3. Pag nandun ka at nag-MRT ka ba?
1: Dapat mag-MRT ka. Mag-MRT na ako dahil dyan sa free Wi-Fi.
0: Yan, free Wi-Fi. Tsaka sa bus station.
1: Hinihintay ko lang talaga mag-free Wi-Fi eh. Babalik loob ako
0: meron na.
1: Sa MRT.
2: Pero yung school sa SEC, yung 98%,
0: 99%.
2: Ano yung kinabit doon?
0: Example, yung sa Badjao Floating Integrated High School sa may Basilan. Siyempre, parang isla na siya. Wala kang fiber. So, ang ginagamit namin, Starlink. Pero hindi lang Starlink yan. Kwento ko sa inyo, nung nag-demo kami kay Presidente, kasama si Secretary Angara, nasa Bulacan sila. Tapos, nandun kami sa floating school.
2: Sa Badjao.
0: Oo, sa Badjao, floating school. 50 computers, naka-online, naka-zoom sa kanya. Tuloy-tuloy. Biglang nag-brown out. Sabi ko kay Mr. President, brown out pa kami niya. Kasi tumigil yung mga electric pan namin. Naglagay kami ng solar at saka battery. Yan naman, pakipagtulungan ng LGU sa amin.
2: Okay.
0: So, pag wala kaming fiber, dun kami sa satellite.
2: Sino nagbabayad niyan? Yung serbisyo dyan.
0: Basta yung free Wi-Fi under the FPIAP or Free Public Internet Access Program, gobyerno.
2: Anong cover doon, Sec? Yung school work yung, siguro?
0: Yung, siyempre, tituro, hindi yung buong skulahan. Yung computer lab nila. Computer lab. At saka yung signal naman kasi minsan nag-overflow doon sa common area. Pero hindi lahat ng eskwelahan malalagyan.
2: Pero saka hindi ibig sabihin na kahit sinong estudyante may telepono, pwede siya pumasok sa internet ng free Wi-Fi ng eskwelahan, gano'n mo yun?
0: Rineregulate yan, Tito Ronnie, ng DepEd. So sa amin, we provide the facility. Tapos si DepEd ang magsasabi ano yung content na dapat ma-access nila.
2: Okay.
0: At the same time, sino yung mga bata na pwedeng gumamit. At saang lugar? Yung teacher pwede. Dapat pwede.
2: Hindi pwede diba? Mag-games, gano'n.
0: Bawal.
1: Kasi naiisip ko sino mga Pilipino na nalang sa atin, sa plaza, pag upo sa plaza, access internet, matagal pa yan.
2: Matagal
1: pa.
0: Well. Meron kaming ganyan. Nagpunta ako kamakailan sa Tugigaraw. Tapos yung isang common area nila, isang malaking plaza, doon nag-gather yung mga kabataan. Palalagyan namin ng mga Wi-Fi kasi mas maganda nakikita namin kung saan yung mga kabataan. So doon na lang sila mag-i-internet.
1: Ito, may tanong pa tayo.
3: Magkano ba talaga ang dapat na presyo ng internet para di mabigat sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino?
4: Posible ba bang magkaroon ng mabilis, maaasahan at abot-kayang internet ang ordinaryong Pilipino katulad ko? O panaginip lang ba talaga ito?
1: Nag-team tayo ng dalawang back-to-back question yun. Titas of ano? Titas of money.
2: Presyo pa rin.
0: So, simulan natin doon sa Konektadong Pinoy, yung rights of the consumer. One, kailangan affordable siya. Siguro ang tanong na lang is,
2: what is affordable?
0: What is affordable? Yun sa United Nations, may may pag-aaral eh. Dapat a certain

0: percentage of your salary per capita.
1: Oh, okay.
0: Tayo na sa mga ang nakalagay doon either below 3%. Tayo malapit na doon. From an affordability standpoint, malapit na. So ngayon bumaba na siya sa 6 pesos 50 cents per gigabyte. So tingin ko medyo okay na 'yan. Dati kasi noong 2023 nasa 21.50 'yan.
1: Oh, yun ako.
0: Oh, habang langis tumataas yung cost of internet bumababa.
1: Ay, mga 20% of the price na yun, ha?
0: Oo, medyo. Malaki. Is kaya nga ang problema hindi yung pababain eh. Ang problema natin ngayon is talagang palawakin ng todo-todo. Ang talagang challenge natin is availability dun sa mga malalayong lugar. Yun na lang at medyo nakapag-improve na tayo ng malaki kapag nagawa natin yun.
2: Dalawang tatanong ko lang, Seca. Number one, Starlink.
0: Mm-mm.
2: Kailan ba magiging available sa ating mga kababayan yung Starlink?
0: So, may dalawang klaseng Starlink na serbisyo ngayon, Tito Ronnie. Yung isa, bibili ka ng terminal. Yung Starlink Mini.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda niyan. Pwede mo na ilagay sa taas ng kotse mo o kaya kung maglalaot ka at mangingisda ka, pwede mo ilagay mm-hmm. doon. Sa buong mundo, pang number 6 ang Pilipinas sa biggest Starlink market.
1: Wow.
0: Number 6 tayo. Dati, number 2. Wow. Kaso nung ginawang available yan ng SpaceX sa mga ibang bansa, medyo like yung mga iba, malalaki talaga population. Like Brazil, lumaki. Mm-hmm. So sa atin, number 6 tayo. We have close about 100,000. Ito yung mas maganda.
1: Mm.
0: Yung hindi mo na kailangan ng sat phone, pero para kang may sat phone. So, nasa bundok ka, nasa dagat ka, pero may cellphone ka, magsusubscribe ka doon sa tinatawag nilang direct satellite to mobile.
1: Mm.
0: Yung cellphone mo ngayon, magkakaroon ng satellite signal sa taas, magagamit mo na sa pagtawag. Malaking bagay yan sa mga turista natin. At malaking bagay yan doon sa mga mangingisda natin.
2: Grabe.
0: Mura lang yan, Tito Ronnie, 99
2: talaga?
0: Pesos per month.
2: Ang wow.
0: Challenge lang ngayon is isa pa lang ang telco na nagpo-provide, si Globe.
2: Okay.
0: Next year, yung dalawang telco susunod na.
1: Mm-hmm.
0: At for now, hindi pa siya available sa Apple, pero nakipag-usap na ako kay Apple, baka September available na. So Android pa lang siya.
2: Okay.
0: Pero ang kagandahan niyan, 100% coverage na tayo. And we are the first and only in ASEAN.
2: Wow!
0: Here lang pala. In the Philippines.
2: 2G, 3G, 4G, 5G, 6G.
0: Oo.
2: Anong 6G?
0: Ay, nako.
2: Kasi 5G, alam na natin. Meron ng 5G dito eh, di ba?
0: Okay.
2: O yung 6G.
0: So yung 6G, sisimulan muna natin. Yung 2 at saka 3 dapat wala na.
2: Okay.
0: Dapat 4 and 5 na lang.
2: Okay.
0: Yung 5G, yan na. Nagagamit na natin ngayon yan. Yung 6G kasi nakikita niyo na yung mga robot, di ba? Yung 6G is optimized para sa mga autonomous vehicle, autonomous drones, sa mga robot. Wala pa sa Pilipinas. Although meron tayong frequency on 6G. May mga nagparamdam na sa atin, Tito Ronnie, na gusto daw nilang subukan ng 6G dito. Pero sa akin, sabi ko, marami pa tayong kailangan gawin sa 4 and 5. Tsaka wala pa tayong masyadong nakikitang robot eh. Siguro pag may mga robot na marami, pwede. Pero sa mga ibang bansa, nagpa-pilot na sila.
2: Oo.
0: Nagpa-pilot na sila yung robot na continuously connected sa internet. Yung mga nagko-kung fu, yung mga ganyan. Tapos may mga robot kasi na gusto nila gamitin for surgery. So dapat yung connectivity niya never mapuputol. Yan ang ibibigay ng 6G. So, kaya ngayon, wala pa masyado autonomous driving dito sa atin.
2: Pero sa ibang bansa, marami
0: sa iba,
2: na.
0: Sa ibang bansa.
1: San Francisco, yung Waymo.
0: So, pag nagkaroon na tayo ng autonomous driving dito siguro, baka mas lumaki na ngayon yung pangangailangan sa 6G.
2: Wow.
1: May mo.
2: Mag-iiba
1: ang door. Ka, nahuli mo, walang driver.
0: Sino ikukulong mo?
2: Sino ang titikita mo doon?
0: Yun yung no contact talaga. No contact apprehension yun.
1: No driver, no contact.
2: Ang dami natin natutunan, Alex.
1: Ang dami,
2: Ay, nako. At alam mo, ako bilib na bilib ako sa DICT ngayon kasi talagang nababalitaan lagi. Parang kayo lagi nangunguna eh. Hindi, iniisip pa lang ng tao, ginagawa nyo na. Kaya, maraming salamat sa paglilingkod ninyo, sa serbisyo mo, at sa direksyon na binibigay mo.
0: Masunurin lang sa vision ni Pangulo eh. So, pag meron siyang vision, I just have to execute.
2: Mm-hmm. And also, thank you, Attorney Nathan.
3: Thank you.
2: Sana mabigyan ng karapat-dapat na batas yung DICT para maging totohanan yung ano, yung mga paglaban sa doon sa mga magsascam at lahat, di ba?
1: Yan. So, yan. Okay. Maraming salamat ulit at ang dami nating na-download na information at alam kong na-download din ng mga viewers yan ngayong gabi. Pero hindi pa tayo endgame.

0: Tito Ron, ako maganda yung discussion natin kanina, lalo na si Secretary Henry, ang dami niyang technical insight at si Attorney naman mga legal information. Ako, ang natutunan ko, may mga ginagawa pala ang gobyerno na hindi lang natin nakikita pero may impact doon sa internet kasi nakikita lang natin, ano, mabagal na internet, mahal yung presyo. Pero kanina sa discussion, may mga batas na in-implement ang gobyerno na kung wala yon, malamang mas worse pa yung sitwasyon natin.
1: Alam mo, Alex, ngayon, halos 65% pa lang ng mundo ang may maayos na internet. No? So hindi tayo nalalayo doon. Oh. Pero sa susunod sa 10 taon, posibleng halos buong mundo ay konektado na. Tatlong bagay ang magtutulak dito. Una, satellite internet. Tulad ng Starlink, no, yung kinikwento kanina, kahit mga isla at bundok na mahirap abutin ng cell site, pwede na magkaroon ng koneksyon. Pangalawa yung 6G. Mm-hmm. Hindi lang ito mas mabilis na internet. Dinisenyo ito para magkakonekta hindi lang sa mga tao, kundi pati sa mga makina, mga kotse, mga bahay, automatic yung mga ilaw, lahat. At pangatlo, ito sa tingin ko importante rin, mas mura at mas malawak ang paggamit ng computer chips na nasa sasakyan, bahay, appliance, halos lahat ng gamit natin. Kaya ang internet nang hinaharap, hindi na lang sa tao, makina sa makina na rin. At sabi nila, 10 taon lang, Alex, ha, magkakaganyan na. Ibang-iba na ang mundong sasalubungin natin.
0: Saka, Tito Ron, ha, dati, ang akala nating pangangailangan ng mga Pilipino, yung mga basic lang, pagkain, tubig, kuryente. Ngayon, ito totoo lang, real talk, noong mga siguro mga 10 years ago, ang internet para sa mga may kaya lang.
1: Totoo.
0: Pag nakikita mo yung mga internet na hindi mo akalain na ngayon darating ang panahon na ultimo, nasa isang nasa palengke, lahat. May mga nag-i-internet na isa na rin siyang basic na pangangailangan ng tao para sa, hindi lang sa chikahan, kundi sa trabaho, sa pag-aaral. So, ngayon talaga, makukonsider siyang basic needs na ang internet.
1: Totoo.
0: Nako, ito pa, naging malalim ang diskusyon namin. At alam ko, marami sa inyo ang natuto rin. Pero sa lahat na ito, ano nga ba ang punto ng internet dito sa Pilipinas? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng What?

0: Mark Wenzel, Homer Holborg, to North America. Mark Bosses, now Filipino American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
3: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
4: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita,

0: Dito ron, ito muna natin what's the word? Yung fiber. Baka kasi makala nyo, mga damit-damit yan. Fiber. O kaya yung mga kukuha sa pineapple juice pag ininom mo. Fiber. Ang fiber po ay yung sa dagat nga linalagay sa ilalim yun. Yung fiber. Parang ganun yan. At walang ano yan. Dati kasi, may biruan eh. Yung copper, ninanakaw yan eh. Ng mga ano yung copper. Yung fiber po, hindi nyo pwedeng nakawin niya kasi wala namang halaga yan. Yan na sa mga ano. Search nyo rin kung ma-internet kayo. Pero dito lang masasabi ko pagkatapos ng episode natin today. Sabi ng writer namin, disconsolate daw ako. Di ko alam yon, i-google ko sana. Kaya lang mahina signal dito sa studio natin. Nalungkot tuloy ako. Siguro kung nasa ibang bansa tayo, alam ko na agad ang meaning dahil sa bless ng internet. Pero seriously, may mga plano at programa naman. Ang challenge lang, paano natin masisiguro na ang plano na yan mararamdaman natin? Kasi hindi lang signal ang issue. Kailangan natin ng internet mabilis, affordable, at umaabot sa lahat. Kaya sana, darating ang araw na hindi na internet ang internet natin. Maging internet na talaga. Hindi lang internet, interconnected dot walang interrupted. And that's my point.
1: Salamat din, Alex. Milyong-milyong kwento ang binibigay sa atin ng internet. Galit, skandalo, chismis. Pero hindi pwede, yun lang ang laman ng ating utak eh. Magiging bobo, malungkot at magkakagulo tayong lahat. Kailangan natin ang mas makabuluhang kwento. Pananampalataya, pamilya, bayanihan, isang karanasan at kwentong

0: Yan din ang mga tanong ko.
1: Salamat din, Alex. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo may alam at matutong makialam. Because that's the point. Ako po si Ronnie Puno. Pinagdadasal ko po kayo lahat lagi. Hanggang sa susunod natin pagkikita sa What's the Point.

maging laging handa. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Sa tuwing tayo ay dumadalo sa isang mahalagang okasyon, yan man po ay kasal, kaarawan, pagtatapos o isang espesyal na pagdiriwang, tayo ay naghahanda. Inaayos natin ang ating kasuotan at higit sa lahat ang ating sarili bilang paggalang sa okasyong ating dadaluhan. Ang paghahanda ay nagpapakita ng kahalagahan ng ating pupuntahan. Ikinuwento ni Jesus ang talinhaga tungkol sa piging ng kasalan. Marami ang inanyayahan, ngunit tumanggi silang dumalo. Nang mapuno ang bulwagan ng ibang panauhin, may isang dumating na walang damit pang kasal. Hindi siya pinarusahan dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil hindi niya pinahalagaan ang paanyaya ng hari. Pinapaalala sa atin ng talinhagang ito na ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa ating lahat. Ngunit inaasahan din niya ang tamang pagtugon mula sa atin. Ano ang tamang disposisyon at tamang pananampalataya? Ang tamang disposisyon ay isang pusong mapagkumbaba, handang magsisi at bukas sa kalooban ng Diyos. Ang tamang pananampalataya naman ay hindi lamang nakikita sa pagsisimba o pagdarasal, kundi sa paraan ng ating pamumuhay sa pagmamahal sa kapwa, katapatan sa ating tungkulin at pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi sapat ang sabihin tayo ay tinawag ng Diyos. Kailangan ding makita sa ating buhay na tinanggap natin ang Kanyang paanyaya. Sa bawat banal na misa at sa bawat araw na ibinibigay sa atin, tayong lahat ay inanyayan ng Diyos sa Kanyang piging ng pag-ibig. Naway hindi lamang tayo dumalo, kundi dumating na may pusong handa, may tamang disposisyon at may buhay na pananampalatayang nakikita sa ating mga gawa. Manalangin tayo. Panginoon, ihanda mo ang aking puso upang maging karapat-dapat sa iyong paanyaya. Patatagin mo ang aking pananampalataya araw-araw. Amen.

0: She's so proud to be Filipino. I just love her.
1: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, yes. No? Wherever they are.
2: Oh.
0: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
3: Bigay mo lang trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
4: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, naguluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At ikaw.

0: masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama.
1: You can take from an org na sauna. I truly believe it is a waste of time.
2: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
1: So bakit pa kayo naniniwala?
3: Ito ang ulo ng sauna.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Senate Blue Ribbon Committee, posibleng ipatawag si Orly Gutesa matapos bawiin ang pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Police visibility sa mga paaralan dadagdag

0: dagdagan matapos ang karahasan na nangyari sa Zamboanga. At utang ng Amerika lumobo sa higit $40 trillion. Pag-aaralan pa ng Senate Blue Ribbon Committee kung muling ipatatawag sa pagdinig si Orly Gotesa matapos ang pagbawi niya sa kanyang unang testimonya. Si Gotesa ang nagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gotesa.
2: Magtatanghali noong September 25, 2025 nang iharap ni Sen. Dante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing para sa flood control scandal si Orly Gotesa. Siya ang nagdiin noon kay dating House Speaker Martin Romualdez kung saan kasama raw siya sa naghatid ng mga nakamaletang basura sa mga bahay ni Romualdez sa Metro Manila. Basura ang tawag niya sa mga pera.
3: Ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig.
2: Pero ngayon, binabawi na niya ang kanyang mga naging pahayag sa Blue Ribbon. Sa kanyang salaysay na pinanumpaan nitong August 13 sa Pasig City, sinabi niyang nahimok raw siya at nalinlang ni Senador Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Pinakiusapan daw siya na siya na lang ang maglalahad ng lahat ng nalalaman ni Mark Teksay at John Paul Estrada dahil maaari raw nila itong ikatiwalag bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nakarating na rin ang impormasyon ng pagbaliktad ni Gotesa kay Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo. Sabi ni Tulfo, pag-uusapan pa nila kung ipatatawag si Gotesa sa Blue Ribbon hearing kung saan niya unang siniwalat ang ilang detalye ng pagkakasangkot ni Romualdez sa iskandalo. Isa ang mga testimonya ni Gotesa sa naging basihan ng pagsasampa ng kaso sa ombudsman laban kay Romualdez. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Kinumpirma ni Senador Ping Lacson itong Miyerkules na naglabas na ang Office of the Ombudsman ng mga sabina sa DPWH. Kaugnay ito ng mga record ng 8 umano'y illegal na reclamation project sa Laguna de Bay na sakop ng Taguig City na baluarte naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nagpadala rin ng sabinang ombudsman sa Land Registration Authority, Registry of Deeds ng Taguig at sa Philippine Reclamation Authority. Nagpadala rin ang senador ng mga title number sa ombudsman para masilip kung kanino nakatitulo ang mga reclaimed area. Ayon kay Lacson, maaring lumala ang problema ng silting sa Laguna de Bay dahil sa mga reclamation activity. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang maigting na pagbabantay sa 2 malalaking dam sa Luzon kasunod ng patuloy na pag-ulan sa bansa. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
4: Mahigpit na pinababantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Magat Dam at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad na nasa baba ng 2 dams. Sa harap na rin ito ng patuloy ng malakas na pag-ulan na maaring magdulot ng pag-apaw ng tubig na makapinsala sa mga komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa ngayon ay nananatiling nasa normal level ang 2 dams at walang bukas na spillway gates. Tiniyak naman anya ng National Irrigation Administration sa Pangulo na nagpapatuloy ang pagmomonitor sa water level ng mga dam sa gitna ng patuloy ng malakas na pag-ulan. Iniulat din ng ahensya na nakatulong ang malakas na pag-ulan sa sektor ng agrikultura dahil nagkaroon ng sapat na tubig ang mga irigasyon, partikular sa mga lugar na tinamaan ng El Niño phenomenon. Kasama sa nais matiyak ng Pangulo ay ang kakayahan ng istruktura ng Magat at Pantabangan dams dahil sa katagalan na ng mga ito, pati na rin ang maayos na operasyon ng 2 dams. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Billionaire News Channel.
0: Nagbabala ang DSWD sa mga pekeng mensahe gamit ang mukha ni Secretary Rex Gatchalian. Nasa linya ng telepono si Ryan Reloban para sa detalye. Good morning, Ryan.
5: Willard, good morning. Kasunod nga ng trahedya sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na ikinasawi ng 2 menor de edad, nanawagan ng mga ahensya ng pamahalaan na palagkasin ang proteksyon sa mga kabataan at pag-iwas sa school violence. binigyan diin ng Commission on Population and Development o CPD na hindi sapat ang pagresponde kapag may insidente na. Kailangan ding tutukan ang pamilya, mental health, adolescent development at komunidad upang maagapan ang posibleng karahasan. Nanawagan ng CPD na palakasin ng guidance counseling, child protection, sa psychosocial support, anti-bullying programs at early intervention sa mga paaralan. Mahalaga rin anila ang papel ng mga magulang sa bukas na komunikasyon at paggabay sa mga anak kabilang ng responsableng paggamit ng social media. Samantala, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na itigil ang pagpapakalat ng mga larawan at video ng insidente. Ayon sa DSWD, maaari itong magdulot ng panibagong trauma sa mga biktima, saksi at kanilang mga pamilya. Binigyan din ng ahensya ang proteksyon sa mga minor de edad laban sa paglalantad ng kanilang pagkakakilanlan at pagpapakalat ng maling impormasyon. Kasabay nito, nagpaabot ang ahensya ng CAS assistance at psychosocial support sa isang estudyanteng nasugatan at sa iba pang miyembro ng school community na naapektuhan. Nanawagan naman ng Commission on Human Rights or CHR na mas malakas na proteksyon at suporta para sa mga kabataan at mga hakbang upang matigil ang akses sa mga baril at armas. Giit ng mga nasabing ahensya, dapat magsilbing panawagan sa pagkilos ang trahedya upang mapalakas ang ugnayan ng pamilya, paaralan, pamahalaan at komunidad. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat, Ryan Reloban. Nanawagan si DepEd Secretary Sonny Angara na magpatupad ng whole nation approach para sa kaligtasan ng kabataan. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga na ikinasawi ng dalawang minor de edad. Binigyang diin din ni Angara na dapat kapares ng physical security measures ang aktibong pakikipag-ugnayan ng komunidad. Kailangan din ng matibay na sistema ng emotional support sa loob ng mga paaralan. Nagpaabot ng pakikiramay si Angara sa mga naulilang pamilya. Ide-deploy ang dagdag na puwersa ng pulis sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Nasa linya ng telepono si Chill M. Prido para sa detalye. Good morning, Chill. Go ahead.
6: Willard, good morning. Mas paiigtingin pa nga ng pulisya ang police visibility sa mga paaralan sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga noong Martes. Sa press conference, sinabi ni Police Colonel Ricardo Punzalana, ang Chief of District Directoral Staff ng Southern Police District, magdadagdag sila ng pwersa sa mga paaralan para sa seguridad ng mga estudyante, mga guro at kawani ng school. Nanawagan din ito sa DepEd at school officials.
7: Sa parte po namin sa kapulisan, nakikiusap din po kami at nananawagan sa pamunuan ng mga DepEd, ating mga punong guro at saka sa ating mga lokal, tulungan din kami. Pero sana pagbigyan din tayo kayo ng ating mga tauhan na kuminsan is makaikot din sa loob ng paaralan para atin sa mamatsyagan at mapansin din ng mga estudyante, mag-alangan din yung mga ibang potensyal na gumawa ng karahasan.
6: Willard, sa kabilang banda, sinabi rin ng Southern Police District na binabantayan nila itong mga report na social media post na nagdadala ng alarma sa publiko.
7: Pag meron tayo napapansin at hindi kaayayang mga posting, especially sa mga bata, mabilis natin inaakinan yan at nagbe-verify tayo. Lalo-lalo na yung mga alarmang nag-posting ng mga may hilig sa mga... Kasi yung violent extremism ngayon is iba na eh. Iba na yung laban ngayon sa social media.
6: Matatanda ang sunod-sunod ang insidente ng shooting sa ilang paaralan sa bansa, sangkot ang mga estudyante. Una na ang tiniyak ng Department of Education na handa silang tumulong sa mga naapektuhan ng malagim na insidente. Para sa Metro Morning, Chill M. Prido, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat sa update, Chill M. Prido. Makalipas ang ilang araw ng matinding pag-uulan dahil sa habagat, may pag-asa pa bang bumuti ang panahon sa ilang bahagi ng Luzon? Alamin natin kay BNC resident meteorologist Benison Estareja. Good morning, Benison. Ano ang lagay ng panahon ngayon?
8: Good morning, Sir Willard. Ganyan din sa ating mga tagasubaybay. Sa ngayon po, nakikita natin na magkakaroon konting improvement pagdating sa mga pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng Luzon, habang meron pa rin tayong binabantayan ng mga weather disturbance sa paligid ng ating bansa. As of 3 in the morning, itong si Tropical Depression Neneng ay huling namataan at 390 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes at taglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Wala pong direktang epekto ang nasabing bagyo at posible itong humina muli bilang isang low pressure area sa loob ng 24 oras. Kumikilos ito pa hilaga dito sa may pating Eastern Taiwan, kaya naman ibig sabihin maaari din itong lumabas ng ating area of responsibility sa susunod na 12 oras. Yung tropical storm naman sa labas ng ating area of responsibility, ito ay may international name na Sodel, sa may Pacific Ocean, huling namataan na 2,960 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at patuloy ang unti-unting paglapit nito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kph. At inaasahang lalakas pa po ito, hindi natin na-rule out na lalakas pa bilang isang typhoon or super typhoon habang lumalapit sa northeastern corner ng ating area of responsibility. Pagsapit po yan ng Monday or Tuesday. At hindi rin natin tinatanggal ang tsansa na ito ay mag-enhance ng habagat for next week. Samantala, yung tropical depression, dito naman sa may West Philippine Sea ay huling namataan 1,100 kilometers west of extreme northern Luzon at hindi rin inaasahang papasok ng PAR or makakaapekto sa ilimang panig ng ating bansa. For today, ang pinakamadalas ang mga pag-ulan pa rin ay nasa western section ng Luzon and that includes Ilocos Region, pababa po ng Zambales, Bataan at ang lalawigan ng Batanes dahil po yan sa southwest monsoon pa rin or malakas na habagat. For Metro Manila, maulap ang kalangitan pero inuulit natin yung mga pag-ulan mas kakaunti na at less frequent na as compared dito mga nagdaang araw. Gayun din sa Cordillera Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, gayun din ang Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, hanggang sa may Oriental Mindoro and Palawan. So kung lalabas po ng bahay, make sure na meron pa rin tayong proteksyon, gaya po ng payong or kapote. Habang natitirang bahagi ng Luzon, gayun din sa may Visayas and Mindanao, partly cloudy skies in general, at sasamahan pa rin ng mainit at maninsangan na tanghali, lalo na po sa mga taga Mindanao and Eastern Visayas. Kakaunti pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan or walang aasahang ulan ngayong araw ng Huwebes. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Balik sa iyo, Sir Willard.
0: Maraming salamat, Benison Estareja. Humiling ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Meta na tanggalin ang mga kumakalat na video ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Meta ang may-ari ng Facebook at Instagram. Ayon sa CICC, nakikipag-ugnayan na ito sa Meta para hindi na magdulot ng panic sa publiko ang mga video o magamit pa sa pag-impluwensya ng iba. Kasabay nito na nawagan ang CICC sa publiko na huwag nang i-repost o i-share ang mga video ng insidente. Hinimok din ng CICC ang mga magulang na bantayan ang online activity ng kanilang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Dalawang estudyante kabilang ang suspect sa mga nasawi sa insidente habang siyam ang sugatan. House Prosecution Panel nangangambang mawalan ng interes ang publiko sa impeachment trial dahil sa pagkantala ng ilang araw. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
9: Dalawang araw nang nasuspindi ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bunsod yan ang halos walang tigil na ulan. Dahil dyan, aminado ang House Prosecution Panel sa kanilang mga pangamba. Una, ay baka mawalan ng gana ang taong bayan sa impeachment at ang posibilidad na hindi na maging prioridad ang trial.
10: Nawawalan na ng priority sa taong bayan itong pinag-uusapan natin ng impeachment. Kanya dumadami ang conversation tungkol sa plunder, flood control. Bumabalik tayo sa kwento na yan. So the challenge really for the spokesperson, the prosecution, is to bring it back.
9: Naaantala na rin umano ang proseso at hindi naman sila pwedeng mag-shortcut dahil nais nilang maunawa ang mabuti ng publiko ang kanilang mga ebidensya laban sa ikalawang pangulo. Kaya kung sila raw ang tatanungin, dapat nang ibalik sa hapon ang trial para walang limit. Sa ngayon kasi napuputol ito dahil na rin sa kailangan nilang tapusin ang trial bago mag-alas 3 ng hapon para magbigay daan sa sesyon ng Senado.
10: Pag pinutol ang testimony ng isang witness, lalo na isang hostile witness, no? Pwedeng i-coach, pwedeng sabihin ng mga lawyers, no? Na ba't mo sinabi yun, ito ang dapat mong sabihin, no? We don't want that to happen.
9: Maliban dyan, hinihiling na rin nila na maging 4 days in a week ang impeachment trial at isama na ang araw ng Biyernes sa trial days. Dahil wala naman pasok ang Senado at Kamara, gawin na itong whole day tuwing Biyernes. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo.

0: News Channel.
1: May tuturing na dangerous precedent para sa Senate Impeachment Court kung ibababa ang voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte, ayon kay Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol. Tugon ito ni Tonggol sa panawagan ng House Prosecution Panel na bawasan ang voting requirement sa impeachment dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Dagdag pa ni Tonggol, hindi pwedeng baguhin ang rules dahil nagsimula na ang impeachment trial. Kailangan din anyang kilalanin ang due process sa ilalim ng batas. Malinaw umano ang naging ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero na nagtatakda sa 16 para sa voting threshold o two-thirds na boto mula sa 24 na senador para ma-convict ang bise. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Mabigat na ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, mabilis pa ang daloy ng traffic sa mga lane papuntang Antipolo at Marikina. Susunod sa Metro Morning, 27 na nasawi dahil sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay. At United Arab Emirates, sinuspindi ang kalakalan sa Iran. Kami muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Umakyat na sa 27 ang bilang ng mga nasawi dahil sa patuloy na epekto ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ayon sa NDRRMC, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga nasawi sa Benguet, kung saan 15 individual ang pumanaw dahil sa landslides. Samantala, 17 katao naman ang naitalang nasugatan habang pinaghahanap ang isang individual na nawawala sa Batangas. Tiniyak naman ng NDRRMC na nakapagbahagi na ng relief assistance sa mga apektadong komunidad. Tiniyak ng DOH na nakahanda sila sa mga sakit dulot ng mga pag-ulan. Ayon nito kay Palace Press Officer Claire Castro, dagdag ni Castro, sapat ang mga gamot ng DOH para sa leptospirosis. Paalala niya sa publiko magpatingin sa doktor kung mayroong nararamdamang sintomas nito. Ang leptospirosis ay bacterial infection na nakukuha sa ihi ng daga na humalo sa tubig baha. Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga lokal na pamahalaan na agarang kumpunihin ang mga nasirang classrooms dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Umabot na sa mahigit 6,000 classrooms ang nasira batay sa datos ng Department of Education. Ayon kay Gatchalian, dapat ayusin agad ang pasilidad para hindi na pagmulan ng disgrasya. Meron pang 147,000 na classroom backlog ang DepEd. Umabot na sa higit $40 trillion ang utang ng Estados Unidos. Ayon sa US Treasury Department, higit doble na ang kabuuang utang kumpara noong 2017. Sinisisi ng mga eksperto ang tumataas na gastusin sa mga programang pangkalusugan, pension at social security. Nagbabala naman ang mga budget watchdog na posibleng maharap sa krisis ang ekonomiya ng US kung hindi mababalanse ang paggastos at pagkolekta ng buwis. Sinuspindi ng United Arab Emirates ang kalakalan sa Iran. Ito'y matapos ma-monitor ang 2 missile galing sa Iran papunta sa UAE. Itinanggi naman ito ng Iran. Parehong bumagsak sa dagat ang 2 missile. Isa ang nakapasok sa territorial water ng UAE. Nagbabala naman ang Foreign Ministry ng Iran na huwag gumawa ng mga akusasyon na walang batayan. Sinabi ni US President Donald Trump na muli nang bukas sa mga barko ang Strait of Hormuz. Bagamat nagtapos na ang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika, wala namang naitalang bagong pag-atake sa mga nakalipas na araw. Gayunman, nag-iingat pa rin ang maraming kumpanya sa paglalayag sa nasabing ruta. Patuloy pa rin kasi ang tensyon sa rehiyon.
1: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point, but right now, a lot of boats are coming through.
0: Balak umanong bumalik sa United Kingdom nina Harry at kanyang asawa na si Meghan. Ang Duke at Duchess of Sussex ay lilipat kasama ang kanilang mga anak na si Prince Archie at Princess Lilibeth. Sa UK na rin sila mag-aaral ayon sa British media. Wala pang pahayag ang Buckingham Palace tungkol dito. Tumira sa Amerika ang mag-asawa matapos bitiwan ang kanilang royal duties. 6 na taon na ang nakalilipas. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa Commonwealth. Mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road habang magaan pa ang papuntang Fairview. Ito naman ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA West Avenue. Mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Timog.

sama-sama nating harapin ng umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano ba kakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Ba.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
7: Kasi sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
8: Parang ano medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa atin. Ito ang Memo

0: At ito na ang inaabangan ng lahat. Oy, patok, patok. Sabi nila, Corina, ano ang inyong word for the day?
1: Treasure tayo, no? Kailangan damihan natin yung collection natin.
0: Oo, dapat damihan ang collection natin. Meron po kaming word of the day. Araw-araw sa ating bagong nililimbag na libro na ang tawag ay Memo Speak. Word of the day ay confidential fund. Ayan.
1: Definition.
0: Confidential fund. Anong ibig sabihin?
1: Ang ibig sabihin nito, pondong pinamimigay sa kakampi lang ng administrasyon.
0: Di ba totoo naman yun?
1: Ha? So kung hindi ka nakakampi, sorry, audit ka namin.
0: Hindi, kasi yung mga talagang ahensya na may kinalaman sa peace and order and national security, talagang binibigyan yan by law, no? By definition of confidential fund. Yung tipong kailangan confidential ang mga ginagawa nila. Pero kung kakampi ka, parang meron ka rin confidential fund kahit walang kinalaman. Hindi ba? Sa defense and security.
1: Tapos kapag kakampi ka, lulobo pa yan through the years, di ba? Dadami ng dadami.
0: At saka kahit hindi pumasa sa auditing ng COA. Ano nga ba yung COA?
1: Commission. COA. Sabihin ko sana, COA tani. Pero Commission on Audit.
0: Okay. Eh, meron tayo talagang ano dyan sa COA. Ano nga ba yung word
1: Notice
0: of the day?
1: Notice of disallowance, di ba? COA tan?
0: Hindi. Iba nung grabe ko naman, COA tan. Tanungin mo nga sa kanila, di ba nakalimutan ko yung word of the day natin? Kahapon COA, di ba? Oh. So, anyway, kapag kahit hindi na accredit, hindi na audit ng tama, hindi nakapagsumite ng lahat ng mga dokumento para justify ang pinaggamitan ng confidential funds, tuloy-tuloy pa rin. Binibigyan ng notice of disallowance pero hindi pinapansin. Appeal ng appeal, tapos parang walang desisyon ang ombudsman.
1: Tapos halimbawa, kapag hindi ka nakakampi, anong mangyayari? Ilalabas.
0: Tatanggalin.
1: Report ng COA.
0: Tatanggalin. Confidential funds. Ang sabi po ng mga congressman at senador ay gagawin na daw nila yung istrikto kapag civil ang ahensya ay hindi nabibigyan. Tignan natin, pero hindi dyan natatapos. Panagutin ang liquidation ng mga binigyan ng confidential funds. In fact, even the president.
1: Meron din. Office of the President, yes.
0: Yes. Oo, dapat inilalantad yan. Okay. Memo number 2. Kasunod, ay hindi pala. Memo number 1. Kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga, maingay ngayon ang usapin ng juvenile justice law at the age of criminal liability. Again, we're going to talk about this again, hindi ba? And we don't need to talk about this again kung ginawa ng paraan ng sino ba dapat, DepEd?
1: Pati mga pribadong paaralan.
0: Pribadong para kaya pa sila naging Department of Education kung hindi naman nila masasakop ang mga pribadong paaralan. There's something wrong with the law.
1: Oo, dapat kahit papaano, di ba? Merong supervision at kailangan obligado silang sumunod.
0: Kailangan may oversight because there are standards and even the private schools should comply. Bakit ang ating batas, limitado ang sakop ng DepEd, tapos hugas kamay pagka nagkaroon ng problema. Okay. Pati ang mga panawagan na higpitan ng security protocols ng paaralan, parang ang sabi sa atin kahapon ni Ginoong Garmin ay nagbigay na daw sila ng memo at hindi na nila kailangan ulitin. Mali. Kasi pagkatapos ng Tacloban at yung isa pang eskwelahan, Cavite ba? Obviously, hindi nila pinakikinggan ang inyong memo, right? So, there should have something been done para maulit yun at mas paigtingin, mas gawing istrikto. Dapat mas galit kayo dahil sa hindi sinundan ang memo ninyo. So, hindi tama yung sasabihin na wala na kaming kailangan gawin kasi meron ng memo yan from 19 Kopong-Kopong.
1: Dapat at the very least may compliance check, hindi
0: ba? There should be compliance check. And there should be like, hindi ba? So I mean, come on. Hindi pwedeng walang pananagutan ang DepEd dito. I mean, logically, come on, admit it. Paano mapipigilan mangyari ulit ang trahedya ng school shooting? Anong sagot sa atin kahapon?
1: Bahala yung mga, ulit. Bahala ang mga private schools, hindi ba?
0: Hindi, oo. Dapat nireplay na lang natin lahat ng sinabi nila nung Tacloban.
1: Oo.
0: Dapat replay na lang. Kasi ganun din

0: ang kanilang sinabi, hihintayin pa ba natin ang isa na naman?
1: And 2 months since that incident sa Tacloban, ano na yung mga ginawa nila, di ba?
0: That was what I was asking. Oo. He said, meron na kaming mga napakomply. Nabigyan na namin ng security guard, nabigyan na namin. Ang problema, naubos na ang pondo. E di retroactive na lang.
1: Para to sa public schools lang, no?
0: Yeah, and only on public schools. And not a fraction of the public schools. I mean, you know, ang ilan, tinatalo ko ang aking Ginoong Garmin, ilan po ang nag-comply? Hindi niya masagot yung numero. So, kailangan po talaga nating seryosohin ang mga hindi nagagawa ng mga departamento.
1: Total, kung may whole of nation approach naman na sinasabi na yung DepEd Secretary natin, Sunny Angara, dapat pati yung PNP perhaps ma-deputize to inspect, hindi ba? Kasi may mga police naman, bawat community eh. Mm-hmm. May mga PCP, police community precinct. So, pwede siya na-deputize, inspectionin to diba ang sabi test ng kung nagko-comply sila.
0: Yeah, pero ang sabi ng DepEd, ang solusyon, pataasan yung pader.
1: Nako.
0: Remember, pataasan yung pader. But anyway, sige, memo number 2 natin. Ano ba ang nasa memo number 2? Mula sa problema ng basura at anti-littering, hanggang sa mga posibleng waste-to-energy projects at OPLAN kontrabaha, maraming hamon ang kailangan harapin ng Metro Manila. Ano ang mga hakbang ng Metro Manila Council para masolusyonan nito at paano nagkakaisa ang mga lokal na pamahalaan sa panahon ng tag-ulan? Narinig mo ba yung interview ni Pinky kay Mayor Zamora kagabi? Pareho kaming na-frustrate. Kasi parang walang matindi na aksyon na pangkalahatan sa lahat ng mga syudad at munisipalidad sa Metro Manila.
1: Oo.
0: To help the flooding problem in Metro Manila.
1: Kasi parang lumalabas din, Corina, kanya-kanya na lang, di ba? Hindi yung mga cities and municipalities sa kanilang mga strategiya, tapos mga plano, hindi sila, walang unified plan
0: Right. Yung
1: buong Metro Manila.
0: But maybe we misunderstood. Maybe we didn't hear or listen well. So kakausapin natin ulit ang pamunuan ng Metro Manila Council. Tingnan po natin kung meron po tayong mapipiga. Okay, lahat yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: is an icon of democracy who sparked the People Power Revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel. Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonario News Channel.
1: Kasunod po ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga nitong Martes, muling lumulutang ang mga pananaw o ang mga panawagan na higpitan ang seguridad sa eskwelahan. Pero narinig na po natin yan, di ba?
2: Kasabay din yan, umiinit ang debate sa Juvenile Justice Program at panawagan na muling ibaba ang edad ng criminal responsibility.
1: Ano ba ito? Napag-usapan na rin natin yan. Kaya nasa na ba tayo? Nang tanungin namin ng taong bayan, paano mapipigilan ang nangyari ulit na trahedya sa school shooting? Ang sabi nila?
3: Yung mga magulang, mas double guide kahit nasa bahay man o labas ng eskwelahan. Tsaka dapat kahit sa eskwelahan, magkaroon tayo ng metal detector. Tsaka mas dagdag security na din ng mga bata.
4: Dapat higpitan yung pagbabantay sa mga gate. Nang sa ganon, walang makapasok ng mga deadly weapons na nagiging sanhi ng karasan ng mga bata. Tulad nga nung nakapagpasok ng mga baril, tutulis na bagay.
5: Kailangan po na magsimula ang disiplina sa tahanan. Kasi sa bilang mga magulang, ang parents ko ang unang nagtuturo sa mga kabataan. Siyempre, sinisugundahan po ng mga guro. Kailangan po siguro ang tulong ng mas lalo pang mabigyan ng attention ng seguridad.
6: Yung security ng bawat pumapasok at lumalabas sa schools natin, kailangan na mo-monitor natin kung sino lang yung mga credible people na safe para sa mga estudyante natin. Hindi yung kung sino-sino lang yung pinapapasok natin within the school area.
1: Ito pong karahasan sa loob po ng mga eskwelahan, talamak po ito sa ibang mga bansa, particularly in the United States, no? Iba-ibang estado nangyayari po ang school shooting. Dito sa Pilipinas, nangyayari na po ito dati pa, hindi lang natin nababalitaan. At hindi ganito kadalas. Dumalas ito on the onset of social media. At nalaman nga na itong batang ito ay addict sa Roblox, no? So, pero ang tanong, ano bang ginagawa ng DepEd para pigilan yan? Ano ang ginagawa ng legislatura para pigilan ang social media para sa mga 16 and below? At ano ang ginagawa ng DSWD para tuldukan na itong criminal liability na ito sa juvenile? Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon tagpagsalita ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Nagpaumanhin si DSWD Secretary Rex Gatchalian dahil siya po dapat ang kausap namin, kaso nagka-emergency daw po siya ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
7: Magandang umaga po, Ma'am Corina and Willard. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
1: Okay, what is your idea about 16 and below na i-ban sila sa paggamit ng kahit na anong mga gadget?
7: Alam mo po, Ma'am Corina, ang lagi nating tinitingnan ay yung pamilya. Paano ba natin mas strengthen yung family relations? Paano ba natin mas makapacitate ang mga magmagulang to perform their parental responsibilities? Kasi kami po sa DSWD naniniwala na ang mga pro ay ang ating mga magulang. Dapat po sa ating pong mga tahanan, nababantayan, nasusunod ang ating pong mga anak. Nang sa gayon, yung kanila pong mga napapanood, yung kanila pong mga activities, ang mga nilalaro nila online and yung mga interactions and engagements on social media ay alam din po natin at nagagabayan natin sila sa tamang paggamit ng mga platforms na ito. dito po kami nag-anchor on ano, Ma'am Corina, yung pag-perform ng parental responsibilities, yung pag-titiyak na napapantayan natin, nagagabayan at nabibigyan ng nurturing environment ang ating pong mga anak. Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pamamaraan na yan ay mailalayo ang ating pong mga anak sa mga activities na hindi po karapat-dapat o hindi po angkop sa kanila pong mga edad. Kaya nga po kami sa DSWD meron tayong tinatawag na Parenting Effectiveness Service. Bagamat ito ay kinakascade natin sa mga pamilya in poor communities, we're looking at expanding its implementation to cover more families. And talagang matiyak natin na

0: po nila sinusundan yan. Palagay ko, we have to accept the fact na karamihan po sa mga magulang, they're just too busy, they are just distracted to survive, and hindi po nila nababantayan talaga ang kanilang mga anak. So it is now the function of government to enact laws that will require them and make them accountable. So, matagal na po natin napapag-usapan yung responsibilidad ng mga magulang. Hindi na po nangyayari eh. So, ano po ba ang pwedeng gawin ng gobyerno? Kasi without the laws, people are just going to be in chaos.
1: Well, Ms. Carina, dito nga po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ginagawa na natin yan. No? Meron tayong tinatawag na family development session na kung saan yung mga magulang ay nagagabayan po natin sa tamang pagpapalaki ng kanila pong mga anak. And ba't tama po kayo na kinakailangan talaga mas-strengthen pa natin yung mga iba't ibang mga measures kagaya ng mga polisiya at pag-implement ng mga batas para mas mabigyan natin ng tamang impormasyon yung ating pong mga magulang sa tamang pagpapalaki ng kanila pong mga anak. But yeah, I just like to reiterate that currently, the DSWD is doing parenting effectiveness service. We're doing that through our family development session and other engagements with the local social welfare development offices. Mm.
2: And Asik Irene, kasunod nung nangyari sa Zamboanga, paano niyo po pinoprotektahan ang mga estudyante at the community in general mula doon sa tinatawag na secondary trauma dahil sa nangyari at sa napapanood nila sa social media?
1: Well, yes, no, tama nga yan, Willard, kasi ito nga, we'd like to take the opportunity to kindly appeal to the public. Kasi po, yung pag-share, pag-amplify further ng mga content, mga photos, mga videos nung nakakalungkot na insidente sa Zamboanga City, ay lalo pong nakaka-traumatize doon sa lahat ng mga estudyante and to the entire community ano diyan sa Zamboanga City. Kaya sabi po namin, sana po let's stop publishing these materials because hindi po ito nakakatulong sa ating pong mga kababayan. Lalo po silang nahihirapan na maghilom from this incident. And let's be more compassionate. Piliin po natin na maging mapag-intindi at tumulong sa ating pong mga kababayan. Alalahanin po natin, meron po tayong mga legal frameworks kagaya ng Republic Act 7610, yung pong Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation. Yung po kasing pagpo-post, pagpa-publish ng mga materials na ito ay lalo pong nakaka-cause ng harm sa kanila, and that constitutes abuse, no, doon sa kanila, hindi nakakatulong sa kanilang mental well-being. Yesterday we were in Zamboanga City, we met with the family of the wounded student, and yung nga pong bata, inisip rin pa niya yung kanyang mga kasamahan na naka-witness nung insidente. So we're looking at aftercare services. Tulungan po natin silang mag-cope from this traumatic experience.
0: Alam mo niyo, we were talking about it, kami po mga anchors dito, ano. Ako po, ang punto ko diyan, I disagree that information should be censored. I think it is the duty of news, at least legitimate news on TV in legitimate platforms and regulated platforms, na ipakita po 'yan. Pwede pong i-blur, pwede pong huwag ipakita yung mga dugo, mga katawan, mga namatay. Pero kailangan po talagang ipakita yan. Bakit? Kung hindi po natin ito pinag-uusapan. Nangyari na po ang Tacloban. Eto, nangyari ulit ang Zamboanga. What is government doing? Kung hindi pa po namin talagang ilalabas ito, magtutuloy-tuloy po ito. Wala naman pong kinalaman ng media doon sa influence nitong batang ito eh. What they found is social media. So again, it is the function of a government to limit the use of social media, and that can only be done by law. So ano po sa palagay? Yung 4Ps po, napakaganda po niyan. Bibigyan lamang po ng ayuda ang mga pinakamahihirap po nating kababayan kung meron po mga requisitos, kung nag-aaral

0: mahal araw-araw ang iyong mga anak. At meron po silang, ang mga magulang ay meron po sila, hindi po ba, no? Meron po silang sessions, regular sessions on how to be better parents. Isasama na po ba ang usapin ng social media dyan po sa 4Ps?
1: Tama po. Ma'am Corina, let me just clarify, ano? Una, hindi natin gusto ni nanais na i-censure. Hindi natin gustong i-curtail yung freedom of information. Ang mahalaga lang po, yung naipoprovide nating impormasyon ay galing po sa lehitimong mga platforms. Dapat po verified information. Kaya, gaya nga po sa DSWD, meron tayong protocol or guidelines in the publication of materials involving children. Meron pong blinoblur, meron po yung mga information na hindi po natin ipinapublish. Kasi ito po ay kinakailangan na protektahan pa rin natin ang best interest ng mga minor de edad. Kaya yun lang po yung paalala natin. There are guidelines on the publication of materials so as not to harm children. Ngayon po, tama doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, may mga conditions po iyan, merong mga kinakailan na sundin na mga alintuntunin bago po matanggap yung kanilang conditional cash grants. At alam niyo po, sa pag-iikot namin ni Secretary Rex Gatchalian, isa sa mga rini-request ng mga partner beneficiaries natin ay dagdagan ng module yung ating family development session para mas matuto sila sa paggabay sa kanilang mga anak na gumagamit ng social media. Alam po ng ating mga magulang, mga 4Ps beneficiaries, yung threats na maaring makaharap ng kanila pong mga anak sa paggamit nga po ng mga online platforms. And that is one of the things that we are doing actually. We're developing a module that will capacitate our 4Ps beneficiaries, yung mga magulang, para magabayan nila, ma-supervise nila, at mas pa-manage yung kanila pong mga anak, especially at the age nga po where the use of social media is really prevalent.
0: Kailan po kaya magiging effective yan? I think it's very, very important. And it doesn't take a lot of budget. Kasi ba, puro siya, wala tayong pera, walang budget eh. Wala. Eh, paano? Ninanakaw nga, no? Pero, yung isama po yung social media education in the 4Ps will not really cost anything. Di ba?
1: That's correct.
0: Opo, opo, opo.
1: Tama po.
0: Kailan fact, po kaya? Kailan po kaya?
1: Yes, actually, Ma'am Corina, ongoing na yung pag-cascade, ano, nung recalibrated natin or reformulated family development session, including this specific module nga po on strengthening family and parental responsibilities at the age of social media.
2: Ano po ang lalamanin, Asek Irene, nung module? Ito ba ay magsasabi na you will discourage parents from, kumbaga, telling their kids to create their own account sa social media habang wala pa yung batas na talaga nagre-regulate dito sa social media? Ano po ang lalamanin nung module na yan?
1: Alam niyo po yung parang ginagamit natin ano sa TV o sa cinema, yung meron pong mga parental guidance, ano, meron pong mga abiso na ganon. Itinuturo natin yan sa ating pong mga 4Ps beneficiaries para alam po nila kung ano po ba yung mga kinakailangan na gumabay talaga sila, nandun sila sa tabi ng kanila pong mga anak. And also, itinuturo din po sa mga magulang natin yung pagtitiyak na nababantayan nila yung use ng online platforms. And yung ding pong mga paalala kung anong edad pwedeng magkapag-create ng mga accounts sa iba't ibang mga social media platforms. So, these are just some of the information that we teach yung pong mga 4Ps beneficiaries natin. And in addition to that, binabantayan din nila ano-ano yung mga pinapanood, ano yung mga linalaro ng kanila pong mga anak. Mahalaga kasi doon, Willard, yung maituro sa kanila na dapat nandun kayo, binabantayan nyo, and hindi nyo basta hinahayaan lang yung pong mga inyong mga anak. Because at this age, meron talagang mga benefits din or advantages ang paggamit ng social media, ang digital platforms. But we need to understand that while there are some benefits, meron din pong mga aspeto na maaring makasama at maging detrimental sa growth and development ng ating pong mga anak.
2: Oo, Ase, kasi Corina, na-expose din yung mga bata at vulnerable sila sa mga online chats, hindi ho ba? Asek Irene na naka-include